0: generation charge. Ang generation charge, sa tuwa na dito sa nag-generate sa kuryente. Ang nag-distribute, wala na, igo lang sila mag-distribute. Magdumailin nga ito mismo sa mga customer. Para sa ato mga balita, niaspikas din niya karon si Kapitan Eric Abaday, Kapitan sa Barangay Patag ng ato syudad. Kapitan, may buntag, sir.
1: Mayong buntag, Magdum Jun, and Magdum Aileen.
0: May buntag, sir. Sir, kining ako yun, pagpakaulaw na lang yung hangyon is Magkapitan is Magdum Aileen, ba? No? Considering bitaw krisis karon, nag-hunaw na kung basig minus ang magpakuha og dugo. Ana kay krisis. So naghana ko nga ato na lang i-cancel siguro, i-cancel sa karon. Pero may balik pa sa kuno na nga, di man siguro angay nga i-cancelar. Mas angay gani nga ipadayon tungod kay krisis karon. Nga ang katawan nag-antos nga kung ugaling simbako, magbalatian, magkinalagdugo, damor nga angay tabangan. Damor nga magsakripisyo siya sa doubling krisis eh. Krisis pa sa imbalatian, krisis pa sa panginabuhi karon panahuna. Marang, ganun ako kap nga magangyo sa mga kapitanis, apil na ka, nga pwede ba kang makapadala kang pipila ka mga blood donors karong maabot Mayo 17 sa atong blood donating mission sa Limkit kay Etrium. Basig na kay dako-dako maning Barangay Patagap. To ko nga ubay-ubay sabdiya sa imo mismong barangay nga may panglawas sama nimo nga mahimong makapadala og himsog og panglawas o makadonate og dugo, Kapitan. Sir.
1: Okay, Magnum June, ang pag wala may krisis sa pagtabang o pagserbisyo sa para pagdonar og dugo, no? Kaya pagdonar og dugo is that is to save life to sa itong mga igsoon, no? Well, salamat kayo kay na-receive ko naman itong letter kay permit ko man na siya information drive ako, no? Kay kana dako kayong tabang sa itong katawhan na nanginhalag dugo kay sa karon gani nay nag sa kog dugo, no? Kay para po da tabangan. Dako kining pasalamat Magdum Jun sa inyong mga programa kay isa po ni nga talantang mga katawhan, no, magtinabanga. Kay ang pagsalbar sa katawhan dili man lang kay sa birthday, sa mga okasyon, pero ang kinahanglanon ang pagdugang sa kinabuhi. Salamat kay Connie ang servisyo ninyo Magnum Jun. Pero ako po ning ako ning CB account kay mag-flag raising mi kong 8:30.
0: Okay.
1: Para po makapadala po kami representation. By the way, Magnum Jun, congratulations sa imuha og sa kay Magnum Aileen, no, kay nakadawat kamo og best anchor, no. Saludo ko sa Magnum sa inyong programa. Nawarding mo.
0: Ang imo sang kanunay nga paglambigit kap nga mahinabi matag karon ug nya. Labi na sa latest nga pangitabo katong sunog sa mong barangay, di ba? Oo, dako sa nagtabang sa usa ka lugar sa programming, no, magkapaligon sa programa. Natsambahan lang siguro Magdumali, no? In my part, tarasambahan. Kitigwang nagagumag. Di na ko sharp o panlantaw. Kitigwang nagagumag. Pero bisan pag tigwang nagapaningkamot, tigapon nga makaalagad Magdumali sa ato mga tigpaminaw. So, Kap, salamat, Kap. Karong umabot, Mayo 17. Ano ka ng Domingo, magsugod sa lasay sa buntag, ang atong bayaning Magnum, ang mga barangay nga magpadala o mga blood donors Magnum Aileen, automatic lugar maging kabahin, maging partner sa nasgutan nga proyekto. Kay ang bayaning Magnum, di lang ni proyekto sa Magnum Radio, sa Philippine Red Cross, but proyekto kini, bisan pa saban ng mga grupo, bisan saban pa mga barangay, nga magpadala o mga blood donors. Kaya kanang pagpadala Magdumali, o sana nakabutang kada mga aktibong paglambigit sa nasigutan ng proyekto. Kaya para man nato ni Tanan, di man kay para kang albino lang, para kang kapitan, para kang Magdumailin, para nato ni Tanan. Kaya kitang Tanan, mabot na ginang panahon nga kita magbalatian Magdumailin. Kapitan, salamat ka sa mong pag-suporta sa nasigutan proyekto.
1: Mabuhay ang Magnum, Magnum June, and Magnum Aileen. God bless you.
0: Salamat ka. Sama ka nimo. Kapitan welcome. Eric Abaday sa Barangay Patag, Cagayan de Oro. Oras, alas 8:05, para yung tasatong mga barita.

0: naaman tayo mga municipal agriculturist diya sa matag munisipyo, pwede sila mo doon. Ako lang, kinanglan, antusan yun o pagkuha sa pagkaon sa ilang mga mananap lab na kay wala na karon da sa kung asan na yung mga sagbot imo gid siyang kumpayan kunya tubig kunya dili kinahanglan naa sila ka pasilungan kung in kaso init kayo. Rest assured na ang opisina sa Provincial Veterinary Office andam mo aksyon no kung may mga problema.
1: Plano sa Cagayan Villanueva Transport and Multipurpose Service Cooperative kung Kabit Tramsco nga subling mo bisita sa buwatan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB Region Tinkanong Adlawa. Bato ni Kabit Tramsco General Manager Marjun Silagan nga tumong nilang mapalo up ang gisaad nga fuel subsidy nga wa pa gyapon nila madawat karong panahuna.
2: Problema ron. Wa man kita makadungog ba usay hingihong ani kung tagaan matagaan ba may ini ana. Bisita na punta sa buhatan sa LTFRB aron pagpaluwa pa ana kung makuha pa ba sa mga operator tong giingon nga ayuda. Wala man ta nila balibari. Pagpaabot lang ni dili man kuno dungan-dungan gid ang pagpangapod-apod, pagpanghatag. Sibli nga na ulahimi o unsa baka. Sumon ang naglaog ya pong kita nga makuha na to na siya. Pero sa ako laging nakita, sa akong nakuan nga murang daghan pa man gid mi sa saan akong gikuan ang chairman nila, wala akong kung sila makakuha. Kami Transco, ang nakadawat sa amo, pila lang ka buok driver sa Taguan 5. So, o sa operator, wala ginadawat. Kung sa kabuok na operator nakadawat sa amo, wala yun. Nagkuhan sila nga, mano, manager, paluha pa rin nyo dito. May basay nung makuha pa na ito. So, muna, sana napunta sa LTFRB, ano eh.
1: Ang inyo nabati mo si Kami Transco, General Manager Marjun Silagan. Karon sa atong Magnum National, gipahayag ni Caloocan 2nd District Congressman Edgar Irese nga di siya mubuto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte nga ibigayon sa Kamara sa musulong mga adlaw. Matod ni Irese nga wa kini magpasabot nga walay pagkuwang o sayop si Duterte apan dili lang kinini but mahimong kabahin sa murmuro nga away sa mga dinastiya.
3: Hindi ko sinasabi na walang pagkukulang o pagkakamali si VP Sara, pero natingin ko ayoko maging parte nitong moro-moro na ito na labanan ng mga dinastiya at hindi naman talaga ito sa pagsusulong ng accountability, hindi naman ito sa pagsusulong ng governance. Iinupin ko sila na huwag kaming sumama sa Marcos, huwag kaming sumama sa Duterte, maglagay kami ng kandidato namin. Tinatansya yan ng mga nakaupong congressman, ano ba mas makakabuti sa akin? Self-interest over national interest. For example, yung mga nasa Mindanao, siyempre, apektado sila noong backlash.
1: Ang inyo nabati, mao si Caloocan 2nd District Congressman Edgar Irese.
4: Makalusot si Kamara ang impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte. Human pipila sa mga kongresista ang nag-withdraw na sa ilang ngalan sa draft resolution. Mata ni Tinyo nga ligon ang ebidensya aron suportahan ang articles of impeachment batok sa Vice Presidente.
5: So, pwedeng may mga umatras no sa pag-author, lalo na alam natin yung mga taga Mindanao, nag-worry sila dahil sa patuloy na mataas na ratings ng Vice Presidente. Naka-focus dun sa mga may malinaw na batayan, di ba? At natalakay ito ng mabuti sa nakaraang mga hearing ng Committee on Justice. So, I think yung aaprubahang resolution at articles of impeachment ay magiging matibay na dokumento na ipadadala sa Senado.
4: Ang pamahayag ni ACT Teacher Partylist Congressman Antonio Tinyo.
1: Gilauman ni Bicol Saro Partylist Congressman Terry Ridon nga motingog di lang sa gawas kundi sa hawanan sa Kamara si Double City Mayor kung Double City Congressman Paolo Duterte. Kinarong dupinsan si Vice President Saro Duterte sa impeachment nini. Iklaro sa Ridon nga wa sila makinanglan o reward para mahimo sa pagboto sa impeachment ni Duterte.
6: Ang in-expect ko na pagtatanggol ho niya yung kapatid niya sa plenary proceedings, the votes will come, particularly yung po nga minimum required votes to impeach the Vice President. I don't think there's any coercion needed. I don't think there's any reward needed to impeach the Vice President.

0: Kailangan mag-trial. So, hindi siya papayag na hindi mag-trial. Eh, what is the only way na ma-enforce ng majority kung ayaw nila mag-trial? Ang laki ng minority ngayon, 15 versus 9. Tandaan mo na you only need 13 votes to elect the Senate President or to elect a new Senate President. Kung palitan siya, so be it. Ang importante yung lugar niya sa history, sa kasaysayan na mapakita niya sa mga apo niya siguro na tama yung paninindigan niya kahit na ang kapalit losing the position.
1: Ang pamahayag ni kanin Senate President Senator Coco Pimentel.
2: Narawagan ng August 21 movement kon atom kang Vice President Sara Duterte nga atubangon ang mga isyu allegation nga giatubang nini matri atom President Volt Bohol nga kun kiniway gitaguan kinlan tubagon nini ang mao nga akusasyon.
3: Palagay ko both parties will come out it will be favorable to both parties even the vice president. She will have a chance to really defend herself. Kung talagang hindi siya guilty, ilalabas mailalabas yung katotohanan, di ba? Nga sabi nga kung walang tinatago, bakit magtatago?
2: Ang pamahayag ni atong President Volt Bohol.
1: Nagto si Vatican lawyer attorney Lorna Capunan nga ligon ang mga ebidensya alang sa posibleng Flander case batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Capunan nga mahimong dungan nga muligid ang proseso sa impeachment o pagpasaka sa reklamong Flander sa Office of Ombudsman batok kang Duterte.
4: A criminal case for Flander, what is the difference? Pag na-convict ang Vice President, imprisonment yan. May imprisonment pa sa impeachment? Wala pong imprisonment sa impeachment. Sa criminal case for plunder, pag tumuloy yan, meron rin penalty ng permanent disqualification.
1: Ang pamahayag ni Attorney Lorna Capunan sa pagkakaroon pabilin pa nga walay tubag ang kampo ni Vice President Sara Duterte.
2: Giyatagan og gibugato ni Prime Energy President Donabel Cruz kaminong danon sa natural gas sa Pilipinas. Mato ni Cruz nga pinagi ni masiguro nga parayon ang supply sa kurente sa Tibuok Nasyon, ilabi na nga parayon ang pagsaka sa presyo sa lana sa world market.
5: They are complementary. If we, in order to increase the use of renewable energy, we need gas to support it. So kapag nawawalan tayo ng renewable source, you will need a type of technology such as a gas power to take in the same demand. Mahalaga ang malampaya kasi sariling atin to Gas natin to, nasa ilalim ng dagat natin. Pag ginamit natin ang malampaya, mas murang kuryente siya. Si President Marcos laging sinasabi, we need our own ability to be able to light homes in the Philippines.
2: Ang inyong nabati, pamahayag ni Prime Energy President Donabel Cruz. Karon sa Tumagam International sa Amerika, subling nagbahad sa US President Donald Trump sa Iran nga muhimo sa bagong pagpangatake. Mato ni Trump nga himo nila kini kung muhimo sa dimayong aksyon ng Iran, labi na nga gitunan nila karon ang laing peace proposal.
6: Doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now, yeah. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility that could happen, certainly. They're hurting our negotiating ability, which is infinite right now.
2: Ang pamahayag ni US President Donald Trump.
1: Sa Iran, gibutyag sa Iran nga andam sila nga ibalik ang full-scale war kung magparayad ang pasangil sa Amerika kanila nga gilangan-langan ang pisto. Kinihuman nagsumiti og 14-point proposal nitong Abril 30 ning tuiga. Mato ni Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps Senior Military Officer Muhammad Jafar Asadi nga fully prepared o andam na sila ang ilang ilabinang ilang mga sundalo sa lain pang gubat. Una ninigiyon sa Iran nga anam silang gamiton ang tanan nilang armas panggubat, lakip na ang ilang nuclear weapon.
2: Sa Qatar, nagtuo si Qatari Department of International Affairs Assistant Professor Abdullah Bandar Al-Itaibi nga di seryoso ang Amerika ug Iran sa ilang ceasefire talk. Mato ni Al-Itaibi nga kinatugod kay susamang ang duha ka panigway pag-uyon ug padayong pag-pressure sa ilang mga kasabutan.
7: I think both parties, the Americans and the Iranians, they're not

0: actually serious about the talks. And we see them with the maximum pressure they put on each other at the moment. We see the Iranians submitting their 14 points to the U.S. And they just putting so much pressure on the U.S. with withdrawing troops from the region. And this is contradicting with the rights of these countries in the region to have their own relations with the U.S. and their security measures with the U.S. On the other side, you see the Americans, they want everything basically from the Iranians. And this is not actually going anywhere with between the both parties.
1: Ang pamahayag ni Qatari Department of International Affairs Assistant Professor Abdullah Bandar Al-Itaibi.
2: Sa Vatican, nanawagan si Pope Leo XIV sa tibuok kalibutan, ngunung-una ang parayang paglapas sa kagawasan sa Pransa. Kini ang pahayag sa Santo Papa atol sa pagsaulog sa World Press Freedom Day. Mata ni Pope Leo nga mahinungdanon ang kagawasan sa mga prensa nga mo'y maghatag balita. Samtang nanawagan usab ang Santo Papa sa mga tumutuong nga iampo ang kaluwasan sa mga magsisibya, ilabi na ang kadaghanan kanina lakip sa apektado kung dunay mga gubat.
1: Karon sa itong magdong business, gibutyag ni Philippine Fiber Industry Development Authority kon Philpida Undersecretary Ali Atiansa nga di lang mga motorista apektado sa padayong pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo, kundi apil na usab ang mga mag-uma sa abaka. Matod Atiansa nga namiligyo karon nga mukunhod ang ilang produksyon kung magpadayon ang maong sitwasyon.
3: Yung presyo na binibili sa kanila, from our data, pareho lang ang kinikita nila. Ang nakakalungkot lang dahil napakaliit ang kinikita nila at lahat ng consumer goods tumataas. We need to look into that deeper dahil nga sa liit ng kinikita ng farmer, between 2,500, 3,000 to up to 4,000, tapos ang presyo lahat tumataas. So, sapul na sapul talaga rin sila. Let's start promoting Philippine fiber because the moment we promote Philippine fiber, we are promoting not just the fiber but the farmers themselves. At the end of the day, ang kailangan natin alagaan are the farmers. Without the farmers, there's no industry. Without the industry, wala dapat Philpida.
1: Ang pamahayag ni Philpida Undersecretary Ali Atienza.
2: Maski palapdan pa sa Department of Trade and Industry Committee ay Misamis Oriental ang promoting sustainability and productivity for enterprise resilience and upscaling sa mga in the Philippines kon prosper projects sa lalawigan. Kini ang programa gitugod aron paligunon ang mga gagmayng negosyo, ilabi na ang micro, small and medium enterprises kon MSME. Lakip na ang sektor sa agrikultura ug pangisda. Gipasiugdahan sa DTI ang ilang dakong suporta sa paghatag mga programa alang sa MSME sama sa training, access sa merkado ug dugang oportunidad sa panginabuhi. Samtang ang Provincial Development Council kon PDC may padayag sa ilang kaakuhan sa paghiusa sa kanyang sektor aron masiguro nga ang mga plano matuman mahatagan og gustong direksyon. Samtang sa atong foreign exchange rate, pabiling mas taas og 50 centavos ang dollar sa US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos og 50 centavos sa pagsira sa trading na adtong adlaw Huwebes, kung itandi sa 61 pesos sa pagsira sa trading na adtong adlaw Miyerkules. Sa nagpareho sa mga tensyon sa tunga-tungang sidagan, tungod din ang kasamtang presyo karon sa Dubai crude oil na sa 100.86 US dollar per barrel. Kini mas ubos og 4.58% kung itandi sa daaning presyo nga nasa 105.70 US dollar per barrel. Sa ato sa pagmonitor sa mga presyo sa gasoline station dinis kagin de oro, diya sa may Shell Corrales, ang ilang diesel 81.50 matag litro, regular gasoline 86.40 per liter, Petron Bulwa diesel 79.30 per liter, regular gasoline 83 per liter, Blue Energy Osmeña 79.30 per liter ilang diesel, regular gasoline 78 per liter, Velox Osmeña diesel 81.20 per liter, regular gasoline 83.63 per liter, Jetty Osmeña diesel 81.20 per liter, regular gasoline 86.60 per liter, ug sa Caltex Kauswagan ilang diesel 81 per liter, regular gasoline 86.40 per liter.
1: Karon sa itong Magnum Sports, gibutyag ni Barangay Hinebra player Scotty Thompson nga gikinanglan karon sa iyang team ang ugot kapag pangandam alang silang dula sa nagapadayong PBA Season 50 Commissioner's Cup. Hinoon, malamon si Thompson nga masaligon siyang makasunod sila sa semifinals.
4: Every game right now sa amin is crucial. No? We have to play playoff game mentality. Start this game. No, we know we had a tough loss last time against Meralco. Luckily, time natin yung positioning kami sa playoffs. The better yung position namin, mas malaki yung chance no, makapasok sa semifinals. Really a big help for us. Hopefully, no, kami sa playoffs, we know next man up. Talagang every player sa playoffs talagang crucial. No? We have a tough back-to-back game and let's see. Pinapaubayan na namin sa coaching staff.
1: Ang inyo nabati pamahayag ni Barangay Hinebra players Cathy Thompson.
2: Gidasig ang tanang anak sa mga empleyado sa City Hall ug mga kabatan-unan may ligon sa dulang basketball nga salmutan ang free summer basketball clinic sa Cagayan de Oro City Sports. Kini ipahigayon na karong Mayo 12, 19 ug Mayo 26 ning tuiga sa City Hall Quadrangle sa alas 8 kon alas 9 imedya sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Ang maong ligaw walay age limit ug bukas alang sa tanan. Samtang alang ni adtong interesado mahimong magparehistro pinagi sa pagbisita sa Facebook page sa Cagayan de Oro City Sports.
1: Karon sa itong magnum opinion, uban sa balita opinion, karong adlaw magsumitir na sa iyong report sa plenaryo ang House Justice Committee nga may probable cause kung may igong basyan ang impeachment complaint bato kang BP sa Duterte ug ang ayan lamang siyang ma-impeach. Excited ng matuki ang mga reklamo si Kanis Senator Cuco Pimentel, Manila 6th District Congressman Bienvenido Abanti o Bicol Saro Party's Representative Terry Redon.
5: Walang magiging effect, pero pagka may delay, nakasession na kayo, tas may delay pa, eh di lalo nang linalabag mo yung kahulugan ng salitang forthwith. Mm-hmm. Kahit na, lalo pati na kahit mayroon ng ruling ang Supreme Court na medyo masyadong ano, hindi niya binigyan ng ano, hindi niya binigyan ng strict construction yung forthwith, eh, parang gumugumit na lang eh. So, ngayon, what is reasonable, eh, naka-session na kayo. Reasonably pa ba na i-dribble mo pa yung bola? So, hindi na reasonable yun. Mm-hmm. Dapat maglitis agad. Yun ang Tagalog dun eh. Uh-huh. O ang Filipino version dun. So,
6: yeah, I'm quite confident kasi unanimous yung pag-vote namin sa Committee on Justice, no, about 53 members including those na tinatawag nating ex officio members, no. Wala namang tumanggi, wala namang nag-oppose niyan. Kaya kailangan na lang namin ng mga another 56 or 57, no, na boboto niyan. I think na I am more confident na makukuha po namin ng number. In fact, pinag-uusapan namin around mga 150 or 160.
7: Dulo naman ho, sila ho yung magpapasya batay sa ebidensya at batay ho sa konsensya. Pero kung ano ho yung binanggit ho namin, yung pong boto ng probable cause, 53 votes na po yun. So ang kailangan lang naman po namin 106 votes to impeach and to send it to the Senate. So tingin ko naman ho, that is a number that will not be difficult to surmount at makuha. No? So, sa dulo, we will let the members decide for themselves, no, based on conscience, based on the evidence presented. But I'm quite certain, ho, kahit based na lang po on the evidence, on unexplained wealth.
1: Sa Pikas Bahin, malaw mo ng defense team ni VP Sara Duterte na di mo lampos ang impeachment batok sa Vice Presidente. Hinoon, andam kining mosalmot sa pagdungog kung maabot na ang mga reklamo o kaso ngato sa Senado.
8: Akin, tingin ko, wala. Tingin ko, walang numero. And I'm speaking not because I alam ko sino yung mga kaalyado, but because I've seen the evidence against her and I don't believe that there's a case against her to impeach her, to disqualify her for 2028, to subvert the will of the people. I don't think there's enough ground for that.
9: Yun naman pong sa Senado, definitely magpa-participate tayo doon, no? Okay. Kaya talagang trial yun eh. So the defense team will be there, of course the prosecutors will be there. Yung mismong presence ng vice president, of course it will depend on what the incident is for that trial date, okay. No? Kung kinakailangan na nandun siya. As you saw, doon sa trial ni the late former Chief Justice Renato Corona, hindi
10: yes,
9: ba? Hindi naman sa lahat ng proceedings present siya. But definitely po, pa-participate tayo doon sa Senado kung umakyat to. But again, without waiving yung aming petition na nasa Supreme Court questioning itong naging initiation sa House of Representatives. With all due respect, of course, to the committee.
1: igsoonting og pagpakabana, i-comment o i-message among opinion og uban ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Timani ayo kalimti nga sa gagawas ng katilingban katauhan ang labing gamhanan managlahi managato baruganan hukom sa katauhan ang batuman. Kini si Magnum June Albino.
2: Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panaghiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
1: Ang prinsipyo baruganan sa Magnum 45, prinsipyo baruganan sa Magnum Radio. Sa balita ug serbisyo
2: Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
11: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Mayong adlaw mga higala, welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
11: Life Extension Vitamin D3. Kasi ganita
13: napad pupuntohog sa kita gid ba? Habi na 4 months ang sakit sa kubo. Pagkabalo nga ko nga naligi ko no Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakaura ba kong litson. Giinom isa na ko ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta, sige na itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
11: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmaintainar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021 na ibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili inako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Bili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon o kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom o Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D, nagpaubos sa serum uric acid.
11: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3.
16: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
17: Tungod sa nagpadayon nga tensyon ug panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasod. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
18: In 5 meters, turn around.
19: Ha? Asa ko no?
20: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
21: GCash G-load!
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
22: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
24: Igsoon ang Geritox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mauhinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inom matag-adlaw sa Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
25: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices, og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Ground Paper and Stationery Supply, Veles J.R. Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Brown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
5: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at legitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na in-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming site na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
19: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
26: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: What if your phone could be your front row seat?
28: Playtime Entertainment launches PT Idol.
27: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
28: Where talent takes the spotlight.
27: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Minerals Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Minerals Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, may healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
32: Ang mas pinasarap na CDO Idol Hotdog versus previous formulation. Try natin?
33: The best!
34: May panalo na!
33: SB19!
35: Pagdating sa hotdog, CDO Idol.
36: Sobrang sarap mapapainda.
37: Our meatiest, our tastiest.
32: Our meatiest and tastiest CDO Idol Hotdog ever versus previous formulation. Buy now!
38: Ito ang idol ko!
39: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
40: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
41: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
40: DTX Coffee Mix.
42: Mabaka sa mga butika.
0: Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit ni ini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
2: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
5: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
6: Alas 8:44.
7: Time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, my healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
8: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
9: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
10: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
11: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
6: Alas 8:45. Igala, kumusta mayo nga buntag ganyo tanan. Welcome sa tubrago ban sa tuga programa. Ang atong Magnum Rapido.
11: Magnum Rapido. Rapido.
6: Adlaw no sab karon may gala nga Lunes o gapit sa 4 na may gala sa bulan sa Mayo tuig 2026. Unang Lunes may gala sa bulan mga igsoon sa Mayo. Pitsa 4 na diretso may gala. Pagkadali kay sa adlaw mga igsoon. Sa tanatang kamakasugin, tipa minaw, mayo nga buntag niling adlaw may gala sa tublang uban sa tunggang programa. Ang ato may gala nga Magnum Rapido. Siguro daghan pa ka na to. Ugban pa siguro diya may gala nga nag-fiesta kagahapong adawa. Ang medyo matawag tabang igsoon nga medyo kwan pa. Medyo laraglarag pang otok siguro may gala. Tungod sa grabe gin siguro nga lala. Grabe gin siguro nga habhab kaon may gala. Inom tamas ginawa mga igsoon kagahapong adawa kay piyesta. So sa tanan nga nagapiyesta kagahapong adawa, happy piyesta kanyang tanan mga suking tig paminaw. Especially na napita sa may probinsya sa Bohol. Din karong adawa may gala ang magapiyesta karon mga igsoon sa Bohol. Mao may gala ang diya sa may tuburan na bienvenido sa may naosok hagna. O usab may gala sa may sagbayan na sa probinsya sa Bohol, sa may Abulkerke, o apil na sa lungsod sa Mabini. Muni magpiesta nga mga lugar, may galaguban pa, dedepita may gala sa maya probinsya sa Bohol. Sa tanang nga nagpiesta kagahapon adawa nga medyo aslom-aslom pang ginawa, o katunay gipang tagu-taguan pa diha nga mga sudan. Silip-silip pa kay basig, bula-bula na na. Kaya kung nagbula na, ihatag na sa silingan. Bitaw, piratiaw, may gala sa tanatang mga kaigsulan nga nakro, may gala gabulitong kanato, ni matagta, may gala sa kabuntagon, mayong nga morning. Liglaing adlaw, may gala sa Tumraguban, sa tugang programa, tugang Magnum Rapido. Labi na may gala sa itong mga kaigsulan nga nakro, may gala sa nagkanayang bahin sa Timog Kalibutan. Pinagi may gala sa itong streaming live. Inyo makita niya may gala ang programa sa Magnum Rapido. Kanyang tanan, mayong kabuntag sa itong mga kaigsulan nga nakro, may gala. Nagkabulitong kato sa itong live streaming.
1: Magnum Rapido, Rapido.
6: Samtang sa atong sang mga viewers, may gala karagabutaga sa atong Magnum Live sa Facebook. Salamat yakin ninyo mga suging tigpaminaw. Salamat sa inyong kanunay nga pag-sunod. Salamat sa inyong pag-share, pag-like, pag-follow. Salamat sa tanan ato ng mga kaigsunan nga nag-view ka na to sa Magnum Live sa Facebook. Ayaw kalimot, may gala, nagkadool, nagyod ang adlaw, mga igsun. Hapit nagyod, may gala, ang ato mga igsun pagpahigayon sa atong bloodletting mission. Karon na ngayong Mayo 17, gamay na laging adlaw, may gala. Ipahigayon ta na, may gala, ang atong bayaning Magnum, Share Blood, Give Life, Blood Dating Mission. Sa tanan na to, gamang kaigsunan nga mudunar og dugo, kagahapon, mga tulo, masiguro to ka grupo, may gala, ang midol ka na to. Kaya willing sila mapakuas dugo, mga igsoon. So, kamuda, individual, organization, o guman pa, pwede na nga magpa-register daan, pwede pong dito na sa area, nga mudalikat may gala, diya sa may limkit kay Itrium. Mayo 17 may gala, adlaw na siya nga Domingo, alas 6, antaknas buntag, magkita-kita kita, dadapita may gala, sa may limkit kay Itrium. Importante kay dugo may gala, kay dugtong na, sa kinabuhi may gala, sa usa ka taong nagkinahanglan. Hello mga gala, dinis sa ato sa Dakmas kag ganyo ra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiya mapita may buntag kanyong tanan mga igsoon ta mga Muslim. Mahag sa yalda nyo tanan des bukid sa tumang igsoon lubad mga mag-uma sa tanan nga nakaron mga gala des kabukiran. Maupay na buntag sa inyong tanan des may probinsya sa Kabigin ha. Maupay na on Joan. Balik tani sa ato Dakmas kag ganyo ra mga gala sa kahimtang sa tulakaw sa panahon nga gahulatan sa tanan og kining abain sa to programa. Atong ganato ay galang ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay Tablo ni atong syudad.
1: Magnum, rapido, rapido.
6: Diya may gala itong kahimtang sa itong lakaw sa panahon. Karong adaw may gala, apiktado paghihapon ng itong nasod. Sa gitawag may gala, nga hanging kinibang Easterless. O sa kamainit nga hangin, gikan mismo sa Pacific Ocean may gala. Gitawag sa kada mga igsoon og dumagsa. Sa itong katigulangan kanyang itong dumagsa. But term may gala sa pag-asa is Easterless. Nagpadayon paghihapon may gala na kay Picto labi sa ato sa Pulos, Mindanao, Visayas area. That's why karong hapon na paghihapon pipila ka mga lugar des Mindanao may gala magkasi natin paghihapon sa mga pag-uwan. Ilabi nato na pita may gala sa may eastern section, sa may barm area, sa atong pipila ka mga lugar des ato sa northern Mindanao na paghihapon ginagmay ulan. Kamasi natin unya may gala mga isolated mga localized thunderstorm tungod may gala gihapon kini mga igsoon sa gitawag Easterless. Doon na may galay coming. Ato na lang nang i-advance kaninyo mga suging tigpaminaw. Para aware tadaan, nabila ka itong gusto may galang gabambiyahe kung unsay lakaos panahon sa atong nasod. Karong adawa, sulod sa Philippine Area of Responsibility, why problema? Why mga weather disturbances? Easterless lang. But karong simanaha, i-advance na lang paghatag kaninyo. Posible may gala, karong simanaha. Adunay duha ka mga posibleng musulod nga low pressure area. Uy, kuya ba? Inani may galang senaryo, kundili mag-usab mga igsoon. Take note sa term kundili mag-usab. Kundili mag-usab may galang karong simanaha, dunay duha ka maglakag ng mga low pressure area. Unahon tang usa. Posible may gala ugmang adlaw Tuesday, dunay mahimugso may galang low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility. Karon, may galang adlaw, posible adunay mahimugso nga usa ka low pressure area gawas may gala sa Philippine Area of Responsibility gawas sa power line sa Mindanao at Mang Mindanao. Posible dunay mahimugso nga low pressure area. Pinakadugay na ni siya og mga adlaw Tuesday, Martes. Musulod siya may gala sa Philippine Area of Responsibility ang usa ka LPA. Hinay-hinay siya may galang muaginod, paduol may gala, din ay mga igsoon sa Mindanao. So, pag-abot sa Mindanao, Tuesday ugma, Wednesday, then Thursday, pag-abot sa Thursday may gala, posible mga igsoon, kundi mag-usab, malusaw siya. Pero makakreate siya pag-ulan sa adlang nga Huwebes. May gala, ugma siya musulod ang usa ka una nga low pressure area. Sa iyang pagsulod, may gala, ginod siya, kundi mag-usab lang ang timplada, mahitabo, may gala, nga malusaw na sabi siya dool sa Mindanao. Pag-abot sa Thursday, magkapauan ni siya sa Thursday, may gala, Huwebes. I-take note na, Huwebes, magkapauan. Now, igo po may gala nga busulod malusaw, kundi mag-usab malusaw ning unang LPA, doon na po'y magsunod sa disim nga dalan sa unang LPA nga naagyapon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Kini, ang ato na'y chance sa may mong bagyo. Ikaduwa may gala nga LPA nga musulod karong si Manaha, posible may gala, musulod siya either Friday or Saturday. Okay? Friday or Saturday, musulod siya may gala. Sa pagsulod aning Osaka low pressure area, doon ay dakong chance sa may gala na mahimo siyang bagyo. But nagtaas kayo ang chance, akadabang uncertainty, nga mga chance sa may gala nga di takasiguro ba, uncertainty. Now, sa iyang pagsulod, mahimo siyang bagyo. But dili kayo ni siya kusog na bagyo, kung mahimo siyang bagyo. Sa pagkahimo niyang bagyo may gala, hinay-hinay po dayo ni siyang muaginod may gala, padulong dito na pita sa may Visayas all or sa may Bicol region. Na tama na tadiha, kay di patakay balo kung doon siya yung kapalaran may gala. Kung magkusog ba siya ng bagyo, maglandfall ba siya, or asa. Basta kay Friday or Saturday, musulod siya may gala sa atong parline, pasaka siya pa yung Visayas o Bicol region. Kana may gala ang ikaduha nga LPA. But muna sa tasa unang LPA, nga mapurma may gala karon Tuesday musulod, o dilit na kasiguro may gala, kaya posible malusaw siya. But kining tanan natong gi-advance og forecast, doon na pa na ikausaban. Doon na pa yung chance nga mag-usab. Bumitaw gani, nga atong nga ipa-take note ang term, kundili mag-usab. Okay? So, take note, duhani ka mga low pressure area ang maglakag. Una, musulod ugma ang usa. Dayon, malusaw, pagduol sa Mindanao, magkapauan. Dayon, Friday or Saturday, lain na sang musulod, disim nga dalan. Dayon, may gala, pagsulod ani mga igsoon, pasaka siya ito na Pitas, Visayas o Bicol region. Period sa taniha, may gala, kani patakabalo sa unsay kapalaran sa mga bagyo. But karunan si Manaha, karong si Manaha. Now take note mga igsoon, take note. Karong bulana, bulan sa Mayo, usa or duha kabagyo ang posibleng musulod. Usa or duha kabagyo ang musulod, may gala. Sa bulan sa Hunyo, June, Disem gyapon, usa or duha kabagyo gyapon ang posibleng musulod sa tong nasod. Okay? So, kada may gala. Now, take note mga igsoon ha. Gikan mga igsoon na ning bulana, kung mawala kini may gala si Sterlis, kini si Sterlis karon nga namoy nag-prevail karon nga weather condition sa tong nasod. Kung mawala ni siya, naana sa dayon ta sa gitawag transition period para sa pagbalos na sab sa gitawag hanging habagat. Si habagat naa siya may gala sa westing bahin sa ato sa Pilipinas o sa Mindanao. So, kung ugaling man, mubanos na si habagat, grabe na mag-ulan ng habagat. So, kung muhabagat na, tungod kay anisan nga period, June, July, or August, muna ni siya ang pag-start sa weak El Nino, panulong sa pagka-strong. So, ang tendency, considering nga na si habagat, naapod si El Nino, iyang i-enhance may gala sa kanabang El Nino, si habagat. So, ang may tabo, ang resulta, posible ang kusog ng mga pag-uwan na nga period. But, gikan sa June, July, August, mubanos na yun dahil may galang itawag moderate mga igsoon nga El Nino. Buwan sa September, pasaka dito sa 2027, mauna na may gala ang posibleng strong or super El Nino. Mauna may gala ang atong intutong kahimtang sa itong lakaw sa panahon sa naghulat karon may gala sa kahimtang sa panahon karong adawa. Ilabinan niya itong atong magkaigsunan nga doon ay mga lakaw. Take note, duha, posible, kung di mag-usab, ka mga ilpe ang musulod, karong si Manaha, din sa Pilipinas. Kana, may gala, totoo nga itong itotong kahimtang sa lakaw sa atong panahon. So, sabang higayon, ganigkapan yung alagad sa kanginan, kayong anchorman, kini si Magnum Manny Agustero, hantun taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan sa itong panaguban, yan kung magatong yung mga top stories, mga headliners. Unahod tayo magalang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
12: Magnum, rapido, rapido.
6: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal, motorista may gala, ka nag-overtake. May paslak, may bangga may gala sa usa ka trailer truck niya sa National Highway sa may Baloy Tablon. Driver sa motor may gala, may swerte, patay. Samtang lalaki mga igsoon nga naghambin og problema, naghikog, nagbitay sulod siyang kwarto niya may gala, gamit ang liston sa sapatos just barangay Magkabalan o sa may barangay Carmen, biktimang naghikog, patay. Samtang karon siyang buntag may gala, usasab ka 15 anyos nga minor de edad ka babae, naghikog siyang may gala, nagbitay sa usa kang i-construct may gala nga panimalay, dedapitas kamamadaan, nakaplagan, patay. O karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galang nasunod.
1: Magnum, rapido, rapido.
6: Sa itong mga dagko mga balitang nasunod may gala, graduating student nga nursing may gala, gana missing, nakita na dito si Iloilo, gidabdaban, gisunog, biktimang estudyante, patay. Samtang sa pikas kabahin, presyo sa mga gasolina o diesel o mga dawa, musulbong na siyam. O karon sa tumagandang ko mga balita, balitang international.
1: Magnum, rapido, rapido.
6: Sa gawa sa nasod may gala, walay undang nga airstrike kagilusan sa Israeli forces lain nga bahin dito may gala sa nasod sa Lebanon. 50 ka pinakatao, patay. Now standby may gala sa tumagandang ko mga butang at iskutan karagabutang sa itong programa itong Magnum Rapido. Stay put lang sa tumagbalik, oras maginikanan, untop ng alas 9.
12: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
13: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa pareha. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas, mangod na patyagan kung ana bawang akon pa nulukan.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
6: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
16: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
17: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
16: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
17: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
16: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
19: Birch Trip.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Detex 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-Detex 500 na. Ang Detex 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-Detex 500 ka. Usa ka kapsula, 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag Detex 500 na. Ang Detex 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibot si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: Mag-DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
7: Don't settle for less. Fuel up with Penrol Gasoline Station. Drive smart, save more, go farther. Only at Penrol Gasoline Station. With branches at Sirio, Pukinon, Butuan City, Camigan, and Cebu. Penrol Gasoline Station.
8: In 5 meters, turn direct.
9: Ha? Asa ko no?
10: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: GCash G-load.
12: Are you craving a delicious, juicy meal without the hustle? Then look no further. Kamayan sa Manukan. Maka-ing ka sa kalami. Swak sa timpla, barato na ang parking space, luag pa. Kamayan sa Manukan. Nahimutang sa Corrales Extension. Adunaw sa Silay Branch sa Quirino Yacapin Street, Sirio. Kamayan sa Manukan. Ang paborito manok sa Cagayan.
1: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pagmaitisin na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mapaubo sa uric acid sa imong dugo, mapanalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount, duaw labang sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica di Alternativo, Cebu.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica di Alternativo logo.
13: Basta Riluri Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Riluri Pulso, Wadhos Quality Store.
14: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
15: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
14: Mas klaro na ba bisan gabi?
15: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: nga, mababae.
1: Ako si Cherry.
2: Usa ka full-time nga virtual assistant.
1: Halos 24/7 ko sa trabaho.
2: Mao nga walay tulog og stress
1: kada adlaw bisan sa balay.
2: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
1: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
2: Mao nga
1: stress tabs akong giinom.
2: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
1: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-at.
2: Busa, sulay usab ang stress tabs.
3: B vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. These tips persist consult doctor.
4: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
5: Alas 9:09 sa bundag.
4: Time Check is brought to you by Raipon's Puto. Your homemade puto made from rice.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
5: Balik na mga pregoban sa itong programa itong Magnum Rapido. Standby may gala sa itong mga follow-ups, mga butang iskutan, karagabutaga may gala sa itong pregoban. May gala pa butag kay Muraog nawala naman unta to may gala kini mga hikog-hikog ba. Nibalik naman siya mga gala. Kagahapon o sa kalalaki ni Napitas Carmen ng atong siyad, nagpakamatay. Naghikot may gala sa liston sapatos liog may gala dito sa ilang kwarto, patay. Karon sang buntag, usasab kami noong edad, 15 anyos nga batang babae. Naghikog siya may gala sa usakang i-construct may gala ka primalay. Dadapita may gala sa may kamamanan ng ato syudad, patay niya hapon. So may mga problema kini sila, which is may gala para kanato sa ato nang gibalik-balik, gipa-discourage pag-ayong, dili ka na mo'y solusyon sa itong problema. Kaysa matang problema na ito, may gala may mga solusyon. Ikaduha, kung doon naman tayo problema, ang pinaka the best o ang pinaka-una ginatunduulan may galang istoryahon is ang Ginoo. Istoryaha ang Ginoo. Paminawon ka sa Diyos. Wa pa ka kahuman sa imong tuyo kaniya na nasayod na siya sa imong problema. O ang maong problema, ang solusyon may gala is ang Ginoo. So, istoryaha siya sa imong problema. Pangayo kay ikaw pahupayon niya. Kung ikaw may gala nagbugtaw ka na pag-ayo sa yugo nga imo may galang gipasan, papahulayon kanya. Nga sa ato ba may gala, ang tubag sa imong problema is istoryaha ang Diyos. Istoryaha siya, hangyua siya, pangayo og imong kasulbaran sa problema. Wa gilain mga igsoon nga makasulbad sa problema ta ang Ginoo. Wala na imo labaw sa Diyos. Kung ugali nagtuo ka nga kini nga tao, kung istoryahan mo siya sa imong problema, makatabang, yes. But wala imo labaw kung istoryahon mo ang Ginoo sa imong problema.
6: Magnum Rapido. Rapido.
5: Kay ang pagpakamatay di gyud mahitabo nga moy solusyon may gala, nagdugang lang ka og problema. Kun gusto ka nga walaon imong problema, ang pagpakamatay nagdugang kag problema. So, pabuta may gala kun unsa bagay mga hinungdan, unsa makabug-at ang mga suliran. Ang kabug-at sa kalibutan nga gipas-an aning mga tawhada nga nagresulta nga ilang gitapos ang ilang kinabuhi. Standby may gala kay nawala naman ang taning mga hikog-hikog, dibalik naman siya mga igsoon. Standby lang kalabutan na may gala katuning i-follow up mga igsoon na karong gabutaga. Samtang may gala nagkagrabig yun ang problema na napita sa barangay Bugo ning atong syudad. Sa suliran may gala sa traffic niya tungod may gala sa usaka hausyaw, usaka lausi, usaka palpak may gala nga kontraktor nga gidaig-daig sa ato mga barangay official des barangay Bugo nga naka-cost may gala grabe kapurisyos mga tao sa mga motorista. Ang dalan nga tunga gihimon lang parkinganan sa ilang bako o green. Ang mga tao nga moy gabayan og buhis true may gala sa ato mga igsoong obligasyon road user tax registration sa ato mga sakyanan og uban pa buhin na po sakripisyo ng apurisyo. Nagkatawaban to ng kontraktor tungod kay kwarta ko na, negosyo ko na, may gala ang iyang gibuhat. O kung kinsa pa ba'y nangalipay, anak, nga nakadawat, anak, nga komisyon niya, kundo naman.

0: at mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro.

Mayong mayong mayong adlaw sa tanan natong suking tagapamati ng atong programa ang kasayuran sa may panglawas. Atod gyapon kaninyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Inyo gyapon makauban sa ka naturopathic practitioner Dr. Luitin Chavez. Makiguban nga na kaninyo lang sa pag-isgot-isgot sa mga balatian, sa mga angay nga mga pagkaon nga kaunon o angay nga likayan makikilan. Kauban sa Klinika de Alternativo Medicinal Wellness Center, uban sa ito mga epektibong mga produkto, labi na itong Klinika DTX sa 500, at ang Klinika D3 Bio, at ang Mighty C, ang itong Klinika Spore Biotics, ang itong Klinika DTX sa Coffee Mix, DTX Premium Coffee o Prebio Coffee, X10 Food Supplement for Men, Klinika Deo Fresh, Klinika DTX Beauty Soap, ug uban pang mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicinal Wellness Center. Kung asa, daghan ang nakasuway, daghan na ang nakapamatuod, o daghan na po ang nagrekomenda sa ilahang kabanay, sa ilahang tibuok panimalay, nga sulayan, no, ang mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, mga higala. Kanatanan, mapalit sa mga butika, parmasya, nga duol sa inyong mga lugar o laban na sa itong mga branches, mga higalaan, din sa Mindanao, Cagayan de Oro City, located na din mismo sa may Agora Market City, mga higalaan, din sa may terminal, laban na din sa may before pa ka muabot sa Balingasag Liner, mga higala. O mga alihanan sa jeep, paingon o Balingasag, paingon o gasaan, kanto man na siya, corner, magigilan, before pa diha, di pa kakaabot, ana. Tupad di anang nagabaligya o itlog, magigilan, nagapamaligyag itlog, magigilan. Sa Hingoog City, nata din na mismo sa may Adelpha Street, doon yung Graciana Street Corner, Adelpha Street, na sa may Hingoog Bus Terminal, no? Kung katultol ka sa terminal sa bus din na sa Hingoog City, o sa'yo nagigayin mo matultulan ang atuang clinic din na, magigilan. Sa Butuan City, nata din sa may Punta Siya Pavilion Building, dira sa may Calo Street, Makiglan, Butuan, at bang mismo anang hotel din na, at bang sa Ameg Hotel Inn, mga higala. Ay, na, doon na tayo mga clinic schedule, ha? By the way, every Wednesday, no? Matag adlang Miyerkules, Miyerkules sa buntag, nata din na sa Hingoog City, alas 8 hanggang alas 11 sa buntag. Pagkahapon, magigilaan, natas Butuan City, mga higala. Alauna hangtod alas 3 sa hapon, mga higala. Take note, ha? Matag adlang Miyerkules, natas sa Hingoog City sa buntag. Pagkahapon, natas Butuan City, magigilaan, aran sa paghatag o libreng servisyo. Konsulta, kung doon na mo yung mga laboratory result, doon na mo yung mga ultrasound, dalaanin niyo, magigilaan, kaya ito ng tagaan o advice, no, sa itong clinic. Unsay mga dapat buhaton, unsay mga juice nga imnon, unsay mga pagkaon nga kaunon, o unsay mga pagkaon nga likayan, mga higala. The rest, ana, magigilaan, no,

0: The rest sa semana, maliban sa adlaw Miyerkules, nata dinis Cagayan de Oro mga higala. Gikan sa Domingo hangtod sa Martes o Huwebes Biyernes mga kaigalaan, nata dinis Cagayan de Oro. So, muna ha. Weekly na ta. No, muadto sa Hingoog. Weekly na ta muanha din na sa Hingoog City o sa Butuan. Sa una mga good, kay every 2 weeks, dugay ang follow-up. No? Dugay ang follow-up sa mga ato ang mga suki na ng mga clients o mga patients na to. Karon, no, nadungog na gyud nga matag semana na gyud ta muanha magkiglan. No? So, kay dagan mag follow-up. No, dili dayon mag follow-up. Ilag na anap po ta dito. Di na pod maka adto sa atong clinic. So karon every week na kita magkita-kita ha. Dina sa Hingoog City o laban na gyud dina sa Butuan City mga kigalaan. By the way, ang tanan na itong clinic branches open gikan sa adlaw Domingo mga kigalaan. Ha, take note na gikan sa adlaw Domingo hangtod na sa adlaw nga Biyernes mga higala. Take note gyud mga kigalaan ha. Close ta every Saturday mga kigalaan. Close ta matag adlaw Sabado mga higala. Oh, so muna nga inyo hagin ng hinumduman ha nga di mo muadto o di mo muana sa mga clinic branches nato sa adlaw nga Sabado kay sirado ta wagid mo maabtan dia. Oh, everyday na lang no do na tay ma-encounter matag halos matag adlaw na lang moingon nga dinhi mi tong Sabado sirado day mo. Every Saturday, close kita magkigalan na balik-balik na ginato na gina-announce din sa tuang programa mga higala. And by the way, bantay gid mo sa mga counterfeit or fake products sa DTX 500 magkigalan na. Dili lang sa DTX 500, apila po ng tuang D3 Bio mga higala. Okay, daghan gyapon. Nanapod sa mga online shops magkigalan. So bantay gyud mo sa mga online shop ha. Laban na gyud din na sa Shopee. Ha, daghan gyud din na peke og sa Facebook magkigalan. Laban nagbakit aninyo kung nakabutilya nga DTX 500, naka-transparent nga butilya unya ang DTX 500 kay soft gel dili ng kapsula ay bahala mo kung mupalit mo na. Unya mo ingon ra ba nga barato? No, barato man gud ni kaysa tong sa DTX 700 gud nga nakakapsula. Oh, makabarato mo pero ambot lang, no? Kung makatabang na sa inyo ha. Oh, bantay gud mo ha sa mga counterfeit products sa tong klinika DTX sa 500 magigla. Aron makasiguro laban na gud sa mga suki na nato nga mga nagagamit o sa mga gusto pang mugamit o gusto pang mo tumar sa itong mga produkto at tumos mga parmasya. Kaya kika ng mga parmasya, di man na sila mamaligyag piki. Oh, laban na gyan din sa Misamis Oriental, Cagayan de Oro, Hingoog City, Butuan City, Surigao, Agusan. Oh, ato gyan mo sa mga parmasya mga higalan. Kung di gani, gusto gyud mong makapanigurado gyud mong gikan gyud na sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nga DTX 500 adto mo sa atong mga branch mga higala. Adto mo sa mga clinic branches nato dinis Mindanao. So wala makigala na ayaw gyud mong kalimot nga magbantay magmatngon kay daghan na gyud kaayo ron nga mga mangingilad pasakay sa panahon ba. Kay kabalo silang epektibo atong produkto. Kabalo silang daghan ang natabangan sa itong produkto. O niya, napagigihapay mabiktima nga user na sa DTX 500. Oh, Monas Clinic na itong barato, manggod. Kanilaging mindset sa Pinoy nga gusto makabarato. Ang ending, piki di ang yung ginom, agisurinder din sa clinic. Monas siya makigilan ha. Ang tinood niya DTX 500, naka-box na siya o niya naka-kapsula na siya naka-blister mga kigalaan or kanang nakabanig ba na kulay green ang kapsul na to ana. Veggie kapsul na siya mga kigalaan ha. Ang veggie kapsul ang gigamit ana sa to ang Clinica DTX 500 mga kigalaan. So sa mga gagamit ha o sa mga gusto pang musuway sa pagtumar sa itong mga produkto, dito ragid mo palit sa ito ang mga branch or sa mga parmasya, mga kaigla. Sa online, kung gusto gid mo mag-online, naman tagihapoy mga legit nga store sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Basta kay makita ninyo katong nakabox, mauna na siya. Pero kung nakabutilya gani, piki na siya nga dito X500, mga kaigla. Okay, so text ka mo sa itong text hotline number 0985-013-2198. Usbon ko, 0985-013-2198.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ravil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal. TTX 500 Health Alert. Health Alert. TTX 500.
3: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyu ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
1: TTX 500. TTX 500.
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
1: TTX 500. Mabali sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan jud na ako ang TTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, TTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
1: TTX Coffee Me, mapalit sa mga butika. DTX 500, Health Alert. Health Alert.
0: DTX 500, mga kaigalaan, mo prevent no sa cancer and genetic mutations, mga higala. So nindot kayo og effect sa pagtumar sa tuang klinika DTX 500. Mali kayan no ang mga nagkadaiyang classes cancer and even mga genetic mutations sa mga kahigalaan. No, ang naamang good aning atong klinika DTX 500 ngano man no nga iyahang ma-preventionan or nganong kaya niya batukan ang kining nagkadaiyang cancer, mga higala. Ang usa sa mga sangkap or kining kampiyon nga ingredients or kampiyon nga sagol aning ato ang Klinika DTX 500, mga higala, ang kining ginatawag na tog DSE, mga kaigalaan. Unsa man ang DSE or kaning ginatawag na tog disugard sugar cane extract, mga higala. No, dili na ni siya tubo, ha? Kaya ang picture manggod sa tong Klinika DTX 500, tubo. Nga, yeah, moingon din ang uban nga, uy, tubo din niyang DTX 500. Ha? Muna na ang ginatawag na tog DSE, mga kaigalaan, or disugard sugar cane extract, no, tungod kay panit na ni siya sa tubo, mga kaigalaan. O kaning ginatawag na itong pinakapait nga parte sa tubo, mga higala. No, manang ginatawag ang nga disugard sugar cane extracts, mga kaigalaan. So, unsa dahil naaaning disugard sugar cane extract? No, matod pa sa mga pagtuon sa mga eksperto o sa ilang research, no, nga doon na gini siya pinakaabundang nga source sa phenolic compounds, mga kaigalaan. No, kini siya or mao kini ang super antioxidant nga moprotekta no sa panit sa tubo aron dili kini ma-damage sa adlaw bisan pa mabulad or bisan pa nga ang kini mga tubo is nabulad na siya sa init sa adlaw sulod sa napulo ka bulan hangtod sa katuig, di ba? 10 months up to 1 year ang kining pag harvest sa kining ginatawag nato og tubo. So, ang naa di ay aning tubo, mga kaigalaan, ang naa sa panit di as tubo, mo na siya ang mga phenolic compounds, motoy mo protekta dito sa sa sugarcane itself o sa tubo itself gikan sa kainit sa adlaw mo na nga dili siya ma-damage. No, dili siya ma-damage ang kining ato ang or kining tubo mga kaiganaan, no? Daghan sa bukid noon, no? Daghag tubo din sa bukid noon, no? Bantayan ninyo. Ah, dili lang sa bukid noon, dito sa Negros, no? Sa gitna sa pinakalapad nga plantasyon sa tubo ang kaning Negros mga kaiganaan. Aside din sa ato as Mindanao, naa din sa bukid noon mga kaiganaan. Abunda kay ta og tubo mga higala. No, so ang naa sa kapsula, ang usa ka kapsula sa DTX 500 loaded kini siya sa Filipinos og flavonoids. So puno na siya, no, sa Filipinos og flavonoids, mga transferred antioxidants nga moprotekta sa atong selula aron dili ma-damage sa free radicals mga higala. Nasayod ta mga kaigalaan nga ang free radicals mo gina siya mo damage sa mga good cells nato mga kaigalaan. Then our body is composed of what? Cells mga higala. No, walay lawas na to o wala ta kung wala tay mga selula. Then kaning atong mga good cells kinahanglan maprotektahan nato na siya makiglan gikan sa mga free radicals. Asa man nato makuha ni mga free radicals? No, daghan, no, dili ta maka-escape o dili ta makaikyas ning free radicals. No, na di na sa atong mga pagkaon, na sa atong palibot, na sa mga chemicals, na sa pollution, tanan, no. Daghan og pamaagi nga musulod ang free radicals sa atong lawas. Now kung dili protektado ang selula na to, no, walay proteksyon ng atong selula, dali lang kita magka-cancer mga kaigalaan. Now unsa may naa sa atong klinika DTX 500, nganong mo protekta siya sa mga good cells sa atong lawas, mo kining Filipinos og flavonoids mga kaigalaan. Now sa kadaghan mga pagtuon, ang Filipinos o flavonoids or kining phenolic compounds, usa kini siya ka anti-carcinogenic, anti-mutagenic o anti-inflammatory mga higala. No, kaning naa sa ato ang klinika DTX 500 muna, no, nga kinahanglan mag-maintain yun ta sa ato ang klinika DTX 500 kada adlaw, no? Ipaubos na to ang risgo nga magka-cancer ta. Kinahanglan nga aduna tay protection every day. No, kiniusab mo pugong sa mga inflammations, mga bukol, mga pagubag-ubag sa atong lawas. Kung doon na tayo antioxidant sa atong lawas, magkailan malikayan nato kining tanan. So kinahanglan, doon na tayo ginatawag nato og supplementation, no? Protection, no, din sa ato ang lawas mga higala. Ang tubag ni ana, inom ta sa ato ang klinika DTX 500 matag adlaw mga higala. Mapalit na siya sa mga butika, mga branches sa Clinica de Alternativo Medicine Wellness Center, no? Og sa uban pang mga parmasya, mga dealers, og sa online magkiglaan, amping mo ha, kay dunay mga duna paghihapon karon, no? Duna paghihapon yung mga fake, no, nga nagapagawas din sa online. So amping mo sa pagpalit, dapat dito mo sa legit nga page or store sa Clinica de Alternativo Medicina and the Wellness Center mga higala. Okay, so text ka mo sa itong text. Satla number 0985-013-2198. Usbon ko 0985-013-2198. Okay, sa dilit na ito, tapuso na nga itong programa. Ato nang tubagon ang inyong mga pangutana. Ato nang tagaan o pagtagad. No, tungod kay mokha na siya ang ato ang mokha na atong advokasya, no, dinhi sa atong programa magkiglaan ang matabangan sa inyong mga balatian. Okay, text ka mo sa atong text natin number 0985-013-2198.
2: Simulang bagong pag-D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako sa ngalan na ito, ma?
7: Ima, gaman.
6: Tagaso, ma?
7: Ginli.

0: Binlis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
2: Mapalit sa mga puti.
1: MyTC. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o may TC. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. Wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C,
2: mabalin sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Magclinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Magclinica Spore Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Magclinica Spore Biotics, adlaw-adlaw.
2: Mabalin sa inyong mga suking butika.
1: D3 Bio Health News.
4: Klinika D3 Bio, ang vitamin D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay vitamin D3. Nindot po din nga itong Klinika D3 Bio makikilan, no? Tungod sa kaning MCTs nga nasa D3 Bio o kaning medium chain triglycerides, ha? Nga nasa to ang Klinika D3 Bio. No? Kung musulod na siya sa itong lawas, amo na siya ang maproseso mahimong monolaurin, no? O kani siya ang makahatag ka na to og proteksyon sa tong lawas batok sa mga bacteria, virus og fungal mga kagilan or fungi mga kagilan. Ang mga disease or mga sakit nga ang hinungdan bacteria, virus og kaning fungi, no? Ma-preventionan ka na sa tong klinika D3 Bio. So kinahanglan gyud ha. Nga doon na tayo proteksyon sa ito ang lawas. Kaya ang lawas na ito importante. Ano? Puhunan ang atong lawas sa magigilan. Muna nga kinanglan na agit tayo supplementation mga higala. Mabito gitawag na siya food supplement. No? Kay para nga ma-supplyan ang mga vitamins and minerals nga kulang sa atong lawas. O, kaning nga itong D3 Bio muna siya ang usa sa mga magpa-absorb. Sa mga vitamins and minerals nga ato ang sa mga pagkaon atong ginakaon o baka prevent yun din siya sa mga balatian sama sa virus mga higala. Amo na, no, nga di ta mahadlok sa virus, no, di ta mahadlok sa mga bakterya basta natay protection mga higala. Og mora ni siya ang vitamin D3 nga no na VCO ha. Kaya kung naga-take man ka og plain vitamin D3, dinhi na ta sa Klinika D3 Bio mga higala. Kaya ang kalatong Klinika D3 Bio, no, mas epektibo tungod sa iyang sagol ng vitamin D3 o kaning ginatawag na ito o VCO mga higala. So not only vitamin D3 ang ato makuha kundi liapil ang kaning mga MCTs or medium chain triglycerides gikan sa VCO or virgin coconut oil mga higala. Then parisan na ito siya o Mighty C, no? Kung gusto ta ma-boost ang atong immune system, parisa na to og tumar sa atong Mighty C makikilan na. Kaya kaning atong D3 Bio og Mighty C, nindot gyud siya tumaron empty stomach. No? So wala pa kay kaon mga kagilaan. Kung doon na pagi kay problema sa tiyan, nag-hapdos ang imong tiyan, no? Nag-acid, or kaning hawang imong pamina, o di ka makabawas. No? Klinika Sport Biotics ang tubag niya na makikilan. So kani silang tulo, D3 Bio, Mighty C, Yogs Probiotics, the best yun siya imnon kung wala pa kay kaon mga higala. Then sa mga mahilig mag-coffee ha, sa mga katong nag-coffee, katong mga nag-coffee diha, ilisan na nato ang atong traditional coffee. Pulihan na to og kining kape nga kung asa makahatag ka na to og kaligon sa tumbang lawas. Ilisan na to og herbal coffee, ang atong DTX coffee mix mga kagilaan. Kaya ka na siya, makatabang yun na siya sa itong panglawas mga higala. Plus pa yun, ang ato ang DTX Premium Coffee sa itong mga taga sa blood sugar. Diri na ta, ambak na ta sa DTX Premium Coffee mga higala. Laban na yun mga naga sugar din ng 200 kapin. Naga sugar din ng 300, 400. Di na gita pwede anang kaping ordinaryo mga higala. Diri na ta sa ato ang DTX sa Premium Coffee mga higala. Then sa itong mga mahilig magkape, nga kung asa mag-hapdos ang ilahang kuto-kuto bago man nila og inom sa kape tungod sa ilang acid. Prebio coffee ang tubag niya na mga higala tungod sa iyang sagol nga prebiotic plus probiotic coffee. Doon na pa joy moringa olivera mga higala. So yung anak kanindot ang ato ang mga kape mga higala na pili lang mo diha. No, kung unsa inyong gusto nga kape, pili lang mo anang kape nato diha. Then ang atong ubod pa mga produkto atong Extend Food Supplement for Men. Mga nagaproblema kang junior, mga dunay problema sa prostate, mga dunay problema sa diabetes nga di na mo flag ceremony. Extend Food Supplement for Men ang tubag ni ana mga higala. So dili lang po di siya pang kalalakinan ha, lakip na sa mga kabawinan nga nagasuffer og kaning menopausal period. Naasa menopausal stage siya. Extend Food Supplement ang pwede kaninyo mga kila. Not only for men but also for women mga kaigla. Plus sa tong DTX Beauty Shop, mga dunay skin problems, skin allergies, skin disease, DTX Beauty Shop ang tubag na mga kaigla. Dili lang siya pang beauty ha, kundi lakip na sa mga problema, panit na ito, mga higala. And then, ang ito ang Clinica Deo Fresh Roll-On, mga higala. So, kanatanan mapalit sa mga branches na ito, mga butika, parmasya, o uban pa ng mga dealers, authorized resellers na ito, mga higala. Di na natas pagtubag sa inyong mga pangunta na. Hello, tutungod kayo, nagkupos na ang ito ang oras. Dili from user number 2832. Good day, Doc. Kapila tumaroon ang DTX 500. Laban ng yun, napalami ang kaon atong New Year. Si Lenny de Aini. Aha. Ma'am Lenny, ha. Napalami ang iyang kaon atong mga holiday season. Pwede tumaroon 3 times a day. Pwede tumaroon twice or pwede once. No, depende sa imong budget, ha. Magagatas budget kay food supplement herbal raman atong mga products. So walay problema kung pwede mo inom kag duha or tulo ka beses sa isa ka adlaw. So pang detox gini ang purpose, no? Ang detox gini ang purpose. So, user number 1202. Good day, Doc, pwede ba ang D3 bio sa sige ug ubo? Pwede ba na siya imnon? Yes, pwede kayo, no? Magari na yung nindot sa mga laban na ron, ha. Kay pagsugat na to sa bagong tuig, medyo ang panahon, lain ang panahon, no? Kay sigig ulan-ulan, no? Daghan ang nag-ani sa mga gipangkaon atong New Year, plus pagyod sa panahon, ang resulta gipangubo, uban pagani gipanghilanat, D3 bio ang katapat niya na mga higala. Okay, so last no nga atong tubagon, user number 7728. Good day, Doc, pwede ba ang D3 bio sa nag-edad og 8 years old? Pwede kayo, no? Kaya ang ako aga ning bugoy, no? 4 years old. Ang ako ang kinikilamang huran ako 2 years old. No, kusog kayo mo kit-kit or kusog kayo mo kaon sa D3 bio. Sa mga nagpangutana, pwede ra kaayo na siya ang atong D3 bio, mga higala. Okay, so wala na kita igo nga panahon og oras din sa itong programang kasayuran sa mayong panglawas. Sa tugyapon kinyo sa Clinical Alternative Medicinal Wellness Center. Usbon ko ha, ang ato ang clinic schedule, mga kagilan. No, matag adlong Miyerkules, ha? Kada simana na siya. Dinis Kagayan de Oro, wala si Doc Louie, ha? Kay naa sa Hingoog og sa Butuan. Sa Hingoog City, Miyerkules sa buntag, alas 8 hangtod alas 11 buntag. Ala una hangtod alas 3 sa hapon, nata din na sa may Butuan City branch na ito ng mga clinic, mga kailan. Pero other days, open ta. Or naata, Dinis Kagayan de Oro. Then ang atong clinic open from Sunday until Friday o close ta every Saturday, mga hingala. Ina na lamang inyong alagad, usa ka naturopathic practitioner, Dr. Ministry Naturopathy, Dr. Lupitan Chavez, magaingon, maayong panglawas ipadayon, dili kini nato abusuhon.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sip, ultra, kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makabalatian. Inom na o Mighty C!
5: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission hatod kaninyo sa
6: Jess Beta Water Refilling Station, Jonas Tailoring, Gogo Mac General Merchandise Corporation, SRK Advertising and Integrated Services, New Leaf Breads, always freshly baked every day, Kusina ni Giselle and Catering Services, J Drop Water, located at Nazareth and Indahag.
7: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
8: Sa kalamion sa cheese o crunch, mula may po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese.
9: Travel in style and confidence with Rassini Bags and Luggage. Durable, stylish, and built to last. Order yours today. Message Rassini Bags and Luggage on Facebook or visit us at Capistrano del Pilar Street, Sitio. Rassini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Asal rikas.
11: Epic tipo.
10: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty Zinc. Napamatunan sa mga eksperto na adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubok sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty Zinc.
5: Muling maghatid ang saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pangco sa pagbabalik ng inaabangang 1K42M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaroin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Gran Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro. Habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro. At valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng Pangcor na makapaghatid ng saya at responsabling gaming experience sa mga bingo enthusiast. Para sa karagdagang detalye, maring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0907 0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa ibang updates.
9: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
13: Oras, alas sa 10:46.
9: Time check is brought to you by Penrol Gasoline Station.
5: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
14: Magnum Radio, News and Public Affairs, pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan.
15: Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oras alas 10:47. Kailan kumusta ang Magnum Kantaran? Welcome sa Nagkuban Drisato. Ang tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Ato Miguel ang Magnum in action. Kung adlaw Miguela. Adlaw Miguela karon nga Lunes sa pitsa at 4 Miguela sa bulan sa Marso. O Marso naman, Mayo, tuig 2020 by
0: design. Magnum in action.
1: Kumusta, kumusta? Manginata Miguela nga namo sa mga panglawas labi naman sa atong tala mga kaigsunan sa mga namina Miguela karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: At tala mga namina Miguela, Mayingot to Kantaran. Welcome sa Nagkuban Drisato nga tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Kapan Miguela nangando yung ulan pero sige lang kaya at least Miguela kining atong panahon karon labi na din ng Sterlis Miguela nga nakaepekto Miguela sa atong palibot. Mao ni Miguela ang usa sa mga medyo nakapahiyom Miguela. Naka-smile ang atong mga mag-uma. Bintaha na lang kaysa wagi uwan mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Pero mula gina nga kung katong mga pag mga lagot mo ng mga tanom nga mulungtag pipila kabuhan. Panid sa panahon, may gala, isang patalanta. What signal sa? Kay basig mga salusuta, di ba?
0: Magnum in action.
1: Yan na lagi na may gala. What signal? Ay ginag patalanta mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Sa ato brago, may gala, sa ato tulong, may gala, to Magnum in action. Kumusta, kumusta? May nga uto kay tanan. May nga may gala, nga namo sa may panglawas.
0: Magnum in action.
1: Ilabi na may gala sa mga igsunan nga kanunay nagkasunod din sa atong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Salamat na magpunayas na may gala. Dito na ito kalimtan una. Ang atong katanay pagpasalamat sa itong labaw nga magkagagahom. Salamat ginoong Jesus Kristo. Salamat Diyos sa mga anak Diyos Espiritu Santo sa magyata ka na mong laing adlaw. Salamat ginoong sa mga pagkatod ka na mga nining laing kaduhon. Salamat ginoong ngayon mo kaming gibantayan. Kanunay giiwa sa disgrasya katalagman. Imo kaming kanunay gipanalibdan. Kami magkampo kanunay ngayon tas tanang panahon. Kami imong proteksyonan ginoong batong sa mga panulay sa mga tao nagtingwa sa mong kapukanan. Ilabi na sa mga tao ginoong nga din wow sa malipay din ka na mo. Mag-usap kami wakab sa pinagi kanimo ang tanan na mong isalig Lord Jesus Amaham. Salamat ginoong sa mga grasya nga mihatag ka na mo sa matagalaw nga tanan kami magapo sa kanunay ngayon tayo imong ihatag ka na mo ang grasya labinan nito mga nag-antos taon sa kanaplinan. Ginoo ikapa kami baskuha kagtaga kami kanunay sa kabasog sa lawas ilabina sa mga napasakitun nga nakaroon sa nagadayang tambulana. Pasalasap kami ginoong isuso mga salangan ni Marikanimo ihuman kami na mapasailong antos mga kasala ka na mo kining talan among ipangayapin ay kang Kristo imong bugtong anak buhig na gari hangto sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Hoy, sa atong 80 ka mga barangay sa Nakbayan na, kumusta man mo? Sa atong 424 mga barangay sa Misamis Central, sa atong mga nagkirang kamerikanuan, Espercaros Cogon, karong adlaw may gala ang bago may gala ang mga opisyalis sa Kumba, muhurar may gala karon o muhurar may gala sa diha may gala sa diha may gala tubangan sa atong mayor sa Nakbayan. Sa pagpangulo may gala sa presidente mga igsoon nga si Louie Marzamolo. Gamay-gamay lang may gala, pero di maukasan mga igsoon.
0: Magnum in
1: action. So, kama ikaw ng official ka, kanito, mangukasay ka, nakakailangan ka agenda niya. So, kani karon may gala, tanantag mo salir ba ka o gumulusot ba ka? Kani nga itong agenda nga murag pangwarta, na maiwan na lagi nga, dinita ka makakwarta ta. At tanantag may gala karon sa bagong presidente, kaya bagong presidente, gamay-gamay may gala, pero di siya musugot o hinangal niya may gala sa mga pagpangwarta niya sa atong kamerkaduhan.
0: Magnum in action.
1: So, matupasumpuon nila may gala kung doon ay mapatigda nila nga binuang may gala labi na kini mga pagpangwarta mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Tama na, eksakto. Diba? So, si Kwatel ay katapat may gala.
0: Magnum in action.
1: Sa ato mga kaisunan na oy des Mercados Carmen, mayang uto kay tanan, diya sa Mercados sa Puerto Agura, diya sa Westbound Terminal. Kumusta ka mo tanan diya?
0: Magnum in action!
1: Iletam lang amiga na nagunaw mong luha sa mga balita amiga din ito na karoon sa atong balita amiga lang lokal.
0: Magnum in action!
1: Sa ato balita lokal amiga lang, dua katao ang sunod-sunod amiga lang nakitang patay. Dini amiga lang sa atong Nakbayan, kung saan nini nakitang patay. Doon ay problema, may gala. Nakitang patay na lamang, may son. Usa ka minoridad, may gala.
0: Magnum in action.
1: So, mintag, bawa na ni may gala. Kining usay, kinibang usay, makita na ng patay, may gala. Kanay problema, kita ng patay.
0: Magnum in action.
1: Tanda lugang balita, may gala. At tungkol, may gala, nining kabalakan, naging kining super El Nino, Mayor Orlando Clarix Hoy, ang naghanda, may gala, matupa, LGO naghanda, may agad sa katawan. Nga pangandaman may gala kining tasas nga hulaw nga may tabo mga igsoon sa ato nasunog sa lalaing suok sa kalibutan.
0: Magnum in action.
1: Karon murag okay pa di ba makatagamta pa sa bugnaw. Pero once may gala kung matinood may menta may gala di matinood ni may ta madalas pagampo ni siya. Kini may gala gitawag nga Super El Nino. So ginoo ko grabe ka kwa ni may gala.
0: Magnum in action.
1: Lugar grabe may gala ka init kini kayo. In fact karon panahon na mga igsoon sa Luzon, ikakitag may galag 40 rito, degrees Celsius, 42, 43. Pasaka mga igsoon. sa Bisaya, sa Agapon, sa ato, arang-arang na lang. Mauna, may gala ang atong forecast, may gala ang atong kainiton, may gala heat index, may soon sa atong nasod. Grabe, kainit sa ato din eh. Bintaha gamay, kay murag doon na patay, matagamta, may gala ang usay ulan.
0: Magnum, inaksyon.
1: Arang-aragin, may gala, murag lamig, ikipaminang ulan, pero kung simbako, may gala, kini mga pangagpas o pag-forecast, may gala, labi na, sa atong sa tibuok kalibutan nga global warming mo nang ito tawag may gala pamina gutom nila ano man wala may motubo nga tanom wala tubig unya mga mananap mga matay na labi na may gala sa mga lugar nga wa taon may gala mga dagat di ba so sa Africa so sa Moto ay kita dito
0: in action
1: una atong yampo may gala ampo ta ampo
0: magnum in action
1: ganta may gala lugar ibalanse may gala sa Ginoo may Ginoo lagi may gala init reklamo mong kulan reklamo. Ang atong ampon sa Ginoo, ihangyo na to, balansi lang, uwan init lang, para maigsoon nga atin sa normal atong paliok-liok.
0: Magnum, in action!
1: O, sumunan, may galang hangyo ni Mayor Clarex, so may gala kay siyempre ang Cagayan, naghan mga buki din eh, nga posible may galang mapiktuhan sa dining nasangpit nga hulaw.
0: Magnum, in action!
1: Sa darugan pa ito, may gala, transport group, may gala, padayon, may gala nga nagdahom, ang unta mahatag pagkat sa ilang mga igsoon ng ayuda, karon may gala, ito na, 200 na kabuk ang tagaan. Tag 1 million na rekono, may gala, ibahin sa ato din eh. 1 million, may gala sa taxi, 1 million ra. Ambot, ang sunod million, may gala, kanusa. Wabin ay kwarta, may gala ka na, ngay 1 million, nagpasabot. Wagin, may gala, purdoy, may gala, atong gobyerno, mga igsoon.
0: Magnum, in action!
1: O na, mga driver, ito, kuha ninyo, katong mga nakadawat, o mga malita-malita na sa Kongreso, naghangi malita nakadawat sa Senado, o. Senate President, may gala, matulpat, tong 18 ka mga kanisundalo. Nga apil may gala, naralaga, malita sa sulod may gala, basura. Muna inyo nga paninglan kay nakapahingon sila ang tinuod magani may gala, kining akusasyon, bato kani mga congressman may gala, nga nakadawat, may suon, o kinibang malita-malitang kwarta. O, so ano mga official dito ninyo? Alam mo to inyo, paninglan ninyo, kasa kay katong nga kwarta, kung wato tuli sa mga suon, kara may gala, mo to tayo panghatag sa mga naglisod karong panahon na. Pila ra makatao nagbayin-bayin sa billion trillion may gala nga kwartas Pilipinas.
0: Magnum in action.
1: Ringo mani ni Senator Amy Marcos bantay gyud kay trillion ang ilang giandam nga kwarta para lugar nakagaon gyud may gala. So a mission na lang a mission may gala nga anini nga 1 trillion nga giandam para gyud may gala lutoson si Sara nga mawala gyud sa dalan sa politika. Hindi gyud sa makatungtong may gala kay sigurado man gyud. Pag makatungtong lagi may gala, 2 to 3 months, sigurado na yung mga priso, mga igsoon.
0: Magnum, in action.
1: Agoy, mintras santo nga napay uras, birag yun, kutob sa ginawa, paning kamot yun. Kahit mo nang gingon may gala, hilom-hilom na na. Pero tanaw na to, mga igsoon. Kuya may gala, kining tao nga gahilom. Muna'y bantayan, mas may panang saba may gala. Kaya say, musipyat yung baba niya, may bawaan pang plano ni mo. Di ba? Kaya saba kay nga, saba, usahin may gala. Ang imo mga plano, may bawaan kay saba man. Pero kining gahilom mga igsoon, wa na magpasabot may gala nga okay na sa yana, gahilom la na. Pero ang utok ana gala gadagan.
0: Magnum in action.
1: Gadagan may galang utok niya na mga igsoon. Now remember si Sara bisan pa og kining mga kani mga ridon, kining mga kahewi ng dagway sa Kongreso may gala kisa pa nang uban diha. Di ba? Lang Luestro, kining Abante, kisa pa na may gala Dilema, katunay kwan, burag buhok may galas, manok may gala nga congressman kisa pa to.
0: Magnum in action.
1: Nga, gyud buraga ilang mission may gala, kila na ipin down gyud may gala by hook or by crook. Nakana mga igsoon, bantay-bantay gina sila kay kana sila dili mga perpekto gyapon na, daghang kag sayop na sa ilang pagserbisyo. So, bantayan na may gala kay wa pa ta mingo nga mudaog na si Sara. Mudaga na ipamanag presidente kasi kontra niya si Senator Hontiveros may gala yung kontra, manang tawag paldo na.
0: Magnum, in action!
1: Kung ka na may gala mo'y mudaog, sa survey lang kung atong basihan, kung tinuod ng survey may gala ang kapanggawas, layo na kay may gala to sa tiil may gala, palapa may gala si Hontiveros. Na kayo po may mudagan, kung dili ko na mudagan si Lenny Robredo, pagka-presidente kontra may gala sa kang Sara Duterte, si Senator Hontiveros, willing siya may gala. Yan mo na yung panawagan sa mga sakop ni Bumong Marcos nga, sige, mag-uusa ta. Kaya ako yung mudagan. Niya ang iya may galang, Vice President may gala si Bam Aquino.
0: Magnum, in action!
1: Na mo nang iyo, muna yung mudagan, yung pala, paldo, dito, paldo. So, muna paldo may gala.
0: Magnum, in action!
1: Kumana
0: dito
1: may gala ang, ang istorya. So, kana may gala, pero wala pa man, kaya si Lino Urbrido, murag talaw niya. Siyempre, kini mga tangan may galang mga politiko, gawasog, mangwarta, yuga. Kaya kini mga warta, bisag walay, walay daganan, na may mga politiko may galang ang mga warta agin sila, di ba? Bisan may galang, matingala ka, idagan man eh. Lili na po pasabot, inidagan sa alkansi sa Dilioy, pangwarta. Kaya siyempre, ang mga ayuda diha, diha mapayong saya, labi na ako nasyonal. Dito talan may galang hansak. O, gasto-gasuala na ang katunga ngayon na raise may galang ang kwarta para iamot sa iya may galang politika. Moto may galang ang ginansa niya. Ay usa nga pildi man gyud saon tawen aning eleksyon pildi daog. So ay pagtuo nga napildi na sa Maygala naghilak na siya. Wala oy. Nagkatawa Maygala kay nakakwarta.
0: Agoy. Inaction.
1: Ay dala gani ta Maygala sa ubang politiko.
0: Inaction.
1: Diba kay ikaw karon mudagan ka siyempre. Maglagan imo ana pagtanaw kusugay labi na sa mga negosyante daghan. Pagdagan Maygala kay kini negosyante sigurista man eh. Dagan ni siya kusugayo. Kusog man eh pagsurvey lang kada mga negosyante kay pasurvey puno sila. Pag-survey nila sa sige survey, 2, 3, 4 ka survey, murag kini mag-insang muda ako. O atong survey, adili sa mga mga survey ka na manggawa sa mga Dago Media Outlet. Ako ba na wala man na? Lamlama man na mga igsoon.
0: Magnum in action!
1: Ang survey nga tinol ka ng imog yun nga kagulang survey nga sikrito. I-publish ka na may gala, kanalahin na siya. Nasa yung ba i-publish nga tinol na yung bandiha, dagang kay may gala hinangal. Now, doon na yung ba may gala, sigurista sila. Di ba para ba ng mga kani mga tambal kani mga produkto may gala sa kani mga tambal mga igsoon. O inanagya po siya kay ako itagya sa kumpanya gusto nako may gala nga akong produkto musaka siya mangita ko gisasyonan may gala nga kusog. Mura kay na sikrito kay dini ka ani barato pero ang naminaw tulura ka buhok. Gasto-gasto ka lang unya tulura ay naminaw.
0: Magnum in action.
1: Dini ka may gala makagasto tol ka gamay makagasto ka pero linibo mo sa naminaw. Nabawi po may gala sa imong produkto. Namaw na akong tanahon, sampula. Kanang uban ng mga, kanang product survey may gala, na yung mga na survey official. Pero bantayan ninyo may gala, kana may galang uban ng mga, doon na ilang produkto may igsoon, nga ilang gustong i-endorse, ilang may galang i-promote mga igsoon, mangita na sila gisasyonan. Kine, number one ka. Dili pa na enough sa ilang may gala, ang survey mga igsoon. Sila mismo magpasurvey pag ina sila. Sila ang kagalingon para makounter nila kung tinood ba nga kining survey, dili bakak?
0: Magnum in action.
1: Dili bakak, di ba? Pagdaan na tinood gidi ay. Magnum Radio, number one, 50% halos makuha. Dito ta. Naman na makita ni mo, may gala, ang uba magtipok yun. Nga naman nakita sa ilang, isa ilang actual survey, counter may gala survey nila, actual, maugin may gala ang number one. So mo na dinigyon sila mo dasmag. Di ba? So inana may gala sa politiko mo gapon ang mga negosyante, personal may gala toyo ang ilan ni protection sa ilang mga negosyo. Mao na nga pagabot may gala, di man magmahay ang politiko. Dagan sa kini siya nga kini siya mo dagan may gala kini nga posisyon, tatalang mayor, gobernador, president. Kini nga posisyon sa survey kusugay siya. Kini siya mo ikaduha. Niya sa ikatulo. So kana may gala sa survey, magpa-survey gina silang ilang personal may gala sila gabayad sikrito lang.
0: Magnum in action.
1: Aron tanaw nila nga kining survey may gala nga gipakita ning uban ng mga survey kana bayo survey pambayaran naman na kisay nagpa-survey siyempre pengin nga ako lay pa number 1 kay ako ra bay gabayad. Di kisa magamobaliban may gala nga sigoy ganang nay kontra nimo man magbayad wa kay kabalo. Para sa amon ko dinhi di may kabalo na survey, nana ba? O so nayuban may gala nga na mga ang uban sila magpa-survey may gala so inana ang pabor nga ihatag. So dias politika magpa-survey gyapon na pagtanaw oy kuso gini siya. Sa tulo ka survey nato dito mo ni mo gini nang gawas. Kani siya mo ni gawas ha kay lang nga tinuod ha ayaw gina survey nga kwan. Amo ning personal consumption. Karo makita na mo unsa gidagan. Na. Pagtanaw may gala nga lugar kusog ni siya. Siyempre, politiko ako ang negosyante ko, protection ako sa akong negosyo. Donate ko may gala. O, mani ako nga kay, nako, nako'y 500 million. O nga ihatag sa imo diya para support sa imo. Di ikaw saan nga, 500 million. Kini. So, kato ikaduwa may gala nga, katunga raman siya sa survey, at tagalan ka nako, na ay 50 million. So, i-compare ni mo sa daumanaugay, 500 million, kini 50 million. Katong bukot-bukot nga, mudagan ko nung siya, bisag, ako yung hinungdan, at gaya lang kaya punto bisag at mga 20 million lang. Mga, dinagko naman na, kaya dagko mga negosyo. Yung ano man na, simple mga igsoon. Ang negosyante may gala, kanang uban niya mga igsoon, pag mudaog doon ilang dako, o gatagaan lang dako may gala, of course, at least ilado sila kayo. Di ba? O mapil dito siya, napa, ikadwa, kitagam sa 50 million, napag-iabol sa ito, maila sa, uy, salamat na ni Magnum Jewel, kay 50 million ang hihatag silang grupo, ana. So, dili kahilabtan. Ang katungo sa may galaw, anagot ay pulos. Sabi may galaw, kinindua, nangawala niya, kay Simbakog, na unsa naging sila, nabilin tong usa, napag-iabol sila ito, may galaw, nga dili sila lugar, lugar, ila pag-iabol sila, isip mga negosyante. Mauna ng sikrito. Mauna ng sikrito, may galaw sa mga kiningsama ni Sobe-Sorbe. Umuna may gala ito nakita sa kalabot ini.
0: In action!
1: Umuna may gala nga sa mga usaman ini. So, makita na ito may gala nga lugar karon. Kung tanaw na ito, grabe may gala ang dagan. Labi na sa ato din sa atong politika may gala sa atong nasun.
0: Magnum! In action!
1: Umuna siya may gala. So, umuna karon, kining ko ba may gala nga doon ito, kwan, way kwarta? O, sige, way kwarta. Sige, way kwarta. So, watuat lang. So, muna itong asa man yung kwarta. Muna itong yung may gala asang kwarta di ay, ang lugar, ang tao na kinanglan, wala naman. Kaya tuwa naman, gibahin-bahin. Mao na may gala karong uban, halok na gin sila. Kaya ang kwarta nga na bahin-bahin o isurod sa malita may gala, tuwa na sa amot asag ipataguan muna ang mga tao bisang kinanglan, wala na hatag. Tanawa karong, lusinto sa kabuok niya. Ah, paabot lang mo, kanusa tatagaan. Mura bag manok, magangaka niya, kanusa katagaan. Tagakan may galag, pasi niya, ayak ka na makakaon.
0: Magnum, in action!
1: Binana may galang dagan. Samdarog ang balita may gala, gingon. Gingon may gala alumni sa Cebu University, mga abogado. Ang karong panahon na may gala, doon ay usa ka roundtable discussion may gala. Human mga igsoon, kining bantay mo ang Cebulan Master, diya ka na sa ibabaw, sa upper, diya sa uptown. Diba, bibo kang trabaho, ana, at huwag mo kabantay diya nga naundangan. Kanada may gala, doon ay gireklamo karon ang mga alumni katumakraan ng mga nasa Cebu. Kay kana may gala nga yuta sa Manresa diya ay, gigrant may gala na sa Sevier, basta doon ay kondisyon, basta ay mula sa kanang school campus. Nausapag school campus, may gala nga, gihimo na malang butangan, may gala nga, kinibang, saan eh, kondominyom.
0: Magnum, in action!
1: Namaw na karoon may gala, sa 1958, Canada may gala nga area, mao na ang land grant may gala sa Sevier University. Kanya ito sa 1958. Nga ihatag sa ila, ipagamit sa ila, basta himuon lang siya, ilabi na ang Manresa may gala, nga school campus, so dili mahimo, nga himuon na buhatag kondominyum para himuong negosyo.
0: Magnum, in action!
1: Anakalo mga kwadya ako, Thomas Magnum Angie rito, kay ang mga alumni karon lain-lain may gala, ilang ipailan o reklamo karon o sumbong. Kini may gala nga Cebu University, nga ma-stop may gala ka na nga ilang ganyang development may gala diya sa ibabaw, uptown. Nadia karon mga kwano din sa likod sa ato, Nadia may gala karon ang ilang nga ipasabot nga nga dapat ihisap niya. Kung talaw ni Buda karon wala na nagtikaw-tikaw diya, gitubuan nagsagbot may gala.
0: Magnum, question. In action.
1: Kung dominyo man na, daghan na kay may gala diya, ang nag-presiling na sila, meaning daghan ang nakakuha diya. In fact, natay kaila, nagkuha na may gala, kupila na may nabayad din mo? 100,000 na kapin. Ha? Wala ka magsaba, nagbuot-buot ka kuha diya. Unya, ang ilang style may gala, ipaisyo ka og positive check may gala, meaning kadabuhan, mugod siya. Ang positive check may gala sa kining ila may gala ang kondominyum. Na unsaon man karon? Kondominyum nga wa may nahimo may wa pa man kay ipa-stop man kay posible magkaso pa na sa diya. Magkasuway pa na may gala kay ina man gipailan og complain may gala ang Cebu University. Sa mga alumni, ha, ila ra mga alumni, meaning estudyante lang diha may gala sa Sevier nga nabalo, sa unsa may gala ay dag, unsa may gala ay kanabang history na nang yuta may gala nga iya sa Sevier University.
0: Magnum, in action!
1: Labi na ka ng Manresa. Ang Manresa, patapasaka sa uptown, left side, kung gikan ka sa ubos, kanang gidevelop may gala karon sa Cebulan Master. Kanang lugar may gala, muna gipagreklamuhan karon sa mga alumni. Kaya wamang ko sa kasabutan na, nga kanang lugar ang mga igsoon, gamiton siya nga imuong negosyo, buhat ang kondominyum. Ang kasabutan sa 1958, ang grant may gala niya na nga nung grant sa ila, gihatag ipagamit sa ila mga igsoon, basta imuong nag isang school campus, wala na ilain pa. Meaning gamiton para sa edukasyon, o na ilang kaliukan niya sa mga eskulahan, basta gamiton sa mga estudyante. Nang muna mga dunay panawagan din eh, ang dilika, unsa na lang kuno, doon na ningon lagi, unsa naman lang among nakabayad na rabami kay nagpresiling na rabami sila. Wala pa may gala, kamulo pang buldos-buldos niya, kamulo pang tambak, gipamaligya na may gala, ang mga luna nga wa pagidha. Bayad na, ihilo kay gwapo nga pisto god. Patsada kayo. Ay sos bibo kay bigara pinalita, bayad kay naman kay mo mo na imong bayaran imo una nya magmonthly ka bisag wa pa dia. Kay mo na style ng mga developer magsoon nga ipabayad sa ka kung makakuha ka na bisag pagwa pa dia ang kondominyo mga igsoon, magbayad ka na mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Nagatang kaila may gala. Diha, okay, diha sa babaw, namatay, namasay, atong mga, namasay, mga pwesto, diha mga gala.
0: Magnum in action.
1: Pero nalahi ni siya, kaneng uban diha, kakahuman naman hapit. Iton over naman gani, kini, wala pa diha, bayad gapon ka. Naganama may kaso, kailang galimpyo. Agoy naman may gala, na may problema kay nagreklamo man ng mga alumni. Nga no, may galang ilan ang gipugos na diha, onya I don't know, joint venture ba ni sa Xavier o Cebulan Master nga developer ang mga igsoon mo na karon ang ilang gusto mapungan o ato kita na wala may trabaho rito tubuan na magsagbot may gala ka ng palibot
0: Magnum in action.
1: Mabuta may gala itong tagas pagtagad na kay nakaroon may gala ang mga abogado karon nining mga nagprotesta may gala o nagfile o complaint o reklamo batok may gala sa nag-develop may gala o sa Xavier University niya na may gala ang Manresa. Ika taga Xavier ka, balo na gika kung si Manresa, taga kay ka unsa gina property sa Xavier University nga karon may gala gusto na himuong usa ka murag syudad sa kinibang mga kondominyum.
0: Magnum in action.
1: Amo na gi protection agi protestahan pagayo karon sa alumni nga kinsa mato palagi bawal magsuon nga ilan ang buhaton kay mao na ang kasabutan kaniadto nga sa land grant mga igsoon sa 1958 himuog is una gina sa school campus sa kinsa og dili mahimo sa lain may galang activities labi na sa negosyo ila binaghimuag kondominyum. Tanaw sa lang si Tubag may gala na sa Cebu University may gala kay ang ato diha bahala na sila. Katong atong ang concern ato katong mga nakapalit may gala nakabayad na. Nagpresiling naman sila. Wala pa may gala ng mga kondo diha na mga bakante, bibo kay palit lagi. Ya pila ka milyon karon ang mga na ilang nakuha ang kwarta diha. Unya wala pa niya labi na ka nagproblema ni. Alang-alang di iuli kina nila sa mga tao o ibalik na may gala kung sigurado na. While wala pa, lisod man na, ipagbayad din mo nga, magkasuway pa mangyana sila diya, na problema na nireklamo. So lisod may gala, dili maresolba na. Iresolba sana, ayon sa nantanan diya, before may gala, ifinalize silang pagkulikta, nguban mga igsoon, ipaisyo kang chiki. So kanabuan, mugod siya. Na usawa man mo na ipag-goto doon, mas may pang uban yung lagi itong uban. Kung nga, usawa man na rin inyong ipa-stop sana sa bangko. O kay mintras na na, itanaw sa ninyo, ipa-analyze, iklaro sana, unsag status sa nga kahimtang diya kay lugar, nagreklamo ra ba ang mga, nagreklamo diya, ang mga alumni may gala diya, mga abogado may gala, ang nakahibalo sa tinuod nga istorya, niya nang nasangpit nga yuta.
0: Magnum in action.
1: Sige, pabuta, kinaman ni sila may gala, mamani ilang usas sa mga reklamo.
0: Magnum in
1: action. Tanda may gala, magandang balita sa kaluan, gingon may gala, Committee of Justice may gala, iduso na may gala, karong adlaw sa kamara, ang resulta sa ilang may gala ng hiring-hiring mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Hiring-hiring politika mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Kaya kayo manisa, yes, okay na, at least, hindi tamang paninglan, ani, ang atong malita, ani, murag, safe na. Di na tayong paninglan. Asa tong malita. Huwag anong huwag nyo na impit siya. Huwag nyo. So inana may gala.
0: Magnum.
1: Sabi nyo, kini mga congressman ang ka-appeal niya. Kakatawa na sa mga tao ba?
0: Magnum. In action.
1: Samta may gala. Gingo matod pa. Gingo may gala. Mayon Bulkino. Ang parang nagsubring na kalburuto may gala. Di na katawahan may igsoon. Gipalayo sa city kilometros. Nga gitawag dilag danger zone. Grabe may gala. Buto-buto sa Mayon Bulkino may galag na kalistubro sa mga karoon dito sa Albay.
0: Magnum!
1: Hindi ko ba ito gas pagtagan may gasto na gumatid sa atong tulungan itong oras alas 11.12 na.
2: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw!
3: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
7: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
8: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
9: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV,
6: tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets,

0: DTX 500.
1: Highly recommended
0: sa mga eksperto.
2: Sabihin ka tulong ipotika sa iyong lugar.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: In 5 meters, turn to right.
7: Ha? Asa ko no?
8: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: GCash G-load!
10: This Mother's Day, make it bloom with love from Krispy Kreme. Introducing new blooming caramel donuts, dark choco, mixed berry, and nutty caramel. Sweet moments made just for your mom. Starting at 75 pesos, May 1 to 15. Order now in store or online. TNC apply.
11: Oras, alas 11:15.
12: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
11: Miguel Abretasal para Gumandri sa atong Trono Miguelato nga Magnum in Action.
13: Magnum in Action.
11: Sa atong Trono Miguel din sa atong Trono Miguel pabuta kay ato sa Miguel ang karong orasa mga igala ang grupo sa kining kupa kinibang kagendioro pastor sa auxiliary Miguel kining organization kini sa mga nagkariang kasimbahanan din sa atong nagbayan doon na sila panagtigom karon. Usa Miguel lang gisgutan sa ang ila may galang lugar a participation may gala kaya sila may gala gusto sa mo participate unya of course mutabang may gala og pinagay sila mga miyembro nining ato ipagayong mabayaning Magnum Sherbal Give Life Redlinting Mission. So muna may gala si Magnum Apple Pie ito asab dito nag-representar sa usaka katus kini ka mga pastor. O so ang mag-meeting may gala para ilang usas sa mga isguta nila ang ila may gala nga pag-support mga eksoon sa ato ipigayang bayan ni Magnum Silver Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17.
13: Magnum!
11: Ila mabuta may gala no? So maing otos tanan taga-kupa mga kapastura na to din sa nakbayan maing otos rin yung tanan
13: Magnum! In Action!
11: Sa atong isyo may gala tagaas pagtagad karong otua pabuta may gala kaya ito'y parayon
13: reklamo i-Magnum
11: kining ato reklamo i-Magnum may gala kining problema karon sa mga beneficiaryo sa Sindong diya may gala sa Highlandville Subdivision de Aslumbia tungod lagi may gala kay una nagpadala sa sulates mayor nga ito sa Chod nga kung mahimo di isa sila mubayan na ng inatag 400 pesos may gala nga kanang payment sila kay una kanang lugara diya iya may gala sa IAS Gobyerno. Mintag bayaran ka sa gobyerno, ang property may gala IAS Gobyerno. Dili para gamiton sa unsa kung dili para sa mga biktima in town may gala na itong Sindong. Dugay naman to. Pero ang question diya, namang yuta. At puro matingala kang anong may nagpuyo. Diba kaya ang condition diya may gala, house and lot. Lugar barato, bayaran sa binakabarato may gala, nga presyo kanang affordable may gala para sa mga kabos nga biktima sa Sindong. Gipalit may gala na pero wala matuma na may gala ang house and lot. Muna ang uban, wapay sila'y kwarta. Nakakuha sila yuta niya pero wapay balay. So ang uban, nangita nagpayag na presyo ba na sa mga eksoon. So meaning wapay matuman may gala ang condition niya pero dilita ato sa nabiyaan, dinita sa ngano nga na inanang itsura may gala o niya na may nagpuyo niya pero dili kompleto. Pero ang question niya, grabing reklamo may gala karon sa mga beneficiaryo diha. Una, dito sa ilang presidente. Kaya presidente mo naghihimo nilang bread and butter may gala ang ilang position diha sa Highlandville Subdivision. Ato naman ang ipadilikitan pero wala agad may gala. In fact, kumusta sa itong kaoban? Iya, magaling giwakling ka mo sa itong kaoban. So, kanangadangan. Pero ato, pag-iapon siyang sulayan nga may nabi na ito. Now, ang issue karon ang mga gala karon nagsulat may gala ang mga kaninga mga beneficiaryo ngadto sa buhatan sa Mayor Farnes Capi ang Chod. Nga for the meantime, nga dili pa sila kasabot o gasa nakapengon ang kwarta ng ilang gibaya diha. Kay kung ilang tanawon may gala, wala sige sila bayad. Meaning, dinios ang pagbayad nila pirmi. For 25 years, bayaran nila na para ilan na ginang yuta sa gobyerno. Pero ang pungutana diha may gala, ang kwarta nga ilang gibayad, isa kabalog, asa nakapengon. Ang uban nakapaingon, ang uban wala makapaingon may gala dito sa ilang sa dito sa I don't know kini shop siya magkano may mudawat.
13: Reklamo i-Magnum.
11: Yakin na may lang resibo. So dito makita may gala na yung mga resibo pero sa actual payments may gala

0: na nakatatak nito, nawala man atong asa man natong ibayad nga dako man atong ibayad na. Mao na may gala nga karon, mientras tanto niya pa ning question may gala, asa niya mong kwarta, unsa na tabo usabay status karon sa atong kahimtang dinhi. Nagsulat may gsuon ng mga mulupyo beneficiaryo nga mga sindong victim may gala diha sa Highlandville subdivision, kining Highlandville may gala. Mga tao diha mga gsuon ngatos mayon nga kumahimo dili sa sila mobayad sa pagkakaroon. Way problema mo bayad malaki tol gobyerno man pud sa pagnimbayad sila. Wa na man kakawato lang mga kwarta bilyon-bilyon may gala kana noon nga sus ginagmay. Di ba? So stop payment sa sila. Mientras tanto nga dili sila matinawan kung asa gyud nakapaingon ang ilang bayad may gala diha kada ko na bayad. Sus, pila ka tuig na sila diha unya. Dunay uban may gala tagpila ra ka buwan ang nabayaran unya kada buwan sila gabayad. Subot pasabot. Di sila kabulog asa kinsay nagkapote ng kwarta og na magani dito nakapaingon sa girimit may gala nganong ang girimit pila ra ka lugas dako kay nawala mga igsoon
1: reklamo imagnom
0: mo na diha no pwede nyo ka ato na i-check sa nato na kay ato lang itong hinabiyon si Kagawad ni Gaspe di pa mo na ito makontak may gala ay gusto na ito may bawaan kay doon ay request naging ubang kung may mo imbestigahon nila sa iyang komite rural urban poor mga igsoon para masidlayit may gala matinawan ang tanan unsubay status unsubay nahitabo niya ng lugar ang anong inana may gala ang kahimtan
1: reklamo imagnom
0: mabuta na no kaya ito sang si Mr. Si Rogelio may gala usa sa kwandiya, lugar na nagsulat po na sila, mga igala nga stop kin sila, no? Di isa sila magbayad sa, kaya ilas ang gusto, tinaon sa, magsikag bayad niya, way klaro, asa nang kapayin mong kwarta, mura kaghangal niya, gabayad ka niya, ay mong kwarta ni kakabulog, asa nang kapayingon, dito ba sa bulsa, dito ba nakapayingon sa laing bulsa, o dito ginakasyot may gala, sa insaktong buhatan sa gobyerno, nga diin mo yung tigom niyang kwarta, para at least makount, o maihap na nga ikaw nagbayad, kaya bumana agreement niya, ang kontrata may gala, tag 400 pesos monthly ka ng lute, walabot sa building. Yan na pa diya may gala, gikuliktahan sila, tag 4,000 pesos sa mga tao diya, kaya para kuno sa kontraktor, ibayad sa kontraktor, kaya maghimo sila gadalan diya. Kalay. Ay, dalan may gala nga ka na, yes, gobyerno, dito mo mag-request sa syudad. Unya, ikaduha, kanang inyong portasyon, ang gasol may gala, maghimo kagdalan diya, millions. Sumona may gala nga, nakulat ang anong nangulikta, oga kwarta kay para kuno i-develop lugar para kuno ihatag sa kontraktor kay para kuno sa itrabaho may gala niya na nga pag-develop sa ilang lugar gala
1: reklamo imagnom
0: katawag ko sus pastilan idala na yun todo i-reklamo ka na ninyo kay muraga na nga ukasan mo pag-ayo diya sa inyong lugar na ukasan gin mo pag-ayo diya muna nga kung tambag ka na unsay mga pangayong amot ay mong bayad ka na nga pangayoon nga magpatawag kag tubig diya nga imbes sa 5,000 na imong bayaran, pangayuan ka og 10,000, sila mo pangayo diya, abinatog dito sa ilang water risk ka ng Kyugo. Sila na imo amor, itro channel sa imo ba? Itro channel sa ila, sila na imo ato sa Kyugo ho. Nga ang actual payments may gala sa Kyugo karon tag 5,000 ra. Ama na yung sobra na. Homo na siya. Na di magkatauran kay, kailan na certification na mo, tag-iya lagi si Uta, ng mga nagdumala diya. Ikanwa, magpatawad kag kurente, nana, kumpleto na. Nag-installasyon niya. Kuhan ko na. Indigent ko na. Niya pa ngayon, 20 kami, 20 mil kapin kay para ko no sa processing fee. Kuy, ginoo ko na unsa ba. Wag. Ay, karong pa mo ng tao magsaba, anak.
1: Reklamo, imagnom.
0: Anong karong pa mo magsaba? Dapat, okay naman na. May problema kung yun na niya na paingon kayo sinsakto. Niya, kung inyong pangitaon sa kwarta asa, kapaingon ng kwarta, wala ba siya mapakita. Ilabi na ka nang na yung mga bayronon, may gala, nga dili sa kalasabot. Huwag asa man nakapaingon kay pagtanaw nila. Usa man mo bayro nga pila naman ikabuhan nga halos pila katuig naman bisig bayad ani.
1: Magnum in action!
0: Kamu na ang tambag sa uban, ay sa magbayad ya. I-question nyo na, wa sa magbayad ninyo, hanto dili maresolbar ka ng problema ninyo diha. Diba? So total, di ba mong balaka, gobyerno man nga, gobyerno man na, pangutana, asa na inyong kwarta, kasi di ay naghawid niya na, huwag asa nakapaingon ng kwarta. Mao na may galang question ya.
1: Magnum in action.
0: Diba kay atong tabangan sa taon ni may gala kini mga biktima kay sige pa tagtabang kaniad tura. Tabang itag duha sa duha may suon ka tao nga gabinuangan kini noon halos na nanda gibinuangan. So dili mahimo ni kay daghan ni sila kay dia unya mo ang sitwasyon. Diba butang lagi la kay uban na pugos sa balin dia kay mo lagi na i-relocate niya. Mao na may galang dagan.
1: Magnum in action.
0: Pabutan may gala, tagatong pagtagan, sa itong pagtagan, may gas palaguban. Pabutasan may gala kay ato sa ipareport may gala si Magnum Angie Alzado. Kaya karon may gala ang mga grupo sa alumni diya sa Civil University. Mauni may gala karon ang ilang kwan, ilang question o gani naghahangyo sila sa nga doon investigation o ilang filean o kaso may gala. Ang Cebu University uban may gala sa Cebulan Master. Kaya ilang ipugos may gala ang pag-develop niya unya kondominium niya sa grant may gala sa land, kaning land grant may gala sa DNR kanito sa 1958. Ihatag na mo sa inyo ni basta kay kini gamiton gid isip campus sa school campus. Sumura na hatag sa ila. Diba? So, karon mga eksyon, diba? Nadungog man ang kanyang severe kayo din sa Oboso, kanyang sa Corrales, ibaligya niya. Ah, di man musugod na na, kaya daghang kayo, kaya na kayo mga, daghang, sus, daghang kayo mga wartabi, yun. Makasapi, magi ka niya, kaya guwapo kayong location. Niya ka na, puro biya na donation, may gala, wama na, pamalitan nila. Sa severe, wama na palitan mga eksyon, pang donate man na, may gala, muna nag-Mercados Cugon ba? Kanang Mercados Cugon sa mga pamilyang Chavez na siya. O kato sila ni, kato si, may gala nga Chavez kina to, kato makaraan, kakuhang ko to. Angel Chavez, may gala, ila na. Gidonate may gala na sa mga karang tao ng mga Chavez para himuong merkado. O niya para may gala nga, balikyan o niya, ang condition may gala, kinanang merkado gina para makatabang sa mga kaigsunan tanga lugar mamaligya, dili may gala i-privatize. Dili man sa city government ka nga yuta. Ilang nga, sige, among i-donate ni para makatabang po mga taga-Cagayan nga mamaligya diya, unya dili na siya i-privatize. Mo man na siyang kondisyon, kaya pumurang inana ba? Diya, pito sa ato, murag, diya, murag, naghana ka itong ingon nga, papirma sa, adunay list contract sa patong uban diya. Ayaw sa, tanawa sa ninyo ang story, ana. Maula mo nga na uban diya nga mga politiko nga mawala na sa posisyon, ga-interes ka po may gala, o sa interes nyo, mga wala naman mo, unya, ang una-una sa uban may gala nga himuon lugar ipag list contract, unya na pa list contract nga, di ka kasabot sa agreement may gala, gamayang sayo, tang-tang ka. Mabuto lang uban, nangaraan na diya, kay award ka na sa ila, unya, considering may gala nga, gidonate po ng yuta diya para matabangan ng mga pobre, ayaw nyo ga, una-una nang mausay, mga lugar ka ng ipang list contract, kay burag, lisuro-lisuro na to ang mga vendors diya sa merkado. In action! Kamo mga empleyado diya o kamo kisa mga official ka interest diya, in and out lang mo, come and go, meaning muabot mo, mga wala sad mo. Dili mo permanente diya o niya, mamuriso mo sa mga mamaligya ay diya may gala o niya, tanawa sa inyo, kanang merkado, gipalit ba na sa syudad, wala, gidonate na para magamit ng merkado o dili, haron na lugar, presyon ang mga bindo sa lugar. Ha?
1: Magnum in action!
0: Kamo mga na may gala na issue diya, although, kano, nawala na masap, kaya katong may sgutan din sa atong sibihan, mahilom sila sa kanang list contract. Ang list contract in English nga lisod kay masabdan sa mga vendors ya. Ibisaya ninyo na para mabawaan unsa gi tuyo ana. Unsa gi condition ni ana nga list contract? Oh, nana may gala. Mao gyud po na sa Cebu University. Nga kanang nga yuta les ubos, yuta sa Manresa, puro na may gala wa palita gi donar kana may gagi gi grant sa ila na para gahimuon may gala eskwelahan. Dili may gala himuong lugar sa kapatigayon nga lugar. Kanang eskwela patigayon naman na. Kaya magbayan, mag-tuition, may gala ka na mga tao diya. Inana, nakaroon may gala na problema kayo. Tawa mga alumni, kisikisigin sila kay umuta na, bantong na diya, kay diha karon makita ni mo, wala na development, wala na movement. Meaning, kung tanaw ni mo ang area, kala mga tao na bitaw, di makita ni mo na kung diya nga gikural. Kana may gala, tanaw ni mo, wala na kanito, sustagha kay mga backhoe diya, ala, dump truck, ala, bulldozer, grader, grabe may gala, hinakuta diya, balas, ala, yuta, tanan, tambak. Tanawa ka ron, baga na kay sagbot, may gala, nanubo diya, wala na yung trabaho, basing muna niyong ipikto, muna niyong may gala, nga i-stop sa sila diya, while na pa yung nag-question may gala, nga nung gahimuan ng kondominium, nga ang kasabutan diya, o gamoy dapat buhato nila, school campus, lagid may gala, kanang lugar.
1: Magnum in action!
0: Kining Manresa may gala, nga gipanagyan sa karabang sa Cebu University.
1: Magnum in action!
0: Ang mga estudyante na kitaon mo, inikwintro nila, di ba? Katumang karang estudyante mo, okay, ni inkwentro sa ilang may gala, silang tuyo diya, kaya may gani, kaya pambutang ikpusti diya, burang sige pagtambak sila. So na-stop na may gala, karun pa na, muna karun, ang issue may gala diha.
1: Magnum in action!
0: Samta may gala, pabuta sa ba, kaya kini may galang impeachment, kini impeachment para 2028 mga eksoon, simple na niya. Usaragin niya ang tuyo ani. Paningkamutan may gala by hook o by crook, nga kinanglan may gala before, kaya napay uras, napay before 2028, kinanglan, nga malumpo naging may gala ang ilay kadlukan nga si Vice President Sara Duterte. Oh, wala naman kay ang issues Pilipinas, wala nang corruption may gala. Usara gid katao ang lugar involved sa corruption. Ang Vice Presidente naging may gala kung paminaw ni mo sila, sa ilang action may galas Kongreso, apel gani sa Senado. Usara gid katao. Ang gabi nga kato nangawat may galag bilyon-bilyon, kato may galang trilyon, nahilom siya mga igsoon. Focus lang sila sa usa ka tao, unsaon nila ni pagbisa, unsaon na pagkasahos may gala ni siya.
1: Magnum in action.
0: So inana may gala ang dagan. Kini siya, dili man ni pagpangitas ka maturan. Ingon palagi na, di man ni pagpangitas ka maturan lang tuyo ani. Pagpindown may gala, pagguba, uga kinala nga di makadagan sa 2028. Kasi delikado lagi pagkabos sa 2028, daghan kay may gala mga priso, ang uban ay manglayas lagi. Kaya ang isyo may gala sa Pilipinas karon, wala pa mahuman. Bantayan sa may gala nila, bantayan sa nika, kaya sa kita mga Pinoy lahi. Ma-underdog ni may galang usa ka politiko, luoy rin ang mga tao. Na-underdog man. Di ba? Unya na i-isyo ka lugar nagpadayon karon nalimtan. Kaya usan lang ang isyo may gala, nakafocus sila sa usa ka tao, ang Vice Presidente sa Pilipinas. Tanan yun, kitabangan gin may gala, tamusak gin pag-ayo mga igsoon. Grabe nga tabang mga gala.
1: Magnum in action.
0: Pero ang ilang ang binuturo ang Vice Presidente, wala ba nagniwang bin? Alam mo rok naman ang dagway noon. Meaning wala mapiktuhin may gala sa mga isyo karon na. Remember, nagkaduol may gala ang 2028, paspasan may gala ang kalugan, biniraha may gala karong panahon na. Tagaantalis pagtagat may gala kay magbutuhan naman sila. Kung tanahin mo, lahi na giyod kay doon na giningon sa makuha ang 106, one-third vote sa kapis 300 ka mga congressman. Doon na siya nagingon sa pika sa makuha. Doon siya mga sa maglison sila. At ano, tayo na, kaya bisang pag makuha o dili may gala, pag abo sa Senado, bantay po itong Senado kay giingon may gala karon ang Iglesia ni Cristo, doon ay bahad may gala. Nga kuto mga igsoon sa mga, may lang mausap, kining tinuod may gala, akin mo manin ang gawas ng istorya, nga ang Iglesia ni Cristo kuno, matod pa, nagbahad may gala nga kutob sa musuport sa impeachment batok sa Vice Presidente, i-boycott may gala nila sa umabot eleksyon.
1: Magnum in action.
0: Ang pag-boycott, ilang aning tawhana. Like for example, ako. Apel akong igsoon, hantos akong mga kaapuhan pag-abot sa panahon. Ay, anak, manan, apo, manan, ni Jula Cubo na. I-boycott na. Kaya apel sa itong impeachment. Inana ang dagan. Meaning, ang imong pamilya, basta politiko ka, di na makatila o may gala o buto gikan sa INC.
1: Magnum kung, in action.
0: Kung ka na may gala mo tinuod na ang bot, saon na lang. Ako senador, simple ha. Ako senador, magpapili ko may gala sa 2028. Bahala kay impeachment lang kaya. Agas, lugar ako isakripisyo akong politika tungod lang kay, balon, biya ang uban may gala nga kining pagluto si Sara, personal gini. Nga di gini siya may gala, pangitaan siya sa'yo para lang yun nga di siya makadagan. Nga kay ang senado mo may final nga lugar mag-desisyon ani. Unya, ang kana may gala ang kasagara diha, ang siyam, sigurado naman ang siyam may gala nga di umputar. Pero ang itabo may gala mao, mga igsoon, nga ang uban, lugar ka paabot na sila, kaya gusto lang may gala nga, ha, di nilang paaboto na ito, ha, di ba? So, kinaguban, tagas, pagtagas, may gas, para gumas, tulungan na itong oras, alas 11:33 na.
2: That time check was brought to you by Magic Flex Cheese. Sa kalamiyon sa cheese o crunch, mula may pudang break ni mo.

0: Matukod kag balayo building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupagagasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nagantos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: What if your phone could be your front row seat?
5: Playtime Entertainment launches PT Idol.
4: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
5: Where talent takes the spotlight.
4: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bangs, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yacapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
9: Kung printing ang isgutan, ayan ang pagduha-duha sa JML Printing Services. Kompleto, tarpaulin, flyers, t-shirts, ug stickers. JML Printing Services, nga nahimutang sa Hay Street, Sirio. Tawag na dayon 0936-256-8719. Ug isend lang ang imong files, JML Printing Services.
0: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapaliya, duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan ug Misamis Oriental. Ay mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika Delta Antibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
11: Bugas-bugas, ug katul-katul,
12: DTX 500 na.
11: DTX 500,
12: aduna kini antimicrobial properties
11: nga makatabang sa pagkuha,
12: pag-ayo sa bugas-bugas,
11: ug katul-katul.
12: DTX 500, mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala giduyon magpangapi, apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas, mangod na patsyagan kung ang nagbawang akong panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
6: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
14: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
6: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Oras, alas 11:40.
1: Time check is brought to you by Rossini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
0: Higit na pata sa paragumang din sa itong tulumano Miguel at Magnum in Action. Asya check Miguel at itong inatong pagkulagas palibos sa nakbayad kagkaganina. Pula magdagumdago Miguel at itong karong nihawan ba itong kalibutan Miguel at kagina mo nagdagumdago man ito. Bintaha gamay no? Kay ang kainit walang dili kay direkta. I don't know karon Magnum First Aid Blanca, Magnum First Aid, quiet Magnum First Aid.
3: Ala ka magdudul no, nay gamay nga paglandong-landong karon dinhi sa pod sa atong sentro Sudan. Na experiencean karon wala inoy dago. Magdudul dinhi sa sentro gid karon ato makita labi na sa Magkugun area. Makita na to maangad ato nay gabon nga nagtabon ni ring adlaw but dili sabton nga dago magdudul no.
0: Bintahan na lang.
3: Arang-arang na lang gyud kay kung di magud matabunan sa gabon.
0: Dito sa Luzon Magnum First Aid, why walay 39 dito? 42 43 pasa ka ang degree Celsius heat index. Ito karon.
3: Oh, lagi grabe kay sila kainit dito din. Sa to init magyapon kayo pero inani kung inani ang sitwasyon. Medyo arang-arang lang pasalamat lang tas Ginoo kay inani man lang ang sitwasyon. Hindi gidingon nga igo kita ma gitawag na tong babad kita sa grabe kainit pagunjuel bata karon makita nato. Salamat sa Ginoo. Ay medyo lugar na habulabulan kinagmay magunjuel sa mga gabon. Nga tong langit mo nang experience ta gamay sa paglandong-landong but dili mo sabton. Kumpiyansa na lang ta kay base nun niya sa hapon magunjuel base hindi ayo dai mga pagulan. To maexperiencehan. Maglugas sa panahon para sa In Action. Magnum First Aid Blanca sa Balita Og Servisyo. Magnum Radio.
2: Magnum In Action.
0: Alright, salamat. Tinabata, Miguel Pusongkaman. Miguel Pinang, Magnum First Aid Blanca. Sa ato, panagupan din sa ato. Itong kadyot lang, Miguel, kaya ito sa i-check si Magnum Angel Sado. Kay kini, Miguel, ang pagreklamo karon sa mga alumni diya sa Civil University. Daga na balaka, Miguel, ang ano. Kay kanang, Miguel, ang Sibulan Master nga ganang i-develop karon diya sa Manresa. Ngaya sa Civil University, I don't know, kini, joint venture agreement ba ni? Daghan na kay burag halos na hurot na og nahali na wala pa gani kamulo pang buldos kamulo pang tambak-tambak diha ang gihanyag naman nila kana mga kondominium na daghan na kay nakapalit daghan na kay nagkuha niya nagbayad ba kana pagkuha nimo reservation sa panadya bayad ka magmonthly naman ka daghan ng utana may gala Magnum Joel ako'y klaruhan na kay 100,000 na ba among nabayad diha niya gift check kining na iya positive check na ba. Ang among ang ilang gi-require nga ihatag nimo para sigurado gid kabayad ka kanabuan. Na kanang dagan may kala mo nang gusto nato mabaw ano sa kaugmaon ng kapalaran ani labi na kadunay na nagareklamo na ilaban na ang alumni sa Civil University. Ni amas magnuman jay karon kay duna may kalihukan karon kinibang round round table discussion may kala kalabot nining ilang reklamo batok may gala sa pagdevelop niya ng landbuster si Bulanbuster may gala diya sa Manresa kanang diya sa uptown nga iya may gala nga luna sa Civil University. Yes sa Magnum Angel, kuhaan Magnum Angel?
4: Sa Magnum Angel, no, live kita karoon din sa Maya Ratchef akong diin na nagdampo din ang mga Civil Alumni Group Magnum Angel diin ang kinidila ng grupo mo na sila ang nanghihusog na maunong ni
0: hunong
4: na o kaming trabaho din na nagipod sa Maya Manresa area din sa Pusadak may sa Pagandi Oros ni ini pong kaning negosyante po magdumaya Joel po nung nagplano na magimo nagipod o kaning Mayo nga township area po din sa to sa uptown area magdumaya Joel so nga rin po ng mga grupo ni ini pong mga alumni sa Saver magdumaya Joel nagkanayon nga dunay iko nga basihan magdumaya Joel nga dapat nga dili ni mahinayon ang tingwa sa Sibulan Master Magnum Manjowal o sa Xavier University nga pag-develop lagi din sa may uptown area. Kay kaning commercial development, doon na matagpay kalapasan Magnum Manjowal sa Section 70 sa Public Land Act of kung diin, di matod pa pwede gamiton ang 64 ka-hektarya Magnum Manjowal.
0: 64 hektar na, 64 hektar siya na, dako na ba?
4: 64 ka-hektarya. Ang 64.7 nga hektarya nga Manresa property nga na-acquire sa university ubos sa sales patent Magnum Joel nga state subsidized ni siya. So state subsidized Magnum Joel di nakabutang sa Section 70 sa Public Act CA 141 na ang maunglo na di gini siya pwede magamit for commercial purposes. Pwede
0: commercial,
4: siya gamitin Magnum Joel for education lang yun. Education lang Magnum Joel or pwede ka nga sa religious pero kani siya sa kaso sa XU Magnum Joel na consider na siya nga special niya nga kaso tungod kay Moran Susama ubo at siguro nila nabantayan sa kasagtangan po nga gihimo po nga sabutan sa XU ka kanina CLI po Magnum Joel kay Moran na hindi nila naman na check daan Magnum Joel ba ang background sa nangisbutan nga luna.
0: Okay, okay. Sa ito sabda 1958 man yung land grant sa ila sa Xavier University, di ba?
4: Oo, so nung tayo natatagin ang Magnum Joel so unang sabi kaning mahitabuan ni nabay kaning defense support ang XU para ma-justify nilang ilaha pong kaning gihimo nung pag kaning venture lugar ani po nga sa CLI pag magdumunjong sa development kay Gideon sa uptown kay himo na bini nga residential area na kaning nga palambuon yun siyang mayo. So giklaro karoon ni attorney Ralph Angelo Merillo ang legal counsel po nini ato ang mga alumni sa Xavier University nga wala yun kay lagi nakatatak din at wala magdumjong ang tingin pwede hilabtan ato na paminahon magdumjong.
0: Sige, paminahon sa nato.
4: Makita mo ni mo din sa itong magdum life, diba?
0: Oh, napa si Dr. Edmond Talba, no?
4: Alam po noon, hindi pong nahilgitan nga kaning hisgitanan. So, ato po siya nga kaning nabati po mag-injol nga siya. Isip, alumni po din ang Savior, di kayo dapat may hinabdan po ang nahisgitan nga kaning nga property. So, karoon na ato nakita din ni sa Paminawan.
5: The premature that was given by the Pope or the of the Superior General, this was the claim of Xavier, that the project got an imprimatur of the Superior General to get with. That imprimatur is only with regard to Xavier's plan to Xavier. It does not bind the government. It does not bind the DNR because ang balaod is covers everyone. And it is not up to the Superior General, it is not up to Xavier whether it could sell the property or not. So it was entirely internal, it was entirely within the Jesuit Blanca approval. But as to whether legally Xavier could sell it, that's up to the government, that's up to our laws, specifically Section 17 of the Public Land Act.
4: Sabot mga dumadyong, walay katungot ang Xavier University sa napong ating law.
0: Mhm. Sige, preon. Sige. Paminawon ta Miguel. Paminawon mo kato mga nakapalit og kuan, palit gud paminaw mo kasi didagan ani. Oh. Ne mga pangunta na Miguel no. Tana.
6: You always have to conduct due diligence. Mag-backtrack yun ka up to the original claimant. Now, one of the sources na naghatagit sa ato umayong abundasyon is sa Initao Senro DNR office. Actually, pag inana gani, mo trace back ka back to the original and kanang V-37 wherein makita ni mo kinsay original claimant. And that was when na-unearth gani na ako na again, bugabigi ko ang word na providential na intervention yun. Before, that area sa Manresa, there are already existing claimants there. And those claimants were not good for Xavier. That was when na-unearth na ako ang can na there were mga dilimayo. But because Xavier manit siya, and one of those who really stood na confront ang Xavier is a certain Abunitalia. And that Abunitalia, mogi to siya one of the claimants there na wala din siya sihawa. But later on, lagi, because Xavier na amalaga siya capacity, let me give you, no, kaning 64 is actually, it is composed of two parcels, two lots. One is 48 and one is 15 hectares. Hectares and 15 hectares. Pag-approve sa Xavier or sa DNR, kato, the whole 64 in one title, OCT, anyway, katong yellow, ipakita, Juan, katong yellow na title, original, okay. Nasa box. Nasa box, really. Refer another document na pag award yun si Xavier, what got out sa LRA was a OCT 126. Now, if you scan that document, makita ni mo there are two parcels there, 48 hectares and 15 hectares. Now, naman ko'y comment, siguro wala sa ninyo na pangutahan na ako na lang i-share sa inyo. Giunsa man na karun sa, like, I am CLI, and here is Xavier, sa kadako sa initial na 1. Something billion, how come gisulod sila ani na arrangement na wala nila ni nakita? Why? Because, for me, mo lang niya akong opinion. Wala nag-conduct of due diligence na thorough ang CLI. Because si Xavier was really very proud na this is our private property. Amo ni, we have all the absolute right to sell, dispose, eliminate the property. But ako nanimbasubyog ko pagkita na ako atong word na solely. Nag-trace back ko na san asa ko giabot-abot until such time na kuha gid na ko itong award. And it's very explicitly provided in that document na mubalik gid ka sa original purpose and application, and that is educational. Permanent.
7: So, di ba, magnamajawal. So, dito magnamajawal na klaro. Ani, mama, jama. Ang hanihitbitat nga ron na, huwag yun sa nasusidaan, marag na yung negligent sa part siguro sa lapod ng lumjol na sa XU o sa katubo nga sa kanina simulan na, sir. Kung ilang pa itong k-check daan,
0: so, nakuha, hindi ay nakuha katong kupa, katong na kwanto sana, katong na kupya. Sa lugar agreement ana no kay siyempre grant pa lang siya, so nagi agreement pero kining so may joint venture ba ni siya Mangloman J sa between Xavier University og sa Cebu Land Master, kay sa ato na sabta Cebu Land Master man ang trabaho pa minaw sa ato na laki din niyo. Sige, Attorney Angelo, sige.
5: This is a different na it is under the Public Land Act but a different provision. It's Section 70. Ano na sa Section 70? Bal? Ang bihatag it originally under the Public Land Act is 64 hectares. Yes.
0: 64 hectares.
5: Ila na yung as to the division pag buak-buak into smaller title, I think Mrs. Velasco would best explain that.
7: Atong ni Pastor si Ma'am Gemma Velasco.
6: Naas sa Vitas 37, there are two adjoining lot numbers, 3086 and 3087. 3086 is 48 hectares, abay siya sa 15. So when it granted to Xavier the 64 hectares, it was in one sales project award. And when it was first awarded to Xavier, the duha na sila ka parcels lots na sa isa ka OCT. But later on, this OCT was transferred into two TCTs na i-separate ang 64, ang 48 o ang 15. For schools and commercial, for schools, ang balaod sa nag-grant sila maximum of 90 hectares. So within the realm Russia sa 90 hectares. So 64 is the area granted to Xavier, so allowable by law.
0: Mm-hmm.
7: Ato ko na nangatawa po ang kanina si UPC President.
5: According to the Cebu Land Master Xavier, which I text right now, they haven't received the copy of the investigation.
7: Ang DNR mag-dumjal, nag-imaw nag-investigation.
5: Memorandum dated 23 March 2026, just a few weeks ago, last month, and the DNR was not required to furnish at this point. They're not required to furnish CLI or Xavier a copy of this because they could conduct the investigation on their own without the participation, without the cooperation of Xavier or CLI. That is why CLI or Xavier did not receive any notice, did not receive a copy of this memorandum.
6: Okay.
5: The memorandum, it is addressed directly to the regional office of the
6: Okay, next for me, Mentee, then, Alex Takahanji. Attorney, good morning, sir. Clarify, na namo Resa karon niya, OCC or TCT number sa Manresa, and na namo registry of death records, currently karon.
5: Yes, the current one, the transfer certificate of titles are here with us, certified through copies yun nita. We could furnish the media.
6: Okay, status, attorney, for the record, sir. Okay, status, kailasa nakuha sa ngayon din. Okay, status sa TCT and OCT and Registry of this sa yung nakuha karon.
5: Ang OCT, because na may mga TCT na derivative titles, canceled na siya.
6: Okay.
5: So the current one na covering that, the Manresa land, are several TCTs na gibuak-buak. It is still under the name of Xavier University.
6: Okay.
5: But as to the details, this is very, very detailed manguni mga TCT. So it would have to furnish you a copy para atong masaktan. We could go through it in detail. Yung copy, I believe.
6: Yeah. Mm-hmm.
5: Yes.
6: So, same ba na siya ay release sa ROD attorney? Same ba na siya? Maura
5: yes,
6: na siya?
5: That's exact. That's a certified true copy from the ROD.
6: So, story ani sa Saver, di ba? Kay patents na ni siya.
5: Yes.
6: Oo. Na sa patents. Na-change ba into ma-private? Kasi nag-research ko, pero niya private na si Saver. That is why niya nakipag-ano na daw sila sa land developer. Nag-PDP na MOA.
5: As to the question whether private na siya or not, ownership is private. But the question is whether the ownership of Xavier is absolute or not. Their ownership is not absolute because it is precisely limited by the law, which is Section 70 of the Public Land Act. If you could, maybe some of you are aware, di ba naman yung mga agricultural tree patents, residential sales patents, kanisa ng mga balao, this is different from the sales patents na gihatag sa Xavier. Yes, it is a very, very special na provision under the Public Land Act di hapon.
6: So kung mas gina-private ang land, katong naka-indicate sa ilahang patent for award, dili to siya mawala?
5: Yes, dili to mawala. In fact, if you could also recall kaning agricultural tree patents, di ba naman na sa balao na so 5 years, it will ripen into absolute ownership, pwede na siya ibaligya. That is not the same sa Section 17. Okay, kanang agricultural tree patent, it is granted man in favor of natural persons, mga tao. Kanisha, it is a land concession, land grant, given to educational institutions, charitable institutions. Kusa, ang government, through this law, wala siya nihatag kung kanabang time frame na after a few years, absolute na yung ownership, you can sell it. That is not found in the law. In fact, what is found in the law is that perpetually, dapat it should be dedicated, the use should be dedicated for the applicant kung siya nakastate sa application. And then ang application na din, they're nakastate hindi ko na educational purpose lang.
0: So pa educational purposes kini siya. So
8: dahil
0: so ni murag stop ka dito, murag stop ka dito kung mo say yung agreement ana sa MOA, mo gito sundon.
8: Dika mo tipas mo dong Joel, dika magdahi mo unang sa pagbuot-buot.
0: Oh, kanang kung mo to'y na condition lugar nga, sige ihatag na mo, i-grant na mo sa inyo. Basta kini siya gamiton para sa eskwelahan gyud, gamiton sa mga estudyante, tanan activities. Di ba? So, wala naman siya mingon nga, uban pa. So, dito sila, ni pilit sila karon. Agoy na, saan na ni?
8: Saan nga kami naon si Dr. Edmond Talban.
0: Si Edmond Talban, si Dr. Edmond Talban.
8: Si Ma'am Jama, saan ni?
0: Oo. Oh. Si kinikaraam na yung taos kagayan.
9: Kuyang OCT.
0: Oo. Oh. Sige, paminaw
9: ka. Kuyang OCT karon, which is now in the name of Xavier University, specifies na anak siya ang provision that the original provision of the sales patent should still be followed. Mahingon sila, private na na, pwede na namo ibaligya. Pero naaman na ang title.
0: Mm-hmm. Aha.
10: Una sa kanon, Mama, very, very heavy and crucial for Xavier. Because a lot of people might think na nani amendment because it has been, kani nga balaon, 1936 pa niya. So, yes, so...
8: Manual pa niya po na magmamagawal na ang kanilang isitan ng malakot. Tumurag na, kung kaya nga siguro ang kanilang Xavier University po lang ang magmamagawal o baka ha, nagtuon ni Tumawa ang muna nag-trace lang ang background sa nag-isitan ng lima. So, din sa kanilang assistant secretary magmamagawal na naghatag ng ipot o kasulat din sa to sa DMR Region 10 para lagi nga imbestigahan kanilang sale of portion of Manresa Experimental Pharma Station. At sa mga, kanilang balik
0: da taas pa kayo ng proseso, Magdaman Ji?
8: Kaya naging, ito na balikan sa... Sir, kaning, ako lang itong balikan po ganihan, di ba? Niingon ka, attorney nga, 3,000 to ang katong luna. Murag, makonsider ba nga, kuano, sa size sa XU nga, murag, hindi pa himulus lang, yun nilang maayo. Kaya, di ba, na sa billions to ang amount karon. Kung ibase na to ang kaning nahisgatan na current po nga baligya nila sa maong
0: luna. Ano baligya na gano'n eh?
8: Amorag ba, di ba, baligya, sir, bang term? Baligya ba, or...
0: Joint venture.
8: Or joint venture?
10: We call, Xavier and CLI, ma'am, we call it a partnership.
0: Ah, partnership.
10: But we will not be deceived into thinking that it's merely a partnership because CLI will now sell a big portion of the 14 hectares, condominiums, retail offices, and commercial spaces because that is the business of CLI. They're a real estate publicly listed. They're in the Philippine Stock Exchange. They're a for-profit developer. Mamaligya sila for their own profit and only a portion of that profit will go sa pag-build sa campus for Xavier. So, really, this is a business venture of Xavier, of CLI primarily, not even Xavier. Because it is Xavier giving its property to CLI para ma-develop.
8: Pero makonsider na ito, sir, yung mag-unjust nga enrichment ni.
10: That is precisely why kaning balaod, it disallows ipaligya, ipagamit for any other purpose other than educational because grant raman siya ihatag sa gobyerno sa Xavier.
0: Mm-hmm.
10: So, kung bakit i-abuso, i-exploit, karon because grabe ang urbanization, ang development, mahal na kayo ang property, they will now develop it, himuong commercial spaces, himuong residential, himuong mga retail spaces. That is very clear, nag-prohibit under Section 70 of the Public Land Act.
8: Kaning sir na ako lang klaro, di ba marag makonsider ni karon ng mga kamo sa alumni, no, marag mga whistleblower, unsa kay concern nga nung nagi-standing mo no, ani nga nahisgitan nga kaso, maski consider mga imog mo nga private nga entity, so may labot ani, kay mga alumni raman po, consider po no sa inyong position.
10: Yes. Kami ma'am, especially, ako specifically, I have no legal standing ani nga kaso. That's why I had to go to the DNR, sila akong nagpetisyon, kay sila man dapat ang mufile. Kaya as a private citizen, wala ko'y standing.
8: Ano na marag makonsider nga whistleblower mo karon?
10: Only as whistleblowers and witnesses for the government because it is the government ang damaged ani nga na agreement or venture of CLI. Yes.
0: Mm-hmm.
8: Uy, pwede kang president, ma'am. Last na lang yung sorry. Kaning kang president, kaning ma'am, pasensya kay kaning unsay ma'am Rachel, oh, unsay mahimong epekto ani ma'am Rachel no sa kaning gilaraw nga katong campus of the future gani kay di ba na mention ni Ma'am Jama gani nga dito sa ubos unta to ang plano sa CLI nya karon ni transfer sa taas nya karon kay murag sa kung nasabtan murag mahanaw na ning tinguha nga campus of the future nga para unta sa benefit sa to ang mga estudyante.
11: Okay. Kani ilang sabot nga mag campus of the future sila kay marag na usap ba ang vision mission sa Xavier? You remember sa una man for others yuta ang atong vision mission. Xavier is a Catholic Jesuit Filipino university dedicated for the formation of men and women for others. Pagabot ni Father Yap na usap ang ilang strategic plan sila. Ang Xavier, na himo na it will be a premier university in Asia. So that means, kung premier siya, nagkukno building, kanong mga certificate niya, kanya mga subject. So, decision nila ng campus of the future as an embodiment of that decision nila nga will be a premier university. Nawala na tong men and women for others. So in order to finance this campus of the future, kita-kita nila o paong taning tanan building din sa downtown kay mubalhin ta sa at mga pilawan ni. That time mga 2017 ang ilang estimate 5 billion. Estimate nila ana. So, aman sila mangitag 5 billion. Balikya ang main campus, kulang pa man. Balikya ang Manresa, they come out with 5.5 billion para ma-set up ang campus of the future. So,
12: ang campus of the future is just part of the department.
11: Ang ilang konsepto is all
12: just the department.
11: Transfer. No, it's tanan kalitis, it's transfer gilid.
0: Okay, sige, so...
8: Muna, Madam Joel, so, karot, ang katong mga nag-invest dito, bro, makaduduhan na yun sila, Madam Joel, na
0: magpatukong. Di, muna, ang question diya, kay labi na karon kay nanay mga mag-reklamo karon niya, gusto na pa-imbestigar, na kanikaroon nga isyo. So, nanara ba mga nagwa na sila kay, kuha mo na, condominium niya, nanay mga nakabayad gidiha, lapay kuha, kay mga na-style karon pag nanay mga, kung hindi na, propose nga condominium. So, ilang pag-presiling na sabi sa gula pa. So, palit ka. Asa yung gusto?
8: Kung hindi mo nila talaga mag-enjogal nga, nag-presiling na bila. Kurot na daw, kuno na. Kanang area nga ilang gi...
0: Puno na. Natay ka ila, Magnum, masakop na to sa...
8: Kaya dapat rin man mag-enjogal. Pakapalit
0: ka. Kaya natay sakop lagi, Magnum Angie, nga nakapalit na gin siya. O niya, pungtahan na ko, pila na ba yung imo nga nakakuha siya? Pila ba yung nabayad na? Mga almost 100 na. Okay, ang ila ko nung gihimo, chiki ilang isyo, kanyang positive check ba? So, hantod nga kwa, sige lang ang isyo chiki, pagkabot sa bulan, mugod siya, niya wa pa may building, kaya mumana siya. Pero ang problema karon nga, niyanay karon nga problema, kung saan na nila karon munang uba lang siya, bawiyon to, ito nung mabalik pa ba itong kwarta, kay, dako man yung problema na eh, kung tinutunin mo, dako man yung problema.
8: Kung imong lantawan nga din yung magdungyan sa mapa nila, naagit siya halos at tubangan. Kay tungod man pud magdungjol na kung nasa sa tubangan na sin kanang makonsider gid pud siyang kaning pabor gid kaayo labi na sa kaning commercial area pud magdungjol na tubangan da sa kaning tuwa ko dito
0: nga wapo kay ka lugar sa da kay ka lugar
8: kasi kay siyang magdungjol so dinhi atubangan nakita ko sa mapa nila atubangan tanan dayon gamay na lang kayo pud ang
0: personal nabilin
8: nga para
0: sa mini sa pre-selling nila halos na hurot na nya pila ba ka building na pila ka gundo na pila ka building
10: Yes.
0: Di ba maklaro, no?
10: Yes, that is why I would like to ask for your help here.
0: Padulo yung microphone niya,
10: the possibility is very real. The property will be reverted to the government. It will become state property again. And totally, Xavier and CLI will have to cancel this deal. Because that is precisely what reversion means, katong nakasulat sa DNR memorandum. Na after investigation, DNR Region 10 should prepare for all necessary documents in case reversion is warranted. So even DNR Central Office has recognized that there is a real possibility that this will really end up in reversion proceedings. And in effect, Xavier University will lose the entire 647... Manresa property. So, Luoy, ang buying public who are already bought or who are still buying from the pre-sale.
0: Na.
8: Agoy. Tara.
0: Sige. Pangwala mga nabilan lang, Magdumanji. Ilan sila abogado to.
13: Ma'am, you can confirm this. Kanilang pre-selling, dili man sila ang ga-offer nga ni mo nga pagpalit ka. Dili, tagaan ka forma nga you're saying you're interested to buy from them and therefore, you will have to give them a reservation fee. O, kunang naa. Nagkakabi ka rin ma-revert to government. Kung sa may tabo.
0: Okay. Sige, Magdumanji, no? Okay. Sige.
7: Kaya
0: daga na
7: nagbayad. Ang ugan niya, misa nagigpalit
0: daw ko nung kayo. Wala na nila itong sakop lagi nga 100,000 na ang iyang nahatag. Kay ang ilang nga ang requirement sila, mag-issue ka o positive check. So, di na ka mag-anto nito para kadakuan. Muna ito ilang i-deposit sa bangko.
7: Muna yung nakapat mag-dumdur ba sa nai sa api. Kaya dali na kayo mag-envis.
0: Oo, narito lagi. So, muna yung problema kay... Inana karo na nay problema, so saan ni mo na nga ma lugar say ma expect ni mo ana, so wala di ba kay mintras niya pa ning problema. Sige magdumadje
7: oh na magdumadje na mag-goal na lang gitong naka-invest na dahil magdumadje
0: oh goal mo lang
7: kay karon ang kung idasi na to din sa ilaha no sa baruganan lang ni Ma'am Rachel Ma'am Gemma o sila pong abogado din mismo ni kanina Dr. Edmond Dalban marag kwan gid mahog hindi pa probable sa kaysa magdumdol kay kung makadaog na niyang kaning ilap o kung kanino magmalampuso ng ilahang gihimo karon nga lakang ang may tabuan ni magdumdol na miligro ang tibok na hinuon na property magdumdol sa may Manresa. At
0: sige.
7: At patulog ang kalabuan kalabot ini pang gihimo karon nga roundtable discussion na ini pong isbitanan sa Luna din at sa Cyber University nga nakiga alayon pa sila no sa Tibulan Master, alang po sa development din at may Upton area ni Atong Shira at Kinitwag ng Mother J.D. Anjo at Salas Balita Huwag sa Rumpisyo, Magdumarati.
0: Right, salamat din naman. Miguel Pusong Kaman, Magdumarati Alsado, Miguel, at nga gi-tagas pagtagad ni, no, kay naghandal mo, Miguel, ang mga nakakuana, katong nga nagpa-reserve niya. In fact, dili kay reservation lang, nag-monthly na gid-Migala sila o kinibang nga kwan, ga-monthly na Migala para nang igon naging kondominium. Nausaka mo na karon nga na may magreklamo niya paimbestigar man sa DNR, Dinisatog National. Kaya lugar ang agreement may gala, land grant pa na siya para sa school campus. Dili may gala gamiton sa bisag unsa, labi na sa negosyo, mga igsoon. Sa ato pragonte sa tulong may gala, itong oras, alas 12:00 na. Ito ka sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga na maligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
14: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
15: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tinga alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatayon.

0: MD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level, kulang sa vitamin D, kulang og igo. Kini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga level sa vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang kritikal nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
1: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ang naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
0: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra abi pa ang sitwasyon. Pinalipdi ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Syempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipig ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayon nga gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod. Kay kini di kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
1: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipamati ang mga nagpagkang mga balita sa udtong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o kuban pa. Magnum Noontime News.
5: Alas sa 12:17, kaila kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Una sa Magnum Lokal, mga empleyado sa Kapitolyo Provincial, gihagit ni Governor Julit Oy, nga mo resign kung wala siya malipay sa iyang pagdumala sa ato Magnum National. Presidente Marcos Jr. may pasabot sa kamanuglanon sa kooperasyon sa LGO Garasunong Kagamahanan sa Magnum International. Junta Virus nga gingong nga hinungdan sa kamatayon sa tulo ka pasahero sa cruise ship para gimistigahan sa ato Magnum beses sa presyo sa LPG mikunod o mukunhod sa 2 pesos ang kilo. Sugod ang mga adlaw sa ato Magnum Entertainment na Maricel Soriano mingong makatabang ang kanunay nga pagkatawa aron dili daling matiguang sa ato Magnum Sports Detroit Pistons na nakabati na sa semifinal sa Eastern Conference sa NBA playoff.
4: Magnum Noontime News.

0: Mga Exxon, kumusta? May ngunto, karunod daw karun ng Lunes, Mayo 4, tuwing 2026. Kini, ang iyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
1: O Magnum Aileen Acuri.
0: O karun sa retailers, Magnum Blue Call, yagi karun ni Misama Occidental Governor Juliet Oy, ang mga empleyado sa Kapitolyo Provincial, nga mo resign kung wala sila malipay sa iyang administrasyon. Mato ba ni Governor Oy nga inay, kanunay nga mangliba kaniya, dili na kinanglang lisod-lisuron pa sa mga empleyado ang kagulingon o pwede na kining muluwat sa ilang panarbaho sa Kapitolyo.
2: So ang ako na lang, kita karon may regular, casual job order, ayaw na mo daghan istorya. Kung dili ka mo malipayon sa pagservisyo dire sa atong probinsya, there's no need na nga magdinautay kita, manglibak ka mo. Resign o find a good opportunity some other place, some other company nga gusto ninyo servisyuhan. Naanarana, inaanara ka practical. Kung dili mo malipayon magtrabaho dire, then pangitaglain nga dito mo malipay. Inaanara ka simple. Diba? Dili na daghan ka ipanglibak, daghan istorya. Kaya sige ka panglibak na ako, kining tanan, buhis man sa katawhan. Even ako, dako kay akong buhis. Daghan ka ipangswilduhan niya, walay mga trabaho. Anaan ni mong opisina. Daghan kay galingkod, gatanaw cellphone. Ang gatrabaho, 2-3, out of 20, out of 10. Nanubra na ang trabante na to.
0: Aga payaga ni Governor Julito, no? Abog na.
1: So, si... ano bra, bitang empleyado.
0: Ano bra, no? Kaya sa ito, makatingkukwansa, makapundo.
1: Oo.
0: Kaya ubandi, alam ito, ubandi nga.
1: Nalingkod lang, wala.
0: Cellphone lang ito.
1: Libog na sila, siguro, silang trabaho, Magnum Joel. Kay...
0: Oo, oh, kay, di naman mapapawa ni mo, kay regular naman. Oo, oh, so, ubandi, busy kayo sa trabaho. Ang uban, lingkod-lingkod na kapon.
1: Cellphone.
0: Pag-ayahay ng trabaho.
1: Gipanganaman na sa pamisyal ng kagamanan sa Misamis Arintal ang epekto sa Elinyo. Mata ni PDRRMD Head June D. Nga lakip na ini ang koordinasyon sa marigiliang buhatan sa Kapitolyo. Samtang pararasam nga gipamagnuan ang katawan nga mag-amping kanunay o sayron malaka nga gibuhat sa sa gobyerno.
3: We're tasked to identify anticipated sectoral impacts. No? We're on the right track. But since ang atong Weather Bureau PAGASA already made its announcement na end na of La Nina, start of summer, then most likely the El Nino effect will follow. Then ang sa itong mga action plans ni Ine, no? We can reposition food packs and other items like food and non-food items, no? Na pwede na ito ma-augment nga ito sa mga sektor na maapekta ni Ine. Energy security, kung maabot sa punto nga mag-brownouts, blackouts na, there's no other solution except generators. Second, good for the residents who already ventured into solar generating system. No? We can assist our office. We will continue to conduct drills.
1: Ang pamahayag ni Misamis Oriental PDRRMD Head June D.
0: Alas sa 12:22 na sa mga pamangano karon si City Mayor Rolando Clarex Uy, batok sa mga mikatag fake news nga naggamit sa iyang ngalan o gadagway. Mato ba ni Uy nga mas mayong dili grayo muto sa mga mangingilan ilabi na nga wala sa sukan mangayong kwarta sa ubang tao. Giagat usab sa mayor ang mga kauban sa City Hall nga tabangan siya sa pagsumpo sa fake news o mga trolls.
4: Mga iksuon labi na karon nga daghan kaayong mga trolls o fake news. Kinahanglan mabinan tayong ta nga dili ta diretso motuo. Gani mismo ang akong pangalan o ang akong larawan gigamit na nila aron mangayo og jikas. Tingali sa akong kakabos o sa akong kawadon, gipaningkamutan yun na ko o dili na ko kinaiya nga maghasol o magngayo ko sa akong isig kataw. Ang dili na mahitabo sa ako. Ha? Musa kaninyo, tabangi ko maampingon kita nga pagbantay ta sa mga fake news karon. Kaya nga kung FB account ang Office of the City Mayor Region, ang official nga akong account sa Facebook. Dili nang gisuon o kanang picture niya sa katapusan mangayo o GCash.
0: Aga payaga ni City Mayor Rolando Clarex Oy. Og grabe kelas tong bayaning Magnum update 3 sekada dalamang pega na ang bayaning Magnum Sure Blood Give Life braditing mission sa limkit kay Trium kanong may rescheduling tuiga nga sugdan sa lasay sa buntag gawas nga ikaw makatabang sa imong kagulingon makatabang kausab niadto nga mga nagpangapasyenteng kabos nga nagranan og dugo sama niadto nga mga nagbaton sa sakit nga cancer severe anemia malaria ingon man niadto mga magpaubos sa surgery doktor nini gingon ni Kapitan Eric Abaday sa barangay Patag ning syudad nga ang pagtabang aron maluwas ang kinabuhi walay gipiling panahon bisan sa unsang orasa ilabi na sa krisis.
5: Wala may krisis sa pagtabang o pagservisyo sa para pagdonar. Kaya pagdonar og dugo is that is to save life to, sa itong mga igsoon. No? Kana dako kayong tabang sa itong katawhan na ginhanag dugo. Kaya ang pagsalbar sa katawhan dili man lang kaysa birthday sa mga okasyon. Pero ang kinalanon ang pagdugang sa kinabuhi.
0: Ang payag ni Kapitan Eric Abaday sa Barangay Patag ng Syudad. Kung ikaw interesado, i-text at itawag lamang sa numero 0927-83811-999 ang imong ngalan, address, edad, gender o blood type. Ano ikaw malista? Kining programa sa Magnum Radio, kaabag ang Philippine Red Cross, City of Misamis Oriental Chapter. So, karon sa Magnum Aileen, si Magnum Apple Pie, ito sa karon sa Taguluan. Kay ang kupa, mga sagato si Kapastor, magtigom sila karon. Oga usa sa ilang isgutan ang ilang suporta nga ilang ipakita oga ilang suporta sa atong ipigayong bayaning Magnum Sure Blood Give Life karong Mayri 7 so sa gatos unya daghan lang mga miyembro ana Magnum Sure kupa no kagayan na kagayan di oro pastors auxiliary so salamat ta sa kuwala sa mga pastors nga diin usa gyud sa ilang target nga makatabang og makadonar og dugo og karon sa lakaw sa panahon.
6: Magnum Weather.
0: Nata karon si Joe Provaldo pagka sa weather forecast si Joe. Maingot na mo si Joe.
7: Yes, Magnum Joel, maingot to sa itong mga suking tigpaminaw sa Magnum Radio. Para rin makatake rin sa ito sa Northern Mindanao, ang Easterly. Sabi na sa hapon o sa gabi makasinati ito. Atak-patak ng mga pagulan o pagpanilunto. Para kasarangan ng hangin magagikan sa silangan ng ito sa amyan ng silang direksyon. Ang kadagatan, hapsay nga ito sa kasarangan ng pagbalot. Temperatura, 25 sentigrado ang kabugnawon ng kaniton, 23 sentigrado. Philippine Standard Time, alas 12:25. Gikin Sumatang, sa Pagas Salvador City, Leo Prevaldo, Mayong.
6: Magnum Weather Alert!
0: Alas 12:25 na.
8: Play smart, play bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
9: Palaho na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
0: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad, kaluya, walay kusog o galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kon nakulang ka sa vitamin C. Hirundan sa iron deficiency anemia, busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ipalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunaing update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes sa Market City Aguna Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Pizza. Ang pizza ng mga mababae.
1: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika. Darby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balikyari kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jarboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa salayag sa Principal Mart, Balingasang, Misamis Oriental.
4: Kini ang pipila ka mga praktikal o simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit ng mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tao ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw. Ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig able sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguro ang hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balay ronon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Moresco 1.
5: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering, Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering, great food para sa matang selebrasyon.
6: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
7: DTX 500, mapalit sa mga butika.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayandoro ug Misamis Oriental. Himoji usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika Delta Antibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
12: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-15. 524297. Enroll now.
13: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
14: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na idagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
13: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: What if your phone could be your front row seat?
17: Playtime Entertainment launches PT Idol.
16: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
17: Where talent takes the spotlight.
16: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Cagayan de Oro. It's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature

0: Street Studio.
1: Pre, na ako'y project run. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, o minidam. Asa na makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pag yun mga itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat yun yung ulo. Maayon yung rent lang. Kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
2: Wise jud ka, Mari.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Ug ang renta, barato.
3: Sigar de Oro Corp. National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
4: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flakes cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
5: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
6: Magnum Noontime News!
7: Alas sa 12:34 para sa mga balita may kalagkaroon sa itong Magnum National. Ipasabot ko ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kamanong danon sa kooperasyon sa LGU o nasunong kagamanan hinatol sa distribusyon sa tag na pulo kakilo ng buga sa Kapig 2000 ka mga beneficaryo sa Local Government Support Fund sa General Trias sa Cavite karong buntag. Mahadu ba ni Marcos yung panahon sa krisis? Importante ang pagtinabangay.
8: Kung mapaganda natin na mabuti ito at makita natin na magandang takbo, na fine-tune na natin at maayos ng pag-deliver ng serbisyo ng mga tulong sa ating mga kababayan, ay pipilitin natin na sa susunod na taon, lalakihan na pa natin ang pondo para mas malaki pa ang tulong na maibibigay namin. Kaya po, magtulungan po tayo, lalong-lalo na sa ganitong klaseng mga araw na may hamon tayong hinaharap. Magtulungan po tayo. Pagka nagtulungan, pagka maayos ang ugnayan ng local government at saka national government, maraming po nagagawa. At basta tayo ay ipalabas po natin ang ating ugaling Pilipino na may bayanihan, na may malasakit, na may pagmamahal sa kapwa Pilipino, ay tayo po ay magiging matagumpay kahit ano pa ang mangyari.
7: Ang payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang damang defense team ni Vice President Sara Duterte bisan unsa man ang mahitabo sa botasyon sa plenaryo sa impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Matod ni Attorney Michael Poa, spokesman sa defense team sa Vice Presidente, nga magmonitor sila sa mga kalambuan ug moaksyon kung unsa ang angayan nilang buhaton.
10: Sa atin naman, whatever happens, we're just ready for it. Of course, again, we maintain our objections dito sa mga proceedings na naganap sa House Committee on Justice, with all due respect, of course, to the members of the committee. But we all know that it's all about numbers at this point. So whatever happens in plenary, we'll just be monitoring the developments and we'll react accordingly.
9: Ang pamahayag ni Attorney Michael Poa, spokesman sa defense team ni Vice President Sara Duterte.
7: Samtang ang balitang lukaw na sunod, ipamugos karon ni House Justice Committee Chairperson Congressman Jervel Luistro nga wala nila gidali-dali og gisunod nila ang konstitusyon sa pagtuki sa impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte. Batok ni Luistro nga talawala sa mga batikos nga ilang giatubang kumpiyansa siyang dili matarog ang ilang baruganan.
11: We move, sometimes slow, sometimes painfully, but always forward towards the truth. Sinunod natin ang konstitusyon. Hindi tayo nagmadali, hindi tayo nag-shortcut. We honored the process. Bawat hakbang, bawat salita, bawat ebidensya, hinarap natin ng buong pag-iingat at pananagutan. Sa paglalakbay na ito, napagod tayo. Sinubok ang ating pasensya, lalo na sa harap ng mga batikos mula sa labas. We saw the press conferences of the Vice President's camp. We saw the petitions filed in the Supreme Court and the complaint filed in the office of the City Prosecutor. Opo, maraming hakbang ang ginawa upang pigilan ang prosesong ito. Pero sa kabila ng lahat, hindi tayo natinag.
7: Ang payag ni House is Committee Chairperson Congressman Lou Westro.
9: Gibutyag sa legal team ni Attorney Manasseh Scarpio ang bana ni Vice President Sara Duterte nga gila nila ang katungod sa Kamara sa pagtuki sa bisan unsang impeachment complaint. Apan gingon ni Attorney Peter Paul Danao, legal counsel ni Scarpio, nga wala kini nagpasabot nga dunay katungod ang Kamara nga balion kung unsa man ang ana sa balaod.
0: We recognize, no, talaga namang merong kapangyarihan ang House na magsulong ng impeachment complaint. Nasa saligang batas po yan. Pero wala naman po sa saligang batas nagsasabi na pwede kang lumabak ng batas. Diba? You may have the constitutional right, you may have the constitutional duty, but you cannot violate the law. Diba? Kahit na sino po namang tao dito maitindihan. Misi na may karapatan ka, hindi ka pwedeng lumabak ng batas. Malinaw po sa Section 8A na batas ng AMLA. Malinaw naman po ron na the AMLC and its secretariat shall securely protect information received or processed and shall not reveal in any manner any information known to them or by reason of their office. So, miski na po may kapangyarihan ang House of Representatives na magsulo ng impeachment complaint, kailangan pa rin sumunod sila sa batas, di ba? Hindi naman po sila above sa law, di ba?
9: Ang pamahayag ni Attorney Peter Paul Danao, legal counsel ni Attorney Manasseh Scarpio, ang bana ni Vice President Sara Duterte.
7: Alas sa 12:40 na karon sa atong Magnum Health Alert.
12: Magnum
7: Nagpamano karon ang Department of Health kung DOH sa publiko ma'am ni Buto ang bulkang mayon nga nagbuga sa baga nga aso sa mga lugar na salbay. Subay sa DOH nga kailangan lang magamit sa face mask nga N95 aron sigurado nga masala ang pinong mga particles. Apan kung adunay ikapalit sa face mask gisugyot sa walay ikapalit sa face mask gisugyot sa DOH ang paggamit sa basang panapton o panyo o pwede usab nga dublihon ang regular nga surgical mask aron na alang sa dugang protection hirugang pausab sa insya nga ang paggamit sa safety goggles o antipara aron malikayan ang irritation o galikayan una ang paggamit sa contact lenses samtang nga gibisuan usab ang mga residente sa apektadong lugar nga mas maayong magsulo o bugtakas nga sinila aron dili direkta mo tapot sa panit ang abo. So grabe ang abo na mag-
9: oh, baga kayo sa Magnum Joel ang abo.
7: Lagi ba? Kay murag kaning level 3 alert level 3.
9: Oh, baga kayo ang abo nga mitabon sa ila.
7: Oh, nya
9: delikado siya. Oh. Labi na tong naay mga sakit na unya sa nanabitay respiratory problems sa Magnum Joel. Oh. So delikado po siya.
7: Kay kanang N95 nga face mask mo na katong gamit sa una panahon sa
9: COVID-19.
7: COVID-19
9: nga katong murag,
7: ni, murag 3
9: required good nga face mask.
7: Baga murag 3 layers pero 3 or 4 layers. Siya. Mm-hmm. Nga bisan pag sabligan nimo og tubig di kini siya ma mo sunop.
9: Mm-hmm.
7: Oh so sa ato pa pagi di kay nga abo dito. Nya mosulod sa imong baga na. So delikado kayo pastila no. Alas sa 12:41 karon sa atong Maglo International sa Cabo Verde Atlantic Ocean para ang karong imbestigahan sa ocean wide expedition kuna ang hunta virus dili hunta virus sa hunta virus mahinungdan sa kamatayon sa tulo ka mga pasayro sa cruise ship kini nasuta ang strain sa virus sa usa ka pasayro nga una na nga gihikling gikan sa barko o kasamtang na sa intensive care o sa Johannesburg South Africa subay sa ocean na kung ocean wide expedition nga nga gisuta panila karon ang insaktong hinungdan sa kamatayon sa mga biktima o kung unsa ang posibleng connection isairan nga ang hanta virus usa ka strain sa virus nga gikan sa mga mananap nga pamilya sa ilaga o kini mitakod sa tao pinagi sa maka makasinghot sa airborne particles.
9: Sa Amerika, gibutyag si U.S. Central Command nga sugda nila ang pagsuporta sa misyon ni U.S. President Donald Trump kay nagtinguang mabalik ang kagawasan sa paglayag sa mga commercial nga barko sa Strait of Hormuz karong adlawa. Matod ni CENTCOM Commander Admiral Brad Cooper, nga importante ang ilang suporta sa mga defensive misyon alas sa seguridad o ekonomiya sa kalibutan samtang nagparayan ang naval blockade. Giyong lakip sa U.S. military support ang guided missile destroyers kapil sa kagatos ka mga land at sea-based aircraft, multi domain unmanned platforms og 15,000 ka mga service member. Hisaran nga natong milabay simana gianunsyo sa State Department ang bulag nga inisyatiba nga Maritime Freedom Construct sa tinguhang mapalambo ang koordinasyon sa international partners aron suportahan ang maritime security sa nisgutang kadagatan.
7: Alas 12:40 ya trans so karon sa dong Magnum beses gibuta karon ni LPG Marketers Association na founder og Rigasco President Arnel T nga mokunod sa 2 pesos ang presyo sa matag kilo sa LPG og mga lawa kini bukti sa 22 pesos nga presyo sa regular nga tanke gumikan sa pagubos sa shipping cost sa LPG. Maduman ni T nga wa malakip sa kwenta sa Department of Energy kung DOE ang rollback. Usa ang ayang mahimong transparent o epektibo ang bisan unsang paglihok sa presyo samtang mga lawa posible usab nga dunay oil price adjustment sa mga produktong petrolyo. Isaraan nga sa pagbanabana sa DOE mabos sa 2 pesos og 20 centavos ang increase sa gasolina og 2 pesos og 66 centavos sa diesel apan mikuno usab sa 3 pesos og 53 centavos ang presyo sa kerosene. Sa atong forex rate ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos og 54 centavos, Canadian dollar 45 pesos og 20 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos og 85 centavos, ang Australian dollar 44 pesos og 49 centavos, Taiwan dollar 1 peso og 94 centavos, ang Korean won 4 centavos, ang euro 72 pesos og 25 centavos.
9: Sarag pa rin na sab ng atensyon dito sa tungatungang seed lakaan. Ang presyo karon sa Dubai crude oil ang nasa 100.86 US dollar per barrel. Kani mas sa ubos kong og 4.58% kung itandi sa daan ining presyo nga nasa 105.70 US dollar per barrel. Sa mga gasoline station din sa Cagayan de Oro, diya sa Vichel Corrales Extension ang ilang diesel 81.50 per liter, regular gasoline 86.40 per liter. Diya sa Petron Bulwa, ilang diesel 79.30 per liter, regular gasoline 83 ang matag litro. Blue Energy Usmeña, ilang diesel 79.30 per liter, regular gasoline 78 per liter. Velox Usmeña diesel 81.20 ang matag litro, regular gasoline 83.63 ang matag litro. Jetty Usmeña, ilang diesel 81.20 ang matag litro, regular gasoline 86.60 per liter. O sa Caltex Kauswagan, ilang diesel 81 ang matag litro, regular gasoline 86.40 ang matag litro. O karon sa itong Magnum Entertainment. Gipaambit ni Diamond Star Maricel Soriano ang iyang sikreto nga nung mas batanon paghapon siyang lantawon, taliwala siyang 61 anyos ng pangidaron. Mato ni Maricel nga kinahanglan lamang nga malipayon kanunay sa kinabuhi o kanunay magkatawa aron dili daling matiguwang. Gidog ang past actress nga importante usab ang pag-ampo kanunay sa labang makagagaho.
12: Kasi anak, pag masaya ka, di ba? Ganun talaga. Dapat masaya lang tayo, kaya wag daw tayong masyadong namong problema. Tsaka pa naidasal mo na, okay ka na dapat kasi narinig na ni Papa God. Lahat tayo malakas.
13: Ako rin mo.
12: Kahit wala tayong kailangan, magdadasal pa rin tayo.
9: Ang pamahayag ni Diamond Star Maricel Soriano.
7: Di ba na controversial ba siya katong ingon nga Suyop, membro sa Suyop? Di ba naapil mo ito yung ngalan, di ba? Nga, pero iyon mo itong ipanghimakas.
9: Oo.
7: Pero yan, nagway ni Burot man. Ganun ni Burot man yung nagway? Yung itapakan?
9: Kasi tapakan eh.
7: Tapak lang na ba? Tapak
9: basi
7: na.
9: Nag-ano lang yun siya magnumjol. Nag-atiman lang siya siyang kaugaling siya nun. Okay. Kaya ka na 61 years old magnumjol. Well, oh nabigid na siya. Sige mo. Di ka mag-atiman sa mong kaugalingon.
7: Wala
9: na yun. Kunot na yun ka.
7: Kunot
9: na yun. Pero ga-atiman kasi mong kaugalingon. Okay. Tapos malipayin lang kasi.
7: Bagay-bagay suman siya katunaon, di ba?
9: Karon magnumjol, i-compare itong mga nang labing tuig, mas ano siya lang taon karon.
7: Murag malipayon siya.
9: Blooming siya.
7: Nabaya man na yung bagong pelikula sa...
9: Wala ko ka wala, kung ano na. Pero nasya'y ka nang sa internet, online nga, ka nang marag podcast. Na ka nang interview, bitan nga.
7: Appeal siya, appeal siya.
9: Nasya'y ang vlog.
7: Ano po yung vlog, ha? Ano po yung vlog niya, karaan na gini nga tao dahil kaya po si...
9: Karaan
7: na dyan. Katong sauna, si Tariray ba ito sauna?
9: Siya mas Tariray.
7: O katong sauna nga... katong na salida ni Dulpi sa una, katong si...
9: Si Tariray siya?
7: O di, katong sauna ay itong tambok kay kabahay nga... Eh, sa bato nga. Jan Almar siya.
9: Ay, siya man. Bata pa siya.
7: Bata
9: man,
7: pa
9: ito.
7: Yan karo, buhi pag siya gapo, no?
9: Kami siya ng buhi siya. Buhi pag siya.
7: Karaan naging kayo ba?
9: Pero karaan siya. Sa una, bata pa kayo siya.
7: Katong si Nina Blanca.
9: Ah, Nina Blanca.
7: Katong si... Nakikin ko, makadumdum ko. Karaan lang man to. Kami siya. Kami siya.
9: Ano saan tuigaw mo ng Jan Almar siya? Kaya mula pang kukabutan na doon.
7: Nala, na pala ito. Ang karas ng Magnum Sports, yung mga luwan na ni Kada Cunningham sa Detroit kung ang Detroit Piston. Sayang 33 puntos. Rusek Aces alon na Pilion ang Orlando Magic sa score 116. Batok 94 sa Game 7 sa Eastern Conference sa First Round Playoff Series. Maoy miyabag ang Cunningham. Si Tobias Harris sa 30 puntos. O Danis Jenkins sa 16 puntos. Tungkol sa mga kanugan, makabanti na ang Piston sa Eastern Conference sa final o gamay mag-host batok sa Cleveland Cavaliers o sa Toronto Raptors. Si Sairan nga makanakabanti na sa playoff sa pinakauna higayon ang Piston sukat sa 2008 o kiniusab ang ika-15 ka-team sa kasaysayan sa NBA nga dunay 3-1 deficit rally. Mga eksyon nyo na bata itong kompleto detalye sa itong Magnum Non-Sign News sa Lakarong Adlawa, Lunes, Mayo 4, 2000, by the size of karon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, mga empleyado sa Kapitulyo Provincial, giyagit ni Governor Juliet Oy nga mo-resign kung wa sila malipay sa ilang trabaho diya sa Kapitulyo. Sa itong Magnum National, Presidente Marcos Jr. may pasabot sa kapinundanon sa kooperasyon sa LGU o nasundong kagamanan sa itong Magnum International. Hanta kung hanta virus ang gingong hinungdan sa kamatayon sa tulo kapasero sa cruise ship rayong gimistigahan sa atong Magnum Beses Presyo sa LPG. Mukunon sa 2 pesos ang kilo o mga adlawa. Sa atong Magnum Entertainment, Maricel Soriano mingong makatabang ang kanunay nga pagkatawa aron dili daling matiguang. Og sa sports, Detroit Pistons na kamantina sa semifinal sa Eastern Conference NBA Playoff. Mga eksyon, timala sa agawasong atilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlaman ang atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hatunog makini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
9: O Magnum Aileen Akurin.
7: Aba sa mga news writers, Chingin Tinina, Lana Delgado, April Borja. Dini lamang sa Balita o Serbisyo,
9: Magnum Radio.
13: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dini lamang sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
7: Oras, alas 12:48.
14: Uras, hatod kaninyo ni Ariel Nunoy Bation sa Barangay Balulang, Cagayan de Oro.
15: Mighty C! The Mighty Power of C!
16: Now, speaking of Mighty C, muni siya alkaline base nga vitamin C. Dili ni siya asedika kay luha manggod na kaklase ang vitamin C nga ma-avail na to sa mga butika. So, basin, maningala mo nga naamoy ginainom nga vitamin C nga gahapdos inyong kuto-kuto. Binagyod sa mga senior citizen, o maginay problemas mga senior, gahapdos ang kuto-kuto. Ang Mighty C, mas labing maayo nga imnon sa may edad na. Kay ang Mighty C, dili ni siya maghatag o gahapdo sa inyuhang kutukuto. Sa gikaingon na nako, mga ka-Mighty C, importante kaayo ang vitamin C tungod kay parte kini sa tuang recovery. Hinumduma na to nga kung dili ta mukaon o mga pagkaon nga taas o vitamin C, gakulang yun ta o vitamin C sa lawas. Kay ang tuang vitamin C is naas pagkaon eh. Munay source ang tuang vitamin C kung dili manuga aling mahatag kay ang ato ang pagkaon. Kargado ta karne, dilata. Kargado ta mga instant nga mga pagkaon. Wabagintay kaon-kaon prutas. Mas labing maayo nga naatay vitamin C nga imnon kada adlaw. Gina-encourage nato ang mga senior, mga may edad na nga bisag na ay medication na agay vitamin C nga imnon. Kay kining vitamin C dako nigtabang sa pagpa-stimulate sa collagen sa ato ang lawas. Tagaan tanig pagtag kay magkaedad ta daghan ta bation dakong factor ani ang kakulangon sa vitamin C sa lawas. Mas labing maayo nga naay vitamin C kada adlaw. Speaking of vitamin C, Mighty C recommended kay na alkaline nga base nga vitamin C.
17: Panahon na naman ang ubo, si Urbs at Trangkaso, pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban mo, Mighty C na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
16: Sa itong panit, sa mapananglit, no, dili kay ingon may edad, batanon pa. Pero gulang na kayo ng taon, dry na kayong skin, uga na kayong panit, dagan na kayong mga skin diseases, gagakunot-kunot na, ang panit gakayatyat nakita sa pagduon nga mas dali kang mutiguang misgo tagtiguang kanang mausab mga tuang hulagway hala batanon pa man to di pa makaito idaran pero nganong medyo gulang naman kay sa nang tao di ba nya kung makakita po tag senior nga batanon kay nang hala wow si ma'am kung say ma'am nanay na na dili halata nga nanay ma'am ragihapon ang paglantaw kay bisag may edad na ang panit hamis dili ka kakitag mga gulot-gulot mga kunot-kunot sa panit sa naong tawhay king naong ang buhok wala pa'y uban oh nindot pa kayong tubo sa buhok o saan ni mga higala nga makabaton tan ini is dapat na ay maayong nga collagen kaya ang collagen di ay sa lawas muni gapugong ka na to sa aging process nga kakahitabo sa lawas sige kaingon ko na nay dili kaingon may edad batanon pa pero gulang na kailang taon dry na kayong skin uga na kayong panit daga na kayo mga skin diseases lagom na kaayo ang mga panit o gakunot-kunot na ang panit gakayat-yat na o sa mga sikreto ni ini is ang collagen production sa lawas kumuubos man o galing ni dali kaayo ang aging process na makita na to visible sa atong lawas o sa makatabang ni ini mao ang paggamit sa vitamin C kada adlaw sa atong panit importante kaay na kaya ang collagen muraglong nga gapagahi gapafirm sa ato ang skin nya ang study magkaedad na gitag 40 ang ato ang panit gausab na 50-60 gausab na mapugnan lang nato ni mausab nato ang aging process sa lawas mapugnan lang nato ni bisag may edad ta hamis lang gihapon talang taon tawhay gihapon hugot lang gihapon ang panit ang usa sa mga makatabang aron nga ma stimulate ang collagen production sa lawas isang paginom sa insect amount sa kalaghanon sa vitamin C adlaw-adlaw number 1 na mighty C
18: ang inundan nga no daghan mog sakit kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon ana pay di maayong panahon karon magsakit jud mo sundo gagani ko ninyo nagmighty C ko mapalit sa mga butika immune booster mighty C
19: mighty C ang alkaline nga vitamin C
20: mabali si baby masami ko bina-allergy iski magwala ko kag mahanginan damo din pula-pula sa likod ko kag sabot ko pero sa pagsugod ko inom sa mighty C grabing epekto inuras lang dula na dayo ng ako ni allergy
19: mighty C the mighty power of C
21: mabibili sa mga butika
22: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
23: Libre?
22: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: May gila na may balita sa may panglawas ang toksin muna sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Ana sa Usmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: Oras, alas 12:58.
8: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw. This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: Bigyan natin sa ato para din sa atong tulumanon at tumigala nga Magnum in Action. Bigyan kita sa oras bigala no, gabay na kitong oras bigala. Nagambuwa butay siya itong wapas na matagay pagtagal, labi na kining reklamo. Although itong tanga inabiyon bigala, so balik pa nagsuon, labi na ang mga nagreklamo diya sa kinibang Highland Vale Subdivision. O niya si Kwanza, no, si Mr. Asuncion bigala, tunda ko sa Chod. Hangyo may gala nga magpa-interview siya pero nag-meeting pa sila regarding may gala nining kining usan na ni ilang isgutan kining sitwasyon may gala diya sa Highland Vale Subdivision. Kini may gala nga lugar nakita karon nga dili maayo nga talan-aon mga igsoon diya. Ulo di pa kita mo banat kinani kay una di pa kita mo banat may gala kay gusto na to ganing kwa balikan man to pagbalik ilang presidente diya pero di man lagi. Kaya ultimo sa pagkumusta sa itong kaban, yung magiging hiwakli may gala, di siya magiga, di siya interesado magigamusta. Inana, kaya siyempre, pag ila na, now, ang iya ko no, iya sang dalon, pakalaban siya sa Chod, so ang Chod, siguro ugma, ito may schedule may gala, kaya gusto mo pa-interview may gala sa balugar, wiling naman si Mr. Jan Asuncion, pero karon nag-meeting sa ugma. Diba, sa ato sa inabiyan din may gala si, si Kagawad, kwano, Kagawad Ligaspe, Ali Gaspe may gala, kaysa may chairman sa committee sa Urban Rural Poor. O usan may gala sa mga lookout nila nga kung mahimo, tanawon nila ang sabay status ani kay murag itunover naman may gala ang pagdumala sa itong dakbayan. O so, bayad kwarta mo ko ng isgutan din eh. Mauna nga sa pagkakaroon, diya sa Highland Vale Subdivision, ayaw sa mong tuho sa inyong presidente diya karon, ayaw sa inyong tuhoy siya. Kailangan kang tulubago na siya sa labi na kanyang mga payments inyo, gasa na kapayon ng kwarta. Hikya na, di ba? So, napaisap siya may gala itong gusto yung nabiyon. Kalabot may gala niya ka na mga imposibleng payments niya. Katuyang magpangulikta sa tag 4,000 ako nun. Pangulikta niya sa 4,000 kay para ko no, ihatag ko no sa developer, ano, sa contractor kay anong ko no, lugar, trabaho na ilang dalan niya. So, bangitabuan may gala. So, bisa kunsa na lang. Basta kwarta may gala, manggawas. O so, nanamintang matubag may gala sa ilang presidente ni Dia nga way puli-puli para may gala ma, lugar matinawa ng tanan ugasa na kapayon ng kwarta nga ilang gibayad kay dito man iagi sa iyang sa account may gala sa Highland Vale Subdivision sa Bulwa. Unya siya man ang nagkapot may gala siya ra ang authorized nga mag-withdraw niya ng kwarta, although ipasulod ang kwarta i-deposit sa maong ngalan sa Highland Vale. Unya kadua kung i-withdraw ng kwarta sa siya ay maka-withdraw may gala kay iya man nga account number ang gigamit niya na.
9: Magnum in action.
3: Yan pa man ay kapangitaon ka ron. Ang question niya, nagsulat sila sa mayor nga lugar din sa sila mubayad. Kung ayos ang ibubayad mo, di bagay mo kasabot, asa na maingon yung kwarta. Iklaro sa napagayo o sumay na tabo, asa bang kwarta na mo? Natarong ba ni pag-remit? Kay tag 400 man ang ibayad nila, isip bayad na ng yuta sa gobyerno may gala nga lugar gihatag sa ila, di ka nihatag, ibayaran, isip sila mga beneficaryo. Lahin isa ka panahon doon ko imano, kay libre gib. Pagpuyo ni mo diya, di na ka magunahuna may gala, kasi hununao ni mo diya nga magbayad pa ka, wala. Puyo na ka diya, basta ka biktima lang ka ng insakto. Diya, biktima ka ng insakto, bayad ka. Nga ka na nga yuta, iya na mas gobyerno, gipalit naman mas gobyerno na.
9: Magnum in action.
3: So, gipalit naman mas gobyerno na. So, ipapayaran, kapag pumunta na, asa na yung kwarta. Nga house and lot man na, nga nga nung pila kalugas na himo, wala may balay ka na hitabo niya. Murag tunawan ni mo, may gala, murag kapangan na nag-iya, murag himo, murag na personal, murag paminawan ni mo, may gala, ang nasangpit ngayon, murag na personalize pag-ayos sa pipila ka mga official niya. Labi na sa lang presidente may gala sa Handville da kung handa Highlandville Subdivision sa Lumbia mga Exxon. So doon na ilang sulat pero sakto sa na no para nato at atong tambag. Mientras dili pa masulbad ni kini may gala kag ilang ka libog sa mga tao dia og unsa pay nitabo gyud sa ilang bayad dia kay dugay naman pila ka tuig na ayaw sa mugbayad. Wala sa mugbayad ninyo total. Iya man sa gobyerno kadua, mubayad lang mo kung klaro na yun kay para dili na lugar, dili madisgrasya na inyong kwarta. Pag naay mga amot-amot niya, unsay pang ayaw sa mga amot. Ayaw sa mga amot total. Sa inyong kabalakan niya nga, nagpuyo mo niya, kanang inyong presidente, kamo nga nagpuyo, parara mo mo katungo niya, isip mga biktima kunuhay sa sindong. Di ba? So nga naman nga mahadlok man mo nga parara mo tanang katungo niya, wa may labaw ninyo. Nala yung asosasyon, pero di man mo ang inyong nga presidente diya, di man masaligan ingon ninyo. Kalibog mo, kasang kwarta na kapaingon, yung ano musalig man mo, di ayaw. Ayaw sa mugbaya diya, total way, makapapriso ninyo. Dili mo mapriso, di mo mabayad. Labi na anak karon. Dapat ang mga lugar naghilabotan ng kwarta, kung hilabdan magani mo, mapriso, dili ka mo. So ayaw sa mugbayad. Sakto po ng ilang may gala, naghangi sa mayor nga, stop sa silang bayad. While gi-question, gi-pangutana pa ni, asa ang ilang kwarta. So mo na itong isgutan may gala kaya, napikala ta may gala na mga sama na ini. Sukat pa manay kanyan to. Niya day gapon may gala kini mga binuang niya sa ato mga subdivision. Labi na sa kinibang mga relocation site may gala.
9: Magnum in action.
3: Labi nga pangwarta kayo. So sumpoon ta ni. Pakangon ta ni mga eksoon. Tili mahimo may gala ngay nanal ng pirmi. Kanyan to nga pakang manato to. Kini dako kini kay sustiya mo ka na may gala nga. Ang dunay nang basta lagi inuko nang namang ipapil tanato ng papel pero idiretso na lato ni Megala diya sa tiyono niya pa ato nga hangyoon ang komite ni Kagawad Aligaspi di ba magkatuba bisig-bisipod ngayon saan yung tanahon diya di ba tanahon sa inyo Kagawad liliya sa ninyo na yung sa inyong mahimuan eh tabang mo atong kabalakan Megala although lahi man eh bro lina lang ko mag-mention Megala katong diya sa City Council Megala nga nag-meeting sila unya ang ilang mga bisita puro mga director mga dagong official sa national o local government, atong kaoban may gala, nag-cover nito. Gitulo-tulo may gala, unya, gihignan pag yun nga, sige, ipagawasan nga, kung diya, kay pailan ako na kaso niyang istasyon.
9: Magnum, in action.
3: Dito lang kay challenge ka paili, pero unsa may kaso atrasabante. Tungod kay nag-meeting mo niya ikadwa, ama mo nag-meeting. Ang inyong gimitingan, City Council, Session Hall, but-pasabot, government, public lang ang inyong gimitingan niya. Ang inyong imiting, lugar naglambigit sa kalihukan sa atong syudad, sa mga proyekto. Nasuko, may gala, di makita ni mo, wapagin ka ng mga amateur pagin may gala, way hanaw sa kalibutan ba? Kaila taman ni kayong tao, pero kanayang kabuhaton sa iya pagihulgaon nga pailag kaso may gala itong sibihan, so may kaso mo ipail mo atras sa banti kay nag-meeting mo diya na ay nagtanaw sa inyo? Di ba? So mas may pag ito manago mo sa budika o mag-meeting mo nga di mo gusto may bawaan kay sa kung saan pa ni mo, nag-meeting mo, official na, gisgutan ninyo ang para proyekto sa atong syudad o sa may tago lugar lana. O, magani kay kipalabay lang na may gala kay may dapat tagwata kaila may gala o mga wabagin mga hanaw pagin ni sila. Mga amateur pagin may gala diya sa City Council.
9: Magnum in action.
3: Anyway, mga hanaw may gala, mo pa rin mga kapatutuo may gsoon. Mo fire ko sa kaso. Unya, siyempre, ang trabaho may gala sa tumakauban, nga mo i-monitor kay mga kuwaman na, mga project kitag ko. So na, ang mga bisita na regional director sa Osaka Obisina, naadagan sila. Unya, kaysa may nag-preside, unya, tanaw niya, uy, na may nag-cover, unya, siyempre, sa karon cellphone na biya kay live na biya ta karon suko gigay sa migala niya gi iya pang giwarningan niya gibaharan niya nga kung mabawan niya nga na live ug makita na dinhi pailang kuno kaso ng Magnum sikat kay ka
9: Magnum in action
3: sabi ka sikat ka saludo ko nimo sir kagawad saludo ko nimo ug ma tiwasan ta ka ug ma
9: Magnum in action
3: grabe ako saludo nimo nakaako kag istorya ana subay gibuhat ana igo na cover. Di ba? Linko diyan, nag-cover niya, imbis nga, interbihon. Gitulo-tulo na nun may gala, niya mga egsoon, kay nga nung kung kisa ko nung nag-authorize nga, hindi na makilala manangit sa inyo nga mag-cover diya, kay public pa na diya, gawas o magbahina mo kwarta diya, kundi mo gusto may balo. Wala man na, kaya nag-iskot pa mo nga, mauni plastada, mauni, ang inyong dagan sa inyong diskusyon, para gis publiko, na unsa may atong itago diya, unsa may atong, unsa may rason nga nung, hulgaon ni mo, ang Magnum nga pailag kaso, ang Magnum gina, diligid ang reporter. Ang Magnum management may gala, pailag kaso, kaya nga nung ang reporter na cover may gala sa iyang himo nga committee meeting. Grabe ka, sus Ginoo.
9: Magnum in action!
3: Ako, nakadini man na, ato man na nag-guess din niyo, pero daan ako ingo kayo ng mga tawanan, wagi ko'y believe ang mga tawanan eh. Huwag mga hanaw ni sa ilang trabaho. O di ba, so tanawa. Agas ako sukat may gala magkabati sa sus Ginoo ko kadugay ng katas media nga nag-cover ka may gala unya hadlukon ang istasyon may gala nga pailag kaso kung ipabati kuno to may gala katong live na karon panahon na live na magkaron panahon na pero kung di sila gusto nga i-live na o lugar kubiran tako kay kartulay butanas gawas bawal talang media kay amo-amo na ni why media nga mag-cover ani kay sikreto ni among meeting nini. Ay mo diya, dito mo sa budiga mag-meeting, ayaw diya sa lugar, properties, gobyerno.
9: Magnum in action!
3: Ugma, may gala, wala na ito ni Kwang kay Murag. Sige lang, pero sa ito, Murag Dili, dapat ipalabay. Pero ito lang ko, minsun yung tawahanan eh. Mga egsoon, mga butsukoy pa ni may gala, mga bago ba, bago sila.
9: Magnum in action!
3: Papay hanaw sa ilang trabaho, mga egsoon, mo pa yung mga labihan kay ka, mga kapayason, may gala. Ay mo pag-ana. Agoy, Ginoo ko, Bastilan. Karaan na kayo taas media. Masukad, makabati ta diya nga lugar pailag kaso kay nag-cover. Sa may naalugan na, wama mo pukawawi. Wala tanan. Di ba? With courtesy. Oh, di ba? So, how ka may gala? Pero mula gini, may pang disiplinahon mo niya pang seminaro ni mga way hanaw, nagdagandagan may gala, na himong opisyal kuno sa atong gobyerno, way mga hanaw.
9: Magnum in action.
3: Uwala mo diya, dawat-dawat mo dako kay nga sweldo ninyo, niya, pasikat na ninyo diya. So may inyo agi diya, di gani magpa-interview, simple lang, ano man. Dili tungod ka na sukos magno, dili ka balong mutubag, munang dili sila, doon ay di ka pa-interview diya.
9: Magnum,
3: ay nalang gani tanyo, di ba? So mapili lang may gala ang mga kadabang murag na ay mga lugar medyo na ay experience sa gidiya kaning uban. Klaro na nyo, o gadili kaya, okay na nang, sorry kaya, sa magkuhan kaya. Pero may ka nga, mabating lang diya. Di ba? Pailang ko na kaso ninyong isibihan niyo, Magnum Radio.
9: Magnum in action.
3: Ang akong tubag ni mo, sikat kay ka sa tanang sikat. Mupayad ka kaso tungkol kay nag-cover sa inyong kalihukan niya sa inyong meeting para sa usaka proyekto din sa Dakbayan. So unsay na diha sa inyong gimitingan, nabay controversial laman. I-plaster naman ninyo nga mo ni ang plaster mo na kanon sa itukod, pili gastuhon. Kanaragin may galang usa ka butang.
9: In action.
3: Sige lang kay sunod na apatang mahumana na sunod. Basta kay wala na to na kalimtin na imong kabuhaton.
9: Magnum in action.
3: Tanaw ang ginato na may gala kay kita ra man usay hambog ra gidaghan ninyo. Trabaho wa gitawon mo
9: Magnum
3: pa. In action. 65%, 60% na inyong grado ana. 50% na inyong grado ikumpara sa inyong patutuog lugar mo trabaho mo da may mga hanaw mga igsoon.
9: Magnum in
3: action. Wapay hanaw manghulga pa. Sus ginuo ko nang usaba.
9: Magnum
3: in action. Anyway, bigas panagoba sa lumay gala tong Magnum in action bigro sa oras. Gulagas ngayon ang Magnum Jolacobo sa palita o servisyo Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita o servisyo Magnum Radio.
3: Oras, alauna 12.
11: Time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
12: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
14: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
13: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
16: text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra text scam at ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.

0: 100 adunay pinakataas nga orak value usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao'y hinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500 protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao'y hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang paghubag sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: i-DTX 500 na.
3: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: ug pag-ayo sa bugas-bugas
3: ug katul-katul.
4: DTX 500,
5: mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: Lami.
9: Yummy.
8: Juicy. Ug crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chika Dora. Ug mamaak ni siya.
10: Papaaka kubi.
8: Pinaakay na. Kauban si Magnum Apple Pie.
11: Magnum Apple Pie.
8: Sa programa Magnum Shoutout.
11: Magnum Shoutout.
8: Shoutout.
11: Shoutout.
8: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: song was brought to you by Magic Flex Cheese. Sa kalamiyon sa cheese o crunch, mula may putang break nimo.
1: We'll be back in a moment, right after this station break.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Text scam messages na panloloko at panlilipo. Lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra-text-scam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: ug pagpaminod sa mga tin,
8: basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500,
8: epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Karun na yun.
9: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
7: DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, Fermilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabasa ka butika.
0: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
11: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Kaliban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Magnum Radio Time, it's 1:29.
2: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
3: I-shout out na na. Magnum shout out.
7: Magnum shout out.

0: sa musika. Balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa mong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwa.
1: I-shout out na na. Magnum shout out.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nandito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na talagang kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
3: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio!
4: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
5: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
4: Mga aligot-got.
6: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
4: Oh, feeling in love ka ba karon?
7: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
4: I-shout out na na. Magnum shout out.
8: Magnum shout out.

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus. Dibitin.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 2:01 sa kahaponon, may gala na balita karong orasa. Ipatabago na ni Majority for Leader Edgar Camanlas, overseer sa SEPDAMA vendor sulod sa Kugo na market. Kalabot na sa plano paggamit sa ID husto nga dress code o pagsuot sa hernet, ingon man pagbutang o sticker. Matod ni Camanlas nga pinaagin ini, masuta ang mga lehitibong vendor sa lisgutang merkado.
5: Ako pang ipatawag kini sila. Patawag nako nga kay ato pa kini i-suggest sa ila. Dili pa kita mo hatag sa ila sa penalties or whatever. Ang amo pang gusto nga i-suggest nato sa ila kay pwede matiyali masugot sila. Makini mga food vendors diya sa sulod mag-hernet kay lagi hernet na maganin nang sa gawas kuban nga mga karinder niya. So ato ka nang ipatuman kung masugot sila o ato kini nga tagaan sila sa panahon kapag comply. O ga, ikaduha nga atong di naisikutan na mo diya sa meeting sa SEBDA, ang mga market vendors na to, sa sulod sa merkado maggamit na sa ID. Aron nga ID, aron nga ma-identify na to sila, nga sila na lugar negosyo diya sa sulod sa merkaduhan na to. O kanilang mga stores, butangan na to o mga stickers na ang tagiya, o pila ilang bayro nun matagbulan o matagtuhig ba para ma-identify na to ang mga legitimate ng mga market vendors na to sa sulod sa merkado.
4: Ang pamayag ni Majority Floor Leader Councilor Edgar Camanlas o Overseer sa SEBDA samtang 55 o tanang membro sa House Committee on Justice nga mitambong sa impeachment hearing sa Kamara amibotar ka pabor sa pag-aprobar sa committee report kalabot na sa impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte gawa sa lisgutan nga resolusyon iaprobahan usabang article of impeachment.
6: Let it be placed on the record that 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
4: Ang pamahayag ni House Committee on Justice Chairman Congressman Jervel Lubestro. Ugron sa itong Magnum News Hunter, 4,000 kama scholarship gitanyag sa TESDA Region 10. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
7: Buka na tusab sa 4,500 kama scholarships lang sa ang gi-offer sa ba. Nasabotan sa Technical Education Skills Development Authority kung TESDA Region 10 na. Sa TESDA Northern Mindanao, grisab alang sa to nga mga dugang nga mga scholarship trainees nga kansang baka abil sa ilahang nga mga programa sa larangan usab sa edukasyon na giniubos sa kining pagpahigayon usab o kinibos usab sa pagpahigayon sa ika 124 nga Labor Day sa batan sa Department of Labor and Employment Control Region 10. Sa diini ang pagtulol o ang pag-award sa mga scholarship distribution sa TESDA Region 10 ngadto sa mga beneficiaryo usab sa TVET o LEP programa sa nasangpita gabotana di malapusunap nga nakuha sa baong mga trainees ang slot sa baong ihap usab sa mga programa ini sa isip usab sa mga ining gikabutyag na flagship micro-credential scholarship nga inisiatibo sa nasangpit gabotana nga mas mapa-equip ang ato nga mga kaigsunan labi na sa mga kabataan-unan nga makabaton sa baong programa hanto da gamak kapon og skills sa ug ilaha kining magamit para hauna sa maabot nga sila nag manapuso na sa ilang pagtungha sa eskwelahan ug laki pa sa ini ang usa sa mga programa nga mapatagan sa enterprise based education and training kun EBET programa ug ang nasangpit usab nga pagpahigsog sa EBET enrollment programa pagsaga na kuha na ako na sa nasampit ng mga beneficiaryo ubos usaba sa regional training center sa Tagaluan kansa na showcase sa mga practical competencies uga pag-highlight sa value uga technical vocational education na arona mapreparahan sa nasampit ng mga beneficiaryo ang ilahang kaugmaon pinaagi sa nasampit nga programa. Balita gikan sa Testa Region 10 kinisi Magdum Hunter 19 medyo kabaktulan sa palitaw serbisyo Magradio.
4: Salamat ang Magnum Hunter 19 na mentyo kabaktulan o karon sa itong Magnum Public Service ang Santa Peo o Petrelcina Prayer Partners of Archdiocese sa Cagayan de Oro mapahigayon sa ikapito nga Visayas Mindao Conference sa Santo Padre Pio Prayer Group karong umaabot Hulyo o July 18 to 19 sa 8th Atrium Lemkitkay Center uban ang temang What the World Needs Now is the Prayer More Than Ever kung ang gikinahanglan sa kalibutan karon mao ang pag-ampo labaw sa tanan. Ang mamumulong naglakip nila Father Dave Concepcion, Father Jerry Orbos, Bishop Jose Rapadas, Diocese Iligan ug uban pang pinasidugang dinapit nga mopaambit sa ilang testimonya may mahitungod sa gahom sa pag-ampo. Adunay registration nga 2,500 pesos mapila niini ang pagkaon og conference kit alang sa dugang kasayuran palayog adto sa Facebook page sa 7th Bisman Conference of Santa Peo of Petrelcina Prayers Group. O sa tumayaning Magnum Update, among gidapit ang tanan, ilabi na niya itong himsog ang paglawas sa pagduyog sa laing edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong May 17 adlaw nga Domingo sa luag og hamugaway nga Lemkitkay Atrium. Ala niya itong gusto mo donar og dugo, mahimong magparestro, pinaagi sa pag-text, pagtawag, pabisita sa Magnum Radio. Pwede ka mong mutawag mo text sa 0927-3811-999 o ihatag inyong ngalan, address, gender, type sa dugo, aron ka mo malista. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 adlaw nga Domingo sa Lemkitkay Atrium. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ay dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintirina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio oras alas 2:08.
8: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
9: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
10: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
9: Mga aligot-got.
11: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
9: Oh, feeling in love ka ba karon?
12: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
9: I-shout out na na. Magnum shout out.
13: Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Magic Flex Cheese. Sa kalamiyon sa cheese o crunch, mula may putang break nimo.
1: We'll be back in a moment, right after this station break.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
1: TTX 500.
3: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: TTX 500.
4: Mamali sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
7: C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C.
8: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500 na pamatunan na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
9: Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
9: Pabaka sa mga butika.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
11: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
12: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
11: Mga aligot-got.
13: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
11: Oh, feeling in love ka ba karon?
14: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka mo.
11: I-shout out na na. Magnum shout out.
15: Magnum shout out.

0: This song is brought to you by Angel's Pizza, ang pizza ng mga mababait.
1: Lock it in.
2: We'll be right back.
3: We'll be right back.
2: Magnum Radio 99.9.
4: Pirmi ka pangihi,
5: hanap ka pananaw,
4: ug
5: pagpaminod sa mga tiil.
4: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
4: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
5: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
2: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Solve na imong problema. Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa Cagayan de Oro City proper, anakin sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower uptown areas, anakin sa Carmen proper o Upper Carmen, lower o Upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante paka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reload pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
0: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Mister Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: This is your number one FM station in Cagayan de Oro. Magnum Radio 99.9. That was something from Bandang Lapis May Gala sa Kabilang Buhay. Alright? May hapon ka natong tanan, mga Magnum friends. Welcome to sa atong programa, ang Magnum Music Jam. Kao ba nasabi ninyo, mga Magnum friends, si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert, may sense na, may humor pa. Kumusta mong tanan, mga Magnum friends? Monday na sabta karon ha. Lunes may gala. Mayo 4, 2026. Unang Monday may gala sa bulan sa Mayo, di ba? Oh, Monday na sab. Trabaho na sab dani. Di ba, mga Magnum friends? Kayod gitani, kayod marino. Para natay ano, syempre, kada adlaw nga natay mahatag sa ato mga pamilya o kuban pa, mo nang ayaw mo pag tinapulan diya. Pag trabaho ta kanunay may gala, mo na siyang pinaka-importante tanan. First day of the week na sab. And 1 week na sab na kumbati, mga Magdon friends, di ba? Sige lang, importante, nangyad, laban lang ta, mga Magdon friends. Nag-uban-uban ta, antod sa last 4 sa kapunon sa ato nga programa, ang Magdon Music Jam. Sa tanang mga naminaw sa ilang mga panimalay, maying hapon sa iyong tanan, mga Magdon friends. Maying hapon mga higala, ha? Salamat sa iyong pagpaminaw diya kanunay, mga Magdon friends, sa itong mga suking tigpaminaw. Bisan na asa mang ka na barangay may galawa sa naminaw karon sa Magnum. At ang salamat sa iyong tanan may gala sa iyong pagtutok sa inyong pagpaminaw everyday. Salamat kayo at nakip na sa itong mga Magnum friends na nakaroon sa nakariyang mga opisina. Nga naminaw gapon sa Magnum, salamat kayo ha. Thank you kayo sa iyong tanan. Mapribado man na o mga pampubliko ng mga opisina. Salamat kayo sa iyong tanan sa iyong pagpaminaw, mga Magnum friends. Lakip na sa tanang mga Pinoy ha, na naminaw sa gawa sa nasod. Pinagi sa itong website www.magnum999.com. Salamat sa iyong pagpaminaw. Dagang salamat sa may oras di ang Magnum friends sa gawa sa nasod karon be. Maglahi-lahi man na may gala, di ba? Basta naminaw sa itong website. Salamat kayo, mga Magnum friends, sa iyong pagtutok kanunay sa itong programa. Ha? Salamat kayo! And also sa itong mga listeners nga kanap itong tiglan taw sa itong Magnum Live. Mas tiyada yun makita may gala, di ba? Naglantaw ka, makita po di mo ang mga balita yun, mga Magnum friends, mga videos sa kuban pa. Dito mo sa Magnum Live, mga Magnum friends. I-like, i-follow, og i-share para update mo kanunay sa mga naguna mga balita, impormasyon, og dagan pang uban, mga Magnum friends, ha? I-follow nyo, mga Magnum friends, sa Magnum Live. Okay? And sa mga syempre naminaw sa ilang mga radio set, may hapon sa tanan, mga Magnum friends. Init na sa atong palibot. Grabe kayo init sa mga Magnum friends. Pero na ay, ano, I think may bagyo, may galang muabot, mga Magnum friends, ha? So, may na lang suma, ulan-ulan ng tagamay, di ba? Uban kay igang na kayo may gala. Magsige na lang gamit sa ilang mga electric fan. Maunang itaas ang kuryente nila, mga Magnum friends. Saon na lang. Problematic sa bato may gala kay itaas silang kuryente. Basta panahon sa summer, panahon sa mga ting init may gala, diya good na. Medyo mutaas atong kuryente. Bayronon sa kuryente. Oo, taas na, mutaas, may gala. Mura na siya spaghetting pataas. Di ba, mga Magnum friends, no? Nakarelate mo, ana, di ba? Ana, gina siya, init pa ng panahon. So, gamitan na itong electric fan. Then, medyo social ka, naki-aircon, ana. Ay, grabe na. Muna siya, mga Magnum friends. Inaot pang medyo muubos sa sabsunod kay masin na di na kay init, di ba? Sa mga umaabot nga panahon, mga Magnum friends. So, salamat. Ay, sa itong mga taxi drivers nga na minaw ron. May nga po sa tanan mga taxi drivers. Kumusta itong pag-ano diya? Itong pagpaningkamot kada adlaw. Okay na ba? Naot pa nga okay gyapon mga migrant friends. Sa tanan mga taxi drivers nga nakutuning karon, salamat kayo sa pagpaminaw ha? At ang inusama itong mga nagunang mga segments. At ang iyang ano ang latest marites. Sana po chika o niya may gala. Ito na masayaran o niya mga Magdon friends ha. Call back kayo. And syempre ha. At ang isa mga Magdon friends ang atong talagsaong pangutana ha. Sa itong mga gala, itong mga Magdon friends nga tigpaminaw. O ganaan mo tubang sa itong talagsaong pangutana. At ang iya. Kaya ito na mabati o niya mga Magdon friends. Ang atong talagsaong pangutana. Aba, aba, aba, aba, mga Magdon friends, markahin na yung kalendaryo ha, kaya hapit na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission, mga Magdon friends. Sa mga wa pa nakaparehistro di, may gala, pwedeng-pwede pa. Pwedeng-pwede pa, mga Magdon friends, ha? Pwede mo mutawag, pwede mo mutext. Ang inyong buhaton lamang, may gala, ihatag yung ngalan, address, gender, o time sa imong dugo. Ito'y balik may gala, ihatag imong ngalan, address, gender o type sa imong dugo, Magdon friend, para kanabitaong may baon sa nato, di ba? Muna pinaka-importante ha. So, isend na inyo mga Magdon friends sa 0927-3811-999. Ito'y balik ha, 0927-3811-999. Once again, itong ibalik ka, 0927-3811-999. Dito yung isend may gala ha. Pwede po mo tawag dito mga Magdon friends. And without usap kami sa grupo o barangay nga gustong may mong bayaning Magdon partners. Pinagis pagpadala o blood donors, alright? Muna siya, markahin yung kalendaryo ha, Mayo 17. Adlang Domingo mga Magdon friends, alasay sa buntag sa Limkitkay Atrium mga Magdon friends ha. So ubay-ubay ang makaangkon og ano ha. Kanabitong pasalamat nga pahalipay sa tanang mga mudunar og dugo may gala. Kay ang tanang successful blood donors makaangkon og 5 kilos of rice may gala. Og dagan pa mga Magdon friends ha. So muna siya at least, no? Napay mahatag ano para sudan. Ana, ay, okay kayo. Ayos kayo may gala. So magkita-kita taha, ikalimti mga Magdon friends. Sa luag o gahamugaway ng Limkitkay Atrium. Okay? Muna siya mga Magdon friends sa inyong pagbuhaton karong May 17. Para ano ta, magtinabangan lang dito may gala kay importante kayong dugo. Okay, dagan kay mga Magdon friends natong nanginahanglan og abunong dugo may gala karong panahon na, di ba? Walang takabalo na usay kay di man takabantay, di ba? Kay murag wala lang pero kada adlaw na siya may gala. May mga tao nga kinahanglan og dugo may gala para syempre sa ilang para malugwayan pa ang ilang kinabuhi. Alright, ania ang mga giya nga imong angayan nga buhaton mga Magdon friends sa dili pa kakuhaan og dugo. Oh, karang nanamo mo idea daan may gala ha. Ania ang mga giya nga imong angayan nga buhaton sa dili pa kakuhaan og dugo mga Magdon friends. Before donating blood. Sa wala pa kan mag-donate o nag-donate may gala, siguraduha nga nakakaon ka og tarong og dili ka mag-fasting. Okay? Dili ka mag-fasting mga Magdon friends ha. Sigurado ang nakaon ka og tarong og dili ka mag-fasting. Mas maayo sab nga likayan ang tambok o oiling ang mga pagkaon. Kay maka-apekto kini sa blood test. Importante nga makatulog ka og sakto 7 to 8 hours. And then pag-inom sab sa daghang tubig sulod sa 24 oras. 24 to 48 hours sa dili pa mag-donate aron dili ka dali malipong mga Magdon friends. Okay. Likay sab may gala ang pag-inom sa ilim nung makahubog Sulod sa 24 oras, dili pa mag-donate. Sigurado ang maayo imong pamati. Walay hilanat, ubo, sipon. Mas maayo pod nga magsulob ka yung kadamtang komportable nga sanina. Nga sayon ra lukuton. Ilabi na kung medyo taas imong sleeves may gala. Mas maayo siguro mag-t-shirt na lang ka Magdon Fran. Para dali na di na ka maglisod may gala ha. Pinaagi sa sakto nga pagpaganda, mas mahimong luwas ug sayo ng imong pagdonar ug dugo may gala. So muna siya ha, mga Magdon Friends, before donating blood. Ana siya, nalira kayo yung buhaton may gala no, para madili ka ma-disqualified may gala sa pagdonar ug dugo, mga Magdon Friends. Okay? And syempre after donating blood, oh, na natay giyadaan may gala ha. After sa pagpakuha ni mong dugo, Magdon Friend, anaya ang giya nga imong angayan nga buhaton, human ka kuhaan og dugo, Magdon Friend. Human sa pagdonar og dugo, importante nga magpahuway lang ka. Magpahuway lang sa sulod sa 10 to 15 minutes. O kaon na ni mong Magdon Friend ang libre nga snack o tubig nga ihatag kanimo, Magdon Friend, aron makatabang sa pagbalik sa imong kusog. Alright, muna siya. Ayaw dayon tangtanga ang band-aids. Og pasagdi kini sulod sa 2 hangtod 3 ka oras aron malikayan ang pagdugo, mga higala. Okay? Likay lang sa ang pag-alsa og bugat og pag-exercise sulod sa 24 oras human ka nag-donate. Ayaw sa pagpanigarilyo sulod sa 1 ka oras aron malikayan ang pagkalipong. Uy, malipong din na may gala, no? Pag nagdonar kag dugo, no, nigarilyo dahin ka, pwede din na makalipong, ha? Kung nakasinati kag kalipong o pagkaluya, paglingkod o paghigda lamang, o ipataas gamay ang imong tiil, o ipataas gamay imong tiil, Magdon Friend, and pagatiman sa imong kogulingon, human sa pagdonate, makatabang may gala aron dali makabawi ang imong panglawas o ang imong lawas may gala. Sumunod siya after sa pagdonar ni dugo, Magdon Friend, imong buhaton muna siya yung mga proseso, mga giya nga pwede ni mong buhaton, Magdon Friend, para tagya natay guided kita may gala sa mga dapat buhaton, ha? So don't forget, ha, yung ginakalimti may gala May 17, alas 6 sa buntag sa Limkit Kay Atrium, ha? Ang Bayaning Magnum Share Blood, Give Life Bloodletting Mission. Magtinabanga lang ta may gala para sa atong mga higala, sa atong mga Magnum Friends, kanabitang nanginahanglan o abunong dugo may gala. Muna pinaka-importante, gamay na lang yun may gala, pila na lang kaadlam. Padayon sa ta mga Magnum Friends, ha? Hantot sa alas 4 sa kapunon sa atong programang Magdom Music Jam, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert.

0: Oras mga Magdun friends, alas 3:01 na.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You, thy Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Casting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras alas 3:03 sa kahaponon, may galang balita karong oras sa giklaro ni Marlene Chavez sa Sipalco Corporate Communication Head nga dunay pagsaka sa mga bayro doon sa mga konsumidor sa Sipalco. Mato ni Chavez nga dunay duha ka panahon sa pagsaka sa konsumo kini panahon sa bakasyon ug panahon sa Kapaskuhan.
5: That's true, not na iba, pero di po doble, pero nag-increase. Ang kanimanggong atong consumption curve, na ay duha ka panahon nga expected gid mo taas, no? Sa among base sa history na to, pag summer months ug Pasko. Sa summer months, because init ka yung panahon, and then makita nga to sa mong records gani, ang tanan nawag sa office, nag-verify sa ilang consumption, our customers na nai-aircon. Kaya syempre, mas grabe ang gamit, no? Kay summer months, na ang mga bata. And then, apinadya ang luto-luto o abrisirado sa refrigerator. So, normally, pag summer months, mutaas gid ang consumption. Again, as I mentioned kagina, Pasko pod, kayo, no? Mga Christmas lights, decors, and everything.
4: Ang pamahayag ni Marlene Chavez sa Sipalco Corporate Communication Head. Samtang gibarugan ni Senate President Tito Soto nga nagpabilin siyang neutral, samtang gihulat ang posibleng pagsanga sa impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte sa Senado. Mato ni Soto nga gisugda na sa Senado ang preparasyon aron andam kung ugaling iduso na ang reklamo, apan gilikayan niya nga personal nga magmonitor sa mga pagdungog sa kamara aron mapabiling patas.
6: Ano lang kami, ipasa nila o hindi, prepared kami. Yun ang importante. Kaya kami nagkakaroon ng mga kamay pagsisimula ng preparation. So just in case, nakarating sa amin. Pero kung ano man ang nangyayari doon, hindi ako personally, hindi ako talaga nag-monitor. Sabagkat mas maguting hindi ko narinig yung mga pangyayari doon at manatili ako neutral.
4: Ang pamahayag ni Senate President Tito Soto. O karon sa tong Magnum News Hunter, gabay aral na pili sa Youth Council, binhi o gabay aral mi sidlak sa Our Youth Letters Convergence sa Balita ug Serbisyo niya si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez.
3: Magnum News Hunter.
7: Nagpakita og tibo partisipasyon ang binhi publication kusa at og gabay aral or youth leaders convergence ang mga kanhukan gawinisa sa Oro Youth Development Office kon OIDO isip kabayan sa papaligon sa liderato og partisipasyon sa kapatanunan sa komunidad. Gipasiuda sa ilang pag-apil ang ilang ligon nga panikamot sa pagpalambot sa youth empowerment o sa pagtugod og mas ligon nga komunidad. Dugang pagila og gipahalagahan ang kanapun sa gabay aral human kini napili isip sa miyembro sa Oro Youth Development Council ubos sa special advocacy sector. Ang binhi publication gusa gimanduan ni SK Secretary Galiana samtang ang gabay aral gipanguluhan ni SK Kagawad Kagumbaya paday ng ina paningkamot sa pag-alaga at pag-hada inspirasyon sa kapanandunan sa ilang komunidad. Balita na hipos gikan sa Barangay Gusa Council. Kini si Magdum News Hunter 15, Nika Fernandez sa balita o serbisyo, Magdum Radyo.
4: Salamat Magnum Hunter 15 na Nika Fernandez o karon sa tong Magnum Water Advisory. Gipay balo sa COWDD lang konsumante kalabo sa service upgrade ngay pahigayon ugmang adlaw Martes Mayo 5 sugod alas 9 sa buntag hangtod kini sa Mayo 6 adlaw nga Miyerkules alas 6 sa buntag alang sa realignment sa 300 mm diameter sill sa ug 200 mm diameter pipeline na ang apektado sa nagpadayong drainage project sa Biasong Tiniba Road dool sa production well number 7 sa Makasandig ng syudad. Apektado sa hinayhantod sa pagkawala sa tubig ang tibuok poblasyon gikan sa Barangay 100, Barangay 40, Barangay Puntod, Nazareth, Makasandin o portion sa kamamanan ning syudad. Samtang karong adlaw sa badunay gipahigayon nga repair maintenance sugod kaganina alas 9 sa buntag hangtod kini karong alas 5 sa hapon nga nakasinati sa walay tubig ang Bidyatri Test Phase 1, Phase 2, Phase 3 ingon man City of Zambaga, Greenville Subdivision hinay hantod pagkawala sa tubig nga nasinataan sa Reyes Village, Kasinglot, diya party sa barangay Bugo alang sa emergency leakage repair sa 200 mm diameter UPVC pipeline nga nahimutang sa Reyes Village at ubangan sa Kubsat barangay Bugo. Ug sa tong bayaning Magnum update, gidapit ang atanan labi na ni atong himsog ang palawas sa pagduyog sa like edition sa atong bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Dating Mission karong Mayo 17 adlaw nga Domingo diha sa luag og hamugaway nga Lemket Kay Atrium. Atong gustong modonar og dugo pwedeng magparestro karon pinaagi sa pagtext pagtawo pabisita sa Magnum Radio. Pwede kamong motawag mo text sa 0827-3811-999 o ihatag ang inyong ngalan, address, gender, type sa dugo aron kamo malista. Mudawat usab kami sa grupo o barangay nga gusto mahimo bayaning Magnum partner pinagi sa pagpadala sa blood donor. Umutawag lang sa Magnum Radio pangitang chairman sa blood donor committee Magnum Joel Jacobo. Ayaw kalibot bayanig Magnum Share Blood Give Life Blood Dating Mission karong Mayo 17 adlaw nga Domingo sa Lemket Kay Atrium. Mga igalabati ang Magnum News Alert at ay dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio oras alas 3:09.
8: Time Check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
9: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
10: Let's listen to the music, relax, and have fun.
11: Magnum Music Jam.
12: Magnum Music Jam.

0: Victorino y a la jura de bandera del muchacho.
1: Magnum Fire Alarm.
2: Mga higala, sa dilipato mga manindot ng musika to sa nubato na karon kaya doon ay alarma sa kalayo. Adi, matod pa, hadapit at bang kini sa country village mga higala, no? So ito nga pag-asutaon kaya doon na matod kusog nga pag-ulbon sa kalayo. Subo-usap ka na sa pag-suta na to sa itong mga Magnum Sniper diya sa ito ang location. Particular kini diya sa may Villarin Street na matod pa mga higala ang subay sa ito ang mga Magnum Sniper. At itong mga Magnum Hunters sa going na dito, alam-usaba sa pag-susi aning naisgutan po nga pag-ulbo sa kalayo. So, sa miaging simana, hada ko nga sunog, nahitabo diya sa kronon ang pinakaulahi mga higala sa may barangay Kamamanan. Karon na ato na po na sinatian ang alarma sa kalayo. Diha, matod pa sa may Villarin Street. Aning atong syudad, atong sutaon na karon, atong kauban, ha, kay na sila si Magnum Hunter 18, na Rudy Katapang, ang kini, sandbay na siya mga higala, no, kay alang sa naisgutan ng alarma sa kalayo. Magnum Rudy?
3: Magnum, natangaroon sa dalan sa Gianmura Street ng atong syudad sa Kagendoron. Makita na ito, Magnum Ching, ang grabe ka ito mga aso, Magnum Ching. Oh, makita na ito, dako yun yung bus kalayo karong mga panahon. Proceeding ta dito sa may Villarin Street, pero makita yun ito sa kawanangan doon, Magnum Ching. Grabe na yun, kadako sa mong aso. Din itong pa yun, Magnum Ching. Dala na sa ang patrol, news patrol na ito. Makita na ito nga. Ang dalan to diri grabe ka heavy traffic karon mga panahon na.
2: Sa nakasa Jarbura ba? Jarbura ka karon Magnum Rudy?
3: Yes,

0: Carmen, may pinakadool din ha nga area kung atong hisgutan kay medyo distansya pa man kung hisgutan ato ang diri sa Kugman ay kining sa Maykugon Fire Station. So kana sila nga mga station na makapull out murag paspas di ba kay mamalay mo ilahang standard protocol labi na kay da pinakadool nga mga sub kining nga police station o fire station mo ay mo sirit labi na ilang mga fire truck. Sige Magnum Rudy.
1: Super Magnum Sing ato babantayan wala man tay fire truck pero automatic na naman sa Carmen na fire truck na sa fire station. Wala po na diri sa City karong mga panahon na wala po tayo nagkakitao.
0: Si Siegfried.
1: Walay.
0: Sige. Walay. Magnum ready. Standby sa ta kay si Magnum Siegfried. Ah, naa siya. Tagadiha mo na siya. Itong dabay so taon kung unsa yung sitwasyon. Nakita karon na din na Magnum Marode. Standby kay Kamulo pa bukan. Maniover dia. Wad. Para makapadulong ta. Makabot. Si Magnum Siegfried. Magnum Siegfried.
2: Yes. Magnum Ching. Paing hapon. Actually, lagi ko sa tubangan gud aning kwan nasunog ron.
0: Oh, asa gid ang exact address ara address.
2: Nani sa Carmen, kaning mo ni mong gatawagon dito nga bakahan.
0: Ah, bakahan. Sige.
2: So, di na ko ni ma kanang
0: sige. Sa Magnum Siegfried sa bakahan unsa gid nga street din ha? Unsa man na siya nga part ya bilyarin ba na ana nga area kung asa man tagion na Magnum Siegfried sa imong pagulagway din ha?
2: Kanang magyan isa diri sa kanang say kanang sa absent tumduman na
0: ah, sige ayon niya na sige pero so far karon na dako paghapon
2: kanang kanang dulni sa kon bitaw country village
0: ah dool atbang siya dool. Atbang
2: or dako sa atbang oh
0: atbang ra
2: oh sa katong kilid sa katong bitong na football field
0: na ay football field adiha
2: oh, football field atbang nagapon sa country village.
0: So far karon sa imo na obserbaran na dako paghihapon ang kalayo asun sa imo na obserbaran na kan Magnum Siegfried
2: as in like dako gid kay yung kalayo ron like ngana
0: si Magnum Joel sige Magnum Joel da kay na si Magnum
3: Masik oh kanang kanang football field
0: oh di ba
3: naidalan di ako pasulod kare na swala pasulod na nay gagmay mga balay-balay di ay
0: okay
3: oh na pasulod di nay
0: sa Magnum Joel abi na to way mabalay di ha di ay
3: nay naghang kada kuno mga matawag atos lang nga mga dili kina tagyas balay mga shanty siya nga dinay mga gagmay ni nga mga balay nga mga taga di man mga taga diha namuyo di ha. So gagmay ni siya nga kung simbako og dunay nani karon nga nay sunog dali ra kay klamo lamayon sa kalay kay puro kahoy na.
0: Oh.
3: Kanay da nay gamay nga dalan diha nga musulod ka nya lifto na sad ka unahan na dunay simbahan sa baptism siguro na.
0: Agay.
3: So kanang dalan diha nga balay muna siya diha kay diha man ta pirmi. So ito ta lang lugar ha. So kana mo gilamoy sa kalayo karon. Kana nay sakir niya na field.
0: Oh.
3: Likod gid ana.
0: Dagkan
3: o likod niya pagpusulod ka diyan ay dako ka building niya murag upat tulo lima kandana mo siya na bago diha ka mo agi
0: so dili pa rin si Joel sa baka nabi na pagpilitin sa itong mga fire truck
3: diha? Oh, okay, makasulod ba siguro sila kasulod ba gyapon ng fire truck diha
0: okay.
3: O niya basta likod na sa soccer field atubang siya sa Country Village Hotel o mo nang area nga gilamoy sa kalaya karon daghana ng mga balina galinya na siya left and right na galinya pero gagmay ko kay magsim siya murag halos upat na katawa maka tulog ana kay gagmay niya tagduha ka andana gagmay ka na mga murag barong-barong lang bang mga kahoy tanan mo na sitwasyon dia amang kumcheng so kung sunog nadali kay kaysa lamoy sa kalayo kay tungod kay wa may semento dia puro kahoy yon
0: okay.
3: Kining nasangpit nga lugar
0: so, nagabi ka init karon Magnum Joel
3: oh kanang gitawag bakahan na may bakahan na pero aron klaro gid nila likod ana sa soccer field
0: likod
3: atubangan sa Country Village Hotel
0: oh
3: atubangan sa Country Village Hotel na sa soccer field dia likod gid ana Magnum Ching mao na ang area nga nadia gilamoy sa kalayo kay sige man ta dia ganha gyud kay namatay ganan dia Magnum Ching sumona na sweet taw niya asa na mga balay dia nga gagmay kayo mao na ang gilamoy sa kalayo karon panahon na. Oh, so muna
0: si,
3: ang
0: si Magnum Siegfried murag diha taga diha siya Magnum Joel.
3: Dili sa diha amang kita
0: na kali.
3: At bang dito madungawan niya.
0: Ah, ang kanang
3: iya. Oh, madungawan niya kana pa sa respata kanang sa kaon diha, na diha atubangan. Oh, so muna ang sitwasyon diha. So aron kato mga uban nga
0: kay ang kagiya gyud.
3: Kalir kayo kang kalay dako gyud kay kahoy man gyud. So okay. Pag lamoy is kalayo diha. Amo sayo sayo mo agi tadi Magnum Ching, lisod gyud diha kay mga bata, kanagandagan nga, way mga kasunis, mga oh, nana mga bata diha, muna sa nga lugar. So na tong kawan nila, si ana si Siegfried.
0: Siegfried, Magnum Siegfried.
2: Oh yes, Magnum Ching. Actually like pag ko lang gyud nalay, nanay nila pay nga kanang fire truck.
0: Oh. Pa daga pila ka fire truck imo nabantayan karon diha Magnum Siegfried. So nagid ka karon diha, layo ra ninyo balay aning bakahan layo ra.
2: Layo-layo ra nga mo although mabati gyud akong kainit ni sa
0: Pauro, grabe gyud
2: ka.
0: So fire truck, mga fire truck imo nabantayan usa pa kabuok ang nakalabay diha sa imong area Magnum Siegfried. Okay. Lagi.

0: Sorry, kanto nga ako nga car truck.
1: Ah, okay, okay. Sige, so far karon okay. Din na makita ni mo nga pila ba ka mga balay ang gilamoy karon di maglob si Fred or unsa imong mas obserbaran?
0: Di na ko maklaro kay nay say nay balay nga atubangan pagida ni before aning mga oh. Mga sunog karon.
1: Oh.
0: Pero sir, ko katuning nay murag area gid nga kanang gatawag ug pakan.
1: Mm-mm. Kay mo to pa ni Magnum Jewel, dadya luyo ana diya sa area Magnum Masik Fred. Ah, sige no, kay salamat kayo Magnum Masik Fred sa imo nga pangulagway karon na din na diya sa nisgotan po na location. So po to mga ato nga standby ya Magnum Masik Fred. Salamat atong dawaton karon pagbalik si Magnum Rudy Katapang. Magnum Rudy.
2: Sa Magnum Sing, no, nanata karon sa area Magnum Sing. Kini di pagulbo sa kalayo Magnum Sing nani sa sulod sa kining sakiran.
1: Oh, wala nga. Oh. Oh, sulod good.
2: Sulod good siya. Dunsing, ang grabe ka.
1: Di makaka makababag yan sa pagsul sa itong mga fire truck, Magnum Rudy.
2: Mangita taga pagyan ni Magnum Sing ang makamaniubir ta sa oh. Tapling nga bahin. Kaya,
1: ayaw babagi kayo mo nagalisod pa ta ang fire truck.
2: O, ang traffic ka. Kaya, hindi traffic diri sa maya Bilyarin Street, ah, Magnum Sing.
1: Ah, Bilyarin.
2: Hmm, nana, nakita na ng tatuklat. Ayaw, Magnum Sing.
1: Ha?
2: Sige, kalayo, kamulo, pangulbul. Na, natunga, gamay.
1: Sige, pag-plaster sa Magnum Rudy ha. Plaster sa din na kay kabalot nga si Magnum Rudy karon. Mani-over pa siya sa tuwang sakinan mga higala no. Karon na diyan mag-plaster sa Magnum Rudy katong mabalik ta sa imuha karon sa paghulagway. Gali no, wala pa'y paglura mga higala base usaba kay sa to paghulagway sa tuwa kauban na karon sa area. Wala pa'y paglura ang pagulbo sa kalayo diha kadi sa may Bakahan area luyo sa may soccer field diha sa Bilyarin Street anisgutan nga sunog gingong dagan matod pa kini mga shante din ha ang mga isgutan mga istruktura nga posible nga gilamoy sa kalayo karong mga panahon na gama sa mga light materials muna nga tumasabdan po nga nanapod ang atuang mga ginsakpan sa kabumberohan na karon aron usaba sa pagpalong isgutan nga sunog na ay aron usab no labi na kay init kayo karong mga panahon na musa maglikay kita aron usab nga dili na kay kita makasinatiin ani nga mga insidente sa sunog. Balikan na to si Magnum Hunter Rudy kung nakaplasta na ba siya itong mga Magnum Hunters karon na proceeding dia sa nisgutan nga area ron sa pagbaka po ni Magnum Hunter Rudy Katapang dia sa nisgutan po nga location. Magnum Rudy? Mm. Kaya karong mga panahon na ato sa nga tagan po dala no ato ang mga fire truck nga makagida kay murag sabton na tong adunay pag-apiki sa dalan kay murag tao na ba tong makagidi na nataas-taas siguro kung atong isgutan ila ra man ang isumpay-sumpay ang ilahang mga fire hoses diya mahigala so maglinya taas-taas siguro gyud nga mga hose ang gamiton kun diya sila maglinya ra sa Bilyarin Street kay diha man ni nahitabo ang isgutan nga pagulbo sa kalayo. Magnum Rudy?
2: Yes, Magnum Rudy. Pasulod, naka-plaster na ta.
1: Okay.
2: Oo. Kabulo pa yun na magkuha sa itong kaupan. Itong kaupan diyan magdumping ang live karong mga panahon. Ito ang personal account ang itong gigamit karong mga panahon na magdumping. Wala paglurang sa kalayo. Just tunga-tunga nga ba?
1: So grabe ah, dapat rin mga sagbot-sagbot, diba, dira, anak Magnum Rudy, inana diyang area kay Masdong Sabton, diyang kanang sa soccer field, diba, inana?
2: Kini mga soccer field, ang kong
1: kadang... Luwag kayo.
2: Luwag kayo. Ang nasa tunga bahin, kini mga patalay, mga light material man ito makita ito, no?
1: Oh.
2: Nga kapulo sa mga panahon na nga gilamoy sa kalayo. Lamayo na may sa kalayo. Sing karo mga panahon na ang katunga pa ang kuwan na kapayar ka yung bersulod kay ang wala problema kung makasulod ang pertag tungod sa kalapat ng soccer field. Ilang ibuhat ka ron, ilang ilibutan.
1: Nakasulod na.
2: Nakasulod na. Ang kuwan na kapayar ka makita. Unom ka pertra karon magkaroon mga panahon na numsing ang nagarilong diri sa mga sunog mga numsing wala lurang pang kalayo akasin makita na to puro mga material kani nga mga karon mga panahon na magdumping.
1: So naduldul ka nang gigdon to ni Magnum Jewel nga mga shanti diha Magnum Magnum Brody na diha ka naduldul ka na or
2: oh na minuubil pa padul ta ni sa country kini nga init kay sing.
1: Grabe kita din na kay murag tutok ay no kung adya kung isguton nimo kana na soccer field grabe sa jud naglagiting kainit din na diba kay murag wala may mga structure jud nakapalibot diba Magnum Magnum Rudy dito ra sa loyo nga bahin ani kanin isgutan pon gipang nangagipang lamoy sa kalayo Magnum Rudy
2: kini magong ana ilamoy sa kalayo karong mga panuna ang makita no na
1: ah, kajita nga. I-plaster sa kanyang mga nga salip na dito sa mga interference karong mga panahon na din na. So makita na ito mga igalon no, karan sa to ang Magnum Live ang nahisgutan po nga kining sunog mga higala adya di dapit sa may Villarin Street nga dalan pasulod kay Duluyo man ni siya sa Zuckerfeld na hitabo ang pag-ulbo sa kalayo sa mga Magnum Hunters sa going na po sa Rehiria aron sa ba sa pagdugang paghulagway walay paglulang grabe gihapon nga baga ang aso itong aso karon ang gibugah gikan na sa nasunugan mga higala wa pay pagapagputi itong paghihapon na sa tuning pagasutaon karon no kung unsa pagid na adya sa area kay grabe man ka mga baga kayo nga aso ang gibuga karon mga panahon na so diha nga situation si Magnum Rudy atong balikan kay atong mga kanimakatawhan po nila mga residente nila makita po nato nga na sa mga daplin karos dalan gipandalan na nila ilang okay, Magnum Rudy, ato sa ipasupot ka. Naamatod pa ilain pasunog sa patag. Ato pa niyong pag-asutahon ka nun kung asa sa patag. Luag ba niyong patag? Ato miagi, di ba? Sa zonto, miagi, Magnum Rudy. Nasunugan po ni sila. Sa zonto man to. Oo, sa ato ba? Unsa naman yun? Nga doble-doble naman ni kanigaroon ang sunog na hitabo. Ato mga Magnum Hunters, si Kwanta, no? Nga, atong bahin-bahino ng ato ang pwersa. Atong ipa-diamatod pa nga naay sa patag. Atong sulayan si Kwan po. Da, si Kapitan kining Abaday kung nabasay na dawat nga report. Sige, balikin ka na to si Magnum Rudy sa sunog na hitabo sa Barangay Carmen. Magnum Rudy!
2: Sa Magnum Sing, no? Padayon pagyapo ng pagpatay sa kalayo mga panahon na Magnum Sing diri sa
1: Ay sabi ka, standby Magnum Rudy, standby ka itong ipaklaro ka ron, no? Ito ang pagpasupot sa mga information nga gipang paabot sa ito ang mga kaisuunan ka ron. Mahigala na paminaw ka mo sa itong coverage. Kalabot kini sa sunog na hitabo diya sa Barangay Carmen. So grabe ka na ko nga kalayo ka ron ang ato makita sa itong Magnum Live. Kalabot kini sa sunog. So ang mga katawhan ka ron, no? Katong mga residente, grabe ang ilang pagpaningkamot. Timbakwa sa ron sa ba sila makalingkawa sa kalayo. So ang ilang mga anak, mga bata may ka ron, no? Sa mga daplin-daplin karon na sila ang ilang makagamitan na sila diya mga higala so at ito nga balikan si Magnum Rudy.
0: Yes, Magnum Sing, no? Padayon ta Magnum Sing karon mga panahon na Magnum Sing padayon yun ang pagulbo sa kalayo kailang kiniang pagulbo sa kalayo manggod na kumbaga na corner siya Magnum Sing nasa stunga and then makalisod o maniopera nga ito mga fire truck kay ang kalayo niabot na sa tumoy. Oo, niabot na sa tumoy. Ang giunan nila karong mga panahon na kining na sa tunga nga bahin Magnum Sing ang parapod nga gigamitan na gali sa uban mga fire truck o kining mura bitog masinggan nga taas-taas ang labay sa tubig kay para gyud nga papatay ang tunga nga bahin kay ang kilid kung isgutan nato makita nato sa live karon kung isgutan nato ang kilid pakay na pero ang sa tunga gabi pa ang kalayo karong mga panahon na Magnum Sing ang ikabalakan ani kay natoy pader sa tumoy nga bahin pero mubo ra Magnum Sing nga napoy daghang mga panimalay sa likod nga bahin ani Magnum Sing mao ginungdan nga gipaspasan og patay ang kalayo karon nga pwede nga masirkuluhan sa ato ang mga tinudyanan sa kabumbiruhan kay para mapatay ang kalayo dito sa tumoy nga bahin kay although naay pader pero dili ingon nga nakataas Magnum Sing kay ang labay sa kalayo karon inubanan sa kusog nga hangin banda padong dito sa mga pikas nga mga panimalay Magnum Sing inon makita po nato nga kiniang amaw mga panimalay at toprang po niya makita pinato mapiho o mga light material ba dito sa tunga nga bahin pero kinayod rin sa ito ang area kon halos tanan yung mga panimalay o roon sa baka ni Derek di ba na ito mapiho o mga panimalay ba niyo o inibang mga ininga mga stall ba diri sa Moya sa Moon diri sa Zuckerfeld na karo mga panahon na naging hurot-hurot na yun Magnum Sing ang agilamoy sa kalayo at diri sa ito ang area Magnum Sing so karon wala pa yung paglurang sa kalayo. Makita na to sa tuwang live nga hurot-hurot yun gilamoy ang gikabiran sa mong sunog karon diri sa may atbang sa may country village Barangay Carmen ng atong siyudad sa Cagayan de Oro Magnum Sing. So nagabot-abot ang mga fire truck karon kay wala man po yung angay kabalakan kumuplastar mga fire truck diri sa mong Zuckerfeld tungod kay lapad na po kayo Magnum Sing ang kiniyang area diri. So ang ilang gibuhat na lang sa mga fire truck karon iya na lang kung kuha sila mga hose para yun nga mapatay o ginahinay ang maong kalayo Magnum Sing. Kaya ang kalayo manggod, lapad yung kayo ang gikabiran sa kalayo.
1: Okay. Dili lagi. Basta-basta. Grabe, gina ba? Naku kayo ang?
0: Naku yung kayo ang kalayo Magnum Sing.
2: ang ilang gibuhat karon.
1: Magnum Rudy. Ako sa kang i-break ha, jud lang Magnum Rudy ha. Kaya tong diha man ta sunog anang Carmen sa tong gitawagan karon no si Kapitan Eric Abaday sa Barangay Patag. Wala day do sa ilaha day Magnum Rudy gipadagan makita mangod ang murag ang reflection ba sa ilang una na suta katong sa Middletown daw. Pero connected na day gihapon diha sa ang sunog di ay Magnum Rudy. So wala sunog dito sa Patag atong na hinabi si Kapitan Eric Abaday diha sa may Barangay Patag. Diya lang yun, concentrate sa by Barangay Carmen Magnum Rudy. Kaya murag, makita dito sa ila kung nakasalayo, murag mapadulong dito sa ila rugay sa Patag. Pero yung gipanagalan sa tao, sa Middleton, ang giingon, pero diya na dahil yun na area, Magnum Rudy. O, sige.
2: Yes, Magnum Sing, maalan yun siya tungkol sa kalapat, sa kalayo nga gilamoy, Magnum Sing. Ang makita po sa kawanangan, basi kinsa naman mga kaigsunan na to, muhangat sa kalabadangan.
1: Masalamat sa itong mga Magnum Sniper silang pagpaabot sa tuwa Magnum Rudy. Sige, standby sa Magnum Rudy ha, kaya tutsan na baton si Magnum Encho para po maka maneuver ka din na Magnum Rudy kay para di ta maka bablaus daw sa itong mga fire truck karon di pag-agi na sa isgutan na area. Magnum Encho? Okay, Magnum Encho. Si Magnum Encho karon mahigala no napod siya sa area ron sa basa pag pasupot aning nisgutan pod nga ulbo sa kalayo diha sa may Barangay Carmen. So to nga makita mga higala no nga wala paghihapoy paglura nga karon mga panahon na aduna paghihapoy mabagang kalayo pero medyo minus-minus na katong gayeni na nga makita nato nga itom bitaw kay style nga aso pero karon medyo aduna nay gamay nga puti pero dili pa gyud hingpit nga mga higala. So aduna man gyud mga structure aning nga nga gipanglamoy sa kalayo karon mga panahon na masabtan nato nga mga gama sa light material. Subay ka na to si Magnum Encho. Kaya to sa to ang Magnum Life, makita na to ang fire truck karon no? Nga kamuro sa basila, to ang mga ginsakpan sa kabumburan sa pagpasirit sa tubig. Magnum Encho? Okay, si Magnum Encho. Ato nga balikan na karon atong kauban si Magnum Hunter 980 na Rudy Katapang niya sa nisgutan po nga location. So naadi rin no, ang pagpasirin sa ito ang tubig, gidikitan yun sa ito ang mga bombero ang kining kalayo, mga igara aron hingpit ka mapalong. Magnum Rudy?
2: Yes, Magnum Ching.
1: Sige, Brian.
2: Yes, Magnum Ching. No. Wala pa'y paglurang kalayo karon Magnum Ching. Then maglisod ang ato ang mga kabibiruan, upunitrit sa sulod nga bahin.
1: So, diba na may isa nakasulod? Ay, wala na. Diplin na siya. Gawas na.
2: Japon sila. Ang ilang gibuhat, hinay-hinay patay nila ang tri sa kilid niya bahin. Ahiya sila mo pinitrit sa sulod niya bahin, Magnum Sing. Hila na ito ni mga peho, Magnum Sing, kung mga residential ba niyong mong naugdaw nga naugdaw sa kalayo, kay nakakural mangod ni ang kiniyang sucker belt nga gama sa steel, nga mga steel, nga mga kural.
1: Oh, mukha ni makita na ito mo ni. Kuhan pa ni. Sa gawas pa lang ni.
2: O sa gawas ni Dirini sa sulod sa sucker belt. Pero kining loyuan eh, posible nga mga residential yun eh, mga panimalay yun eh, mga Magnum Sing. Kaya puro makita po nato nga puro man mga kahoy, mga
1: light material. Kung makasulod yun dito hingpit atong fire truck, diri yun, ganun yun, madulita nila.
2: Lagdisod sila Magnum Sing. Kaya dito sa unahan, makita po nato nga posible nga malubong ang ilang fire truck.
1: Agay. O ay, kaya kuwan man diba, lasak-lasak man na diya. Murag, kuwan man na din na, Magnum Rida, Magnum Rudy ba, murag, tambakan na to, magnagyuta din na.
2: So, naka-barriers lang ani, kinilang ilang pins, kinilang kural. So, posible nga mga panimalay yun eh, nga mga ubay-ubay ka mga panimalay, nga naugdaw karong mga panahon na nga wala na yun, na nakasulod dito sa loyo, Magnum Sing. Na nakasulod sige. sa pikas nga dalan, tong pikas nga naipader. Ang gibuhat sa ito ang mga kabimbiruan, isa ka na lang sa pader ni gamit o glader
1: sige. Para makapigil. Sige, Magnum Rudy, standby ha, kay diyan sa imong area karon. Basin si Magnum Encho, dito po siya sa loyong abayin. Aton dawaton karon kung asan location ni Magnum Encho. Magnum Encho?
3: Magnum Tsingnod ni karon sa Zone 1, Carmen. So, likod ni siya sa kininganing ning nai kwa na ni kining nai
1: Suckerfield
3: Suckerfield niya kanang ang kini to nga nakita karon.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, my Magnum friends. It has been such a beautiful night here on Magnum Songs of the Heart. Thank you kaayo sa tanan nga naminaw og naguban-uban kanako karong gabi. Diri lang gihapon sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Mga Magnum friends, lalom na kayong gabi, no? So magbabay na ta kay para makapahulay na ang all. But before I say goodbye, I want to take this moment to speak to those who may be carrying heavy feelings right now. Maybe some of you are silently fighting battles with depression, anxiety, or even suicidal thoughts. Isugid ka ayon ni nga, sometimes you feel like nga murag walay nakasabot sa imo o walay gapaminaw sa imo. But let me remind you, you're not alone. Life can be overwhelming at times. Like, daghan kayo problema nga magsunod-sunod, then we ourselves, we get tired. Kapoy sa trabaho, kapoy sa relasyon, kapoy sa mga expectations sa palibot. And then, depression and anxiety can whisper lies. Nga dili ka enough, nga wala kay pulos, nga mas maayo pa, nga mawala ka. Pero mga higala, those are lies. Dili na mao ang kamatuoran. The truth is, your life is precious. Naidaghang tao nga nag-care nimo, bisan usahay nga murag wala ra nato siya ma-feel. You are important and the world is brighter with you in it. Kung naa kay depression or anxiety, please don't be ashamed. It doesn't mean you are weak. In fact, it takes a lot of courage to fight those unseen battles every single day. And if ever moabot ka sa punto nga mura na ka og mapul-an sa tanan, reach out, talk to someone you trust, og ayaw kahadlok nga mangayo og tabang, dili ka ulawan ang pag-admit nga nanginahanglan ka og suporta. Og sa tanan nato nga mga Magnum friends, let's be more kind kay wala ta kabalo kung unsa ang giagian sa usa ka tawo. A simple kumusta ka can mean the world to someone who is struggling. Sometimes, that small act of kindness can be the lifeline nga makapadayon siya. So, to anyone listening right now nga nakigbisog sa imong kagalingon, please hold on. Ayaw kalimot nga na iginuo nga nagtanaw o nag-amuman nimo. Naay purpose ang imong kinabuhi and brighter days will come. It may not be today, it may not be tomorrow, but healing will find you. And while you wait, remember this. You don't have to go through it alone. Surround yourself with people who love you, who believe in you, and who will walk with you through your pain. Kay bisan unsa kangit-ngit ang kakabion, aduna gyud gihapon kabuntagon nga musunod. So hang in there, mga higala. Your story is not over. Padayon lang sa pakigbisog and padayon sa paglaom og padayon sa pagtunga na ay mas maayong ugma. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, let the music heal and let your heart feel. Good night everyone and may your heart always find its song. Sleep well mga Magnum friends and see you again sa sunod ng higayon sa itong programang Magnum Songs of the Heart. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Orasa Magnum Radio, wala una na sa kadlawon. Ano yung balita karong orasa? Giaghat ni Misamis Oriental Provincial Veterinarian Dr. Benji Resma ang mga mag-uuma, ilabi na katong dunay mga binuhi nga mga mananap sama sa baka nga hatagan kini og tubig karong init ang panahon. Matod ni Resma nga kinitungod kay na sinatian usab karon sa mga mananap ang tumang kainit sa panahon.
3: Taas-taas nga kainit o grabe nga kataas sa temperatura. Munang atong gipang magnuhan ang atong mga mag-uuma, labi na ang katong na mga binuhi, no? Na mga mananap na ilag yung tagaan o saktong tubig, limpyo nga tubig ang ilang mga binuhi nga mananap, no? Aron dili ma-dehydrate, dili sad ma-igo sa kainit. So medyo init yun siya, taas ang temperatura, kinanglan yun bantayan ang mga binuhi.
2: Ang pamahayag ni Misamis Oriental Provincial Veterinarian Dr. Benji Resma, samtang padayon ang clearing operation sa Department of Public Works and Highways kung DPWH sa mga area sa Albay nga apektado sa abo nunod sa pag-alboroto sa Bulkang Mayon. Mato ni DPWH Secretary Vince Dizon nga katimbayayong nila karon ang uban pang ahensya sa gobyerno aron masiguro nga dili mabalda ang kadalanan tungod lamang sa abo.
4: Kailangan natin ngayon maraming mga water trap.
5: So nagpatulong tayo sa DILG at sa BFP na magdagdag ng mga fire trap para ano. Kasi kailangan to tubigan tapos para madaling matanggal. Yes, si Presidente nagpadala sa akin dito na kailangan tulong. Ibigay ng nasyonal. Lahat kami, DPWH, DILG, BFP, OCD, BSWD, nandito, DOH. Kailangan natin tanggalin kasi kung tatabi mo lang, itigas lang yan, hindi mawawala.
2: Ang pamahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon, samtang gidapit ang tanan nga salamutan ng ipahigayon nga lain na usab nga edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ng tuiga Domingo sa lamkit kay atrium ni atong gadakbayan inabagan kana sa Philippine Red Cross City o Mesor Chapter. Ang pagdonar ta og dugo dunay dagang benepisyo sa atong panglawas sama na lamang sa mas minus nga chance nga makabaton kita og mga cardiovascular nga sakit sama sa heart attack o stroke. Ingon man makatabang kausab ni atong mga setting kabos o nanginahanglan sa abono nga dugo. Kung ikaw interesado, i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-381-1999 ang imuhang pangalan, address, edad, gender o blood type para ikaw malista. Ayaw kalimot, bayaning Magdom Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong umaabot Mayo 17 ng tuiga adlaw ka na nga Domingo sa lamkit kay atrium ning syudad. Mga galayon na bati ang Magdom News Alert. Ating dugangan isa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas dos na sa kadlawon. Ano yung balita karong orasa? Giklaro ni Mr. Bobby Agustero sa Provincial Engineering Office nga ang tanan nga mga mugawas nga mga ekipo nga gamiton sa mga proyektong infrastruktura sa Visayas Oriental muagi kini sa husto nga proseso. Mato ni Agustero nga kinahanglan nga doon na kini travel order aron usab dili magamit sa dili maayong katuyuan.
4: During sa iyang operation, dili lang kay ako ang gamonitor sa iyang operation nito, including ang foreman. Kaya di masad na ako tanan makapir ang tanan, kay magsaysay tuluga at magputanan ang nai-operation. So, magnatungan dito, tunay gi-install nga mga foreman. Sa first district, duwa ka-team, duwa ka-foreman. Sa second district, duwa ka-team nga equipment, duwa ka-foreman. So, kung dili ko makabiyahi anak nga district, ga follow-up ko anak sa foreman na rin during sila operation. Managasend sila sa ako sa picture, sa status, nila inahuman sa kataas na ang naumun. Pero kanang travel order nga naiso sa ila, anay travel order. Eh, dili masan kayo makagawas dito kundi ang pabahan ni engineering passport ang travel order.
3: Ang pamahayag ni Mr. Bobby Agustero sa Provincial Engineering Office. Samtang gipamugos ni Legal Analyst Attorney Lorna Capunan nga dili makonsiderar nga conditional threat ang pagpangbahad ni Vice President Sara Duterte ngadto nilang President Ferdinand Marcos Jr. kani House Speaker Martin Romualdez ug First Lady Liza Araneta Marcos. Maturi Capunan nga mismo nga bait ko na nga Vice Presidente na usab ang miingon nga wala siya nagbinuang sa giluwatan nga mga pamahayag.
5: Let's say that was part of the moment because her chief of staff was being detained in the house. The very next day, she repeated it. She repeated it the very next day and said, I have hired an assassin. And he has said, yes. The day before, she said, no joke, no joke. If it were a joke, the next day, she would have denied that it was a joke. The very next day, she said, that threat, how can you have a threat from the grave? There is no such thing as a threat from the grave. The crime is threat, whether it is, there is no such thing as conditional threat.
3: Ang pamahayag ni Legal Analyst Attorney Lorna Capunan. Samtang ginapit ang tanan nga salmutan ng ipahigayon nga lain na usab nga edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ning tuiga adlaw kan aga Domingo sa lamgit ka atrium ni Atog Dakbayan inabagan sa Philippine Red Cross City o Miser Chapter. Ang pagdonar taog dugo dun ay dagang benepisyo sa atong panglawas sama na lamang sa mas minus nga chance nga makabaton kita og mga cardiovascular nga sakit sama na lamang sa heart attack o stroke. Ingon man magkatabang kausab ni atong mga pasyenteng kabos kaya nanginahanglan og dugo. Kung ikaw interesado, i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-381-1999 ang imuhang pangalan, address, edad, gender, blood type para ikaw malista. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong umaabot Mayo 17 ng tuwiga adlaw ka na aga Domingo sa Lemkete Atrium ng siyudad. Makikilayo na bati ang Magnum News Alert. Ating rugahan din sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Orasa Magnum Radio, wala stress na sa kadlawon. Ano yung balita karong orasa? Gibutyag ni Night Market Management Committee Chairman Attorney Egay Oy nga lakip sa iyang gisugyot kani adto mao ang paglikay alang sa mga mamalitay sa street food nga unlimited ang pagsawsaw sa mga sawsawan. Mato ni Oy nga kini aron malikayan ang mga sakit gumikan sa pagsagol-sagol sa laway.
4: Kani adto sa wala pagsuspenso ang sa Guillermo nga food section, amo nang gihimo nga requirement sa ila. Dili pwede nga katong anlitos lug tagaan sila og kanang plastic nga sudlanan, tagaan sila tusluan na ila ra gyud to. Balik-baliko nila og kapila na ila ra gyud to, dili lugar i-share sa uban.
3: Ang pamahayag ni Night Market Management Committee Chairman Attorney Egay Uy. Samtang malipayon si Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga nga siya hingpit na nga nagkabalik sa Kamara human ang 60 kaadlaw nga pagkun nga suspension. Mato ni Barzaga nga sa pagkakaroon dagan usabang angayan nga tutukan sa Kamara, ilabi na ang nagpadayon nga krisis sa lana.
5: First day after suspension, I'm glad to be back. Hopefully, walang bagong suspension or expulsion, but we'll see how it goes. Right now, we want to tackle the very important problem of the fuel crisis, and I like to push for my VAT abolition bill. Ang gusto din ni Kong Libiste is yung VAT reduction, VAT abolition, those are both very necessary, especially considering now na hindi na economically sustainable yung work ng public transportation sector natin.
3: Ang pamahayag ni Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga. Samtang girapit ang tanan nga salmutan ng ipahigayon nga lain na usab nga edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ning tuiga adlaw kananga Domingo sa lamkit kay atrium ning atong dakbayan inabagan sa Philippine Red Cross City o Mister Chapter. Ang pagdonar ta og dugo dunay dagang benepisyo sa atong panglawas sama na lamang sa minus nga chance nga makabaton kita og mga cardiovascular nga sakit sama na lamang sa heart attack o stroke. Makatabang ka usab sa mga pasyenteng kabos nga nanginahanglan og dugo. Kung ikaw interesado, i-text o itawag lamang sa numero nga 0927-381-1999 ang imuhang kompleto nga pangalan, address, edad, gender, blood type para ikaw malista. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong umaabot Mayo 17 ring tuiga adlaw kada nga Domingo sa lamkit kay atrium ning syudad. Makigilayo na bati ang Magnum News Alert. Ating dugang hindi sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, nga mupukaw kaninyo sa labas nga mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick nga Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ika lamayong buntag sa atong tanan. Welcome kata sa itong programang Buntag na Pilipinas ha? Ni Adlaw may gala karon nga Martes. Cinco ang pizza, paboritong pizza may galas tanan no? Kay pizza cinco, bantog rin is Magnum Urli ng libreng kape karon. Kay pizza cinco man di ay, matutuyang ako'y bala kape. Sus, pila naman ang kape, gamay naman gina. Sisiyo na sa ako. Kami is Magnum Urli badalyusa o. Nang libre siyang kape karon sa iyo sa kabutagon. Nang ganahan ako ni Magnum Orly Badilusa kay Good Boy. Diba? Naiputong Rude Boys. Kaya Good Boy. Good Boy! Good Boy! Good Boy! Naiputong Rude Boy! Rude Boy! Rude Boy! Buutan ni si Magnum Orly ang garbo sa kinibang garbo sa saan? Misamis Oriental. Ha? Mauni siya may gala. Oo, so buutan nga klase nga pagkatao. Manglibre o kape sa iyo sa kabuntagon. Mao nang nindot. Diba, makakapita sa iyos buntag kay buutan kay is Magnum Urli. Kana, may patsada. Dito maglangay, may galas sa itong paraguban, sa itong mga suki na ito, labi na 80 kabarangay, nagbayan si Noro, misami sa Rital, Bukinan, Bohol. Kamigin, kabatagan, pagkadian, lodinote, o sami sa Giligan. Tanabot itong pagsibya, karabutaga, maing buntag, dool, nagagiatong bayaning Magnum. Sus. Sunod-sunod si Mana, may galak, karon nga si Mana, paabuto na ito, Pizza Jessman. Sunod si Mana, mga igsoon, maunang atong mayaning Magnum, Sir Blood Give Life, Blood Eating Mission. Pizza DC City ah. Kita kits talimkit ka Atrium. Importante magpakuha tagdugo labi na itong mga nanginanglan atong matabangan. Mas lami yun paminangon na ito kung kita ang mutabang. No, kaysa kita ang tabangan mo nag-apiki man. So, kamo diya, labi na ka ito mga na mga higala, mga bisprin, mga grupo. Unsa pa na ninyo diya, mga youth diya. Salmota sa itong mayaning Magnum, Sir Blood Give Life, Blood Mission ah. Karong Pizza DC City na yun. Dool na kayo, 5 na gunta karon. So karong pizza 17, kita kits ta limkit kay Atrium. Kita kits ta para magigsoon mapakuha tag dugo. Importante ang dugo may gala. Importante ang kinabuhi magigsoon. Importante magluwas ta sa mga taong nanginanglan sa burong dugo. O na pinakalinot may gala. No, labi na niini magigsoon panahon may gala sa itawag lugar na to may gala nga dagang nanginahanglan magigsoon sa burong dugo sa mga hospital. Ang ilang yangungo, dugo, dugo, dugo. Usa ka mo niya. Kita kits ta limkit kay Atrium pizza 17. Importante ang mutabang tamang galas mga nanginanglan kaysa mga igsuod kita mga gala ang tabangan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Dito maglangay may galas at maraguban sa tumbura mga rambuta ka buntag na Pilipinas sa magtalagong uluan sa mga balita-balitang lokal. Nobyenta ka mga pamilya mga igsuod apiktado may galas sa sunog. Diyan mismo mga igsuod sa mga barangay Carmen ng atong syurad. Samtang Kapitan Kikangoy, bibutyag may galang anay na nag-iya mga igsuod sa nasangpit nila na matod pastag iya mga igsoon siya gabayad may gala sa kinibang buluisan may gala sa iyang luna apan wa siya magkapanghimulos.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Mauna yung problema may gala karon basta lagi yuta mga gala nga naitag iya o niya naokupahan mga igsoon sa daghan yung kayong mga tao sab. Iso di mo na pawaon basta daghan na kayo nakapuyo. Unang uban mga igsoon nga luna butangan og security guard. Di ba? Butangan og gwardya. Dayon naghimo kay sila ila magigsoon nga pamaagi nga di malutstan magala masudlan no sa mga dili tag-iya magala nga yuta. Samtang sa tudlo nga mga balita magala balita balitang nasyonal. Sa ato mga dagko mga balitang nasyonal nini magalang sayo sa kabuntagon. Igon magala President Ferdinand Marcos Jr. Anang hatag mga igsoon na usab og lain pa magalang gitawag magalang nga bugas. Bugas para sa katauhan matod pa nga gipanggutom. O kana may patsana. Samtang giingon may gala, sinit minority, matod pa mga sukig tigominaw nga muuki ang muuki magigsoon sa pag-convene sa impeachment court. Samtang sa duga mga balita, may gala, balita magigsoong international. Giingon sa may gala sa mga balitang international, popleyo, matod pa magigsoon. Nabalaka kuno may gala sa mga gitawag may gala nga mga sakop sa prinsa nga namatay magigsoon sa gira mga suki tigominaw. Samtang US President Donald Trump gitun-an kinon ang pupusal sa Iran na matod pa magigsoon nga tapuson ang gira sulod sa 30 ka mga adlaw. O, mas mayo ni 30 ka adlaw sab. Samtang sa mga balita tang sports, Cleveland Cavaliers nakasulod na magigsoon sa second round. May pansada o. Nakasulod na sila sa second round naman gipildi na gid nila magigsoon ang kinibang ilang kaatbang may galang team
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: So taon-taon sa Cleveland wa kasulod oh. So karon kasulod sila second round. Pabuto na to na unsay mga dagan na magigala sa sunod pa mga dula. Mata na kukuluan sa mga balita karang buntaga. Magnum April Bora sa ta Magnum Center sa nagkubang uluan sa balita karon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter April Bora.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
3: Yeah, sa Magnum First Aid mo kini ang mga top stories sa tong karong kabutaga Magnum First Aid. Dinhi tawagon na sa tong Magnum National. Kaya si Bico Lazaro Partiles Congressman Tariridon kumpiyansa Magnum First Aid nga ma-impeach na matod pa sa Kamara sunod semana si Vice President Sara Duterte Magnum First Aid kaligi kagahapon madumduman na to Magnum First Aid nga pinaagi po lagi sa kinibang unanimous decision Magnum First Aid. So bali 55 lugar po ka mga kongresista ang may kininga murag pabor po giluga Magnum First Aid nagkininga uyon po lugar sila sa kinibang committee report po lugar Magnum First Aid sa impeachment case ato nga Vice Presidente dito po sa Justice panel Magnum First Aid. So gani, gitakda lugar po kini nga Magnum First Aid sa May

0: usab nga impeachment court. Samtang salita nga balita nga balita nga National Magnum of First Seat, si Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga, supak sa impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte Magnum of First Seat. So mala parang giniikiriba nga Congressman Kiko Barzaga, nga bago lang giruga po siya nakabalik Magnum of First Seat sa akiriba nga kanangkuhan po lugar House of Representatives, human po lagi Magnum of First Seat nga masuspend lagi kinisiyaw gasi sinta kaadlaw. So sumala pa niya Magnum of First Seat. So pakilugar siya sa akiriba nga impeachment case po lugar batok sa ato nga Vice Presidente Magnum of First Seat. Kaya matod pa niya, mas daghan daw kuno nga mga kinibang mga importante pulugar nga mga butang Magnum First Seat nga dapat lagi daw kuno tutukan ang kinibang nga kamara Magnum First Seat inay lugar nga kini nga impeachment case batok sa tunga vice presidente sama dala Magnum First Seat. Syempre kini lugar nga nagpadayon pulagi nato karon nga kinibang mga krisis sa lana Magnum First Seat gumikan pulagi sa nagpadayon gigihapon nga gubat dito sa Middle East, so inara Magnum First Seat. Samtang salita nga balita dirita sa atong Magnum International kay ang Iran nagabahad nga tagito ng taran nga mga langya o garmado nga barko nga musulod sa Strait of Hormuz Magnum of First Seat. Kalagi, una man sa lagi ni ini Magnum of First Seat, mibutag pulugan si US President Donald Trump nga matod pa niya, giyahan na kunulugan niya Magnum of First Seat ang mga barko lugar nga musubay pulugan sa Hormuz Magnum of First Seat para pulagi nga mapanalipnan pulugan sila batok sa bisanunsang nga mga pagpangatake. So, sumara lugar sa Iran Magnum of First Seat, paglangyaw do kuno ka tapos armado paglugar ka nga barko Magnum of First Seat, dilagay do kuno lugar magaduwa-duwa lugar po nga gobyerno sa Iran nga atakihon lugar good Magnum kininga Magnum of First Seat ang bisan unsa po lugar nga mga barko lugar nga magasubay lugar po sa Hormuz. Samtang sa lain nga balita nga international si Pope Leo XIV itakla nga mahimamat sila nga US Secretary of State Marco Rubio Magnum First Seat karong nga si Manaha. So, gikabuti ang lugar Magnum First Seat. Mubisita man di ay lugar si kinibang nga US Secretary of State Marco Rubio Magnum First Seat sa Vatican. Karon matod pa kini nga Mayo 7 Magnum First Seat. So, adlaw lugar ka na nga Webes. So, magtagbo lugar sila Magnum First Seat. O gagani, gikabuti ang matod pa nga ang purpose po lugar sa pagbisita lugar po ni Rubio nga to sa Vatican. So, wala pa Magnum of First Seat. Para doon ko nung nga, quote-unquote, magkauli lugar Magnum of First Seat nga kinibang Amerika o nga first ever nga kinibang Amerikano usab Magnum of First Seat nga kinibang nga Santo Papa nga si Pope Leo Magnum of First Seat. Like, kaya kumadumduman na ito Magnum of First Seat. Si Pope Leo Magnum of First Seat, kanang murag sukad bito sa may ulbo po lugar nga gubat sa Middle East Magnum of First Seat. Muraga na himo lugar siya nga vocal gid kaayo lugar sa pagka-criticize usab ka nga US President Donald Trump Magnum of First Seat. Labi na yun sa mga kininga himo po lugar ni ininga kinibanga gubat Magnum of First Seat dito po sa Middle East. Samtang sa lain nga balita din ito sa tumag ng business, kaya nga Department of Energy ko na DOE, may butiag Magnum of First Seat nga musaka sa kapiga 13 pesos ang mataga tangke sa LPG. Sugod karong adlaw ang Magnum of First Seat. So, kining mura gawas pa lugar nga naana po increase po sa diesel o gasolina. Naana po lugar kini ba nga increase Magnum of First Seat sa matag 11 kilos po lugar nga tangke nato sa LPG. So, matod pa Magnum of First Seat ang mataga 11 kilos po lugar nga tangke sa LPG. Doon na matod pa kinidugang lugar Magnum of First Seat nga 13 pesos o 42 centavos lugar Magnum of First Seat nga dugang po lugar sa matag tangke. So, magdako-dako gigihapon siya Magnum First Seat. So, inaana gulag gigihapon kaya tungod man sa gigihapon na siya Magnum First Seat. So, wala gigihapon lugar na tapos nga gubat ito sa Middle East. Samtang lakbita na lang sa din lugar po nato Magnum First Seat. Lagi karon magong adlawa, magkininga saka na po lugar Magnum First Seat. Ang kinipod bitaw nga presyo po lugar nato sa diesel karong nga adlawa. So, ang diesel Magnum First Seat, matod pa, doon na lugar kinikaroon increase nga 2 pesos o 66 centavos pag no mga First Seat matagalitro. Dahil ang sa gasolina, 2 pesos o 21 centavos o sabang matagliter increase. Sige, diha po na Magnum First Seat. Pero ang sa kerosene Magnum First Seat mo, balikun hod lugar nga presyo lugar niya, 3 pesos o 53 centavos Magnum of First Seat ang iyahan nga matagalitro. Epektibo na siya Magnum of First Seat karong adlaw nga Martes Magnum of First Seat. Samtang sa lahat nga balita dinita sa to Magnum Sports kay si Pinay Tennis Star Alex Iala ikaatbang Magnum of First Seat. Si Polish tennis player magdalay na fretch sa unang round sa Italian na Open Magnum of First Seat. Pero ang match nila Magnum of First Seat, wala pa po lugar ipagawas ang pinalgod nga schedule Magnum of First Seat. So, muka na siya ang mga top stories sa itong karumbutagang atangan sa itong mga sugi nga tigpaminaw. Ilabi na sa mga musunod na mga programa. So, gikan na rin sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas. Kini sa Magnum Hunter 17 April, Borja. Sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
1: Daghang salamat Magnum Hunter April Borja.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Wala ko ay sa tas gawas be. Kumusta mga itong paribote? Standby, may gala dito ta mga igsoon karon. May gala kakapig dubinta, kapamilya. May gala karon na mga igsoon sa West City Central School. Man biktima sunog, may gala diyan sa Sunwan kagahapong adlawa. Oo, suloy sa bintaon sila, may gala. Kaya grabe kadako kayang sunog, mga igsoon kaga.

0: kinibang kagabi eh. O kagabi kagahapon. Sa hapon. No, dako kay may galang sunog. Gulag ba ito? Tapos palibot. Pinagin ni Magda Mata 20 sa balita o servisyo na si Magda Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Panapansin naman ni mga panangunaw, watay angay kabalaka, taliwara po ba nga kagapong adawa, grabe ka inin sa buntag, pagkahapon din po nagpanagom, duda pa'y pag taliksik po, o nga pag-ulan, sa pipila kabayan sa tungladak, bayan na pag-abot sa kagabihon, gaya kagahapon magdama, first in, no, pag kaninga sa buntag, init na mayod kayo, pag-abot din po da, sa hapon, po muna first in, naghimo na din po sa pagpanagom, pero karon nang ato ang namatik din magdama, first in, medyo arang-arang naman kayo, amantay mga nakita po nung kasilikan sa tuwa po nga panahon, taliwala po man nga pag-abot po sa kagabihon na hapon magduma first aid na kasi natipunta no mga pag-ulan na kay pagawas na to kagani kagabi sa istasyon magduma first aid no ang alas 9 sa ang takna sa kagabi on naghimo ta sa pagmonitor po sa itong nga panahon kay lagi pa uli sa atong pirianan naka-experience mo din ta magduma first aid no nga mga pagtutaliti pero wa man siya ni padayon hangtod da ni ini po nga sa iskadlawon kay wala namang gid pud siya ni bundak o kusog pud magduma first aid pero namatikdan nga kinilagi ato akong sunod-sunod nga ka-experience magduma first aid nga mga pag-ulan nga mo kalitra po undang nga nagid gyapon mga portion sa tong kadalanan no nga nangahumod gid pud magduma first nga kinanglan nga matunan sa tong makaisunan nga moagi karon sa pipila ka bayan sa tong adak ben gani man nini nga takna pud magduma first sa tong makaisunan pud nga mohimo sa pagbunay sa mga sakinan mas maayo gid nga magahimo sa paghinahinay gid kay sagad man pud sa tong makaisunan pud nga mo drive ra ba parod karon sila po mga sakinan niini po nga takna kapakusog gid pud no tungod kay hawan kayo ang kadalanan sa tong makaisunan din ha hinahinay lang labi na sa pag-aagi no sa dalan nga si Emrato, din sa dalan nga Osmania, o din po dahil po da sa dalan nga kaning Captain Vicente Roa Street ng atong nasyonal. Sa itong mga kaisunan, ito for sinong basin, mga ibong sa din sa Captain Vicente Roa o corner Antonio Luna Street ng atong nga Dakbayan, ang mga tao magduma for sin nga nagahimo po no sa pagsumbagay din ha, mga lango silim ng mga hubog, amping-amping lang, kaya kana, na-responder naman po mga for sin, pero di dapat mong pakusog, agi din ha po magduma for sin, kinahalagi mga nagtapok-tapok ng mga tao nga hubog, nagtagay po niya, nagkabikil magduma first aid. Noon, na paglahos po na ito, dahil po din sa may dalan po magduma first aid niya sa kaning Jara Borja, din po din po sa kaning Vamenta Boulevard, palahos po din po din sa may Villarin area ni atong syudad. O naman po tayo ngay kabalaka, kaya ang mga sakinan po magduma first aid, no, di magit po daghan nga naglatas karong mga orasa. Mga kalatong pagpulitores, daghan sa traffic o glakaw sa itong panahon, kinis mag 220 ang dyan sa balita o servisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter and G. Alzado, gikan may gala sa iyang lokasyon karong buntaga. Lupad sa tamay gala, bulyan na mga deport. Dilipad din sa tas ng Magnum Weather Alert sa Magasa.
1: Magnum Weather Alert!
0: Justin Navarro, mayong buntag.
3: Mayong buntag, sir. Mayong buntag sa itong mga suking tagmilaw. Para sa itong lakaw sa panahon karong adlaw, aso pa alas 2 sa buntag natayan na monitor nga duha ka low pressure area gawas sa atong Philippine area of responsibility ang usa kay hinay ang iyang chance nga mahimong bagyo ug ang usa ka tong mas layo kay na high chance nga magdevelop sa tropical depression pero aso karon kay wala pa man sila definite nga track nga posible nga makaapekto sa ato wala pa silang epekto sa diri sa Mindanao. Karong buntag ang easterlies or init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nagpadayon kini nga naghatag og epekto diri sa Mindanao. Karong buntag ang Zamboanga Peninsula makasinati sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan kilatod pagpanalugdog tungod sa easterlies. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan nga to na sa usahay kusog ng mga pag-ulan. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao, apil na ta diri sa Northern Mindanao, makasinati lang ta sa panalagsang pagdagom ngadto sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan kilatog pagpanalugdog tungod sa easterlies. Expect lang nato ang initog hayag nga panahon karon nga naichansa na mga pag-ulan pagdating sa hapon ug sa gabi. Ug posible gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kay hinay ngadto sa kasarangan ang magagikan sa silangan nga to sa amihan ng silangan nga direksyon ug ang katagatan hapsay nga to sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura na to karong adlaw nagre-range na nga 25 to 32 degrees Celsius ug ang heat index na to karon diri sa Misamis Oriental kay posible nga moabot sa 39 degrees Celsius. Atong adlaw musubang sa alas 5:25 sa buntag ug mosalop nang alas 5:52 sa hapon. Philippine Standard Time alas 4:32 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST pag-asa mulugan El Salvador City. Ini si Justin Navarro, daghang salamat.
0: Salamat Justin Navarro, pag-asa weather forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
0: Ato sa tamay kala bulyanan sa task report. Ato sa nato may kala si Magnum ato 34. Oras na to, alas 4:33.
4: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
5: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at legitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na in-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa pandinilang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming site na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas! Magnum Buntag na Pilipinas!
0: Balik ta may kalasan naguban sa tukupura makarabuta ka may kala buntag na Pilipinas. Bulyar atas report ato tari magabata Jin Luna kay 109 ka pamilya karo kasamtaka na sa West City Central School. May gani ka way klase karon. No, ko huban biktima lagi sunog gapon sa Zone 1. Barangay Carmen. Kay gitawag man nila magigsoon na kari antog bangkiruhan, tawag sila bakahan kay daghan man diha may la pasto mo na kani antog ro diha. Pasto baka nang butangan sa mga baka ba. O nagitawag nilang inana may gala pero ang specific inana is Zone 1 Barangay Carmen at bang magigsoon sa kiring dapit may gala dool diha sa may country village dool po sa si GRB Jates ay tunga-tunga bitaw diha ng mga sakre-sakir bitaw nila diha diha dapit bis na bato ta report sa balita ang servisyo na si Magnum Bahanta today for Jane Luna
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Magdiba First Aid Live na karoon din sa West Central School din din higiplang plastar. Ang mga naapektuhan sa sunog sa Zone 1 na Barangay Carmening atong asyudahan na din natala no, ang 109 ka mga pamilya na naapektuhan din na iskutan ng sunog. Gadun ay 378 ka mga individual ang natala usab no, sa ilahapong listahan. Karoon nga panahon na pinaka-latest na kini Magdiba First Aid data ni Lagikan alas 12. Mga giskadlawon no ang iskutan usab lugar nila nga katapusan nga pakuha lugar og detalye ni ini lugar ang mga individual nga apektuhan sa sunog. Medyo dugayan sila Magdiba First Aid no sa pagtapos gali karon wala pa total houses gyud diini Magdiba First Aid tugot paligi kinagpadayon paghapon sila sa pag intake lugar no kay lagi kabot siya nga ayha na matud pa nila kwaon lugar kung pila gyud ka mga panimalay ang naapektuhan ko pananglitan nga adunay na inspection nga pagkabuhaton dito po lugar sa area kay napa may mga assessment nga ilaha po nga pagkabuhaton karong panahon na Magdiba First Aid adunay na nakaplaster po nga mga tents ni ini lugar na iskutan usab nga mga pamilya makita sa Magdum Live karon no pirti kadaghan nga mga tents Magdiba First Aid so far mo ni pinakadaghan nga tong namatikdan ini lugar nakaplaster lugar nga mga tents Magdiba First Aid no o kali ito po nga naobserbaran karon kasagara gid no sa mga naapektuhan sa sunog kay naa gid sila dinhi nagtipok gid Magdiba First Aid ang uban wa sila nagtant Magdiba First Aid kani ang kuranan bitaw dili sa covered court Magdiba First Aid dinhi sila nangatulog ang uban nagmuskitiro lang gitawon Magdiba First Aid para dili gid tawon pa akon pulugal lamok ko lagi kay ang uban giigangan mangut susulod ko si dinhi pud nga daghan kay sila Magdiba First Aid no nga naka plaster pulugar mismo dinhi sa West City Central School so kali karon Magdiba First Aid aduna lay mga hinabang nga naalugar sa tubangan nga bahin apan tungod po lagi sa kadaghanon pud lang Magdiba First Aid kabut siya nga naglaom pa sila no nga aduna pay madugang pulugar ni ini kasagara sa mga naa diri Magdiba First Aid mga in-kind donations sa ni siya Magdiba First Aid adi ni lugar ang mga kininga posible mga pagkaon ni siya tapos naapoy mga nabilin pud diri no gikan pud sa barangay mahulog ang magpadayan po lugar sa pag-intake lugar. Hindi nga naiskutan o sa lugar nga maghatag og donation. Ingon man po, itong mga muapas nga mga naapektuhan po sa sunog na magpalista po Magdiba First Aid. Kasagalan sa mga pamilya din Magdiba First Aid, wag yun na bit-bit. Tugod po lang lagi. Sa kapaspas matod pa, nga pag kinilog ang pagkatagpod no, sa kalayo gahapon nga adlaw, kay kabutso niya magdama first aid, nga murag isa lang din kapamilukan magdama first aid, no, paspas kayo, nga may lamoy ang kalayo po sa nagkadaiyang panimalay po nga nato sa area. Ang mga panimalay dito magdama first aid, kasi kara na ay mga gama sa light materials. Rason, nga paspas po kayo po no, magdama first aid, nga may dako matod pa ang kalayo. Una ganing magdama first aid, no, kinimiskutan na sa lugar nga mga individual din yan. Uban na niwag ito, chinilas magdama first aid. Kali no, uban din yung bakanti pagani ang tent magdama first aid, no, kay lagi ang uban. No, alagi ito sa area po para magbantay po, no, sa katong pwede nila mapustan dito ang magdama first aid. Kining sin, usap po nino sa kining ilahang gibantayan, kay ilahang palagi mabalik ang pagkahuman. Manawag na magdama first aid, nangita sa gatong may interview. Tungod Tungod palagi kay namin, mata na magdama first aid.
0: Tanahawan din, hindi subangan. Mata na, masaya na ning oras.
2: Lagi kay di ba katulog mo gumawa first aid.
0: Lagi kita matulog ta sa atog yung balay kay kon kita makatulog tag sakto pero nagita ta sa delete plaster lagi gid itulog.
2: Lagi magduba first aid murag di ka katulog ba kay maguna-una bitaw kasi mga kabtangan nga imong nausi kay tungod pa lagi kay wa bitaw na sa lugar. So usap pud ano sa kinilugan gi pangbati gid taon karon ini lugar mga gipanghaguan pud dila lugar nga mga butang pinagbalay magduma first aid. So di ka katulog ana kay liman ka bila ka tuig nimo lugar na nga giapingan imong panimalay niya lamyon nang pulog kay diri sa pud sa kalayo. Gali magduma first aid no na natay kinilugar nga namatikdan diri nga kinilugar nga mga mata na magduma first aid. Ma'am, good morning ma'am sa magduma Raju Day, ma'am. Kira may interview ka, ma'am? Kira. Ma'am, asa dapat ang inyo ang panimalay ito, ma'am? Gikan yun sa sinugdaran sa sunog. Asa man mo dool ay inyo ang balay ato?
6: Warang ni dool sa waiting shed.
2: Waiting shed? Opo. Pero asa man doon matod pa nagsugod ang kininga kalayo, ma'am?
6: Sa dool sa tabay.
2: Dool sa tabay?
6: Oo, katong ni tindahan.
2: Pero dool ay inyo, ana?
6: Tuwara sa unahan po, ma'am. Katong na ay waiting shed ito niya, na ay naka... At bang atong na nakalahi nga balay god at pangra niya.
2: Oh, pero gusto mo mampaspas kayong kalayo gapon?
6: Wala sa siyo kabalo ma'am kay ganiha. Pagkatabo sa sunog, wala. May diya namin sa China Bank nagtrabaho sa kong kuban.
2: So wala mo yung nakuha?
6: Wala. Hmm. Pero akong anak na ang ganiha dito.
2: Oh, pero wagi po siya nakuha?
6: Nakuha sa kahit nasa akong ugangan. Akong ugangan ang nag... Trabaho man niya sa kumbana sa China Bank.
2: Kaya lagi ting trabaho po ito nga oras, no? So may mga tatangan ninyo rin ito, ma'am, nga nangasunog, ma'am?
6: Daghan git, ma'am, mga kuhan, telhealth. Tara na mong ID, mga birth sa ako, birth sa akong anak, birth sa akong bana. O ka na mga importante yung ID na sunog, git ka na.
2: Pero, ma'am, inyo ha gitong balay ito, kamo nagpatoko dato, or renta mo?
6: Iha sa kuhan, akong bana nga, balay na siya, ma'am. Sayang mama na siya nga balay.
2: Ah, kami.
6: Mamungi po yan. Kaya wala naman siya mama, wala na siya siya papa.
2: Ilan mo ka tuwing di ka puyo, ma'am?
6: Kuan na midira, ma'am. 2011 may nagsugod, nagpuyo. Ang kay Dugay na saan.
2: Pero karon, ma'am, after ani nga, din mo makisilong, nabamuilain ka sa kaan, ma'am, tukod na mo balik dito?
6: Wala, good, ma'am, kay ang amo po nudunggan, dili na gasugod po, ang tagyan ng yuta nga magbalik may dito, puyo.
2: Ah, okay, diliin yung yuta.
6: O, dili. Puyo dito.
2: Pero ito man mo, gabayad mo anang yuta, diya, ma'am.
6: Ang nagkuhanan na sa mga para magkapuyo mi dia, ang pastor na mo dia sa simbahan. Mo ang nagkuhan sa mo ang magkapuyo mi dia oy para makasimba mi sa ilang simbahan.
2: Pero unsa man ma mga magtabang ni kapitan bahin lugar ani nga maplastar man lang mo kung panangitan nga di man gid mo makabalik na karito kay nang ingon naman ka ang tagiya pud sa
6: amo ra yamo nang kuhan mo man nga matabangan mi ni kuhan larik nga ma nami balay nga mapuy-an. Okay. Wala may lain ang mga kapuyan, kagisa pa. Diri mo nga panginta sa mga buyan.
2: Sa mga diay mo panginabuyan, diay ma?
6: Gagad lang sikat.
2: Ah, okay. So, mura pabor sa inyo, ah. Di niya diya sa may bilirin?
6: Oh, diri namin na nga kwanta si Usi, mga sikat.
2: Ah, di na.
6: Di ang mga
2: kwanta.
6: Oh.
2: Pero yung sikat, wala na apil kay mo nag-duty man mo ito.
6: Wala mga nadalaga niya sa trabahuhan. Naguban mo ko sa gitrabaho sa kumbahan na.
2: Kasi man, ma'am, inyuhan ng sikad.
6: Gabangan na po.
2: Ah, gabangan na po.
6: Gabangan na sa nanang mong sikad.
2: Kung sa ma'am, ka nang mangita lang po mula yung kaplastaran.
6: Nga na na lang yun. Kung wala yung mga kwan, mangita na lang yun. Pero kung ano kwan, tanong sikad, makakakwan, kwan, manggapon na sa mga makatabang, manggapon na. Ano, may mo na mga pong katuganan. Kung wala yung tabang,
2: dito na lang mo matulog.
6: Oh, dito. Kay dati mo, mamong ikaw kabuhat sa itong wala kami na kundiya sa pakahan, si ka naman katulog.
2: Pero katong na-turnover na nasa ginikanan si Mong Bana, dito na magkapuyo.
6: Oo, dito na magkapuyo siya ng galay.
2: Pero taon-taon na ito, ma'am, na 2011?
6: Oo.

0: dugay-dugay na gidi sila rito magduma first aid.
1: 2011.
0: Oh, mga pila na nakatuig magduma first aid.
1: Kuwarin magdojen unsa may lang nadawat nila mga hinabang? Unsa may lang
0: mga
1: kinanglanon pa?
2: Katong kon ma mga sanina nga pila ra gud ka sa basta lang nami masuot. Habol dayon og kanang banig karon nga mong gigamit.
0: Pero alang kaning mo ma'am, unsa pa may mga posible nga pwede mahatag, ma-donate sa inyo ha, ma'am. Sabi na yung mga kapamino ko sa Magdum Radio, ma'am.
2: Sabi ka ba lumang kung unsa pa yung ban mahatag sa mo. Ang gulat lang sa mo nga, matabangan.
0: Kung sa madawat lang ka, kung sa'yo mahatag.
2: O, kung sa'yo mahatag, gawa ko.
0: Ma'am, unsa yung pangalan na to, ma'am?
2: Sunshine.
0: Sunshine.
2: Cabrera.
0: Pero, ma'am, asa gito allegedly ganin nagsugod? Ma'am, unsa yung family name ato niya?
2: Ang kwan man siya, Ma'am Arnel nga Tabubo. Ka Arnel nga Tabubo.
0: Tuwad, Ma'am, katong inyuhang kauban nito nga si Tuko, nakita na?
2: Mausad ng pangutana, Ma'am, pero wala sad ni Kabalo.
0: Kaya wala pa, ang kita.
2: Ingon po sa uban, nadaktan daw. Pero oh, ingon po sa uban, na tunog, bro. Amot nga asa, ang pinuot anak kay...
0: Ano nga dakpan man, Ma'am?
2: Naman daw to siya'y kaso.
0: Ah, okay. So, kaya pangita siya kapon sa sunog, murag na-appeal na lugar, kaya na siya'y kaso?
2: Lang sa ilang pusmo kay mauman ang ilang istorya nga naapil do tunog niya ang uban kay ngon pud nadaktan daw gahapon.
0: Wala ni mo siya nakita eh, ma'am pagka mo sunog.
2: Wala. Wala gina ko siya makita.
0: Masinto ka rito ma kining nga nagtago-tago magduma first aid kay wala man pud kini lugar nga gikaingon magduma first aid. Kini lugar nga allegedly nga sunog pero lagi dugang update pa na magduma first aid. Ma'am, thank you kaayo ma'am no. Paabot lang po ta ma'am if ever na yung mga donations nga maghahatag na magduma first aid. No, thank you kay ma'am. Huwag kayo magpahulay po niyo sila magduma first aid no. So balik karong mga panahon na itong namatikdan karong magduma first aid kaya tulog pa man gid ang uban ng mga individuals ma'am.
1: Kita sa Maglonjain nagluusad ta sa magduma operation tabang sam no para nga matabangan taon sila diha Maglonjain.
0: Nagyun na magduma first aid, no? Ilabi na nga na tayo mga apektado ni
1: so, sa to ilang nadawat nila, Magdunjin, nga mga hinabang niya?
0: Mga sanina,
1: magduma first aid. Sanina, unsa ilang panginangalan yun niya, Magdunjin?
0: Ang ilang yung pangailangan din naman yung first aid kay Pagkahon, abag po, no? Pero naaman kaya po si Kapitan na naman yung first aid. Naamgid, uptake mga hapon siya na, no? Sa Pagkahon sa mga residente din, eh. Ang ilalangan ni kay magamit nila mga dahadlaw, mga hygiene kit.
1: Hygiene kit lang.
0: Oo, hygiene
1: alay, maumagin ang normal, maumagin ang kadalasan na to, Magdunjin, siya, mga toothpaste, mga shampoo, sabon, sa panadiha.
0: Mga shampoo, magduma first aid, kaya lagi, atong hygiene na magduma first aid, no? So, gali, mga pagsabon, panglaba po din magduma first aid, kaya lagi, nalabas sila mga ipang plaster, dili magduma first aid, no? Ang guban, kilabon, niya, makaldiro po din magduma first aid, usap po na sila, ang gikinanglan, no? Subo lang, kaya dili naman kundi sila makabalik sa ilaha, lugar nga, gipoyan magduma first aid, kaya may tag-iya daw atong yuta, so, kini sila, ga-plaster lang sila dito, tungod po kay sila, ang pastor, so, makapuyo-puyo sila dito, so, karo, nang ilang gikinanglan, ito mga gamit nila, para po sa ilaha pong sugdan po nga mga posible magrenta ni sila or bagong panimalay baka magduma first aid magdepende na pud no kung unsaon pud pag diskarte lagi magduma first aid kasi diri pud sa kadaghanon pud dila magduma first aid no kay lagi magagad pa matud sila sa barangay pud do pud sa LGU kung unsa pay mga tabang pud nga mahatag pud alang kanila magduma first aid no so kali karon nga panahon na magduma first aid kasi gara po nila dinigat ikaw ang uban pero naapasulod sa tent magduma first aid no kung nasa sa sulod sa tent gapangapi magduma first aid. So, galino, ang uban po dani mga first aid taon, tulog yung kayo karoon magduma first aid na mag-chess ng magdum live karoon kaysa kahago ni kagahapon kay parte taong dagana, wala palagi sa takita diri si alias Tuko lagi magduma first aid.
1: Ginakpan mo gas Tuko.
0: Dili man po sila sigurado diri magduma first aid, no? Kay kato, dungog lang po dila magduma first aid. Ang ilang dungog diri kay nasunog ko, no? Pero wala pa may verification na na. Nga, usap po dugar ni ini nga na dakpan na gidaw ko, no? Si Tuko, kay naamatod pa kini siya kaso. Nga, nag... kataon po bago mga first aid, nagpangita siya kahapon, tungod po lagi kay allegedly, namising siya sa diha lugar nga naitabo po ng sunog. So nahadlok yung mga kauban, yung mga silingan din nga, posible baka na akli siya rito lugar no, o ba na apil lugar ng sunog mo nang ipangita siya. So posible kung nakita mga kasya mga first aid, yun na siya pending nga kaso, aw dakpan yun ito ko mag mga first aid. Kung pananglitan man galing, ina na ang himo nga sitwasyon. Pero karon wala pa confirmation din ino kung asa ba si Helesto ko, kaya lagi, wapoy makatubag din eh. Iwa man po, no, ang yahapong presensya po, lugar din po sa area. So, gali karon na magduma first aid, no, ang ilang mga hinabang, naaman din sa tubangan magduma first aid. Unang-una ni ini na asa tubig din nga mainom, hot and cold, yapon magduma first aid, no, kung gusto mga ate, gusto lang mo inom magtubig, so at least,

0: sila direkta diri nga makuhaan sa lugar o supply sa tubig. O kalino ang uban po diri nga mga individual na apon sila lugar makuha po lugar nga hapon lagi daw na yung mga sinina ilang gipangbahin-bahin diri magdama first aid para lugar nga ilaha po nga magamit no sa mga in-kind donations gud ang ilaha lugar kinanglan karon pero ko panang litad nga mo tanan lugar magdama first aid ang kailangan so na ay mga hygiene kit mga kaldiro, mga baldi, usan niya no, sa ilaha lugar ang kinanglan karon nga isip panimula ang lugar nila magdama first aid no magamit gid lugar nila pagka kini lugar nga kakaron kaya galing mo first aid nga hurot pagdi mga gamit ni huwag kasi na bitbit pagdi mo first aid kun ta mira to antent mo first aid pirti kahawan tanawag ay mo first aid pirti kahawan ilang kaugalingon rigid ang ilahag yung dala
1: gid ba wen dala gid ba paspas ug kay sunog magno din gapon tanaw nato grabe kay paspas kay tungod kay dahan mo gud light materials di sa mong area
0: mga light materials sige magno first aid mo gid ingon ni ma'am kaganiha nga light materials ay ilahang panimala ito mo lang paspas ko kayo nga gilamoy po lugar no sa palayo ang naisputan po lugar nila nga panimalay pero may nalang gamag ng first aid no at least luwas mag ng first aid no so at least wapoy na wala po sa ilaha lugar nga mga kaban na igawas na po lugar sa mga kabtangan pero okay raman ang mga butang mo ng first aid kimabalik raman gina no gawas na po sa kinabuhi kimuogay na po yung importante galing karoon no blanco kayo ang tent nila mag ng first aid
1: okay mga dala lahal,
0: tara o wag yung dala o
1: sila
0: maghulat pa ni sila o mga inabang din he pila ka pamilya ang nasusulod pero usara ang naichinilas so usap ko na no sa ilaha lugar nga mga kinanglan karon mga importante gid no nga mga needs kini nila diri karon na sa area so gali magda ma first aid may nalang po din no kay dili igang diri magda first aid kay open manggod nga kung isa po tong atop na mapoy atop po lang ilang covered court so dili na po sila mainitan din he nga igo-igo lang gid sila diri magda ma first aid dagan magud kay sila magda first aid mo na nga sikit-sikit karon ang tent saon taman kay daghan magid kay sila magduma first aid so aguanta lang sa gid no manang uban kay diri na natulog pod sa hagdanan magduma first aid kabantay kaning may mga natulog diri sa hagdan nag moskitiro ni sila magduma first aid do kay naa na may mga mosquit pod nga gihatag pod alang kanila so makamit na gid nila kini magduma first aid lugar po da sa area. So, wala may classic ron magduma first aid. May nalanggit po no, kay dili man po ni magamit ang naiskutan sa lugar nga covered court. So, bakante kayo nila kininga gamiton karon. Wala sila sa classrooms magduma first aid no, naka-plaster na sila mismo. Dinigid sa covered court magduma first aid. Considering po sa ilha po nga gidagganon. So, tungod kay summer man, so napuslan gid nila ang naiskutan nga covered court. So, karon magduma first aid no, paabot pa gid sa mga dugang ay inabang. Atong magduma operation tabang, mapadayon pa gihapon magduma first aid alang lugar no sa paghahatag gid ato mga dugang mga hinabang ini mga naapekto sa sunog. Yeah, zone 1 barangay Carmening ato nga syudad.
1: Hmm. So karon daw gud ang listahan gud nila tanan diha karon is pila to 109
0: official nila nga
1: latest. Pero posible pa na madugangan na usman ni kuan ni siya pamilya ning 109?
0: Pamilya magduma first aid. Oo, tapos ang individual nila naasa 378 magduma first aid. Daghan kay sila magduma first aid.
1: 109 ka family. So, kuha na gini, tanan na gini, kompleto na ni o kulang pa ba sinapay wala pa na lista?
0: Posible nga madungagan pero sa pagkakaroon matut pa magduma first aid. Alas 12 ganina ang ilahang pinakalas nga na intake din magduma first aid.
1: 109 yun.
0: Oh, 109. Kagabi, yung mga magdama first aid, banaban ang mga alas 7, katong naka-update itong mga kauban magdama first aid, mga tuso na ito, naasa mga 92 pa, pero nisa ka siya magdama first aid o 109, no, ka mga families ang naapektuhan ni ini nga sunog. So, nagkadaghan din siya magdama first aid, o posibleng matod pa, nga dungagan pa na siya magdama first aid, no, kaya ang uban mga good, busy pa kayo rito sa sulod nga bahin magdama first aid sa area, kaya lagi, dili, pabiyabiyaan magdama first aid, kaya kung naimayom, ayom, magdama first aid. So, dili na gasa nakabalik. So, ilan na lang dito ito mga nangabilin mito, nga mga gamit nila nga mapusan sa sin, baka magduma first aid, mabaligya man na ka ng mga nasunog na sin. So, pwede kay nila no, nga magamit pa nila ang kininiskutan sa lugar nga butang para lugar na makakwarta sila. So, ayom-ayom sa gid no, ang mga pipila ka mga residente karo, tungkol po lagi ka naapektuhan mo gusto ni ini po nga sunog. So, tani ini magduma first aid, wala pa confirmation din hey kung ilaha ba nga nakita lugar si Tuko, kaya nangutana na mapunta sa mga individual niyan. Ingon mo sila nga, buwang man may kakita. So, si Ma'am Tan Chan
1: dyan, Tuko ka po daw.
0: O, lagi po na magduma first aid, no?
1: Suyok na mas Tuko day.
0: Ahi, ragit magduma first aid. Kaya, sa kung taman, kagipang kita, man siya gahapon magduma first aid. Kaya lagi, ingon nga, na-missing, kaya nasunog.
1: Missing si Tuko eh.
0: Na-missing nyo no, si Toko, gid magduma first aid. So, pagid no, nakit-e karon no, sa pipila po ka mga silingan po niya din. Ang naisiguto no sa mga individual nga, gialigit siya hapon, nga na-missing po lagi sa sunog. Pero tungod po lagi kay na pending nga kaso, so posible kay hapon no, nga nasiko po naisiguto no sa lugar nga individual, sa diha lugar nga nakita na kini magduma first aid. So, gali karon magduma first aid no, aktibo man po na pipila po na to ka mga individual din ang limpyo nito sa gawa. gawas ng mga first pero di pa rin sila naapektuhan sa sunog. Niyag kabutsyag, naapos sila ipaabot po kanina hapon. Mga hinabang mag mga first aid, nga karon madayon mag mga first aid, no, nga mga hinabang hapon. So, katong mga sugar magtunol nilang mga hinabang mag mga first aid, pwede yapon nga moderito sila din, eh, pwede po, no, pinagil yapon sa mag mga radyo mag mga first aid, kaya lagi, kita po mismo, no, kay galusad po tas itong mag mga operation tabang, alang ni ini nga, siya, ito, no, ibe, kaya nga naapektuhan lugar ni ini po nga sunog. So, daghan na kayo mga pamilya karon mag mga first aid, no, nga naapektuhan ni ini, niya, ilabi na nga, sunod-sunod, raba karon ang atuwa lugar ng operation tabang, kaya namduman mag mga first aid, daghan na mga sunog na nahitabo mag mga first aid, maayo pa gani mag mga first aid, no, tapos may puntod, may lapasan, lugar sa may kamamanan, nga nagsunod-sunod kito sa kamamanan mag mga first aid. So, daghan pa kayo nga mga areas ang kakaapektuhan ini pong sunog ito po sa may agusan na agi hapon dito, no, nahitabo gyapon ang sunog ug kasurod dinggit karong tuiga mag duma first aid. So galino mga pingamping gyapon ta tungod po lagi kay so di nga panahona ligid malikay ano ang kainit sa panahon ug usa po ni sa mga appliances pud mag duma first aid nga makamug na gyud og sunog. So daghan kayo mga pamaagi nga makamug na og sunog mag duma first aid, so maapektuhan gyud ta, no, kita lugar nga mabiktima lugar ni ini pong sunog kay unang-una mawad-antag mga panimalay at kapadulungan o gawas na po ini temporaryo lugar nga makisilong ta sa barangay. So lahi mag ito nga naa tay mabilin nga panimalay mo nang ingon dila mag ng first aid nga may pagmakawatan kaysa lugar nga masunugan. So mao gyud gibati karon diini lugar mga apektado sa sunog kay sa sunog wala mag ita nimo butang ng first aid appeal imong balay imong mga hinaguan galis Ma'am Sunshine kanina nagamahay kay si ano dismayado kay si ano kay lagi nag sikad banggod to sila, nagsikad sila dito sa may FINMA COC mag duma first aid niya. Maupo lagi ito nung ang asya pa nila na tayran, pagpasagi taon sila padjak dal hapon para maabta nila ang ilhang panimalay. Apan, sa dihalogan nga pag-abot nila, gilamoy naman dayo na gilayon ang ilhang panimalay, miinilogan kalayo, nga paspas kayo nga mikatang munang wagid sila nadala mag duma first aid, no. Maulagi po na mag duma first aid, kaya talagwa laman sa unsa po na kaduol. Pananglitan po nga inanapod ka doon lang kalayo po sa panimalay, so di kita makaabot na magduma first aid, no. So galay ka po siya nga wagi mga nabitbit ang mga pipila po ka mga residente din, eh, tungod po lagi sa kapaspas po sa sunog nga may katag-katag kagahapo nga adlawa ni ini magduma first aid, no, atong LGU po na doon na may mga gipanghandang po nga mga hinabang alang po kanila SOP gihapon na magduma first aid, no, nga matagaan sila mga muskitiro dugang po nila nga mga gamit magduma first aid. Pero katong mga gusto mo donate sa so mga in-kind donations gihapon, no, ilaha po nga madawat. Pero sa karon magduma first aid, kung isbutan lugar ang para patukod o panimalay magduma first aid ng mga materials, di pagid ka-desisyon po ng uban nga may individual diri tungod po lagi sa rason, wa man sila ilaing katukuran kaya di naman sila kabalik magduma first aid, kaya privado man itong ayuta ang ilaha lugar kagipoyan nga wa po sila gabayad po magduma first aid. So di lagi sila makapangusob nga gilayon sila nga makabalik dito po lugar sa area. So karon magduma first aid, dependent lang gid sila sa barangay kailan ng mga first aid, no, inoon si Kapitan na Kikang Oy, nagpasalig naman to siya mag mga first aid, no, nga dili niya pasagdan ang mga naapektuhan nining sunog kung si dining po sa gidaghanon ni inilugar mga pamilya nga sakop lugar niya, no, nga naapektuhan karon sa sunog si Kabutsyag, no, nga kanunay matod pa ang paghatag lugar po niya o mga dugang po niya mga hinabang pagpadayon kini mag mga first aid, no, hantod sa makabarog na ganang iskutan sa mga apektado nga mga pamilya. Kaya lagi magduma first aid, dili ba ni basta-basta, no, dili diretso di sila makabarong din sila. So posible pa nga ma-extend din sila kila kasimana din, eh. Inoon magduma first aid, no, ikabutso nga po ni Kapitan Kikang Oy, nga wamay angayong kabalakan, kaya wamay klase magduma first aid. So wala kita sila idalian. Wala sila angay dalian tungod po lagi. Kaya magamit pa man gano, available pa ang covered court. Tuwas naman po doga doon mga events, posible, no, nga dili lang sa good health dari magduma first aid. Tungod po lagi kinaman dari ang mga apektado ni ini lugar nga sunog. So pagitaan po lagi po ng pamaagi, mag-adjust, no, kung if ever na ay mga po events, ilaha lugar nga ilusad po lugar din po sa mga nga barangay. So karong kasantangan magduma first aid, dini sa good do sa West at Essential nga covered court, ang naisutan lugar nga mga apektado sa sunog, kasantangan na good magduma first aid, no, tungod po lagi kay dili man sila forever din, eh. So temporary lang gid, no, ang ilaha lugar nga posisyon po din, eh. Alang gid po magduma first aid na alang gid sila ya makasilungan. So na mga tent nga ilahang magamit o naapoy mga lugar nga mga gikan diri magduma first aid gikan sa barangay mo magluto po sa ilahang pagkaon magduma first aid. Pero kabutsyag ako panangita naapoy mo atong mga kaldiro magamit sila pangluto magduma first aid. So mas maayo po, no, para po nga di na po sila magagad po magdepende bitaw kay sa barangay kay lagi na sayod mo pa sila nga mahimo po, no, nga mahimo po sila nga independent ko panangitan nga doon na lang gyud sila mga gamit po nga magamit ay gilayon magduma first aid gikan sa pagkakaron medyo kulang pa gyud, no, ang mga gamit kay magdepende man na sa magdonate magduma first aid nga sama karon, no, mga clothing sa gyud ang naapo din magduma duma first aid nga kinilugar nila hapon nga magamit pero nabahin-bahin na magduma first aid no tungod po sila hapon nga gidaganon no tanihin ni magduma first aid no padayon nga panawagan ini po mga residente din eh, nga unta matabangan gyud sila no dili lamang sa tong LGU kundi sa katawhan po sa Cagayan de Oro nga sila makabarug pa pud magduma first aid no sa ilaha pong kaugalingon magduma first aid tungod po lagi kay labing ikinanglan nila karon ang suporta ing man po no aside po sa pag-ampo magduma first aid mga magamit po nila no isip lugar na sa pagsugod nila subli o man kini sila mabiktima sa sunog dinha lugar sa may zone 1 barangay Carmening atong syudad para sa buntag ng Pilipinas kini si Magnum Harit 24 Chindura sa bitaw og serbisyo magdubradyo
2: Magnum buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hanta 24 Gen Luna dito tas investigasyon na may gala. Kumusta investigasyon? Mao bagit tong sunog-sunog lagi. Mao magya po hitabo di magay soon sa kuno. Ya mismo may gala sa Kinibang Kamamanan. Bata gyapon, lighter-lighter gyapon. Stilan ba? Jake the report Magnum Hanta 20 sa balita og serbisyo na si Magnum Hanta Angel Saro.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pagkinapadaan ka na ng investigasyon, gilusod sa itong mga pasinagigan sa Bureau of Fire Protection, particular na sa may barangay Carmen ng atong Dakbayan nga fire station. Tungod lagi kay wapag yun matumbok magduma first aid kung unsag yun ang pinakahinungdan ni ining nahitabong sunog din sa barangay Carmen, particular na sa may zone 1, Sityo Bata. Magduma first aid, itawag yun po ng Sityo Bata, kandagdag bata, nga kaning gitawag po, no? Din nga bakan area sa maupong nga barangay. Kinitungod lagi kay daghang mga angulo, ang ilang gitutukan, nagyapon po yung angulo. Magduma first aid, no? Nga gi-mention kagahapon, nga appeal din kaning nga bata, nga giyong lighter, nga mahinungdan po, no? Sa pagkaulbos kalay yo nga milamoy ni ini po nga gatosan ka mga struktura dinhi sa Maya Zone 1 gani man makita nimo sa tong Magnum Live karon aduna nay pipila ka mga residente natabunan ta karon man no first no makaagi-agi man ta manggudya dinhi kaya dali manggud siya nga nahawan magduma first aid ang area pod lagi kaya nabutangan din siya murag silbi kaning agianan mo no first aid kay mga tao nga nasulugan kagapong adlawa after sa operations sa mga taga Bureau of Fire Protection, nagahimo din po sa pagsunod magduma first aid sa pagtapok-tapok sa mga scene. Mo ni mo makita karon din hinga na ay mga daghan kayo nga mga scene nga nakatapok na magduma first aid. So nakaagi na ta na nagkita din sa tunga mismo. Ani pong area kung di na itabu ang sunog. Nata sa tunga magduma first aid tungod kay nabutangan mo siya ga silbi dalan na karon human nga giagian na kanis mga residente po nga nagahimo po sa pagpangitag maayom-ayom na din sa nahispitan nga lokasyon. Gani man, sila pong bahin magduma first aid, pabilin pagyapon po nung akusyonable para sa ila kung unsag yun ang inugdan sa sunog. Kay gani, ang ato po mga taga-personal, matubang personagikan sa Bureau of Fire Protection, labi na nga investigator nga si FO3 Kevin na Carl Vallejos, di pa niya po na ma-divulge magduma first aid, ang pinaka-hinugdan yun din po nga maong insidente. Kay daghang mga angulo, ang yag yung gilam tawa ka nga kuryente, o kato po nga alleged na ay bata, o gauban pa. Gani, giingon nga ang ilahang estimated naman sa Kapiga, naman sa City Shento sa Mila Pesos, pero kaning magduma first aid, dako-dako, gyapon po ang damyos. Kay matod pa sa ato pa rin po investigador, wapang may labo itong unsay property nga nasulod po ni ini pong mga palimalay nga naog daw. So makita naman karon sa iyo kayo nagtikaw-tikaw, kaning nga pipila ka mga residente karon na din sa mga nga area. Sa pagpamasin po magduma first aid, no, nga ila po din po nga mabaligya kaning nga mga sin, naguban pa nga pwede nga ilaha po nga ayom din hey, nayuban nga nang wala mga bronze kani si sir gani on anay mga sa wire man guni pud ni magduma first aid ha siguro nga gi kaning kuti-kuti din hey. Kay nang lanay na magduma first aid kanang mga wires karon sumo ni mo makita dinhi karon sa tuapo nga Magnum Live man lang gani pud magduma first aid no kaya sa ilaha pud din pud nga pag kaning kundi sa itong nga taga Bureau of Fire Protection na una man itong na report na upat ka mga tao nga na missing, puros mga bata mga first aid nakitaan. Ang kanipo din pong si alias Tuko, nung tanahan sa din eh, nagtuugid sila nga dito sa may Kugon na area na dakpan magduma first aid. Kagahapon, ang report no, sa ito po mga nahinabi nga mga po din pong dinhi no, mga residente nagkanayon nga ang usa ka kaning lalaki nga giilang si alias Tuko sa ka-tricycle driver magduma first aid na missing nga siya nga posible daw kunong nalukong sa sunog tungod lagi kay hubog man to siya kay nag-inom lagi daw kuno ni ini nga lapad dayon natulog magduma first aid ugwa na napukaw pa mo hinungdan nga nagdaho mong uban nga nara siya dinhi sa maong area pero matud pud sa tong mga nainabi karon nga kung naasog siya dinhi magduma first aid dapat nakita na pud siya pud magduma first aid dinhi sa area kaning duol sa may balite nga diin po na ayah nga itong payag-payag. Pero wa man magduma first aid. Nagin din yung usas mga residente po daw. Sir, may nga ganing buntag, sir. Pagsubo no, sa naitabo sa inyo hapong nga Pinoyanan. Andi ang Saturday ko, sir, sa Magdum Radio. Sige, pangalan na to, sir.
3: Ito po. Juan, Jubert.
0: Jubert, sir. Jubert, katong ginun ba nga si alias to ko? Kanan sinati ka to niya?
3: Oo.
0: Naa siya din ni sir kagahapon or nilakaw siya pa?
3: Nilakaw man. O dito sa Kugo, dito rin sa nadakpan, huwag man nasunog.
0: So, wala siya na apil din higyod?
3: Wala.
0: Katong kagahapon, nagingon na natulog daw, Kugog.
3: Patakaram din sa history.
0: So, wala siya din. Pero ikaw, wala. Sir, balik na din po sa sitwasyon na tayo magiging kang mata. Ah, magka natulog din hira sa area or niadto ka dito sa evacuation center?
3: Dito na.
0: Ano man?
3: Ano man, ibantayan ng mga gamit.
0: Okay. Napod mo yung kaning nangahipos kagahapon?
3: Na, naurot ang mga kasunog. Ang isa nina.
0: Isa may kaning nahimduman mo sa panghitabo kagahapon sa dihang nanay panimalay nga nagsunog.
3: O, gipangalan mo mo mga papel. Mga, ako na yung bata, may agtas ako isip tidaan.
0: So, distan siya pa to sa inyo, katong katong balay na itakubo.
3: O, kanina, layar mo sa
0: lahat. May tower?
3: Hmm.
0: Yeah,
3: dahil yun. Iagpas po naman, gipangalan mo mga gamit. Ang gipatabok nila, ang gapon, gidakot man sa kalayo. Wala kinabiling sa isa.
0: Okay. Kasi mga na-added to sa inyo, sir, nga kanang nga importante po ang tangawaan yun, hipos.
3: Mga kwan naman to, habol. Mga kwan dahil. Mga balde, mga rakay.
0: Namoy mga appliances?
3: Wala na.
0: Pero, come on, sir, taga din higit mo sa Carmen, Lumad, or gikan mo sa other province, din na din po ng kapangitag trabaho na din na po nagpuyo.
3: Din na naman yung nangitag trabaho.
0: Taga-aha, magigit mo, sir?
3: Taga-aya, kwan. Pakibil.
0: Ano, sir?
3: Tignapuluan.
0: Ah, dito mo sa kanang, under Yapon First District, mag dumapas sila din nila Yapon, pero din hina sila nang inabuhi sa kaning Centros Carmen. So, sir, ang inyuhang panimalay, inyo atong gitukod yun or yabangan?
3: Gitukod.
0: Ano, sir, panginabuhi na to, sir?
3: Drive, mag-drive rin sikat.
0: Ah, okay. So, katong inyuhang panimalay, kwento, motoy bunga, lukas sa imong paghago, lukas pang maneho.
3: Yun lang ilang mukha rin, nabalay kita mong mukha yan.
0: Pero na, nag-ingon si Kapitan Kagapon, nga ang katulog ko nung tag-ian eh, nainingon nga to si Kaningalim, napoy katong merkado, nag-ingon nga, di na daw mo pabalikon din yun sa mga posibleng plano ninyo, sir, alang sa inyo pong kapuyan.
3: Huwag na lang, sir, kalawin sa mga, tagaan may nagmapuyan lang, dako na, salamat. Mara ako, ikakuan.
0: Pero, kamo, sir, gi, kung ano mong katumpray, aning sunog, nani mga abiso sa inyo kay pahawa gid mo unta din eh.
3: Oh, sige naman igiingon nga di padimulis lagi na dili man madayon. Nung karon na sunog. Adi ni kabalik.
0: So karon sir, unsa may inyong gipang nahipos na sir din eh? Lugar.
3: Ano ra mga sin, may mga gipang balikan. May mga panguha.
0: Ogo, unsa pa?
3: Oh, wire na mo.
0: May patimbang
3: na ninyo. May patimbang na lang para namin ma-pan. Pala siya bugas kay wala na may pag-inabuhayan eh. Pala mapuyan.
0: So ikaw sir, kumbinsido ka itong na yung mga report sa gapon nga nado ko na yung bata ang nagdulag lighter kung hinungdan aning akong sunog no? Nga nila mo yung mga Pinoyanan?
3: Nakagil po yung akong kabalo.
0: Wala po yung mga na-mention na in uban nga hinungdan din eh. Kaya mo nang unsa sir, nga samdan imong pamilya, imong mga...
3: Wala man. Wala man unsa sa ako. Ako mga kusipan.
0: Imong asawa, nana dito?
3: O, ito naman dito.
0: Dili lang ka, nagpabilin.
3: O, nagpabilin ako.
0: Okay, sir, salamat kay sir. Unsa yung pangalan kompleto kay Sir Jobert?
3: Jobert Dagsangan.
0: Salamat kay Sir, Sir Jobert Dagsangan. Ano namin, interview niya po na ito niya pong members pamilya kaghapon na magduma first aid o dinhigya po sa maunga lokasyon. So, muna mo makita ni anam-anam na maghayag magduma first aid, ni anam-anam na po doga pagpa-team out yun magduma first aid. Kung unsa yun ang tinuod nga sitwasyon karon din sa areas na sunugan, makita ragi na mo lahos-lahos na mga ganitong panlantaw magduma first aid. Gika din sa mong area, makalahos na sa lantaw dito sa may kaning Velerin Street, dito sa may kaning... Country Village, siya magduma first aid. Kaya makita naman siya Kaya wala naman sa lipod mag-diversity yung mga panimalay. So, muna mo makita ka ron, na mga tao din yun, nga kamulog, pag-ukay-ukay, mag-diversity, nang ngiyawat, no? Nga doon ay mga pahimuslan pa din sa maungang lokasyon, ilabi na mga kaning mga patimbang nila, o na mga puthaw, na mga wires, na mga bronze, yung mag-diversity, o gadini po na yung puno kaning mga singed, no? Daga naman po din kaning mga tapok-tapok. Ang, kung ano, eh, palit, ano yung mag-diversity, mag-dipindis kilo. Nanay, nag-ani kaga niya, sir, or kaga hapon, nga, nag-kuan, ba sa inyo nga kung palito nila ang inyo hapong mga karingsin? Nanay, nangan pa sin eh.
3: Dili naman ni pasudlan sa lain.
0: Dili nyo pasudlan. Kamu ray mo hatod.
3: Kita na balay diri. Moray magkuha sa iyong gamit.
0: Pero karang mga nangan bas na ni. Anhin na din eh kay mo palit ang inyo hapong mga sin.
3: Wala na gani.
0: Pero kabalo ka pila yung kilo ko ron?
3: No. Kaya naman.
0: Depende ra kung ha?
3: Size ra man ang kilo sa sin.
1: Size ang sin.
0: Size ang kilo sa sin.
1: Jeez, ang permanent, plastic. Ah, wala yung plastic da, hurot naman.
0: May plastic man sin ba yan? Sin man, ang bronze yan eh.
1: Bronze.
0: Sa una kayo mabot.
1: Mahal bronze ay.
0: Depende man pa sin.
1: 400 man siguro? 480?
0: Oh, depende man pa sin. Almost mahal-mahal man po na siya over time. Pero na yung mga panahon nga, mo depreciate po na ang presyo man pa sin. Depende po na sa kanigid pong pod na kaning gusyante na no, sa mga inaning kuan kaning magbakal-bakal lugar mo mga first dino kanang sa mga junk shop na uban nga mahal lang palit uban pod barato so karon ang kung ipatimbang ng mga first aid na igo-igo ra gid pod mo na di kabawi kaya ang presyo sa sin kan silang pagpalit di naman mabawi magduma first aid pero may na lang na sila mahimo pod no nga kaning napangitaan pod magduma first aid or income temporarily ini pod na hitabo lagi nga sunog ilahang kaw galingong mga sin nga mo nagsalipod sa ila sa ulan init mo first aid mo karoy ila hapon din pong ibaligya tungod lagi kay nangahanaw na magit pud na pinuana so makita na mong proceed no so kuha isa ka nang naanda na to like din alugas sa sunog sa kaning barangay lapasan o barangay kaning sa kamamanan barangay puntod mo na proceed nga dunay pagita makita gani nga mga na salin-salin no nga kada lugar ang mga bumbong magreferser dingding no nga kaning kader nga gama sa kaning kwan lugar konkreto nga material magnuma first aid pero dinhi makita to laos-laos naman kay sagad sa ila din he light materials gid magnuma first aid mo nga kita gid mo ang kwan gid nahimo gid mo first aid nga nalimpyo siya sa mga struktura ang atong nakita karon mo first aid kanina gid mga nangahagba nga mga sin gikan sa mga atop ani nga ubay-ubay ka mga pinuyana na kagahapong adlaw nga gilamis kalayo kanang makita pud mo sa unahan mo first aid nga nagbarog mo ning sa simbahan no kaning sa simbahan na din he may lang gali kay wala siya naabot gyud so nagpabilin pagyapon ang struktura sa simbahan no nga kaning nagbarog mo first aid wa man siya naabot sa nahisgutan pong kaning sunog kagapong adlaw din kani po din pong sa tower ni sa kanang globe sa ba tower sa globe wala ra man pud siya naabot gyud mag numa first aid kay kani kanang balay kanang nay semento din sa nang ubos sa kanang tower usab na siya kaning gi-occupy na or abandonado na ginainana na siya daan og situation.
3: Wala alam na.
0: So mo na nga marag nahimo siyang shield, no? Wala siya mo nawa ni Lahos. Kaya, kan na din na siya, na siya puso na diha. Nai kaning... dahil yun, gipotol?
3: Nalanay.
0: Nai tubig din yung magdama presido. Nga kaning host sa kaning sa COWD na, sir? Kanang host. Nga nag-agasa karon din niyo sa atuang area nag-agasa yun siya magduma first aid kinalanay daw ko no so dugang po ni panghumo din sa area kung atuwa pong mga kaisunan po nung nagahimo karon sa kapag ano din eh no nga gusto po lang mapalong lagi sa hingpit ang kalayo so pwede ni pansabli naman na yun si madam naghimo man sa pagpanguso sa iyo mga sinina mas apil yun na siya nasunugan sir kana ilahan yung balay kaning nasunikod na to. Wala na yun. Na mga nagbuhi din yung mga mananap, sir? Mga baboy na na wala na kayo? Mga manok lang. Mga manok, iro, nga sunog. Ang ganda mo ito kagahapon mo nung person na matay. Imuha, sir, na ay mother, sir? Angelico, sir, sa Magnum, sir. Ano pangalan na ito, sir?
4: Kwa na, sir. Ako nga, kwa, gwardiya ko. Isi Crescencia.
0: Say first name, sir?
4: Carlos.
0: Sir Carlos. Sir Carlos, sa duty ka itong time or nanakadays din yung balay at sunog?
4: Naana ko din ma'am sa kuwan kay panggabi man akong duty. Na karon kay nasunog mong yung tanan. Wala, wag yun na nakuha na mo. Basta kong tindahan na nakuha yung sunog tanan.
0: Sari-sari store ni mo? Bago ka nangumpra or?
4: Bago yun ma'am. Nakulot kita kung kuwan ang gisiin ako kapon. Nakulot kita yung kumpra na ako.
0: Unsa imo nga sailad, sir? Sa hinungdan sa sunog ganun, sir?
4: Sa kuwan man, sa tabay, nagsugod ang sunog na kay kuwan man. Paspas mong ginang kalayo na hangin pag yun. Dali mo doon, dali na kayo nakakuha din sa kong balay.
0: Ang imong balay, dusanda na, sir? Isa lang?
4: Isa lang man, pero luag pa yun
0: dito. Oh, palapad.
4: Palapad.
0: Aning sa kuwan? Silbi din sa boundary sa soccer field. Ah, sir, dini ka nag-stay or gikan ka sa West City Central? Ano hilang ka?
4: Ah, dini. Na, na.
0: Wala ka nila ka?
4: Wala ko. Eh, karoon ka diyan yung duty ko. Amot mo ka duty mo ko. Ano ka? Wala
0: ka balon eh, mong kuhan, agente.
4: Nakurot kita kung kuhan, mong uniform eh.
0: Okay.
4: Lain.
0: Lain.
4: Amo ni kuhan, mama. Ang ako lang mo kuhan, mga matabakan ng tatay. Pinagmailang.
0: So, kung intag siya sa inyong balay, sir, namoy lain balay or din hinagid mo kanang puyo na yun?
4: Sa kong bata mo dyan, sumpahan.
0: Super, napaka pwede masakaan.
4: Pero gamayra mo ng space diya ba? Among pwede, pwede ba balik sa among kong area?
0: Taga CDO yun ka, sir, or ikan sa laing province para sa uban?
4: Taga direct ko, ma'am.
0: Kaya
4: din ako ang asawa, taga Manolo, Manolo Portis. Pero doon kayo nakadrihan ka ganyan, kaya naabot pa ganyan, 1994 pa.
0: Na, 30 ako, plus years
4: ako,
0: na?
4: Akong trabaho, gwardiya, ragyan.
0: So, yung tindahan, nag-presidig yung balay, na wala na ginoon, nahano. Isa na sa din yun, ano may nabilin po nga struktura din yung mag-presidig, no? Aning sa silbi, ding-ding, aning, or kaning, kung lugar, koral sa, aning field din yun, no? Field din he. Kailangan ko sa mga itong panlantaw dito sa may kaning kuan, kaning country village magduma first aid. Daman din na iyahang mong na tampig, no? Tampig yun magduma first aid. Aning sa kaning silbi boundary lugar, kaning pader nga gibutang. So, wala lagi magduma first aid. No? Wala'y makita pang balay din he. Uga, tindahan sa mga ungay. Wala'y ka na, kwarta sir, nahipo. Sira
4: na. Wala'y kwarta gina. Wala'y kay sa naka wala nung kaya nakakumpra man gapon, pero naagyapon kay mga halin. Panggit na, huwag yun nakuha mo.
0: Sir, kami dahil sa magdumulad yun, sir, naglusad o magnum operation na tabang, kung sabay yung mga nagunang nga gikinanglan ninyo?
4: Abo lang mga kwan, maluhoy lang sa among mga kwan, kinising-kasing, bisag mga kwan lang, mga panapton, ano, mga sulubon. Eh, wala git, sabi sana, bilin. May natabang, may mga kuhan, bugas, ano. Kinasing-kasing lang. Pag nagpakiloy ko sa inyo, tanan, mahal ka makabangan mo eh.
0: Yan yung mga kuhan, sir, patimbang lang yun eh.
4: Oo, lang yun, ma'am. Kaya naman natigo mo.
0: Sige, sir. Salamat kay sir. Ay, magyata nga panahon sa Magdum Radio sa Naitabo po, Magdum Apresino.
1: Sige.
0: Subundid kay Karong Adlawa para sa ilaha kay Pagmatas Buntag. Mo lang makita mo na Apresino subli. Kagahapon, nahanaw na. Karon, mata po yun nila mo.
1: Kayo.
0: Mo din ilahang ano, makita. Ang hawa nagipod sila.
1: Ang kaluoyan, Magdum Anji. Usa sa ongi kaluoyan. Kato bitaw, bata bitaw nga na hydrocephalus bitaw, Magdum Anji nga. Makita na ko na Primis People's Day sa mayor na sa Kiribang City Hall. Nga mga ayo to siya Primiti. Tagaan mo to siya og mga gatas o mga diaper. Apil na gahapon.
0: Wala ato siya.
1: Kumantay ka?
0: Nakita na to sa kaning footage ko, no? Pero maulagi na mo na first aid. Wa magid po i-apili ang sunog.
1: Maulagi, wa magid.
0: Then, napangiti ka gahapon. Mga bata po mo na first aid niya ka lang. Nagipang kubos, pagani. E daghan, gigbata ka gahapon din sa pag-responde po.
1: No, tawag mo nila kung saan?
0: Barrio ka ng, ay, sityo bata. No, kuno,
1: sityo bata? Grabe din, produce din yan. Nagpaspas kayo. Grabe, sad mo. Ugaya sa mga mga bata na hindi asam.
0: Ugaya daw po mo naman siya. Ano mo na, sir? Dagong bata na, sir.
4: Oh.
1: Productive kayo.
0: Nagdali kay Dole ang kaning city hospital.
1: Aw. Oh.
0: Nagpital kayo.
1: Libre man anak sa hospital, eh.
0: Dali na mo naman siya. Usara kagawasan na.
1: Naganay kayo.
0: Naganay kayo. So,
1: astingan ba?
0: Pero dagdagin mo naman siya no, mga kaning occupants din ka gahapon nga lagi po kaning ubay-ubay ka mga anak. So mo yung dan nga dagan ko no ang lagi dala dito karon na sa kaning West City Central School nga mga bata na yung yaw. Si nagyaw-yaw si sir kay dili daw no nga mo lapas sa area nga dili inyo ha. Demolige po ni magpresyo. Di na mo mo determine aha imong balay aha kutob. So kung katong nga imuha nga area, kung aha to imong nasunugan ng area, imuha lang po nga ang kwaon, ang katulang pong imuha lang po magpresyo nga sin. Kaso wala may pangalan sin. Di na mo ba determine kung asa imuha ani nga sin o asa po imuha po ani nga mga wires lugar nga gipanagiyahan. So karon no, ang atong makita karon ang nagpabilin pagyapon magpresyo nga pag-aso din sa palibot, pero wala ang ang kabalakan kay mga nabili naman lang ng aligato po muna first sinuga kanin po mga baga-baga ikan sa mga kahoy po nga lakip na sa struktura kagapong adlaw nga nasunog nini po nga dakong bulagis kalayo sa mga zone 1 barangay Carmen ng atong syudad. Live ikan din sa mga lokasyon kinis mga 120 ang siya sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat magdumantaran si Alsado gikan Gius area magigson. So, maoto may gala, gaya sa Gyapon naging mga sukit ganaw ang na biktima sa sunog. Grabe gisunog karon na sunod-sunod yun. Wage may galay pag okay ra ba may gala og sunog, isa ka balay lang, murag di na kayo sakit ba. Pero daghan kay mga balay may gala, sus. Gaya may lang apektado. No, wagid mo sa amping yuta mga bata, sus Ginoo. Nagiingon naging nga magdudula lagi og lighter dudurag posporosos. Oh, bandayan gyud nato nato mga anak, di gyud nato may galagid na butang ito sa taas sa mga posporo, mga lighter itago gyud. Diba kay karon hilig lagi mga bata lagi magdudula sa mga posporo lighter. Ila mo na pag makita og ulamigas, ako adeg silupin. Ala, dudulaan ang mga ulamigas patulo-tuloan mga igsoon sa silupin. Nga gakalayo, ala, sus. Lipay kasi lang tanaw na. Kuwag kahoy. Ibutang ang silupin sa tumoy sa kahoy sugniban o di pagsugnib ala tulo-tulo mangigso na ang kinibang silupin tulo-tulo man na tulo-tulo ala dito sa ulamigas may gala patungod-tungod lipay man kasi laana mangigsoon mao na may gala dito makatunog pa mangigsoon makatunog po rin dito may gala sa mga karton-karton na kay mga light material sa mga balay hurot yun may gala grabe kay nga sunog basta mga light materials. Paspas kay sunog mga igsoon.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Yes, sa tamagala ni Magnum Insyo Kabagtulan kay pagbutang kuno sa mga PTA President sa mga tuan nga to sa barangay the Education Committee Council. Abang dili pa niya na mga igsoon sa dugang pa mga balita painundo sa Tauras alas 5:19.
2: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
1: Nagatos ka ba sa hindi ka internet o glaw sa servisyo? Solba na iba problema kaya sa sunurapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa Kagan Euro City proper na akini sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na akini sa Carmen proper o upper Carmen lower o upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Basta tanawan yung kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung wala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naibutang ground floor. CTC Building, Captain Bicinturua, Conor Antonio Luna Street, Kekendro City. Tisutawag lamang cellphone number 0917-555-2777 or 0917-555-4777 ang Converge. Fiber Internet, parayong mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, fullman o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isabit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Conor Antonio Luna, Captain Bicinturua Street, Cagayan de Oro City.
2: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala gina allergy? DTX 500! Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500! Masalrikan DTX 500! DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
2: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile,
7: Paspas ang smoke test. Libre pa ang brake test. Suspension test. Uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle. Dili kamo magbasol. Busa, add to na sa auto profile smoke emission center. Sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3.

0: Alang sa tuig 2026, aron isigutan ang nagunang isyu sa kalinaw o kahap sa seriyon o pag-andam sa mga agenda para sa maabot nga full council meeting. Sa iyang mensahe, gipa si Udan ni DLG Region 10, Assistant Regional Director Yvette Tolentino Songa, ang kamahinundanon sa ligon ng koordinasyon tali sa mga ahensya, aron padayon ang kalinaw o siguridad sa Northern Mindanao. Gipa salamatan usab niya ang panayon nga pagsuporta sa mga miyembro o kaabag nga institusyon sa pagsulbad sa kriminalidad, illegal nga droga o panpanghulga sa kalinaw. Giripaso sa grupo ang mga naisgutan sa miaging meeting, gila ang mga prioridad nga issue gikan sa Special Action Committee sa o gisgutan ang mga resolusyon nga ipasa sa full council na himuusab kining higayon aron mataga ahensya makapabalo sa ilang kabalaka o mapalig-on sa koordinasyon sa ilang mga programa o inisyatiba. Padayon nga napalig-on ang RPOC 10 TWG sa ilang papel sa pagtabang sa konseho aron makabuo og mas organisado, aktibo, epektibo mga lakang alang sa kalinaw kahap sa kaligon sa Northern Mindanao. Barita na hipos gikan sa DLG Region 10 para sa Tagna Pilipinas. Kini si Magdum Hunter 15 Nika Fernandez sa balita og serbisyo Magdum Radyo.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magdum Hunter Nika Fernandez. Alatang ato oras may gala pikit ang magigsoon. Umanan tayo mabasa sa mga mensahe kay kini bang takilid kita sa oras mga suki tigunaw. Salamat kayo sa tanan nito mga suki. Mga viewers, listeners, salamat kayo. Magdo first and blank kanyo gawin sa gawas ng kadiliman. Katawan labing kamahanan, maglaman barugan ako sa katawan ng katuman sa balita o sir. Bisyo! Magdo Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas! Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Alas 5:29.
3: That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mula may putang break nimo.
4: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na! Masig may diabetes ka na. Pag DTX pabandad na, DTX pabandad doon na kani powerful extract na phytochemicals ug antioxidant gikan sa sugar sugar cane, mga organic compound epektibo batok sa diabetes. Mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang kamas ko ug ugana sa kama. Ibong 6th life panggaan. Sa DTX pabandad, ibong sugar maubos na. Imong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabandad mapalit sa mga butikas kagindi o nagbisamis orital. Labi na sa By Nature Wellness Center. Your best partner in health. Nemo tayo sa door number 10 BMG Building. President Kirino Conrick Street Kagini Rosary. Tayo tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Amsterdam 103-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo
7: kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masal rikas.
7: Epic.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung ano pa ang akong panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Ang mas pinasarap na CDO Idol Hotdog versus previous formulation. Try natin?

0: our tastiest,
1: our meatiest, and tastiest CDO Idol hotdog ever versus previous formulation. Buy now.
0: Ito ang idol ko.
2: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
3: Line kadaugan na usab ang naangkon sa Magdum Radio sa second KBP Golden Friendship Awards. Kung diin nasakmit sa Magdum Radio ang mga musunod nga major awards: Best Public Affairs Program and Host, Magdum June Albino and Magdum Aileen Acurin for Magdum 45. Best and Fearless Commentator of the Year, Magdum Manny Agustero. Broadcaster of the Year, Magdum Joel Acobo. Outstanding Public Service Program and Host, Magdum Angie Alzado for Magdum Reports and Magdum Operation Tabang. Outstanding Field Reporter, Magdum Angie Alzado. And Best FM News and Music Station, Magdum Radio. Congratulations, Magdum Radio family! Daghang salamat sa KBP CDO Mesor Chapter ug sa tanang tigpaminaw. To God be the glory! Sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio.
4: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
5: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
6: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988. O bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
7: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
11: Sa kalamion sa cheese o crunch, mula mi pud ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
12: Alas 5:34.
11: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
13: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
12: Nangaluhan sa mga balita sa atong Magnum Morning News. Unas mga balita ta sa Magnum Lokal. Si Turebe, kapiktadong pamilya, nasunugan sa Bakhan, Zone 1, Villarin, Carmen, Isurande. Kasamtangan na karoon sa West Surrey Central School. Magnum National, Senate President Soto, miklaro sa proseso kuno galing masangahan ang artikulo sa impeachment sa Senado o ang kahulugan sa pag-aksyon sa 4-12. Magnum International, U.S. President Trump, gerunso nga gabayan sa Estados Unidos ang mga barko nga moangi sa Strait of Hormuz. Magnum Business 48th Asian Leaders Summit. Ipaygayon sa nasod, gilauman nga magdala sa positibong epekto sa ekonomiya. Magnum Entertainment Heaven Paraliho, gipaambit ang kasinatian kalabot sa panagbulag nila ni Marco Gallio. Magnum Sports, Minnesota Star Anthony Edwards, questionable ang status sa unang dula sa second round sa playoffs sa San Antonio Spurs.
13: Magnum Morning News.
12: Maayong kumusta maayong buntag karong adlaw Martes 5 ang piyesa sa bulan Mayo 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First in Blanca.
9: Og Magnum Jane Luna.
12: Og karon sa Magnum Radio History Today.
13: Magnum Radio
9: History Today.
12: Mayo 5860 ning adlaw na tao si Gregorio Aglipay, kid sa mao usa sa mga nagpasiugda sa pagpatukod sa Iglesia Independente sa Batak, Ilocos Norte. Sa edad 14 anyos, gi-aresto si Aglipay human pakyas nga makuha ang kuta sa iya mismong gitrabahoan o nga ubahan sa tabako nga mirisulta sa iyang kalagot sa mga Espanyol. Wala matapos ni Aglipay ang iya mismong kursong abogasiya. Tungod kay siya misulod sa seminaryo sa Vegan niya itong 1883. Hingpit siyang nahimong pari sa simbahang Katoliko niya itong Disyembre 1889. Misalmot sa revolusyon si Aglipay niya itong tuig 1898. Og mao iyang girepresenta ang Ilocos Norte nga mao iyang probinsya. Gitudlo usab siya isip Vicario General kas trans si Aglipay sa Revolutionary Government sa Oktubre sa susamang tuig.
13: Magnum Radio
9: History Today.
12: Karon sa mga balita sa Magnum Lokal. Kasamtangan na karon sa West Surrey Central School ang 109 ka pamilyang apektado sa sunog sa Bagahanson 1 Villarin Street, Barangay Carmelo Sunod. Kini gilangkuban sa 328 ka mga individual. Mato di purong barangay Kikang Oy nga biserman og limitado lamang ang panudlanan sa barangay apan gipasalig nini ang tabang para sa mga biktima nga nasunugan.
14: Kung mingon ta sa barangay kahibalo man kita nga limitado ang atong rekurso. Limitado po ang atong gahong nga pwede na itong itabang sa atong mga kaigsuunan nga naigo nining susama nining kalamidad, man-made calamity, sunog o kutob sa makaya isip barangay level amo yung buhaton. Dili na mo pasagdan, labi na nga nakita na ito nga naa din sa maong barangay, panikamutan ginato nga matagaan sila kaarangan o komportable taliwala sa ilang sa panghitabo kagod.
12: Pamahayag kadto ni punong barangay sa Carmen, Kapitan Kikang Oy. Dr. Didi, gilusan sa Magnum Radio ang Magnum Operation Tabang para sa mga nasunugan sa Bakhanson 1, Villarin Street, Barangay Carmen, ng Sunod.
9: Giila sa Office of the Building Official kung naobo ang bulan sa Mayo isip Electrical Safety Month 2026. Pinaagi sa ilang pagtitimbayayong sa Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines kung IIEE. Matri Engineer Susan Kinal, IIEE CDO Chapter President, nga ang IIEE mawang nasunong organisasyon sa mga electrical practitioners nga nagpalambo sa mga sumbanan sa kaluwasan. Nagdinabangay ang IIEE ug ang obo nga mao'y magpatuman sa Philippine Electrical Code PEC aron na masiguro nga ang electrical installation sa mga gambalay, luwas o subay sa balaod uban sa maong atumo nga malikayan ng sunog uban pang peligro nga maoy kalabutan sa elektrisidad.
15: Ang bulan sa Mayo mao ang Electrical Safety Month. Ang kaluwasan sa paggamit sa elektrisidad sugod sa kahibalo gikan sa atong kaugalingon, sa atong panimalay, makaiwas sa gitawag nato nga electrical fires, injuries that may cause damage in property and life. Ang IIE grupo sa mga licensed electrical engineers o licensed master electricians, responsibilidad pagpadayon paabot ang husto luwas na pamaagi sa paggamit sa elektrisidad. Pinaagi sa paghigayon sa mga seminars sa mga barangay, ilabi na sa mga barangay electricians o residente niini. Ang IIE kaabang sa brigada eskwela, sa mga linya sa wire o mga outlet o suga sa eskwilahan. Pagpasabot sa paggamit sa standard materials, nga dili katong mga substandard materials, isa sa rarason sa cost sa sunog.
9: Ang pamahayag ni Engineer Susan Kinal, IIEE CDO Chapter President.
12: Alas 5:41, Penro Misamis Rental Miangkon, kulang ang personahe sa pagpakang sa illegal mining. Niang detalye daw ato at report, pinagri Magnum Hunter 20. Sa balita og serbisyo, ana si Magnum Hunter Angie Alzado.
16: Iyang kontrol sa Penro Misamis Rental nga dunay kakulangon sa ilahagis po mga personahe aron sa pagpakang kini po nga illegal nga mga pagmina din itutuwa sa misami sa Oriental. Kini taliwala po man nga doon nag-imong ng task force. Apa na di pa yapon igo po bang dumapresid kaya pipilara ba po ni sila kamang naglangko po din ini niya lapad na ba po ng atuwa po din po nga lalawigan ilabi na ang kabukiran nga doon ay posibilidad nga nag-imong sa ila po nga pagminamina mato ni head Gerana Jana Flores gikan sa Botanza sa Planro nga doon naman inoon po sila estrategiya nga gimong po bang dumapresid araw no nga mahatagan giduga igo nga pagtagad ang aning problema sa illegal nga pagmina din sa atuwa sa probinsya. Kini sama na lamang sa ilang hugot kapag alayon sa atuwa pa din po mga kapulisan labi na sa paghimog mga operation lakip na sa atuwa pasinagikan sa MGB DNR Region na 10 o lakip na agad tungkol sa mga kabarangayan. Ganing gibo siya gusab ni Sir Popoy Abuseho ang atuwa pa din Assistant City Governor nga dapat ang atuwa pa rin po ng mga kabarangayan o ng katawahan mismo mutabang po magdumapresid na sa pag kaninga hatag o information aron yun po nga mapakdang kini mga illegal nga kalihukan sa kayong panahon kaya nguban po man dumapresid na madugay-dugayan nga madiskubrihan tungkol kaya wala man po din po yung mag-inform o labi na limitado rin ba po ng ilaha po din po ng mga resources po no, sa atuwa po din po ng pagkakamalaan ng lokal labi na sa paghahimo po no, sa pag patuman. So nagkadaya po nga mga pamaagi karon po magdumapresid no sa ilaha pong buhatan sa Planro kaya lagi ibutya gusab ni Planro head Flores nga nakitangan mong po ng ilaha pong pondo. At sa paminawan ang pamahayag ni Planro head Gerana Jana Flores o sa Special Assistant to the Governor nga si Sir Popoy Abuseho.
17: More or less 90 personnel lugagan pa na lamang kay kulang relocators sa para mubantay from outside kung lugain. So, sa dirang sa initaw na awan ang opportunity, wala tayong nabutan nila ng task force. No, kaya wala tayong mga reports na gaabot sa mga. So, mauna, no, ang gagawin na hangin ka ron na imbis magbutan na rin ito station yun, kaya nakita na mo ang potential today siya, kaya naa siya yung mineral, so pagbutaran din na naman. Pero sa karon, nakulitin pa ka sa PNP o sa NGO lokal para mutapan sila bantay.
18: Sige, kay Marag na, ang time ko, sir, naman ato na matigyan nga, ang uban, ka-exist na siya taon-taon niya. Bugay ka siya ka kamatikdan mo. Marag na, ato na kita karon ang issue na yung intelligence gap or lapses, ani po nga to ang sitwasyon kay, di ba, ang uban, pila na sila, tako na kayo ang damage na ilang nakos, ayaw pa din siya masapon nga nanin din na nag-exist ang kanyang medical operation.
19: At ito na lang, ang imunda, kung imunda na ako, paglingkod ni ko, August, 6 and 6 order implement, napiktuhan yun ang mga financier sa Davao. Napiktuhan yun ang mga minero, ang kikan sa Davao. So, ang ilang ibuhat, namasinog na yung lugar. So di ano magkita na protektado ang imunda, kapitado man ang mga financier o mga minero na ito ng Davao. Ang kulang lang is ang challenge lang naroon sa provincial government, kahit ang provincial government per se, apil na mga enforcement agency, pareha sa DNR, sa police, sa tanan, ng state adding enforcement. Ang ikinangla na ito is ang community support. Dapat ang barangay government, lagi na ang NGO concert sa munisipyo o sa siyudad man, mutabang sila. Kaya hindi ni kaya sa provincial government lang. So dapat na-state niini ang community. Pero kung ang community mismo may napasiugda sa illegal mining, kung niya kinaprotektahan nila ang iligong gawas, dili ang challenge gano'n kaya kulang kitang personahe para sa intelligence gathering paraan.
16: Mo ang pamahaya aga ni Sir Popoy Abuseho, ang Special Assistant to the Governor sa Misamis Oriental o ni Sir Gerana Flores ikan sa Botan po sa Planro. Ganihan na ni ini pong baguhay lang po nilang ipagawas ng mga statement pagkagap nga dapat magduma first aid. Nga doon ay kaning lain no, nga na-monitor nila nga kaning kalihukan din sa may lungsod sa naawan Misamis Oriental o gilayon po din nila nga himuan matod pa o cease and desist order as of kaning kagap nga dapat magduma first aid. Naghimo sila sa paghatag o assurance nga as soon as possible. O karun daw po no, kung mahimo na yun, karun nga i-serve po no, first, no, aron po nga dinigid mo himo pa sa paglambigit ang mga wapanailan ng mga individual na hindi pong illegal ng kalihukan sa kabukilan sa Nawan, particular na ang pagminaminato. Kaya doon ay nadiskubrihan lagi po nga no ma area magduma first aid nga naay mga tanos na nga gipangamog na o gagani man dito man to gilingkod no magduma first aid ang alleged nga pag mida sa PLGU nini nga usa ka bako alang sa illegal mining operation nga una na nga gipang himakak sa kampo sa ni Governor Rod Julietoy. Eh. Mukha rito na hipos ng balita gikan sa Capitolio Provincial kinis Magdum 120 Angel Sado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
9: Gibusog sa Provincial Local Environment and Natural Resources Kun Office plan log nga dako nga hagit alang silang buhatan ng kawadon og mga proyekto sa DPWH ni panahuna mato de Plan Rohad Geran John Flores kaminos ang kinitaan nila tungod kay wala may nag-acquire.
20: Sa Pilipinas kung wala yung project karon na gina-implement si DPWH, wala yung infra. So, isa na kadako nga hagit sa isaon na mong pagpa-push sa atong mga corridor na magbayad sa DR. Pero makita po nato nga despite sa walay project, makita gyapon nato nga atong income steady pa magyapon. So, na ay karon na pag-usog kag-barge, no? So naagya po yung mga private na mga construction, so dira pa doon mostly ang atong mga aggregates. So sa karon, naasiguro tayo mga, so mga 20 million siguro as of, oh yes, from January, yung karon ilir. So muna, ang dako ka challenge, no? Kay tungod sa walay mga project, so dako yung siya epekto sa industriya, sa construction, sa quarry. Pero kapugos yun si Governor na nahimati, no, para mo ay magamit sa services sa provincia.
9: Ang pamakayag ni Geran Flores, head sa Plan Ro.
12: Lokal nga kagamahanan, mibutya ka na kung tabang ang mga employment programs sa mga government agencies development sa Sudan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Mincho Kabaktulan.
21: Gikabutyaga ganda kong tabanga alang sa mga kaigsunan o sa katawahan sa siyudad sa Cagayantiuro. Ang programa sa botana sa Department of Labor and Employment Condoleo Region 10 ubana sa mga partner agencies. Ang mga programa niini kalabot sa employment matod ni City Administrator Roy Hilario Raagas nga kini ang usa sa makatabangan labi na sa pagpataas sa ekonomiya ug mas makahatag kalambuan sa mga kaigsunang kabusa dini sa tong siyudad.
22: Steadfast partner of national government and the local government in programs like this. Salamat kayo together with your team. Of course, ang ating mga partners sa TESDA, sila ni R.D. Brody, ang niyang team, sila ni P.D. Sherry. Tungon man, ang ating mga kauban from other agencies. And of course, kami sa team ni Mayor Clarex Uy, with Ms. Kit Kat here, our president manager and iyang team. Gani, last week with DMW, we had another round of plano, job fair. Ang atong nasyonal na pangagamanan, dili lang nagahimo og job fair during Labor Day. But kung dili ko masayop, halos man siguro matagsimana sa tibuok Pilipinas, whether organized by the national government through DOLE, DMW, OWA, or PUEA, by local government through PRESO ng mga opisina. Apil ang mga SUCs, LGUs, na paningkamot na ang atong mga katawahan together with our employment agencies, no, manpower agencies, makahatag o dugang na mga opportunities para sa atong katawahan.
21: Ang pamahayag ni City Administrator Roy Raagas sa City Hall ning atong siyudad. Kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan na sa balitaong serbisyo Magnum Radio.
9: Gisog na ang operasyon sa Business Incubation Center diha sa Rio de Oro Boulevard, punto ding syudad na matod Jethro Rojas sa Oro Trade Investment and Promotion Center kung TIPC. Gakini nga programa gibug na aron matabangan ang mga nagsugod pa o gagmay negosyante din sa dakbayan. Dunot ni inigiagat sa Auto TIPC ang katawhan ng suportahan ng maong kalihukan.
23: Each cycle will have 6 selected merchants who will undergo a 4-month incubation period, allowing them to improve their products, branding, and business operations while complying with the city requirements. Located at Rio de Oro Boulevard in Puntod, the BIC serves as a stepping stone for our local MSMEs. Gikan sa gagmay nga sugod, padulong sa likod nga negosyo. We encourage everyone to visit and support our local entrepreneurs as they begin their journey.
9: Ang pamahayag ni Jethro Rojas sa Auto TIPC.
12: Alas 5:51, DAR, RPMO, nag-andam sa CSO engagement, pinagi sa strategic meeting. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Nika Fernandez.
9: Nagpahigayon ug usa ka virtual ug face-to-face meeting ang Department of the Agrarian Reform Regional Project Management Office, kun DAR, RPMO, isip pagpangandam sa maabot ka problem-solving consultation uban sa civil society organization, kun CSO stakeholders. Gitambungan kini sa mga personnel, gikan sa mga provincial Project Management Offices, ESS o CBTA Coordinators, ESS Support Staff o uban pang kabahin sa implementasyon sa proyekto. Gipunting sa maong meeting ang pag-align sa mga preparasyon na alang sa engagement, lakip na ang pagpaligon sa panagsabot sa tanang provincial teams aron masiguro ang parehas nga pamaagi, klaro nga ekspektasyon na organisado ang implementasyon. Sumala sa DAR, kabahin gini sa ilang padayon nga pagpanikamot aron masiguro nga andam kaayo ang tanang implementing units nga magresulta sa masapsay o epektibong pagdumala so maabot nga dako nga kalihukan sa ahensya. Balita na hipos, hika sa DAR Region 10. Para sa Magnum Morning News, kini si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radyo.
12: DNR MGB 10, may kalalong andam o tabang sa rekisito sa small-scale miners. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
16: Karo karon sa batang sa DNR EMB Region 10 nga sila mihimog yun sa pagtabang sa topedent po mga small scale miners din sa tutulalawigan na sa misamin sa oriental kung di na naapod din po ng mga issue po ng mga purchase may kalamigitan na ginihingin ng mga illegal na pagbina matod sa tuwang batang sa DNR nga sila mo hatagit po ng huga assistance labi na sa mga resistitos po din po nahisipan ng mga kaninga nagpahigayin po ng sa pagbina sa pagpilakabahin din sa itong probinsya aron nga hindi sigit sila po ng mahimong legal pero man lakit na po sila po magdumapersonal sa paghahatag o gagiya po na ito po nga sa ilahap po nga tinguha po sa mga pipila ka mga LGU po din sa Northern Mindanao nga magdeklara o mga kaninga minahan ng bayan. Ano yung pamahayag sa itong representante gika na sa DNR EMP Region 10 na si Engineer Janet Gadia sa Mine Management Division.

0: oportunidade que eu tenho para deixar de comer, ou uma para ajudar com o seu curso de nada, uma para assistir a sair a ra, para ter aquela recomendação, para não estar chamando para sair a ra no processo. Kaya is ato na ilatag sa itong pulitsa government of sabi-sabi talent para ato na siya mga
1: pero na nina, buhat nina ni sa other good mga province? Or wala pa?
0: Wala pa ito ay sa other provinces. But na na tayo mga declare, actually declare, pinambayan, na na tayo din sa region, na na tayo 9. So, the possibility of you, ang kaya ang petition na declare, na po dyan yung posibilidad. Ang ato is, ang mismo petitioner pa, sila o ang ato ang LGO concern po, ato yung siyang tabangan. Na maligay ang ato ang area para sa Minambay.
2: Ito ang pamahayag mga ma-personal ni Andrew Gadia, ang chief
3: kuwaga
2: sa kaninga sa management division kabataan sa MGB sa Dinara region na
3: Tanis. Pero di tagaliw ang bayan.
2: Matupod mo na personal sa iha po mga statements at upong pagbutanahan. Ganunig yung mag-himoga one-stop shop. Aron nga mas mapadali po no ang pag-himo sa paghikay sa ito rin po ng mga kaninga minor. Sa ilaha po rin po mga dokumento. Aron nga diigit po sila po mabalaka mag-dumapersino nga. Di ha nga doon yung mga operation. Madakpan sila tungod kay doon na magigit po yung panugot sa gika na po no sa kaning mga hintong
3: dama.
2: Ang ilahagit po nga pagmina na nakasubo bagit po da sa balaod. Sa mga itunan po no, nga nagahimo karon sa mga paggamina, mas bagit mo coordinate gid po magdumapersid sa mga hintong dahan siya aron malikayan nga mahimong subject po kon sa himuong operation sa itong kapulisan na sa DNR o ba sa tuwa po mga personahe gihapon po magdumapersid na sa task force kinaiyahan. Makaroon na ipos nga update tagikan sa bataan sa DNR EMB region saan kinis mag 120 ang jaw sa doon sa balita o servisyo Magdum Radio.
4: O garon sa itong Magnum Operation Tabang.
5: Magnum Operation Tabang.
4: Mapasalamaton sila Dalia Tabios nga taga Purok Uno Kogo nagitago mamisamis oriental ni Dakloamang residentes kanituan ng syudad Teresa Kilingin sa Phase 4 Zone 8 Carmen ng syudad o Arnelo Corpus sa Barangay Alfonso Senior Lanang Davao City Human na Tabangan sa financial assistance pinaagi sa Magnum Operation Tabang na dawat ni Dalia ang 3,000 pesos para sa stainless iyang anak o sa kauban ni isiyang asawa o anak nga pulo sa disgrasya samtang si Cloma Klingin na kadawat o 2,500 pesos para ipalit o tambal sa 2 anyos nga apo ni Cloma o aparatos para sa anak ni Kilingin naroon nga para sa CT scan.
6: Daghan gyud kaayong salamat ma'am. Daghan gyud kaayong salamat sa nagtabang kanako ma'am. Salamat kay kay nasabtan nila ang akong problema. Daghan kay kaayong salamat. Ma'am, ang Ginoo na lang gyud magbalos ninyo ma'am tungod lang gyud sa imong kalisod. Ninyo gyud dool gyud mi ninyo sa inyong malumong kasing-kasing nga unta matabang gyud intami ma'am. Daghan gyud kaayong salamat ma'am.
7: Daghan salamat sa naghatag sa akong tabang para sa tambal sa akong apo. Daghan gyud salamat.
8: Daghan kayong salamat sa naghatag sa akong tabang o daghan pong salamat din sa istasyonan sa Magnum nga pinaagi kanila ang mabati nilang among hinaing. Daghan kayong salamat ma'am, sir, nga inyong giduyugan ang among mga kasakit karong panahon na. Amat gigay ma'am, nga Ginoo lang po ang magbalos sa inyong kaayo.
7: Okay.
9: Maraming salamat po talaga sa inyong mga takapagpaminaw, takapagpakinig ng Magnum Sina 99.9, Magnum Sina, nagpapasalamat po ako sa inyo na nabigyan niyo po ako ng pamasahe po para makahuli po sa Davao del Sur po. Sa maraming maramit po talaga sa inyo sa lahat ng mga pagtabang niyo po sa mga nangangailangan. Talagang kung po kayo, mabuti po kayong tao na nagbibigay po sa na katulad kong nawala ng pera at saka kailangan ko ng pamasahe po. Sige, maraming salamat po.
4: Ang sunod-sunod nga pasalamat nila Dalia Tabios, Nida Cloma, Teresa Kilingin o Arnelo Corpus. Dugtong niini among pasalamat circular benefactor sila Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Kamamanaan o Anonymous of Bulunsuri Road, Kamamanaan ning syudad. O karon sa itong bayaning Magnum Update. 12 kaadlaw nilang sa dili panglang edisyon sa bagyaning Magdam Share Blood Give Life Blood dating Mission karong nga Mayo 17 ning tuiga Domingo sa lamkit kay atrium ning syudad. Busa atong andamon ang atong kaugalingon aron makita voluntaryong pagdonar og dugo gawas sa dakong tabang ang imong ibunong dugo. Ilabi na ni atong adunay mga balatian makatabang kausab sa ilang panglawas tungod kay ang pagdonar og dugo makadugang sa blood cell production sa lawas ingon man ang makapalambo sa imong kasing-kasing. Kung buot ni mo nga magparehistro, i-text o tawag lamang sa numero 0927-3811-999 ug ihatag inyong ngalan, address, gender o type sa dugo aron ikaw malihista busa ayaw kalimot sa bayaning Magdam Share Blood Give Life Blood dating Mission karong Mayo 17 ni tuiga Domingo sa Limkit Kai Atrium.
3: Karon sa itong barangay news update, na positibo si punong barangay Sinil Ray Pons sa makabalan ni syudad. Doon ay mga katumanan ang iyang mga pangandoy alang iya mismong kung sa iyang katawahan. Mato ni Ray Pons na naglakip nini ang pabaling kamot na mahimong luwas o limpyo ang puyan sa barangay makabalan.
10: Ang akong giingon sa akong mga constituents nga, before I run, naghatag ko sila sa akong mission and vision. 3 to 5 years, paningkamutan ako nga mahimong pinaka-limpyo ang barangay Makabalan nga Puy'an. Mahimong pinaka-safe Puy'an ang barangay Makabalan. Niya, makita sad ang kalambuan nga makita sa barangay Makabalan. Pinaagi lugar sa itong pagdumala. So, kung naamanggali ka kulangon, tao raman ta. Pero most likely, positive ko sa ako nga dili lugar kayo, pero nasugdan ko na yun. Nasugdan ko na. So, depende na lang na sa katawahan nga unsay ilang nakita sa itong pagtungdanan.
3: Pamahayag gadon ni punong barangay Sen. Ray Pons sa barangay Makabalan. Oras alas 6:00.
11: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Gabanakit ba ang joint sa imo mga tudlo? Nang hubag o nagbukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mao'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C ka na. Kini usa ka alkaline vitamin C, mupaubo sa uric acid, sa imong dugo o manalipod, kini mo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalikon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMX o D3 Bio. Alas na labing konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicinal Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market 3. Agora lapasan kagay Dioro. Text lang 0985-0132, 198 o 0991-450-4163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Gusto ka mong t-shirt print nga dili mapapas bisag kapila labhan murag brand new gihapon? Adto na sa Sign and Prints. Ikalidad nga printing sa Sirio. Personalized shirts, team uniforms ug bulk orders. Solid ang agi, vibrant ang colors sa Sign and Prints sa Justo Ramonal. Kilit ra sa dalan. Dali ra kayo makit-an.
1: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kog pison, backhoe, bulldozer ug mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
2: Wise jud ka, Marie.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar di Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar di Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga unang

0: Science nga Nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan na ko nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon na ko ang kalaksik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
2: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance, my nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, my healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering, Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering, great food para sa matang selebrasyon.
5: Oras, alas 6:05.
4: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
6: Magnum Morning News.
5: Alas 6:06 og karon sa atong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
6: Magnum Weather Alert.
5: Justin Abaro, good morning.
7: Mayong buntag sir, mayong buntag sa atong mga suking tagpaminaw. Para sa atong alakaw sa panahon karong adlaw, naatay gi-monitor nga duha ka pressure area gawas sa atong Philippine Air Responsibility. Ang usa kay nasa 1,100 km east of northeastern Mindanao ug wala siya'y chance nga mahimong bagyo. Ang usa kay nasa 2,595 km east of northeastern Mindanao. So, sa pagkakaroon, maa siya'y high chance nga mahimong bagyo ug as of karon naman kay wala siya'y epekto diri sa ato sa Mindanao. Karong untag o karong adlawa, ang easterly or init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko nagpadayon kini nga naghatag og epekto diri sa Mindanao. Karong nga buntag, ang Zamboanga Peninsula makasinati sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katagkatag nga pag-ulan kilat og pagpanalugdog tungod sa easterly. Posible ang mga pagbaha o pagmahilis sa yuta tungod sa kasarangan nga tuna sa usahay kusog ng mga pag-ulan. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdagom ngadto sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan kilat og pagpanalugdog tungod sa easterly. Expect lang nato ang init ug hayag nga panahon karon nga naay chance na mga pag-ulan-ulan pagdating sa hapon ug sa gabi. Ug posible gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kay hinay ngadto sa kasarangan ng magagikan sa silangan ngadto sa amihanang silangan nga direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalud. Temperatura nato karong adlaw nagra-range siya nga 25 to 32 degrees Celsius ug ang pinakataas nato nga heat index karon diri sa Misamis Oriental ay posible nga moabot sa 39 degrees Celsius. Atong adlaw mosalop sa alas 5:59 sa hapon ug ang atong Philippine Standard Time alas 6:08 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST pag-asa mulugan El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
6: Magnum Weather Alert.
5: Salamat Justin Abaro dito ta magala sa Market News peso para litun sa ta. Lilion sa nato may karon tuod magigsoon si Magnum ato 20 gikan sa dia magala sa merkado sa kinibang Carmen o magka dia mismo sa may area sa Cugon magigsoon. Cugon Public Market. Market News ata. Carmen. Okay, dawato sa nato report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
8: Alang sa ato ang mga kaning produkto karon na din sa may Cugon na area ning ato nga dakbayan na ato nga na-monitor mo doon pa sino nga dunay kaning baga sa di sa mga presyo karon po dahil sa bitanan sa bugas o galakip na sa nga ito po nga gisusi, hindi nga baguhay lamang. Ginis ito sa mga presyo sa mga bugas po mag mga person no, nga naali ni Carol sa Maya Osmania nga interesting ato nga syadada nga baligya karong mag mga person nini po nga ubang mga bugas no, ito nakita na gini barato na natin nakita nga taga 49 na pesos ang matagilo. Ang Amigo Rice 49 na pesos. Ang musunod kani din po nga Salo-Salo Rice 56 pesos ang matagilo. Mangaloy 56 pesos ang matagilo. Ang kaniyang sinanduming 57 pesos ang matagkilo. Ang Raised Rice 57 pesos ang matagkilo. Ang Japanese Rice, Valencia o Golden na manok taga 56 pesos ang matagkilo. Tag 58 pesos po ang matagkilo sa Princess Bea. Princess Bea o Yang Chow samtang 60 pesos ang matagkilo sa Young Master o Master Chef Jasmine. O kung may imbutag din sa Black Rice, may abot siya magdumang person no, sa taga 90 pesos ang matagkilo. O sa mais po na yun, anaasa taga 55 to 57 pesos ang matagkilo sa numero just hanggang sa numero 12 po ni na kaninga mais na baligya din. Eh. Samtang kung may yellow corn, anaasa 45 pesos ang matagkilo. Kung may studenta sa itong mga panood, anon karon po doon magdumang person din sa may kugo na public market ato nga nakuha nga mga presyo na sa taga 80 pesos ang matagkilo sa tamban. Kini magdumang person na magdepende po ni kung ay mo po nga paliton na gagmay o dagko. Kaya nga uban no, di nagigit siya fresh ang uban gani na sa taga kaninga mas barato-barato gitong magdumang person. So ang range karon sa presyo sa tamban ano sa 80 to 90 pesos ang baligya karon din sa nahisip nga merkado. Samtang din hipot sa kaning bulinaw na sa tag 140 pesos ang mataga kilo. Ang bangsi na sa 160 pesos ang mataga kilo. Ang kanilin pong baligyang bangos na sa taga 150 to 220 pesos ang mataga kilo. Samtang din hipot sa kaning baligya po na magdama proceed nga tilapia anaapod na corona nga presyon ini sa 140 to 180 pesos ang matagkilo. Pero nag-depende po din kung unsang kaning sizes po ng imuha pong pagpilihon o imuha pong paliton. Dayon, dinipunta sa mga saripod magdama proceed na doon ay nagbaligya sa 180 to 240 pesos ang matagkilo. Samtang ang kaning green shells nasa tag 80 pesos ang matagkilo. Ang kanilin din pong mga shrimps na nasa 320 to 340 pesos po ang matagkilo. Naapon din po yung uban na nagbaligya magduma person o depende sa plato, nasa 50 to 100 pesos ang matagkilo. Ang kanipo din pong mga hong nasa taga 60 pesos po ang matagkilo, taga 80 pesos po din po ang matagkilo sa guso. Then din ito sa karne magduma first aid, ang karne sa baboy karon nga kaninga lokal, nagpabilin gapon sa 350 pesos ang mataga kilo. Samtang kung mainpunta din sa karne nga imported po na magdama first aid, medyo nag-ubos-ubos daw kuno ang presyon ining mga panahuna. Alayon din ni magdama first aid, ato sa paminahon ng mga pamahayag ni Sir John Paul Raimondo, usa sa mga vendor po na ito no, sa imported nga karne din is merkado.
9: Mga presyo sa imported nga karne, ni barato ba o maugya po?
10: Barato na siguro.
9: So, nagkilang presyo, sir, sa kanina kadayang parte ani sa carnes bubble?
10: Ang tataman, 200. Ang ating atoguan is 220. Ngayon, itong unod nasa 260. Mm-hmm. Ang atong paa nasa 240.
9: Mm-hmm. Sir, kumusta ang palit ko, sir?
10: Medyo ikiraw na.
9: Unsa sa agad nga ka nang kapamalit sa inyo, sir? Ka ng mga household lang nga kaning panluto or sa agad yun ka ng mga restaurant?
10: Restaurant.
9: Ganun sa supply, wala problema.
10: Wala po.
9: Lagan niya po, sir.
10: Lagan.
9: Ang demand, okay lang niya po.
10: Okay naman niya po.
8: Bato magdumang first aid ng pamahayag ni Sir John Paul Raimondo usa sa mga vendor sa imported nga karne
5: sige
8: sa Mercado Cugo. Samtang kung imputa sa palibot ng mga first aid, naghimo na dahil po no, sa ilahapo nga pagpanita at mga taga-sabda, nagdalagin po sila sa ilahapo dahil po ng mga ning megaphone nga nagahimo sa pagbadlong nini po nga itong mga kaisunan po magdubuffer sino nga vendor nga hayag na manggod nagpabilin nga po sa pag-display diskadalanan sa manismanyag yakapin. Okay manggod kumainta din sa Captain Vicente Roa huwag na proceed kay gahinlo magkiti dayon din niya ang uban nga kaninga ga-display no yakapin na Captain Vicente Roa kay din manggod sa Captain Vicente Roa bawal man gid ang mga vendors. So hinlo dayon pud man proceed sayo. Ang ni sa kape no gusto niya mo ni ang mga nagabaligya pud og mga utanon og mga alamas mo na hinungdan. Ang uban nga pangiyawat pud inta nga makahalin pa magduwa first ini po nga adlaw mahinungdan nga gipangsita gid pud sila nga manghipos sa dayon pero nga manghipos pud og lakit sila hapo nga mga basura sa isipitanon sa dagang trapiko makalaslas lang nga ang mga nagkaday ang mga klase sa sakyanan pero kung maabot lagi din sa mga kanto kung madapasit, din ilang gino nga mohimo sa paghinay kung maniho ang mga sakyanan pang publiko privado kay naapoy mga nag-deliver karon pag madapasit ng mga trucks ba, para sa mga supply po no, sa kaninga commodities dinis merkado yang uban pud manuversid ato pud namatikdan nga nakababa kaninga nakadugang pud guys kaon sa trapiko kay pud mga nakaparada nga nagmerkado sayo nga nagahimo pud sa pag-occupy pa karon sa dalang usman yang ikapi na pud pa pud ato pud nga kaninga garbage truck pud manuversid so magamping lang gyud sa tama kaisunan pud oi labi na sa pagliko lang dili ka portion pero kung maagi ta Gajar Borja Captain Vicente Roa o gadi ni pud no sa yakapin gyud nga tubangan magdumaversid sa police station to Kugon di man ang ay kabalaka mo kay tumpag monitor sa sitwasyon sa kaninga Kugon na public market sa lakip na sa mga presyos pala lito. Kinis mag 220 Angel sa Desmolita o Servisyo Magdum Radio.
5: Oras alas 6:15.
11: Time Check was brought to you by City O Idol Hot Dog. May panalo na with the meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
12: Ang mas pinasarap na City O Idol Hot Dog versus previous formulation. Try natin.
13: CDO, Idol.
14: Sobrang sarap mapapainda.
15: Our meatiest, our tastiest.
12: Our meatiest and tastiest CDO Idol hotdog ever versus previous formulation. Buy now.
16: Ito ang idol ko.
17: Also try our cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
18: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission hatod kaninyo sa
19: City Mayor Rolando Clarex Uy, DKP Grill and Restaurant, the first and only Anlilichon in Sitio, Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority. Barangay Captain Joaquin Kikang Uy, Forward Media Corporation, driving brands beyond boundaries, Mons Catering, Agua de Agustinian Refilling Station.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Ang Genetox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Genetox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
22: Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: What if your phone could be your front row seat?
1: Playtime Entertainment launches PT Idol.
0: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
1: Where talent takes the spotlight.
0: Search PT Idol on TikTok and follow today.
1: Playtime Entertainment.
0: Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Magnum Morning News.
5: Para ito sa mga balita karon sa atong Magnum National. Giklaro ni Senate President Vicente Soto III ang proseso kuno galing masangat ng Articles of Impeachment sa Senado o ang kahulugan sa pag-aksyon sa Fort Worth. Matod ni Senate President nga automatic sila nga nini kung maabot na sa Senado ang Articles of Impeachment apan wala magpasabot nga sugda ng impeachment trial. Nidugang pagbuhato nila ang mag-convene lang ang impeachment court apan dunay prosesong kinanglan buhaton sama sa pagpadala sa kopya sa Articles of Impeachment kang BP Sara Duterte o ipatubag kini magpadala sa mga summons o magpaygayon sa pre-trial.
4: Yes, forthwith, but ang sinasabi ng Supreme Court, at tama yung Supreme Court sa sinasabi nila na the impeachment itself is yes, forthwith, but within reasonable time. Okay? What do they mean? They mean within reasonable time, yung trial. The trial proper. You cannot forthwith, the day it is transmitted, forthwith, I plan to convene the impeachment court. I convene only. Pero the trial proper will take some time. Because may mga preparations siya. We will be sending the impeached official a copy of the articles of impeachment. We will receive it after a number of days and we will ask the prosecution of the impeached official their response. Diba? And then we go into pre-trial and then the trial proper after everything is all set. So, yun yung sinasabi ng Supreme Court na within reasonable time. No, not the convening. The convening is... as far as the Constitution is concerned, forthwith.
5: Pamahayag doon ni Senate President Vicente Soto III.
25: Giangko ni Senador Robin Padilla, gamakasubo ang nagpadayon niya impeachment proceedings batok ang VP Sara Duterte. Ilabi na nga daghan pa ang mga isyo nga angay sulbaron hinuon ginsister sa senador. Sa senador, nga magpabilin silang mapanidanon sa ilahang gipanumpaan ng katungdanan. Mato ni Padilla, kinanglan bulago ng politika sa ilang obligasyon isip senador. Taliwala pa ni ini, gipasalig ni Padilla nga patas o subay sa blao de ang baruganan sa bisan unsa nga daghan sa impeachment proceedings.
26: Nalulungkot ako sa usapin na ang dami natin sana ang dapat pag-usapan. Ito ba? Pangalawa na naman. Di lang, pero nandiyan na yan. Ang kami ay may oath. Okay? Ang oath namin ay sa bayan. Malinaw naman yan. Lahat naman ng senador dito nag-oath. Ang loyalty namin ay sa konstitusyon na lumpaka. So, siyempre, yun yun. Pero siyempre, iba yung political. Iba yung political, iba yung oath. So, kailangan maintindihan natin. Siyempre naman, ako naman matagal na akong nangulungan na nga ako Ibig sabihin, matagal na akong naniwala sa batas. Marami nga ang politiko dyan, di naniniwala sa batas Ako naniwala sa batas. Nangulungan nga ako So, ibig sabihin, parehas ako.
25: Samtang ingon si Padilla ang isip kabahin sa minorya, natural lamang ang supakon ang pipila ka mga lakang isip kabahin sa parliamentary procedure o kini magpasabot nga bias.
26: Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. So sana huwag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yon. Yan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. Natural lang yun. Natural na yun. Yun ang parliamentaryong
25: Ang pamahayag sa Senador Gasi Robin Padilla.

0: bago ng game. We have to follow the positive. We have to follow the possible, but of course, panadal pa ng Somos in both part is the defense and it's possible.
1: Bago yung trial
0: nyo. Sana magulo na masyadong bansa natin, masyado na maraming problema. Sana, kung ako, I've said it time and again, okay yung impeachment. Bakit sa wala tayong nagawa? I will base my decision on the pieces of evidence presented.
1: Okay.
2: Pabayag ni Senador Jinggoy Estrada.
3: Subi nagbalik sa House of Representatives si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga human ang sunod-sunod nga suspension o paglambigit sa kasong cyber libel. Sa usa ka video nga iyang gipagawas may isugon ang pahayag sa kongresista batok sa parehong opisyal kung diin niya ang kongreso isip crocodile farm o giakusahan ang pipila ka kawatan.
4: Welcome to the Meow Meow Vlog. We're back in the crocodile farm. Tingnan nyo. Ang daming mga buhaya, ang daming mga magnanakaw, but we're back and ready to attack. We'll bring justice into this corrupt system, and we will bring justice to the Filipino people.
3: Ang pamahayag ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga.
2: Nanawagan si House Speaker Fausto Buji III nga hunungo na ang pagpakatag sa fake news mato didi nga dili kini makatabang sa mga problemang yatubang sa nasod.
5: Kaya para sa mga nagtatanim ng pagdududa, isip ng taong bayan, nakikiusap po kami na itigil nyo na ang pagpakakalat ng fake news dahil hindi ito nakakatulong sa pagresolba sa mga problema ng ating bayan.
2: Pamahayag kadto ni House Speaker Faustino Bojidi III.
3: Non-existent, kini ang giangko ni Senator Amy Marcos. Kalabot sa relasyon niya sa igsoong si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o kapig usa ka tuig nga sila wala nagkita. Matod senadora nga wala siya mitambong sa family reunions tungod kay dili komportable apan na gitugtan niya ang iyahang anak kung gusto nila nga buato. Gibisita usab ni inyang ilang inahan ni atong Mayo 1 para sa wedding anniversary sa iyahang ginikanan.
6: Non-existent. At this point, of course, mahal ko siya, kapatid ko, pero I haven't seen him. Perhaps over a year now, and I don't really go to the reunions. It's not comfortable, and I prefer my kids go. If they want to go, it's fine. I visit my mom, kasi nga May 1 is her wedding anniversary. My father used to joke that staying married for many, many decades is hard labor. Pero actually, Labor Day namin yan. So I visit her and we have our get-togethers. My mom's turning 97. Super Miss Duck Waray-Waray. In July 2, she'll be 97.
3: Samtang nagulasab si Senator Marcos, natungod kinagtuo siya nga wala na atiman sa insakto ang yung igsuon nga si President Bongbong Marcos.
6: Kung ano nakikita ko sa dyaryo na sobrang siyang pumayat, na parang nahihingal sa pagsalita, ngayon mukha naman nag-improve, tumaba konti. I'm just hopeful that he gets the best care possible and makes it his priority. At the end of the day, I said that there were drug issues and addiction issues, and I exposed that in November. Wala pang 2 months. Diretso na siya sa ospital ilang beses. Kaya talaga nalulungkot ako. I'm very, very sad that he's not being taken care of and he's not watching out for himself. I wish he does. There's so much work. This is a crisis and people need very trustworthy and determined leadership.
3: Ang pamahayag ni Senator Amy Marcos.
2: Samtang mo kabata 4.1 million pesos ang reward sa 21 kay importanteng informante sa National Police Good PNP Intelligence Group personal nga gi-tunol ni PNP Chief Police General si Milin Jonathan Jr. ngadto kanila ang nasampit ka reward tungod sa mga gihatag nilang impormasyon nga mimong taytayan sa malampusong operasyon sa kapulisan. Matod na tatis kay importanteng kooperasyon sa kapulisan sa komunidad aron mulampus ang ila mismong tumong nga kausay ug kalinaw.
7: Makikita natin tumaas. Why? Because nandiyan yung police natin sa kalsada. Makikita natin yung mga police and public, sila na mismo ang lumalapit sa police. That's that. Kanilang reklamo ay ating naasikaso.
2: Pamahayag ni PNP Chief Police General Jose Milen Jonathan.

0: That is Junior.
1: O karon sa itong Magnum Health Alert.
2: Magnum Health Alert!
1: Muabot na sa 27 bilyones pesos na gibayaran sa PhilHealth alang sa kapig 2 milyones ka dialysis claim sa unang unom ka adlaw kuna bulan pa lamang sa tuig 2025. Subay sa report ng sentangang usa ka tulo sa mga Pinoy o 36% sa populasyon na dunay chronic kidney disease o sakit sa bato. Nunot din ninawagan ng Department of Health kung DOH publiko ang gaminusan ang pagkaon sa ultra-processed foods nga sagad hinungdan sa sakit sa bato. Isairan nga ang gikonsideral nga ultra-processed foods gilakipan sa hot dogs, noodles, nuggets, chocolate, soda, cookies, crackers o guban pa.
0: Karon sa Magnum International Estados Unidos, gianunsyo ni US President Donald Trump nga gabayan Estados Unidos ang mga barko moagi sa Strait of Hormuz matid sa US Central Command. Lakip sa military support ang guided missile destroyers, kapig usa ka tos ka aircraft og 15,000 ka service members. Kiniisip suporta sa Project Freedom ni Trump para babawi ang kagawasan sa paglayag sa Strait of Hormuz. Gikalusab sa usa ka US official nga dili kini usa sa escort mission samtang gibutyag ni Central Commander ada broad cover nga ilang suporta para sa defensive mission nga importante alang sa regional security o global economy nga magabilin ang naval blockade. Dugto dinhi nagbalo sab ang top Iranian official nga si Ibrahim Azizi nga usa sa paglapas sa gipatubang ceasefire ang nasampit nga mga plano.
1: Sa New York, gidala sa ospital ang guwana sa kritikal ang sitwasyon ni kanhi New York Mayor Rudy Giuliani. Matod ni Ted Goodman, tigbababa ni Giuliani nga nagpadayon nga nakigabugno sa gilid sa kamatayon ng opisyal. Wala na gidetalye sa tigbababa ni ini kung unsa ang hinungdan sa pagka-ospital sa 81 anyos nga si Giuliani samtang ang hinaot sa paspas. Nga recovery sila New York Mayor Eric Adams sa US President Donald Trump. Si Giuliani ang kanhi personal nga abogado ni Trump ang nagatubang kini sa mga kaso niya itong tuig 2020 kundi inagduso kini sa not guilty plea tungod sa elections subversion scheme sa Arizona. Isairan nga gitudlo siya ni Trump isip advisory council sa Department of Homeland Security sa milabayng tuig.
0: Karon sa tumagdong business, gilauman nga magdala sa positibong epekto sa ekonomiya sa nasod, pinagi sa paglusad sa investor, pagbalikon sa turismo o mapalabdan ang koneksyon sa negosyo. Sulod sa Association of Southeast Asian Nation, ang ika-48 ka Asian Leader Summit kundi host ang Pilipinas. Mati ni Joey Concepcion, chairman sa Asian Business Advisory Council nga magtagbo ang mga lidar ng mga nasod nga membro sa Asian aron Tokyo na mag importanteng isyo sa riyon o pagpalikunusap sa kooperasyon ni sa ganayang natad.
3: Malaking bagay ito kasi kailangan natin na bigyan natin ng kumpiyansa yung mga entrepreneurs natin dito sa Pilipinas, yung mga malaking negosyante pupunta dito sa bansa natin para to discuss anong posibleng mangyayari dito. Kasi yung ASEAN, 10-11 countries yan. So kailangan tulong-tulong tayo. Yung European nation, ang laki ng grupo nila. Mm-hmm. So yung ASEAN, in competing, katulad sa negosyo, you need scale. So if the Philippines alone is competing against the rest of the world, mahirapan tayo. But as 10-11 countries in ASEAN come together, more of a power, mm-hmm. a powerhouse, no? Mm-hmm. That you can really grow faster. That's why this ASEAN countries regularly meet every once in a year.
0: Pamahayag ni Joy Concepcion, chairman sa Asian Business Advisory Council. Samtang sa forex exchange rate, ang usag kasdan nagbalo karon sa 61 pesos o 54 centavos, Canadian dollar. 45 pesos, 28 centavos, kung dollar, 7 pesos, 35 centavos, Canadian dollar. 44 pesos, 41 centavos, Taiwan dollar, 1 peso, 94 centavos, Korean won, 4 centavos, euro, 72 pesos, 25 centavos. Samtang sa panayang kagubot, karon sa tungan-tungan si Lacan, kasamtang ang presos ng Dubai crude oil, ana sa 1.86 US dollar per barrel, kini ubos 4.58%. Ita decrease daning ang presyo nga 105.70 US dollar per barrel. Samtang sa palento pagmonitor sa presyo sa lana sa mga gasolinahan dinis kag Indoro, ang Shell Kauswagan diesel 81.50 pesos per liter, regular gasoline 87.40 pesos per liter, Blue Energy upo ipunan diesel 80.10 pesos per liter, regular gasoline 79.50 pesos per liter, Caltex Kauswagan diesel 81.50 pesos per liter, regular gasoline 86.40 pesos per liter.
1: O karon sa tong Magnum Entertainment. Gipaamit heaven nga peraleho ang kasunatian kalabot sa panagbulag nila ni Marco Gallio kung diin nag-iisgutad ang iyang mga pamalandong sugugma og sa mga relasyon. Matud ni heaven nga gigamit niya ang kasunatian isip oportunidad nga madiskubrihan pag-usabang iyang kaugalingon og masabtan ang tinuod niyang gusto sa kinabuhi.
4: But it was a beautiful love.
5: Was.
4: And come to think about it, I realized then, siguro dahil sa Hawaii trip natin, I realized na hindi naman lahat ng tao stay forever in your life. And sometimes, dapat nandun lang siya sa season na yon ng storya ng buhay mo, kumbaga. Ako kasi date to marry. So maybe nagkaroon ng miscom. Or maybe, again, hanggang ganun lang talaga. And that's fine. May breakup bang maayos? It will always be painful.
6: It will
4: lahat
6: always.
4: Naman ng break.
6: But are you angry?
4: Dati. Because you have these expectations eh. But then again, matanda na tayo din. You know, we accept na everyone has flaws. Ako rin naman. And siya rin. And maybe hanggang doon na lang kami. And it's fine. Kasi at some point, minahal namin yung isa't isa. The best that we can. Sabi ko, was I lost after the breakup?
6: You?
4: Was I? And then I realized, you never get lost. No. You actually rediscover yourself to who you are now and who you want to be.
1: Ang pahayag ni Heaven Peralejo.
0: Karon sa Tumagdo Sports, question kung questionable ang status karon ni Minnesota star Anthony Edwards sa ulandula sa second round sa playoff sa San Antonio Spurs. Matod sa team, gibati pagyapon ni Edwards ang iyang injury sa walang tuhod na ang kunin iyang injury sa game 4 sa dula sa Timberwolves sa first round playoffs batok Denver Nuggets. Tudi wala na siya makadula sa duha ka game. Hangtod magkasulod sa ikaduhang round sa playoffs. Gawas kang Edwards di makadula sa si Donte Duny Vidicinto sa na ang kunin sa niyang captured, conruptured right Achilles tendon. Samtang diri gyapon makadula si Ayo Dusunmo tungod gyapon sa paghubag sa iyang tuong bagtak. Ito na pati atong Magnum Morning News o karon sa atong headline review. Una sa itong headline review, una sa itong balita sa itong Magnum Lokal, Sinturoebe, kapiktadong pamilya nga nasunugan sa Bacan Zone 1, Villarin, State Barangay Carmini Ciudadi, kasamtangan na karon sa West City Central School. Magnum National, City President Suto, miklaro sa proseso kung galing masangat ang Article of Impeachment sa Senado o ang kahulugan sa pag-action sa forthwith. Magnum Sports, kung Magnum International, U.S. President Trump, gianunsyo ang gabayan sa Estados Unidos ang mga barko nga muagi sa Strait of Hormuz. Magnum Business 48 Asian Leaders Summit. Ipagayon sa nasod, gilauman nga magdala sa positibong epekto sa ekonomiya. Magnum Entertainment Heaven Paralio, ipaambit ang kasinatian kalabot sa panagbulag nila ni Marco Gallio. Magnum Sports, Minnesota star Anthony Edwards, questionable ang status sa ulanula sa second round sa playoffs sa San Antonio Spurs. Hantunog maalas sa itong Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca.
1: O Magnum Jane Luna.
0: Sa usag gawas ng atiniman, katawan labing gamahanan, maglaman ang marugan o sa katawan ng matumay ni sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Alas 6:36.
8: Oras, atud kaninyo sa DTX 500.
9: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
10: Mabalit sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Besugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang mas pinasarap na CDO Idol hotdog versus previous formulation. Try natin. Our meatiest and tastiest CDO Idol hotdog ever versus previous formulation. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
3: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Mga kaabyanan, inig ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
9: Mayong adlaw mga pinanggana mga tagapaminaw, welcome na sa Health and Wellness Program ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Hi, I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Karong adlawa, storyan nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong aning kondisyon na. Punsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini na'y duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke, kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually ga-cause ni siyang blood clot nga gabara ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the last common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira o mag-cause na og bleeding sa utok. Naayo sa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients na imubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubo di ay ang vitamin D levels sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
4: Life Extension Vitamin D3.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung Vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi, ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod nga trusted, tested, and proven uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labing nga concentrated nga vitamin D3 uga himo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlawa. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat mo inom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
7: Kung ikaw gagamit og Vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa Vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
11: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
9: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naitatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Muling maghatid ang saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pangco sa pagbabalik ng inaabangang 1K42M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaroin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Gran Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ika-10 at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro. At valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng Pangcor na makapaghatid ng saya at responsabling gaming experience sa mga bingo enthusiast. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0905 0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa ibang updates.
13: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
14: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
15: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
14: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
15: Wise jud ka, Mari.
14: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
15: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
12: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
16: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flex Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
12: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Ang toxins mo daon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga ang toxins sa mong lawas nga may hinungdan sa mong balatian. Arumaan kung mo ang may palawas, inumatag adlaw o Genetox Plasmable Capsule. Ang pinakakusog!
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
19: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
21: Mga ka-TH shoppers, are you looking for the perfect place to shop and celebrate? Visit TH Cagayan Puerto. Get everything you need from gifts, decorations, and more. Plus naa silang event hall for rent. Perfect for meetings, birthdays, and for all occasions. Tawag sa 0953-614-3594. Make your shopping and celebration stress-free. TH Cagayan Puerto. Ganahimutang sa Sairay Highway, Puerto City. With branches sa Cogon o Carmen. TH Cagayan Puerto.
11: Oras, alasayas, 47.
22: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
23: Magnum 45. Hanay sa labas o nagunang mga balita. Paghinabi sa tinubdan o mga hingtungdan. Pagpamati sa mga nagkadaiyang baruganan. Pagbatbat nga huay gipihig o huay ginapigan. Aron mo patigbabaw ang kamatuuran o kaangayan. Magnum 45.
11: Anong uluhan sa itong Magnum 45 tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local, sunog nga natabo sa Carmen Cainuro kaghapon sa hapon, biyog daw sa kapidan ka mga balay. 109 kapamilyang kamus na duble ang kasubog pag-antos tungod kay nawadan sila sila mga bay ning paraon nga nag-antos ta sa krisis bunga sa ta sa kagayong presyo sa petrolyo. Ang igtubag sa langhangyo ug pangalipo, Magnum Radio Milusad sa Magnum Operation Tabang alang sa mga biktima sa lasgutan nga sunog. Mga political analyst, Attorney Robert Maestri o Attorney Ed Quaresma, may mga panlantaw sa gitak ng pagboto sa plenaryo sa impeachment complaint bato kang VP Sara Duterte. Misamis Oriental, Provincial Board Member Dexter Yasay, nagkatawa lamang o may tubag sa mahait ni mga pulong ni Governor Juliet Oy bato kaniya o sa pipila kang miyembro sa sagunang panalawigan. Northern Mindanao Top Cup Challenge 2026 pagayon sa PNP Region 10 karong adlaw Sabado o karong adlong Sabado o adlong Domingo. Ikapito nga Visayas Mindanao Conference sa Santo Padre Pio Prayer Groups ipagayon sa Audio 18 hangtod sa 19 ning tuiga sa Lebkit kay Atrium. Pamuta sab kayong legal analyst nga si Attorney Tony Soriano, may payag kalabot sa matud nga kalugan sa pulong Fourth with sa eskutanan sa impeachment case. Dosikado na lamang ipagayon na ang bayaning Magnum Badleting Mission sa Lemkit kay Atrium karong Mayo 17 nining tuiga. Sa ato Magnum National, Vicol Saro Partners Congressman Terwi Don kumpiyansang may impeach na sa Kamara sunod simana si VP Sara Duterte. Sa Magnum International, Iran magbahad nga targito ng tanang mga langyaw o armadong barko nga moagi sa Strait of Hormuz. Sa Magnum Business, sa DOE, mibutyag nga musaka sa kapig 13 pesos ang matagtangki sa LPG sugod karong adlaw. Sa Magnum Sports, pinatennis star Alex Ayala magigatbang kang Polish player Magdalena Prol sa unang round sa Italian Open.
23: Magnum 45.
11: Sa atong Magnum Opinion, uban sa balita opinion, kagahapon adlaw gisagop ug aprobado na gayod sa House Committee on Justice ang committee report uban ang pataban nga resolution nga naglatid sa articles of impeachment bato kang VP Sara Duterte. Nagpasabot kini nga hawa na ug wa na sagabal pa ang dalan paingon sa plenaryo sa Kamara aron i-impeach ang Vice Presidente. si House Justice Committee Chairperson Congresswoman Jerve Luisto sa iyang pagbatbat sa mga rason kung ngano nga angay impeach ang Vice Presidente.
0: At noong mga nakaraang pagdinig, we have seen the evidence. Ito ang mga nakita at narinig natin. Una, ang testimonya ni Ramil Madriaga na base sa ebidensya, mas kilala sa pangalang Sir Ram. Pangalawa, ang mga misteryosong envelopes at ang mga questionableng resibo. Pangatlo, ang paliwanag ng NBI tungkol sa magkakaibang pangalan, ngunit iisa ang pirma. Pang-apat, ang sertipikasyon ng PSA na walang record ang mga pangalang katulad ng Mary Grace Piatos. Pang-lima, ang COA findings na naguutos ng refund na 73 million at 375 million. Pang-anim, ang ulat ng AMLC patungkol sa 6.7 billion na mga transaksyon. Napakalaking halaga na dumaloy sa mga account ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Pang-pito, ang mga natuklasan ni former Senator Antonio Trillanes IV na ang malaking bahagi ng kayamanang ito ay may kaugnayan sa illegal drugs. At ang mas nakakagulat, ang pahayag na ito ay tumutugma sa record ng AMLC. Pang-walo, ang mga dokumento mula sa SEC na nagpapatunay na walang kinikita ang mga kumpanya ng Vice Presidente kahit na natili siyang aktibo sa isa sa mga kumpanyang ito, nang ibig sabihin ay pinagsabay niya ang pagiging Vice Presidente at pagpapatakbo ng negosyo.
1: Let it be placed on the record that 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
11: Sa pikas bayan ng Unsawa, Mabaraka, Ugwa, matod pa magbaso lang kampo ni VP Sar Duterte sa wapagtungan din sa House Justice Committee hearings anong panalipdan na ang iyang kagalingon. Matod ni Defense Team Spokesman Attorney Michael Pua nga may kagalingon silang estratehiya sa pagdepensa sa Vice Presidente nga di pa niya mabutyag sa impitning panahuna.
2: No, we do not regret what we did precisely because our objections were fundamental and constitutional. So there's always been this notion that if the Vice President showed up, she could have defended herself, etc. We filed the petition before the Supreme Court. We had to be consistent with our position. We have a strategy on that matter. We cannot really fully disclose it.
11: Igsoon ting ugbag pagkabana, i-comment o i-message ang mga opinion. Uban ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:55, mga eksyon, kumusta may buntag? Kini si Magnum, June Albino.
3: Ug Magnum, Aileen, ako rin.
11: Karong adlaw, Martes, Mayo 5. Karon sa detalye sa atong mga balita, unang tamang eksyon na matangod sa atong gilusad sa Magnum, nga Magnum Operation Tabang, tabang para sa mga biktima sa sunog sa barangay kami ng atong syudad. Initially, ang Magnum Operation Tabang naghahin og 10,000 pesos alas sa mga biktima sa nasgutan nga sunog. Ang uhana doon sa 2,000 pesos nga gi-pledge. Doon natin 12,000 pesos pang nga na-generate. Gamay pa kayo, mag-gamaylin. At uning inuso nga ito sa automatic paminaw, maghangyutangon na matabangan ang mga biktima sa nasgutan nga sunog. Kung sa yun para ninyo ang pagdiretso niya na nga ito sa Evac Center, idiretso na ninyo dito. Makas man o non-cash naman ay in-charge si Kapitan Kikang Uy nga mudawat sa mga hinabang. Kung nagtubo nga kung para ninyo sayon dali na mo maagyan na ninyo, ihapit lang sa mga ninyo dinas Magnum Radio. Kaya mo nang dawaton, tigo mo na muna o gamong gamiton. Kung cash na, gamiton mo muna, ipagpalit o mga ipalit mga non-cash ng mga items para mahatag ito sa mga biktima sa nasgutan nga sunog. Kung cash mo na, idiretso na ito maghatag Magnum Radio sa kagamayan na di na ito mahimong maapod. Arang-arang na lang ipalit na ito ng mga items kay kining magkapalit pata basik maapod pa ang mga biktima sa nasgutan nga sunog. So mudawat pa mi og dugang mga hinabang. Marikurago, doon namin nadawat kami, doon namin gigahin ang magnumorsyon tamang fund. Doon ay 10,000 pesos, ginagmay lang. O niya din doon na sa Iuhana, nag-bridge yung 2,000 pesos, 12,000 pesos pa. Amo na tigong magkaroon pa rin na, mudawat pa migdugang. Kung naman gali, nagpaminaw karon nga nagbaton og magup nga kasing-kasing, anamutabang sa mga biktima na siguro sa nasgutan nga sunog, dubli ang ila mismong gantos karon. Dubli ang krisis, bunga sa epekto sa pagtaas, grabe kataas nga presyo sa produkto ng petrolyo, unya dayon nasunugan pa. Nawadan pa sila mga panimay. Kaya po ang dawa din ay ginabi sa atong kauban nga halos mo hilak na sa yung kasubo nga mabalik yung tasya sa abroad, unya dayon din na sa magkabalik. Kaya nga mismo mga papilis, apil ang passport na apil in town sa pagkasunog. Tabangan tayo sila sa ilang kahimtang karong mga panahuna. Mga eksyon iba na ito sa nabatong report key kanyang Magno Angie Alsado na nukad karon sa dapit din to adito karon ang gipaymuta mga biktima sa nasgutan nga sunog. Ang mga biktima gipaymutan karon sa West City Central School Covered Court. Magno Angie.
5: Sa magdamadyo, makita ka rin din sa ito po nga kanina lokasyon na sa covered court sa West Central School. Ang pagka-occupied yun ang inipo na magdamadyo sa mga kanigiling modular tent na ay lima ka mga kwan na row ni siya magdamadyo nga kanina giya plaster. Aron yun po nga mag-silbi na kanipong pwesto o kanina hanay lugar sa mga tent magdamadyo nga gi-occupy inipong mga nabiktima na residente sa may zone 1 na baka gitawag po nila nga City of Bata sa Barangay Carmen ng atong syudad. Giingon no magdumdum nga ang kaninga mga ihap no kaganihan nga kadlaw na usab na gyuda as of karong orasa kay tungod lagi ni daghan magdumdum ang mga midalikyat na karon nga adlaw na compared kagabi o kagahapon tungod kay dunay uban wa dayon midalikyat na diretso dinhi tungod kay naghimo ba sa pagpangyawat nga dunay mga mahipos nga gamit didto sa ilang pud po mga panimalay nga nasunog. So karon as of 6:45 a.m. ana-ana sa Sintojis ka pamilya ang apektado niini nahitabong sunog sa may zone 1 na bakahan Barangay Carmen ng atong syudad diin gilangkuban kini sa 383 ka mga individual. Nagpaintay ka ma'am? Naghimo sila kanina sa pag dawat na dayon no, ang katumang nagpaintay na kanina gibutan din yung magdumdjun o nga kanigiling box nakabutang din he from the city government of Cagayan de Oro emergency supply kit. So kani sila ang mga naghimo magnumadyon sa kaninga dali apag kaning hiklin paingon na din lugar sa West City Central School na sila ay madawatan na kanilaging emergency supply kit. Kaning emergency supply kit among tanahan ta sa ilahabi kung unsabay mga sulod kay napamugod din hinong kamulo pag intake at wapo wapos na gikan sa barangay makita nimo din he sa
11: money kit, money kit nga box na gyud.
5: Oo, mas may ni magnum dyan kay kaneng kwano din na tabaw kapnig-kapnig tagsatagsa o kapod box na daan. So
11: kaya umin ganit ang kit magnum anji magnum ilim or gamay ba?
6: Maging putos.
11: Box na yun.
5: Okay, box, magnumdjun. Nata sa stage karon magnumdjun, no, naka-plaster. Kanin sa stage, kanin ilahang na-portion nga kanin gibutakan mong guling grills. So, na din yung katong mga personay sa barangay. Gawas din din sa kanin portion po din, katong nga bahin sa stage magnumdjun, na po din din yung kanin mga magpa-intake, magpa-lista pa, kaya kagahapon o kagabi lagi, wala din po na sila, nakapahimo po magnumdjun no, sa pagpa-lista.
11: Pero magnumdjun, kadyot lang, kay basig ka ng box, na diha sulod ang mga kit. Magdumay rin, no? O na di ang ginaipaki na ba?
6: Oo.
11: Nga mga supply. Magdumanji. Magdumanji? Nawala. Sayang.
5: Magdumjun na. Nag-inis ang pagkaymanan. So, kaning nahiskitan nga kit, magdumjun, no? Kompleto. Din
11: sa kanang kada box, mga ihatag matag, yung atos matag pamilya, or sa sulod sa box na ay mga kwan diya, na mga gi-impake diya ng mga kwan.
5: Na ay naka-impake na magdumjun.
11: Ah, okay.
5: Tanatano kay, gikan mo ni sa LGU po na to sa din.
11: Kada ko mag itong box na, murag pang pang tagur na, tagur to ka pamilya eh.
5: Lagi, lagi. Dili lang to sa mga residente sa magdumjun, kanina naka-receive kay ulikipawan po din na adili sa barangay, no? Kung sa gisulod kay, na may naadili sa obo, so nga giablihan na po da magdumjun ang ilaha po din pong emergency kit na nadawatan kan po sa ato po nga lokal nga kagamhanan. Ay ma'am, pwede makapunta na ma'am sa Magnum Radio Day Angel. San pwede ra ka ma-video? Unsa pangalan nato ma'am?
4: Si Merly Binduy.
5: Merly Binduy, isog lang po gamay ma'am. Ma'am Merly, kanang aha man na imuha nga kani modular tent dapit nakapwesto.
4: 34 ma'am.
5: 34 layo pa dire. Ay dura. Dura. Naka-abli na kasi imuha nga kit. Katong ina niya, pak.
4: Naka-abli na ma'am.
5: Pwede makilantaw ma'am. Unsa isulod ato ma'am ba?
4: Tagaan mi og moskit, banig, og naapoy mga underwear, bra, t-shirt.
5: Pwede makilan tao, ma'am. Eh, ato pong nga siyon po magdumdun kay ikan man sila, kit na magdumdun. So, mura, i-expect na to nga, daghan na nasukit na ni ini. Ang mga nagunang panginahang na nun, sa ato po rin po mga residente. So, nag-backlight tao magdumdun. Naka-numbering, manday ni sila magdumdun. No, para sa nila.
6: Mga goods na nga, di lang kay Igo lang kit-kiton magdumalin pa.
5: Okay, nata din ni magdumdun sa modular tent na 34 kang kang unsa gito yung pangalan mo? Madilin? Okay, yung imuhang ba na si Sir Manuel? Well, kung sa pagbasa na ma'am, kweke.
6: Kweke?
5: Ay, patay parit lang. Di lang ko musulod. Di lang ko musulod ma'am, kaya mahugaw imuhang i-plaster. Nay moskit. Habol, pila ka habol na ma'am.
8: Ay, usa ka box gyud eh hatag
6: mag. Usa gyud ka box day. Box gyud kada pamilya.
5: Usa ka blue nga kaning moskit, usa din ka kaning banig. Dayon, nay t-shirt. Pila ka buhok ma'am? Tulo ka t-shirt, dayon sa pa. Underwear ba ilaki ana? Pila pud ka buhok ma'am? Unay baby bra. Oh, na pay baby bra man ulay pang adult. Ah, pero pambata, pero masakaron. Ayaw. Nay, ha?
4: Gisulog na mo.
5: Ay, gisulog na dahil magdumdum. Ano? Hindi
8: na makita kay gisulog na.
6: Pwede mo yung pwede matanaw? Hindi na pwede. Hindi na pwede.
5: Nay, kanong mga tubig pa? Wala nilabot. Apil na siya sakit or dili? Ah, ang sakit ma'am kay moral gi siya ga kaning panghigda o katuring po masuot dahil po.
6: So magdumanji, ang klaro nga kada pamilya usa ka box gyud.
5: Oo, kada pamilya ma'am usa ka box.
6: Kanaw naman ang green, no? Ang box. Okay. Misamot na to sa kadako ganina kay nakapokus ang kamera. Okay, sige.
5: So kuan sa dyan magdumdun ng kaning modular tent, dako-dako, mangod po siya. Like, mga kapig duha ka dupa, di ba ma'am? Nimo? Ang banig po.
6: Oo,
5: ako
6: ang banig. Ang magbagong kasalana, magkaligid-ligid pa.
5: Oo, oh, baga. Luag na. O, luag na magdumdun.
6: Luag eh.
5: Oo, luag. Dayon, napoy mga kuan din ha, ma'am, kaning mga sabon, eh, ana, mga usap pa isulod na. Wala pa.
6: Ah, okay.
5: Ato nga pangitanan si ma'am.
6: At least medyo pahiyomon si...
8: Ma'am,
6: no, diba? Bisang pag nasulogan, no?
4: Tagay sa ang uban, karun pa daw, kay naapa man ang nasa lamisa.
5: Pero ang kanang sakit, ma'am, wala mga kanang shampoo, may nana, kanang...
4: Wala.
5: Wala pa. Wala pa. Kana lang, ma'am, masuot lang, dali.
6: Ah, kanang shampoo, magdumailin.
8: Murag, dili man siya apply sa emergency. Emergency kit na ito.
6: Shampoo, kanyang ito, mag-usap rin ang maglubi.
5: Mga hygiene kit magdumdun, murag, wala pa dahil siya nasukip din. Kaya ang ilahara na din sa emergency kit, katulang mahiga. Magamit pang higda o mailis din nila nung mahimong ilisan. Kaya ang uban nga ba po, tapot lawas yun po sila po magdumdun. Okay. Ma'am, may muhang balay, kanang totally damage.
4: Daghan yun akong kuwan ma'am ay kay... Dakong ko dakong balay, bali duha baya na. Kasi ang tagiyan ang isa, to sa Manila, akong anak, isa giring ito sa ako na kuan, bilong, nang siya, ma, akong balay. Sunog na nak, oy. Wala yung nabilin, oo, oh, wala kami napunit. Nagtrabaho baya mi.
6: Okay.
4: Ako ba yung trabaho, ma'am, kay makatiman ba yung mga baka ni Dilap. Pagbalik na ako, wala na, di na ginamo mailog among gamit. May kusog na kayong kalayo.
5: Pero nakata, mainit na mo, pamahaw, ina na?
4: Ay, wala pa po. Magulat pa mi. Na, wala kit mi kwarta, diri bisag gamay.
5: Wala, libre dila, pamainit.
4: Na, pero mapalit ra sa wali mo namo. Ako ka uman nagpalit dito. Mapalit ra sila, oh, naman sila kwarta, kami wala dyan.
5: Ngayo?
4: Ah, hindi na mi, sa mga ayaw, magulat na lang mi. Unya, na ay, pagkaon, magkaon na lang sa mi.
7: Sige.
6: Okay.
9: Ma'am, salamat kayo mga upay subo. Subli, at least, no, masyog, ganay na, upang na hitabo sila Magnum Jun. Magnum Jun, makita na ito nung all smiles, mag-japon po at si Mrs. Kre. Kauban ni Mohaning, anak, ma'am? Ay, mohang apo, yahang apo karon din sa ilang 10. Salamat kayo, ma'am. So, mo ni Magnum Jun, no, ang kasamtangan nga sitwasyon sa itong mga residente din. Occupied, halos na rin Magnum Jun, end-to-end, gyud, agikan din niya sa kanang stage. Paingon dito sa kaning... Visit nga bahay na ni pong nahisgitan nga kami lahang covered court na puno gyud siya Magnuma June puno ni ining na butang karon nga mga kani nga modular tan i-occupy gyud halos tanan na kung aduna pay madugang ani ang kuan mahitabo Magnum June murag mag-exit na gyud sila dinhi karon sa nagsilbing evacuation center sa mga nasunugan sa Barangay Carmen ng atong syudad. Subli na nato Magnum June 383 pero counting kaya po Magnum June, kaya po may mga nangapas ko ron, nga nangabot din hi karon sa tuang
6: 383 ka mga tao?
9: Yes, Magnum June, 383 as of 6:45 a.m.
6: 110 families, okay?
9: Magnum June. Mga na to ang pag-update, nag-ikam din sa evacuation center sa mga nasunugan, sa may zone 1, Bakahan, Barangay Carmen, ng atong syudad, particular na karon din sa may Western Central School para sa Magnum, mga quarantine Magnum Valdez
6: 5,
9: Kines Magnum 120,
6: Angie
9: Alzado,
6: Sumalitao, Servisyo,
9: Magnum Radio.
6: Salamat, Magnum Angie Alzado, narukad sa West City Central School, COVID Court, sa Barangay Kamin, Kaganduro. Atuan sa nato si Magnum Jane Luna sa yung area. Tua karon sa nasunugan yun sa Zone 7, Bilirin Street, kami ng ato syudad, Sityo Bakahan, unya dayon, Zone 1. Nya Sityo Bakahan o nya Sityo Bata sab daw. Tungod sa kadaghan ng mga bata. Na ito yung sa kasityo sab niya sa isang lugar dili sa atong dakpayan gingan lampun kinanto nga. Kana bang sityo sa mga bata murag Fertile Street kuno. Fertile tungod kay Fertile
8: ang mga bata.
6: Sige panganak mo. Murag sa barangay 20 City mga ganito nga dalan tawag nila murag Fertile Street street kuno nga palaanak ang mga nanluyo. Fertile palaanak si Magdum Jane Luna. Magdum Jane,
9: tayo sa karo din sa Zone 1 Barangay Carmen ng atong syudad ang Magdum June diin karon kabulo na po ng pipila ka residente sa pagayom-ayom nito sa pagkuha nini po mga scrap nga pwede nila nga babaligyan na makita karon sa itong Magdum Live din sa loyo nga bahay ng Magdum June diin na sig-iya naging sila sa pagbit-bit sa ilaha po nga mga sako aron po nung mapusan po nila ang naisgutan ng sa mga materials nga pwede nila mabaligyan mapata pa din yung Magdum June itong makita din itagbo gin sila no sa paghakot itong makita gabagood gitawan ni mga bata mga minor de edad pagtabang lugar sila nga ginikanan nga ilaha lugar ning mabaliga na po yung mga mabaliga ay kuna mga mupalit din yung scrap no naka plaster na po sila sa gawas gabahin gini na mga naka sidecar po no aron usab nga kini gilayon usab no nga mapalit diretsyo na amo ko yung mga sindiri magdumadyo no nga tong matikdan ang mga lugar ang ilaha po nga ginabaligya mga brunsi po no ang gini pong naiskutan po lugar nga giyom-ayom karo pipila ka mga residente gali karo nga panahon na magdumadyo no na kapang maghihapon din ang guban po nga mga residente kaya aside po sa pagkuha po nila kaning mga brunsi po magdumadyo pag ining gibantayan po din itong higa aso-aso pagyapon hangto din nga panahon din hilugar sa area so kung makita din yung nga naa sila yung mga gipang hulingin po din po lugar sa area magdumadyo nila kinigikalot-kalot katong aduna po lugar mga aso-aso. Tugod po lagi no, kay ilaha po lugar ni nga bubuan po ng tubig ko pananglitan nga doon na pag yung mga kalayo po lugar no, simba ko lang po no, pero hinuon karon Magdum June, mga aso-aso na nag-ito maobserbaran din hi sa area. So karon daghan ni kayo Magdum June no, ang pipila po ka mga residente din hi, nga nagpabilin para po lugar no, sa pag-ukay-ukay po din sa mapusan pa din ang mga gamit. Gali lang delikado tungod kay doon ay mga bildo, payuban po lugar no, nga mga delikado sa lugar po sa mga tansang niini lugar nga mga kahoy gikan sa ilang mga panimalay Magdum June delikado gyud puno alang kadilang uban gani din hi okay nag utas so, para sigurado pero po uban din nakachinilas paghapon ang Magdum June so karong panahon na luwag luwag no ato nga matigdan po din nga area nga naapektuhan niini Magdum June likod ra gyud siya niini nga open space po lugar diri nga field po Magdum June gisa sa atbang po lugar sa Country Village Hotel so gali karong nga panahon na sig iya pa gyud no sila sa pagpakarga po niini lo ka mga scrap po dila Magdum June so, nga na matigdan sa kilid po nila na po yung mga timbangan daan Magdum June
6: wala pasugdig kural.
9: Magan Magdum June?
6: Wala pasugdig kural ang area?
5: Wala magdumadyo, no? Wala mabud noon. Oo,
6: kayo so, naman ko natagian ang nesgutan nga, Luna.
5: Naitagya magdumadyon, pero gihulatan pa nila gid ang desisyon. Kaya lagi itong una mga nagiingon ganyan magdumadyon. Katong ingon nga si Ma'am Sunshine, katong na-interview na ito, nga di na sila pabalikon. Tungod ko lagi, kaya doon ay tag-iya nga mo claim na lugar ni ini nga Yuta. Pero kabut siya nga magulatulat pa sila, no? Sa kini lugar ni esgutan po lugar nga desisyon. Kaya ko panalitan po nga pawaon sila. Diya man sila gilayon. Ano tani ini magdumadyo, no? Kanin pila ka mga residente, mo atagya po si evacuation center. Alam po no, sa pagdawat po ng mga dugang, nga mga hinabang, gikan din sa zone 1. Sangay Carmen ng atong asyudad, kauman si Magdum Early Verdelosa, kini si Magdum Hari 24, Jane Luna, sabi na obserbusyo, magdumadyo.
6: Salamat, Magdum Jane Luna, narukad sa zone 1, Bakahan, o sitio Bakahan, o sitio Bata, tungkol sa kadaghang mga bata, o lugar tubangin na rin sa Billerin Street kami ng atong syudad. Oras alas 7:11, nagparay namong pagdawat o tabang para sa mga biktima sa nasgutan nga sunog. Ang mag-operasyon tabang fund, doon ay 10,000 pesos nga i-allocate. O niya doon na sa pledge gikan sa Uhana nga 2,000 pesos. Ang mga tigom gamay pa yung taon ni 12,000 pesos. Palamang mo daw tuwing dugang para magamit nato sa pagpalit mga nagkaroon mga items o gihatan nato sa mga biktima sa nasgutan nga sunog. Sa itong pagparayon, mga political analyst, Attorney Robert Maestri o Attorney Ed Quaresma may mapanlantaw sa gitaktang pagboto sa plenaryo sa impeachment complaint batok ang BP sa Duterte. Unang tamang iksyong pagkinabi si Attorney Robert Maestri. Attorney, may buntag, sir.
7: May buntag magdumdul o may lumayil o sa kong ipaminaw sa Magnum Radio.
6: Attorney, murag wa nagihadlang pa sa Tagalog pa, wala nang hadlang maglumailin ang daan patungong plenaryo para maging para buto, debatihan o butuhan ang nasgutan nga impeachment complaint batog kang BP sa Duterte. Unsa inyong gilauman ng musunod nga mga adlaw? Considering nga maragitakta, sunod simana ba to ang pagbuto sa nasgutan nga complaint? Attorney?
7: Ang atong gilauman na maglumdun o nga karoon nga hapon, itibawas naman sa Committee on Justice ang ilang trabaho dito, no? Nag-imo naman galing-balik course address si Congresswoman Loestro, no? Wara po siya imbis objective ang iyang pagka-deliver sa ilang summary sa ilang report na himo naman itong political skills, no? Nga gilayo nilang ilang kaugalingon o gilaot nilang isa. And ato ang gilauman nga sa sunod simana, sa pamahayag nila, nga ilang nang i-transmit dito pagkabutuhan ng dito sa plenaryo ang ilang report and nag-let consist of the article of impeachment. So ato kung gilauman ni Magnijun, nga makuha gid nila ang numero ang 1/3 votes kay taas pa man panahon karon sa ilang pagpangulitaw lugar no pag paghanyo sa ubang mga kongresista kay naon na may uban nga mga grupo sa mga magbabalaod ya sa Marabaha nga nagpahayag na nga dili sila mohotar sama sa tabokal ni Congressman Eresio data may uban no na pagdagan mga huhungi yung karon nga uban mo pack out na pero sa kadaghan sa nila no 115 I think you can master the number guys. Kuan man sa political alliance pag-ibisa, no? Consideration. So, numbers game mag-ibisa, no? So, 106 is, tayo na kanakuhaon sa magnumdun, kaya na naman sila 55 taas sa Committee on Justice. So, kamay na lang ilang idugang. Not necessarily overwhelming, sa masagi ingon ni Congressman Redon, nga ila ko nung tukngan, no? O kamasugrahan pa nila ang term sa niyang impeachment. 115 man kung niyang, ito gusto pa nila tukngan. Pero sa karon nag-shift naman ang alliances kaya taliabot naman po ang election to mag-align na ng mga partido. So, tanaw na to how they vote, yung nominal voting na so, matuloy sila sa ilang rostrum o ilang iskulti dito. Ako sa congressman, nag-vota rin din yes ako o no ako. So, makita na to how they will vote karong plenary. But sigurado ako, no, na makuha nila ang vote. Depende lang, no, kailang kung walay mga other circumstances na umaabot, diba, sindagan pa posibilidad na may tabo sa sunod simana. So, pero karon sigurado ako na nangwana na sila, nangulitaw na, nangliligaw na sila sa mga congressman na itong medyo gaduha-duha pa. Ilan mag-itong kung ano nang kita'y mag-duha-duha, kasi sigurado ilan naman na hit-count na sila karon.
6: So, Subton Attorney, considering nga makamaster sila sa gi-require nga ginaghanon, sa mga boto aron nga ma-impeach ang Vice Presidente kining sa imong lantaw ma-impeach gayon ang Vice Presidente. Attorney?
7: Yes, akong lantaw ani no, this is a fairness na forecast na ko kining ma-impeach gayon siya sa lower house no, dito daghan man sila diha, daghan man sila kaalyado pa karon, no, ang Speaker of the House, including committee, alliance gina sila, align gid pud ni sila mag-control. So ma once makuha na nilang vote, immediately transmit nila, no, upat man to ka, I think upat ka articles of impeachment katong culpable violation of the constitution, bribery, rape and corruption, other high crimes, serious betrayal of public trust. So muna ilang pagabotaran, no, once they have the number, immediately ila nang transmit dito sa Senate, then magdito na dahil magsugod ang trial, and hopefully maayo ka nang higayon nga dito taralon gayon, no, kay makalatag na gayon.
6: Oh.
7: Mm-hmm. Yung president sa yung ebidensya o na nasa mm-hmm. right to cross-examine. Mm-hmm. Hindi para din sa lower house nga sila lang ang makapwede mga tana. Hindi ka sa gano'ng katungod ng makatubag, no? So, listen ka, ayaw ka na siya. So, mas klaro, mas tataw ang proseso dito sa Senate. Kaya naman sila yung rules. Mm-hmm. Pero preliminary naman, pero atong gitingala nga sa tanan nga hearings na ilang ikandak, mga walo or siyam naman siguro ka-hearings ang ikandak sa lower house, wala gigi patawag ang complaint ng magnumdun to posibli ang complainant tanong ka nga ano na kayong kanyang ano na kailigasyon base ba kanyang yung personal knowledge, wala kaya nabuhat dito sila didiretso sa mga resource persons para ilan ka ang makuha ang ilang gusto ng predetermined outcome.
6: Attorney,
7: ilan ang nilipandaan?
6: Sir, na perfect ba sa House Justice Committee ang mga lagda nga angay pagasubayon hangtod ning panahon nga lugar lugar i-transmit na nga to mismo sa plenaryo ang nasgutan nga complaint, attorney?
7: Evidentiary or objectively wala gid nila na perfect, pero politically na perfect gid nila ang plano, no? Kay naman sila yung rules, pero ang ato galing rules, no, naman sila ka galing rules niya. Ang rules of court gani supplementary magaling na dapat mo apply siya sa ilang preliminary investigation, no, bisan pag sui generis ang kaso sa impeachment. Apan dagan kasi sa gibare example kan mga wala nila gid klaro ang mga parameters sa katong pagtawag sa mga resource persons. Ilan ang gikuan din ano mga amla, no, wala nila gid klaro nganong giabot ani nga mga point. Gusto lang nila makuha ang mga figures. Gusto lang nila para kuan man kanang para na siya ay sound bite, 6 billion, so mga inana ba gusto nila nga maghimo ng impression, conditional nila ang mind sa tao. Actually the entire hearing is purely political gid kaayo sa gamay lang kaayo ang application sa evidence of sa rules. Kay ang ilang manggaling gipahimo mga front dito ng ating pamaba gayon yung mga vocal gid kaayo katong mga kritiko sa Vice President sama nila ni Congressman Laila Dilima ni Francis Dibilio o katong mga uban nila ng mga taong aliado. So na perfect nila ang ilang political exercise as to during the proceedings, but as to the application of the rules magnumdun wala yun, no, daghan kaayo sila na violate ganit man mo nang uban nga nagfile og kaso dito, no, si Man Scarpio nagfile og kaso si Inday Sara dito sa Supreme Court tungod ani nga mga violations nga ilang nakita.
6: May panahon pa ba ang defense to the attorney nga mo file pag dugang lugar kada bang petition or kaso ngadto sa Korte Suprema considering gi-adapt na nila o gi-aprobahan na ang nasgutan nga committee report, pero wa ma-perfect ang legal nga proseso. Ana perfect matter pa rin mo political nga proseso, attorney.
7: Naaman sila, naapa sila yung mga pwede nga himuon ng mga lakang dito sa Supreme Court, pero pending naman ang petition, so pwede siguro nilang amindahan nilang nila dito, no, ang ilang pending na petition para dili na sila magdugang pa o file kay mas mataas man pag-ayo ang ang proseso na gusto sa petition o court ang tanan, nagulat man po tagil o sa ito pag nila isaran iling tanan, o niya. Ang mas maayo gid pod nga matubang na pod niya dito sa sili. But of course dili na pwede sa ng possibility nga ang ilang gibantayan gid kun nasunod ba gid nila ang rules. Kay importante man kay ang rules magdumtul kay kun wala rules makabulyan ka makabulyan sa man kita makabulyan ka sa man kita sa mabaso dili na to sundon ang traffic rules so gugot kayo ang kadalanan. So importante nga mapasunod ang rules kay rule of law man gid kita unya mga lawmakers by cannot be law breakers. So dai mga pastel sa mga balaod.
6: Posible daw kuno attorney nga karong wabot lunes karong lunes magbotohan na ang plenaryo o sa mana after sa pagboto nila after the voting ipalupad na diretso ngadto sa Senado or mo take pagpila kadlo.
7: Actually ang proseso diha magdudun paghuman, no, kay nag-resume naman ang session sa Congress kagahapon adlaw, so karong umaabot nga lunes kon ilang gitakda diha. Yes, Karon pa lang ang mga panahon na maglundon, ilan na nang kasagaan, distribita na nila kopya ang mga tasatagkatak ang mga congressman. Ano pag-abot sa plenaryo, muhatag na sila silang butar ngayon sa Ornova sila sa impeachment. Mm-hmm. And once we have that, we immediately ilan ang i-transmit dito sa Senate. Hopefully, i-transmit nila within office hours. Kaya basing matayo. Pareha na mahitabo sa una nga, past five na nila na-transmit, no? Nga ka na mag-resess sa pag-ang Senado. So, pinaspasay magini magnugnun. Kaya naamang yung sila'y timeline po na gusto mahitaboan. Naamang yung sila'y outcome niya. Maghimo pa na sila, mag-ila pa na i-create ang nilang team sa panel of prosecutors. So, dahil pa sila consideration. But karon, pawaday lang ilang trabaho, ana. Para yun, masigurado na makakuha sila sa boto sa plenaryo o matranscript kayo dito sa Senado.
6: Okay. Attorney, briefly, ano sa ba magsugod ang i-require nga fourth read sa ato batakang balaod? Ano sa ba magsugod tuod? Gikan dito sa pag-initiate sa impeachment complaint or dito sa pag-adapt na mismo sa committee report or dito mismo sa pag-impeach na sa presidente? Sa vice presidente?
7: Ang pagsugod sa fourth read, ang nasa konstitusyon na Magnum Jun, trial shall fourth read proceed dito sa Senate. So dito na nasa Senate ang fourth read mag-apply. No? So baguhan na lamang po at pakanaog ang atong Korte Suprema sa interpretation as to the
6: okay. Subot pa sabot nga kung galing naanas kamot sa Senate Impeachment Court, dito na magsugod ang fourth read nga requirement.
7: Yes, dito na sila magsugod ang fourth read nga requirement.

0: Diyan sa speakers line niya ang professor sa College of Law sa Liceo University nga si attorney Professor Ed Quaresma. Professor Attorney, sir, may buntag.
1: May buntag, Magnum John, Magnum Island, may buntag sa tanan.
0: Sir, unsa mong gilantaw ning nagsingabot ng botohan sa impeachment complaint batok kang Vice Presidente Sara Duterte? Gituan nga karong sunod semana, Attorney.
1: So, Magnum John, no, gika naman, gi-endorso naman sa Committee on Justice, no? So, ang bula na sa Senado.
0: Oo.
1: So depende ni siya kay ang previous Senate President lahi mang iyang portrait murag so, nalangan man to.
0: So,
1: kini karon depende sa iya kay iya naman nag-caucus naman to siya, in fact nag-boycott man daw tong minority. So kulbahin nam lugar ni Magnum John, no, kay unsa bagin kay portrait man although naging Supreme Court na reasonable time. Pero ako man God, ang ako interpretation ako, so dili ko sa uyon sa Supreme Court baka ibang forthwith. Dito man na, right there and then immediately.
0: Okay.
1: Wala Attorney, reasonable time giingon sa Supreme Court sa Constitution. In fact, the framer said forthwith means immediately.
0: Attorney, so, nakalakbit kang ang bola na ana sa Senado. You mean nga kumbinsido kang ma-impeach gayon ang Vice Presidente?
1: Matraya lugar kibali.
0: Bale, ang impeachment, di ba? Attorney, di ba, gikan mismo sa paggikan sa House Justice Committee, ga-adapt nilang committee report, then ipasa nga to sa plenaryo. Dibatihan, butuhan pa man nila dito, di ba?
1: Dalon pa ni sa kwan. Dalon pa ni sa plenary sa Congress.
0: Yes. So dito sa Congress, impeach siya.
1: To impeach man.
0: So ikaw kumbinsido ka nga ma-impeach gayon ang Vice Presidente sa plenaryo?
1: Akong tanaw, dako ang chance nga ma 9 number lugar na ipasaka kini sa mga representatives nato dito sa Senado.
0: Okay. Attorney, nakalakbit ka nga fourth read di kauyon sa decision sa Supreme Court. Pag-i-expound ko na palihog.
1: Sa statutory construction man God, kung walay room for doubt, you interpret the meaning which is ordinary meaning. Wala may nag-ingon nga forthwith means reasonable time. Ang Supreme Court said, the Constitution said forthwith. So walay laing interpretation. Nganong gi-expand man natong meaning? Basagay sa tanang dictionary, Merriam-Webster or asa mo diha, forthwith means immediately. So listen kay mag hatag-tag laing meaning kay otherwise kung ingon ana ang interpretation sa Supreme Court, gibutang unta na sa framers, which is not Magnum John. With all due respect lang ka Supreme Court ba ni lahi lang akong panglantaw lugar.
0: Kini nga nakoy gidugawan attorney, although dini ang batakang balaod, ha, nagingon diri forthwith means immediately, kama, instantly, comma, or without delay, period. It is a formal adverb often used in legal or official contexts to signify that an action must be taken right away or within a reasonable time, allowing for necessary preparation. Within a reasonable time, allowing for necessary preparation. Attorney, paki-comment ko na palihok.
1: Malagi na, kay without delay. Mala, without delay lugar. Immediately. Kana,
0: pero nagnamagingon diri, or without a reasonable, or within a reasonable time, allowing for necessary preparation. Kaya murabag tagaan sa og panahon, higayon ang siguro ang sinumbong. In this case lugar, ang sinumbong nga makapiparar. Magka-preparar ba? Ito baka sa simbahan, magka-puampo sa dintons, magka-attorney.
1: Maybe in the preparation, pero in the last year's interpretation, sayop ginto.
0: Sayop?
1: Basta akong interpretation is immediately, without delay, instantly, right there and then.
0: Wala madala ang akong libro sa Constitution and, sa atong Constitution tuas dito sulod. Disunod pero buta na ito ni sa diri mismo sa atong studio, Magnum Island. Kini, nakay constitution niya, attorney? Mabasa ng provision sa matang balaod?
1: Wala sa atong kamot karon. Pero ang ako, Manggod, is kung reasonable

0: whole time ang ingon Supreme Court, it should have been put gibutang unta na sa framers. Remember that the Supreme Court is not the framers. Ang framers 1987 kasi sila Christian Monson, sila ang akong professor, oh, si Justice Ascona.
1: Pero di ba ang Supreme Court mahimong dunay gawsab pag-interpret sa what has been framed, attorney?
0: To interpret, yes. But it could be wrong. Magnum jun. Uh-huh. Remember itong ilang kuwaran to, ilang gikuwaran to si Sereno.
1: Uh-huh.
0: With all due respect, sayo ang Supreme Court ito.
1: Uh-huh. Okay. Attorney sir, salamat sa iyong panahon. Thank you, sir.
0: Dagang salamat to, sir. Magnum jun.
1: Attorney Ed Quaresma, Professor Attorney Ed Quaresma sa Liceo College of Law. Unya dayon kaniyo sa IBP, City of Miss or Chapter, President?
2: Vice
1: President. President yun. Start by sa pagbalik mga aksyon para sa Lugamay Sigutanan. Uras, alas 7, imidya sa buntag. Doon tayo kitak na pinabi sa mga Atty. Soriano, pero dito mas mga alas 8 kay available siya alas 8 pas buntag. Usan is atong tipik niya sa itong kahisigutan naman kaniya. Sa mga pagbalik, Miss Amis Oriental, Provincial Board Member Dexter Yasay, nagkatawa lamang ug may tubag sa mahait ng mga pulong ni Governor Juliet Oy batok kaniya ug sa pipila ka miyembro sa Sigunang Panlawigan. Sa mga pagbalik, kuman sa panunod. Oras, alas 7:29.
3: Oras, hatod ka na to ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
4: Taas ba ang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na ka ni anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapa mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinagulong butik sa lugar.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
7: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes. Kundiin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mapalig-on sa mga ugat sa lawas. Ang DTX 500 kalikayan ang paghahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkagwa sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud sa usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
9: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acut Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
10: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
13: Hi, ako si Angeline 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala ta gid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon og exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na, okay gid ni para nako. Suwayin pud ninyo.
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple process. Consult
2: to doctor.
14: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
15: Ang mas pinasarap na CDO Idol Hotdog versus previous formulation. Try natin.
16: The best!
17: May panalo na!
16: SB19!
18: Pagdating sa hotdog, CDO Idol.
19: Sobrang sarap, mapapainda.
20: Our meatiest, our tastiest.
15: Our meatiest and tastiest CDO Idol Hotdog ever versus previous formulation. Buy now!
21: Ito ang idol ko.
22: Also try our cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
23: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Ang Jeditox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas, kamahinungdan sa mong balatian. Liguna, ang imong vital organs. Aro makaangkon, may palawas, inumatag adlaw o Jeditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
25: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
23: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
26: What if your phone could be your front row seat?
27: Playtime Entertainment launches PT Idol.
26: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
27: Where talent takes the spotlight.
26: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. Nga ang kalipay, maura ang mga apo o mga tanong. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance, kompleto o vitamins from A to Zinc. Nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ako pareha ka-abtik, sama ka ni Adto, sinati gihapon ako ang kalaksik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo. Pagpag-atiman sa akong mga tanong. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
29: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Centrum Silver Advance, my nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, my healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
14: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
31: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
0: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang. Kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang milinaw. Wala na ang dagom.
2: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ainumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes.

0: Street Studio.
1: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
2: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo. Oras alas 7:40.
3: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Magnum 45.
5: Okay, imagine ko si board member Dexter Yase Magnum Island bang katawaha bitaw. Unya itani nato sa kanabi tamang ugat siya panahon sa session ba sa SP. Mura di kayo mo match bitaw. Kaya mag-istorya siya sa ESP, di mo may, kuhan, marag, seryoso siya kayo ba? High level, yung mismo pag-istorya, seryoso. Pero, mo na may, kung marag, di kayo mo match bitaw, magkatawa siya sa naskutang pamayang ko, no? Ni Misamis Oriental Governor Juliet O, imato ka niya, o sa pipilang ka mga membro sa ESP. Paminawon sa nato, pamahayag, be? Ina-speakers na yung gani si board member Dexter Yasay, pero paminawon sa nato, ang pamahayag ni Governor Juliet O.
6: Kung maayo ka, maayo. Kung bakakon ka, wagi kay mahimo. Sama sa atong mga a few board members sa SP. Na sige lang yun pang daot na makita na nimo nang baga na iyang dagway sa foundation o nagbaga na iyang dagway sa kabaga sa iyang eye bags sa sigig pang daot. Magsigi ko katawaha og tanaw. Amusing kaayo. Lipay ko padayuna na board kay kalipay ko tanaw sa inyo sige mo singgita. Nga matod para ba sa media o ban kay agoy ma'am, ang lagsik na lang ng laway ni Yasay ma'am pagsigig singgita. Ing ko maayo kay ang iyang swerte maabot sa inyo. Please lang board, tanawa ka na imong gisulti, tinuod ba? Kung imo kong hadlokon idala sa Congress, paabuton ta ka sa Congress. Dala sa Senate, ayaw na Congress. Abot tag Senate, paabuton ta ka. Ha? Iklaro lang. Kaya ako ready po ko sa imo. Tanawon ta kinsa na ay klaro din nga nagbinuang ka na to. Ayaw ko hadloki, board. Kay Juliet Uy is already Juliet Uy. Nga wala pa ako sa politics. Ikaw, unsa ka lang.
5: Pamahayag gato ni Governor Juliet Oy. O niya, dahil doon na siya ay unaw sa natong tubag ni board member Prok Maslog. I'm sorry, dili Prok Maslog.
7: Romel.
5: Romel Maslog. Prok Maslog, binjaman to ka na ito eh, nasa newspaper. Romel Maslog, paminan sa nato.
8: Napot na ang halaway. Ako ba sa isyo? Wala akong tubagoy. Pag-ingon nga, dili, tinurod nga, na-involve ni nga, so, Mr. or so-and-so. Tumagay na ni. But kung ataking personal, i-personal niyo sa mga tao, that's unprofessional of a public official. Be mind, ever since kita tiri, wala punta na personal. Ang ato is trabaho lang. Dili ingon personal nga atak.
5: Pamayag siya doon ni board member Romel Maslog. Nga na-speakers niya si BM board member Dexter Yasay. Board, may buntag sir. Under ikas mag-radio. Unang pangutana sir, ga foundation ba ka? Foundation magdumaylin gani? Ano foundation magdumaylin? Ah, ano na?
7: Ibutang sana akong magdumdun para muhamis and maputi.
5: Mamaputi ni foundation. Munang pagkutari ko ka foundation baka.
9: Kung lagi na problema magnumdun kaysa pagkutan ko nagawa ko mang lipstick.
5: Kaila, nakita ka na ko lalaki ka man yun. Nakita ka na ko one time sa airport na siguro to nakita na ko siya. Walang kumuduosap niya, no? Kay basiwa subject kaya ako. Pero mo magina si board member Dick Seriasa. Lalaki man. Murag mo magina kitang foundation.
9: Di kaga... Siguro mo magnoon nasa ibot, pasabot niya laing tao, pero nasumpay lang niya ako pangalan. Kaya borag ako may na-highlight sa yung istorya o si board member Romel Maslog Maglunjun.
5: Anyway, o sabay, imong tumag, paki-expound ko na siya mong katawa, eh, kaya nagkatawa malangguno ka sa lugar hait ng mga pulong ni Governor Juliet Oy, board.
9: Yes, Maglunjun, sa pagkatinood lang, nakurat ko kagahapong adlaw kay na-highlight mong mga board members per me. Sabi na ko, matag panahon nga matagan sa pulong sa adlaw nga lunes or convocation na gihagit ko niya nga abot pa ko na og senado naglipon nga nangutana ko sa mong kagalingon o naapil ba de siya sa hearing sa Committee on Infra o Committee on Environment na ang gaipatawag ang mga empleyado man na makonect para sa iya ha kay ang presumption sa kanguniyang panglalawigan ay kamanduan yung kas gobernador paingon sa administrator nga dili patunga ang mga empleyado nga involved sa paggamit sa mga equipo whether it is legal or illegal or naay presumption nga gigamit sa pribadong mga kalihukan na kuminumduman ni mo magdanjun tadto investigasyon kitanan sa alleged illegal quarry sa Medina o Talipaya na involved ang pangalan mo ni Mr. Popoy Abuseo, ang special assistant to the governor. Yani adtong adlaw pag deklara nila nga gidipinsan sa gobernador para kuno ang amo ni Popoy Abuseo na nasay sekreto o kamanduan sila ra duha ang nasayod na momentong atong nadunggan nga taon na yung mga komento ang media and even ang mga katawhan nganong ni ana but during that convocation as well i-deklara mo yung challenge sa sangkot ng panglalawigan na open sila sa investigasyon na huwag yung may kabaloon sa inyitabo but when the investigation para as oversight function sa sangkot ng panglalawigan hindi lang yung legislation isugda ng hearing later on napurat lang nito hindi na nila ipatunga ang friend o officer sa lalawigan na si Geran nga kung tanawin mo ang papeles sa paggawa sa mga kwari sa tulo na nahitabo, lastly, wala na mo gipadayon kundi naman nila ipatunga ang atong plenro officer sa probinsya. O na naghukom ang committee ay sangat sa Kongreso kaya na may involved ng mga national line agencies. Sa Kongres, kaya for example, ang PPA, kaya accordingly, sa usap sa paggawad sa lungsod sa Talisayan, wag na matayon ang mayor nga nagkalihukan dito ng mga quarry kung wala po'y port na pwede raman di ay magkuha o balat o kunsa nga mineralis kaya posibleng sa lalawigan na makuha. Pero advice daw sa PPA pwede raman basta mag-penalty bisag wala sila permit and it's very kada bang critical kayong isgutanan na pwede raman di ay i-vital sa mga local government unit conducting an alleged illegal quarry mo nang atong imbestigahan pero subo lang wala na mapadayon tungod kay taro man sa isgutanan nga ang mga papeles nahuman lang o tuyok o kompleto within 2 to 3 days na hindi maunang kalakaran kay supposedly dapat ma-plaster o makita na ito na ipangutahan na si Bumende pang tiyakain kay kung tanawan ng mga signatory o sa retirement na wala na mapadayon kay di ko kapalo kay rason nakaroon kaling isgutanan na Port Maglunjun kaling sa alleged illegal mining diwa man nagsugod sa illegal mining as you have said katong interview na ito tungkol agi nagsugod kami sa insidente sa paggamit sa ikito sa lungsod sa Magpaytay na gabi ng hapon na kagitlo na nai namatay kaya na disgrasya na bangga sa maong payloader bakatan to mo nang during the privilege speech of board member Ray Buhisan, i-challenge niya ang chairman sa Committee on Infra, board member Pang Tiyakain, mo itong ipatawag. Ngayon, pagpatawag naman initially, Chairman Roy Bahian at retired provincial director sa PNP, who happens to be the provincial jail warden, o karoon ay munang division chief sa motor pool, dili-raise siya ang response sa mga equipment. So, pag formal tawag sa hearing, Naitabo, ipatawag na lang ang tanang equipment operator eh, kinsa equipment niya ni para maklaro. Then later on along the way, naklaro na ako kinsa in charge at itong ipanganlan. Upat sa ipanganlan na yun, my God, ga-designate, ga-buot, o asa mo pa inyo ng mga equipo, ang nahitipo, Magnum June, duha ni ini, di mo empleyado.
5: Okay.
9: Ang duha, empleyado daw sa border, pero pilikot kay tanahon, kay nga nung ang job order, may maghatag ang instruction sa usa ka regular employee na si Sir Mr. Bobby Agustero. Libog ko.
5: Mm-hmm.
9: So, ipadayon na investigation, pero subo, sa duha na ka-investigation, nangitag pa maagi ang executive department na nagtuon niya na ang kamanduan gikan gobernador, kagikan mas administrador. Alter ego, good at siya. Wala na sa gitato nga. Even to the last na committee hearing, nag-hagin o reschedule, gireschedule nila board member pang kiasain in board member at iskal, kasi lang may chairman sa both committees. But last hearing, wala na dito nga.
5: Now, sir, on sa involvement ni Pope Abuseho, senasgutan ng issue? Illegal
9: ang
5: mining.
9: Ang issue dito sa dili sa mining, kundi dito sa Alagpuari, kay, according to the barangay captain, siya ang na-transaction sa giabot niya ng mga barko o siya po ang nagpagawa niya na ako yung list para kay Captain. Mga nangitipukan o gaayo. Dahil wala naman lagi patungan pera na dili na mo makaro o kinsa bagay na hitabo o sa bagay na hitabo ano yung magdubjud. Kaya nung sigitanan sa alleged illegal mining during the last hearing he present sa audio presentation ni Boy Member Pangki Akain na allegedly involved may ano sa inita even sa lubanggang operation og na tanan istorya na to pipila ka mga tao nga di magpaila nga certain Dodong Mendez kung ako masayo allegedly ako din son-in-law ni Governor Juliet Uy
5: Dodong na, Mendez
9: ko, yes Dodong Mendez then si
5: itong Dodong Mendez nga katong NBI director kanadto ha na mayor naman to San Miguel Bohol man siguro
9: yeah bro related siya siguro pagdumjo
5: pero dili to siya mao nga Dodong Mendez
9: dili
5: wa man to tama to Bohol.
9: Yes. Allegedly, pwede ang hustbad ni former Mayor Jenny Uy. Na kalambigitan na di pa man mo makune, gusto na mo nahantong pero di pa magpakita manimangita taong pamaagi. Mato naka-design na ang committee na siguro ato nilabay sa Congress ni Tad kayo. Ano naman tayo hold ni aming mga other agencies. Kay kamuni mo, na-involve na municipal councilor sa ako nagkikainyon sa mga interview ni si Kagawad Richard Intango sa Initao na nailhan daw ni na point person with everything sa panahon pa sa congressman pa si Governor Juliet Uy. Then, siya ang gitundo sa operator na gatubin sa maong bakho sa pag-operate dito o giconfirm ka na na ang involved sa kalihukan dito sa duol sa barangay sa Tinanak na actually AOR sa barangay Tagbologo sa Naawan kay boundary nila pero mas dali agiyon sa Tinanak nagitudlo operator na si Ingango ang in-charge sa mga operation. Then we confirm sa barangay Tagbalugo, sa Naawan, ang barangay Tinalak sa Initao, na wala silang request niya ng specific area sa pagpangit sa bukid anang lugara.
5: So, on sumani, marag nakapainit og dugang sa ulo sa gobernador, mao nga kanang inyong plano nga dadun kini sa Kongreso. O sa mani, plano pa lang ni or naanay mga inisyatibang gisugdan karon board?
9: Yes, Bagdum Jun. Mag-agad pa min sa report, sa committee report ni Board Member Pangki Akain o ni Board Member Riscal kay ilang mga nga committee ba? Ito tayo manguna sa ilaha. But then, and initially, para ma-result, it never includes the name ng tangkit ang alas sa gobernador for the very reason accordingly, involved ang iyong sanilo nga si Dodong Mendez. Maraming walang involvement. And ma-relate sa nino, for the very reason nga si Tagaw, Richard Intango, honestly, political affiliated sa atong gobernador sa Republican. Kaya kung tatangin mo ang atong isgutanan, mo lagi na, anong limit ako nga din? Sad to say, na ipipila ka mga tao. For example, nanganlan man to si Alexander Albong Imano but a certain from municipality of Tagulwan dili empleyado pero naa sa iya pick up na murag orange or tangerine ang color nga ang plate number SKB2193 kung ako masayo. Since last year nasaya, pero it is being denied by the Office of the Provincial Administrator. Ganun related na pangutan, no? Pag noong June nga nung nasaya ang mong pick up sa Panagiyo sa Katolio Provincial.
5: Ano sa tingalan at kining board?
9: Alexander Albong Imano. Kung wala ko masayo.
5: Alexander Albong
9: Imano.
5: Albong Imano.
9: Yes. June.
5: Okay. Unsay kuna ni naasay ang pick up ngayon sa gobyerno pero dili siya empleyado sa gobyerno.
9: Dili siya konektado according to the HR o sa atong provincial administrator. Dayon, kumani sila ang mga tao nga gasugo, gamando ang Sir Bobby Agustero kung asa ipa-dispatch as to second district, mga second district na area, kung asa ipapaingon na mo nang matingala ni nga nung si Kagawin sa Nidjang Gosa Inintaw, siya ang nagdumala nga according to board member Pangke Ataing, nag-storya, kanya din nagsuo ng mayor si Mayor Gagay, si Vice Mayor Gugoy, na wala may project ang municipio sa Inintaw, much more ang barangay Sinalak sa mga malungkod. And even ang kasigbit ng barangay ang Tagbalugo sa lungsod sa Naawan.
5: Oh. So balik ta sa plano nga dadun sa Kongreso. Unsa ba? Og muntag dadun sa Kongreso na ay congressman nga inyong buot nga mo dalan din sa Kongreso or magsulat mo sa Kongreso?
9: Magsulat mi sa Kongreso. Okay. Magnumtug. Kay depende ba sa committee ba? Kay katong isa nga unang resolution ipadangat na mo to sa Committee on Environment and Transportation, ang isgitanan, ang PPA man o ang DNR, up to the extension of kaning quarry sa Lalawigan sa Mitamis Oriental kami, base most likely sa environment paghihapon o sa operation sa mine.
5: Okay. So, Board, salamat kayo kay Muraman og mibukan lang balik. Ara-ara ba ito? Manahil naman ito kadyot magbalik, di ba? Kung bukal, balik ka ron ang medyo ang tension tali sa executive ug sa legislative sa Misamis Oriental. Board, tuloy-tuloy na niyo or napay chance ang muhupas, Board?
9: Actually, mag-doon, wala may away siguro part sa sangguniang panglalawigan. Ang ato man lang, kung iyang tataon nga bautan, ang isigutanan sa pag-imbestigar, wala man yung magsugot sa amo kung mo magkainiyang kaulitan. Kay, basit na ulit lang siya sa ako, kay last week session, naghimot ang resolution addressed to the PILG, province and region, I think, kung human na transmit sa taong na pirmahan, o ang sa Bureau of Immigration, kay for 3 weeks, wala ang gobernador sa Lalawigan sa Misamis Oriental. Then, curious kayo, kami tanan, kung sa social media, kung asa bigid ang gobernador. For the first week, okay lang kay maka-designate sa OIT for the next 3 days.
5: Na, nagalinungutan na ako, kanya at panahon na nga, Governor Juliet, oy, missing? Ano?
9: Yeah.
5: Missing.
9: Ito ba doon? Ako lang ipasay sa first week kay kabalo ka ng intriga na upatrabya ka adlaw ang trabaho mag-lumjun sa Thursday. So, basit ka the following week makabalik. Then, wala mong kapangayon ka ron kay usta designation after a week. In third week, tumukasimana na wala. Muna ang nangutahan namin kay basit na sa official travel authority painon sa gawa sa natod o sa sulod being the one kay it will be a derelection of duty. Hindi mo ni pwede na kung karos akala mo balik, pwede ra ka mo balik. But then again, naman yung panahon kung masayon ng taon. Condolence to the provincial administrator kay nakabsan sa kinabuti ng anak nga na ay isapit. So naglibog ng kisi doulan at that time kay wala sa daan ng provincial administrator.
5: Gipa-verify na muna diretso pagkadawat ko sa nasgutan nga post actually. Doon ay nangutana, tinuod ba? Yung kung i-verify na mo. Pag-verify na mo, ang tumag-tumag na mailin, ganun sa titutumag?
7: Sa si Ma'am Joan Tabiki, may ingon siya mag-dumjun nga katong April 13, Monday, hapon, yung flight mo ragsak na sabdan. During ato mag-dumjun, naana siya, pabalik siya diri daw sa Cagayan de Oro.
5: Pakibasa sa niya message ba?
7: Yung
5: tumag. Ganun siya nga morag naabatoy meeting dito? Uh-oh. Sa Manila.
7: Oo. Tay sa maglumjun ha. Kanatoy. Nakoy gisan niya nga picture katong post bitaw maglumjun nga missing.
5: Oo nya.
7: Tapos inko ana day yun siya nga troll account na ma'am.
5: Okay.
7: Inkong asya nga hala oy sa muka bisan weekend wala da pahulay. Nangutana ko niya maglumjun nga kining when day ang last engagement ni Gov. Then ingon din siya April 13 daw Monday. Hapon iyang flight, karon iyang flight pauli. Naa siya'y appointment sa DBM, DPWH dayon adtong naapatoy seminar.
5: Okay, so mo na ang tubag sa Provincial PIO, Information Officer. Nga si Ma'am Juan Tabiki. Anyway, agi lakbitan na muna kay na may nangutana sab gud magdumaylin ni atong panahuna. Og basic ang punta na nagpabilin ng pagigyapon. Now, Bird, so kining tanong nga mo at mo sa Kongreso, kamusta willing po mo nga huwag ipatawag mo dito? Willing sa bumutunga dito? Bird?
9: Yes, Magnum June, anytime, ang amo man lang, matagaan mo katinawan, and finally, kung sa'y mahimo, pwede, kay accordingly, kapag nagbot ang tanan nga, dili mawadag panginabuhian, pero mean nga kinahanglan illegal. Mapo na itong ihangin sa kwan kay everybody's claiming nga pwede ba mahimong minahan ng bayad, pero kung mahimo pagyapon illegal, mabutang pagyapon sa kakuyaw ang kinabuhi sa atong mga lumulupyo kay nobody is regulating as far as the conduct of illegal mining sa respective area, whether sa Ilitao or sa Bunda or any lungsod or municipality or
5: city. Anyway, matod ni Gumoy, matod pa niya magluwalin nga si Juliet Oy na ni. Ikaw, kinsamang ka.
9: So, Magnum June, kanang admitado ang pobrita nga tao. Diba sa dakiglalis nga Juliet Oy siya, kaya namin nga man siya ang Julio Oy. So, ang ako lang siguro, undangon lang nato na pagpapaminaw sa atong isig sa ingon Magnum June, kaya ang pagpangatundanan, dili man base sa imong sapi, kundi dili ang imong kasingkatin sa pagpangalagad sa katawan.
5: Okay. Bird, salamat Bird sa iyong panahon. Thank you, Bird.
9: Thank you, Magnum June, Magnum Alinog sa Magnum Radio. Magkasalamat ang
5: member. Si Board Member Dexter Yasay, I think siya yung majority leader, no?
7: Oo.
5: Sa Sanggunang Panalawigan sa Misamis Oriental. Oras, alas 8 sa buntag, Northern Mindanao Top Cup Challenge 2026. Pagayon sa PNP Radio 10, karong adlong Sabado o Domingo. Sa mga pagbalik, penumdumunan.